0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8:09 sa aga. Welcome back sa pagpanganagan sa forum dinos Pueblos sa the People's Forum sa giapon ko po ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay.
5: Gaga K5 Christian Agurin.
4: Tami wanta na yun. Tisa manipato ka pamatigin sa ton si Sir Angelo Republica.
5: Oy.
4: Si Sir Angelo Republica siyang Sports Republic Iloilo.
5: Nami siyang iya ka pa na.
4: Si Ma'am Jelay.
5: Oo.
4: Oo. Ang iya sining tiayon na ka K5 ka K5 Christian.
5: Kanami isang aton yung uniform ka.
4: Ang uniform na mo na ginasuksok ka punto sa live report eh. Ang amon sining ginasuksok sa nga ipakita lang uniform ka K5 Ball.
5: Kampiyon
4: uniform sa empleyado ka uniform sa mga reporter namon to. Sports Republic to.
5: Damo mangkot sa kon. Hindi niya nga mubra. Bako Sports Republic
4: Sports
5: lang.
4: Sports Republic. Mm. Para hindi ka mo magtalang, amon ha. Magita ka mo jersey, uniform, sublimation, Sports Republic. Mm. Manugbukas sila sa Robinson's Place.
5: Ay, so!
4: Manugbukas ang K5 Christian. Ang Sports Republic, kasi mga first week of October or this last week of tawag ni?
5: September, subong na eh.
4: September. O, tika mo itong balila mo. Diba si Buas or sa sunod ka mga inadlaw?
5: Oo.
4: Oh.
5: Pero tanan-tanan niyo, iyas ang contestants ta sa contestant, secondary kag tertiary sa K5 News FM. Sports Republic ang nag-ubra. Oh, tama
4: Sports
5: ka
4: Republic
5: kampiyon.
4: Sa itong sinigang mga K5 ha. Basta amo ning subong sa auto ni sila eh. Pero para malapit sa inyo ni nakamo magtalang kadto ka sa kamo sa Robinson's Place Maine, Iloilo, pangitaon nyo ang Sports Republic.
5: Nan.
4: Kampiyon sa sublimation, kampiyon sa jersey, kampiyon sa mga uniforme sa opisina.
5: Kagilang ang customer service, kampiyon man. Kampiyon man ang tag-iya.
4: Mga mabuot. Perfect. Mga mabuot. Ang tag-iya ni partner gini naton ka K5
5: solid.
4: Christian solid gin. No, sa aton sini nga mga ka K5. Salamat kid Sir Angelo and Ma'am Jelay.
5: Republika.
4: No, grabe no. Si Sir Angelo kag si Ma'am Jelay Republika. Sa aton sini nga mga ka K5. Thank you ah. Ginapasalamatan gid naton ni kiti siyempre ang suporta nila ka K5 Christian. Si Ma'am Nene San Presya, good morning. Oy, di ko mo magkalipat ha, para gagata utok nyo la. Inom ka mo klinika di Tribayo. Proteksyon na ng inyo lawas. Bato sa Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso. Sa aton sini nga mga ka K5, may antiviral, antibacterial. Tanan na makasarang makapatay kagaw kag bakterya. Nga nagatag siyang malain kag malala nga balatian sa aton. Klinika D3 ba yung sabat?
5: Ang aton to ka mga contestant nga nagagatautok to. Naka-klinika D3 to. Miskin pustahan mo.
4: So Klinika D3 ba yo ha? Sa aton sini nga mga ka K5 ha, parisan mo sang mighty C ang alkaline base ka vitamin C ni Dr. Emil Itapoy. Kag nakabati ko to kahapon, may nag-comment to. Ang balya magdaog ang balasan, mainom ko kape. DTX Coffee Mix. Lagi na endorse ni sang participant sang balasan ko. Dumaog.
5: Araay.
4: Araay. Dama mo, hindi ka mag-DTX Coffee Mix ha. Dapat ang kape mo subong imnon niya, DTX Coffee Mix na ha. Sa aton sini nga mga ka K5. Kape nga hindi acidic, kag kape nga kampiyon, hindi ka mag-debitikon, kay tungod nga ti alternative sweetener ini. Nga kape, no? Ang klinika, DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Alas 8:12 oras sa itong sining pagpangalagad sa itong sining mga ka-K5. Ka-K5 Christian, no? Suryahan, tanibla nga, no? Ang postponent sa barangay in Sangguniang Kabataan elections. Si Attorney Makalintal, no, sa aton sini nga mga ka K5 nagpetisyon to sa Supreme Court ti ayo na to ko makahingagawa ang desisyon sang Supreme Court ka K5 Christian. Pero in fairness to Attorney Romulo Makalintal, sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, kung hindi ako magsala last 2023 that was the last barangay elections eh. No, kung hindi kita magsala sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ginaplano man during the time nga hindi pagdayunon. Pero nag-file sang petition si Attorney Romulo Makalintal sa aton sini nga mga ka K5 sa Supreme Court. Kang gindeclare to sang Korte Suprema nga unconstitutional. Kag dapat nga dayunon ang eleksyon sa aton sini nga mga ka-K5 sa tong 2023.
5: Mm.
4: So ginda yun gito ya ka-K5 ka-K5 Christian ang eleksyon sang 2023 ka-K5 Christian. Now sumong ang pamangkot kay may ara sang petisyon si Attorney Romulo Makalintag. Ano nga ang ibang to nga kapitan to? May video tada siyang kapitan nga nagligiligid, di ba? Kay Pai Paul, ara da. No?
5: May gahibi, may galigid mo.
4: Ta, or sa ano, tada. May kapitan to sa Negros, Occidental. Pagkabate yung mga ka-K5 nga gimpermahan ni Marcos ang ano? Ang cancellation, ang suspension sang eleksyon. Pausus.
5: Grabe yung ligid, lumpia.
4: Grabe yung ligid, ikap.
5: Do, do amakan.
4: Kaya hindi nabuksan paligid sa karsada, bla. Sa itong sining mga kakipay.
5: Doon sa ano, bla?
4: Doon sa ano, bla? Ang mga yun, pang-project yan. Doon sa ano, bla? Nga, may panabuton, pasikap. Basta ni, kung mag-eleksyon, subong, di pihog, gano'n ba, perdigil ko?
5: Hindi naman laban yung mga pabayli na sa Disyembre.
4: Sa itong sining mga kakipay, mamayo lang kayo na na-extend ang eleksyon. Makabawi-bawi pa ko na isang akon sining kapalpakan sa barangay. Kasi pwede ko pa rin maayo kag mabalik ang trust and confidence.
5: O yung may ulo isyo bala ka mga barangay official. O makabawi-bawi sining nga kwano ha. Pila pa tuig ka kay Fevre.
4: Duwa ka tuig.
5: O, tema. Dawa ka pa mga kwana.
4: Duwa ka tuig. Ang mga akig sa imo. Basi sa after 2 years,
5: malipat.
4: Okay na si mo?
5: Malipat.
4: Okay na si malipat sang mga sala mo.
5: Mm.
4: Kaya tinga, siyempre, mag-identify, maaari, akig ni Sakon, ilista ko na ni subong sa AX.
5: Oo, i-AX ko na, iduli, tupad ko pa.
4: Iduli, tupad ko na ni sa subong.
5: Dudangan pa ang, kwan, mga pangatag ko ni siyempre.
4: Oo, sa tonsini nga mga ka-K5.
5: Ang argument ni ka-K5, Ray, ni Attorney Makalintal, sa ka-election lawyer, mabaliya, ang pag-postpone sa barangay na sa elections ay nang
4: dilanggit ganil ikaw. Ari ng ano, ari ng kapitan nga nagligid-ligid. I-play. May sound din, may sound. Ari si Kapo, si Kapo. Kurabi ikaw, ikaw si ano, si nag-announce ka nga napirmahan na breaking news.
5: Oh, atin pong pinirmahan ang pag-postpone ng barangay and SK elections ngayong November 2026 dahil in-extend na natin ng 5 taon ang term ng ating mga barangay officials. Pero hindi ito nangangahulugan na pinahaba lang natin ang kanilang pagserbisyo.
4: May sound
5: kung
4: na?
5: Di pananagutan din ito ng ating mga barangay official accountability sa kanila itong extension ng kanilang term.
4: Okay. Ngayon ay atin pong kasalukuyang nakikita sa ating live mga ka-K5 ang pagligid-ligid. Pagligid-ligid ah. Ano mo nalaman na Ilonggo ako?
5: Siguro sa pananamit ko ay.
4: Pagligid-ligid ni Kapitan. Si Kap ne. Wait lang.
5: Bisan di mo na ni pagisiligan ng salog. Inubos yan daw.
4: Basta sa Negros, ano ne, Negros sa Occidental, no? Occidental.
5: May mukha din nga kapitan. Bisan di ka
4: kapitan sang kapitan sang Banwasang Isabela, Negros Occidental. Sa taga Isabela, Negros Occidental ining kapitan nga nagligid-ligid, bausos na naman siya pa balubalugid nga do garapal sa sa posisyon.
5: Pagkita-kita
4: gini kaya kapwa do garapal kay mo sa posisyon.
5: Demo ni, oh ni kapitan mo, makita ka mo kapitan galigid-ligid sa salog. Hindi ka na ni mang bakyo mang ubos.
4: Hipos ka lang bala.
5: O simple lang bala.
4: Simple lang bala. Loki lang.
5: Indo mo da. Butuhon mo nga mo. Klasika. Kapitan, no? Mayo na nga himplo.
4: Nagligid-ligid siya kaya ti, doon sa nobla nga ti, ma-extend pangiyasin nga mga, ano da?
5: Maimpasan nga ng mga utang kung sa kataytay, kung sa asa.
4: Magawad niya pangiyasin nga ATM. Alas 8:18 sa ito sining mga ka-K5. Pero in serious note, ano ito mambal mo?
5: Ang bago ni ka-K5, Ray, nga ang mga argumento ni election lawyer Romulo Makalintal sa pag-postpone no, sa election is that ginakuan sini, ginabuhinan or ginatawag sini ang kinamatarong bala sa aton nga mga pumuluyo nga magbuto. No? Una muna ang iyang rason. Ikaduha, do ginabusuhan sa sa aton nga mga mamalid ang ilang discretion no sa pag decide nga i-postpone ang election ka K5 Ray kay Tigin Palawi gani ang 10 years ang incumbent officials kag wala man sang mandato gikan sa mga botante kag ginalauman subong nga sa sining temporary restraining order nga iya nga ginayo sa Supreme Court no base kon pa lang no i-grant kag dayunon ang election sa Nobyembre pero
4: kaya bantog ni siya nga election lawyer
5: si Kati, si Romulo
4: si,
5: Makalintal
4: attorney Romulo Makalintal and sa pagkabalo naton during the time when Vice President Lene Robredo ran sa iya sininga presidency si attorney Romulo Makalintal is one of the avid supporter of Lene Robredo sa aton sininga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Now hindi ni that's why amo ning gahatag subong somehow sang kakugmat man sa pila ka mga barangay kapitan kag barangay officials because of this petition of attorney Romulo Makalintal sa Supreme Court nga i-declare nga unconstitutional ang pagperma sang ang pagpasar
5: RA 12326
4: ining postponement or suspension sang barangay in Sangguniang Kabataan election sa maabot nga November 2, 2026 subong nga tuig ka K5 Christian. Karon si election lawyer Romulo Makalintal sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa tung December 2022 if madumduman mo amo to tani ang natalana nga adlaw sang election ka K5 Christian. Pero tungod nga ginpasar sa aton sini nga mga ka K5 ang RA 11935 no during the time which is naghatag sang kagayunan nga ma-suspend or i-postpone ang barangay and Sangguniang Kabataan election sa tung December 2022. So sang file ni attorney Romulo Makalintal ang petisyon niya sa Korte Suprema nga nagka-question mga ka-K5 sang postponent sang ining barangay in Sangguniang Kabataan election sa tung 2022 ang taang ano sini ang kaso sini Supreme Court case Makalintal versus Comelec sa tung sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati no so nagigpagwa sang ruling ang Supreme Court ka-K5 Christian kag sa ruling sang Supreme Court gindeclare sang Korte Suprema nga unconstitutional ang RA 11935 no sa ton sini nga mga ka K5 for the reason nga this act is lack of compelling substantial reason no sa arbitrarily delaying nga pag postpone or kung pag suspend ang elections nga hindi na dapat pag i nga hindi dapat magpadayunon no kay tikong mga lack of compelling and substance sang rason maya iguan kagid kag makitaan gid sang Korte Suprema nga way sang bastante nga rason para i-postpone mo eh so I do not know sa subong RA ano ga RA naton nga postponent RA
5: 11326
4: no
5: kung na 12326 sorry 12326
4: kung na-specify dira no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati ang problema subong nga natubang sang pungsod kay amo nang reason nila eh nga ti set ta 5 years ka K5 Christian imuon ta 5 year term ang SK kag ang barangay officials no sa aton sini nga mga ka K5 and i-postpone i-move ang eleksyon sa
5: 2028
4: no sa aton sini nga mga ka K5 ang rason sa mga previous nga mga komento sa aton sini nga mga kongresista mga mamalida naton because nga para makatipid ko no nga ang gastoson sa COMELEC will be utilized mga ka K5 sa crisis nga ginatubang sang pungsod ilabi na gid sa pagtaas sang mga balaklon kag mga gatong ka K5 Christian
5: ang problema ka K5 regiti sa lista sang mga compelling o kung bastante gid nga rason para i-postpone ang eleksyon, usually ginagamit nila dra kung may severe nga natural disasters no, or mga public health emergency.
4: Mga force majeure.
5: Oh, para to sang COVID sa una bala.
4: Force majeure na why mo gina
5: gipananaw, may expect nga mga
4: kalamidad
5: do, pandemic.
4: Oh. Et cetera nga nag-cause harm.
5: Yes.
4: To prevent nga matabo ang eleksyon.
5: Mm.
4: Like gera.
5: Mm.
4: No, sa aton
5: may mga terorismo.
4: Terorismo.
5: O natublag ng aton kalimang kagkatawhay.
4: Ang substantial reason.
5: Oh.
4: Pero I do not know if the Supreme Court will somehow allow no the reason behind the extension. Kag ang mamuging ang natabo na bidri sa aton sini mga kag K5 gin move.
5: Mm.
4: Tapos may fix terms pa.
5: Oh.
4: Sa aton sini nga mga K5 no. Pero kung fixed term siguro somehow okay.
5: Okay lang.
4: Pero ang postpone
5: ang pag-postpone no, no? Sang election.
4: Ang gina-question.
5: Why isang compelling reason nga na-state na kanina ton force majeure, extreme violence, gera, terorismo kag pati na gani ka K5 ray kun nagkalaguba gid bala ang mga election infrastructure, mga tanan-tanan ng balutada.
4: Balutada, nagkalasunog, ang mga...
5: Naubos, gid?
4: Washing machine.
5: Boot counting machine.
4: Boot,
5: Manugpalaba ka, guru, ay.
4: Oo, manugpalaba ko. Actually, this dalo, may washing machine.
5: So, muning tatlo lang ka-compelling reasons sa K5, Ray. I don't know kung ma-consider in isang Supreme Court.
4: Ni Subong, hindi na ni Picos, eh. Boot counting machine.
5: Oo.
4: VCM. Sa aton sini nga mga K5 no. Di amo na ako nagkalaguba gimpang sunog na big,
5: gimpang
4: kuha, gimpang ubos. Amo na pini marison eh. Sa aton sini nga mga K5 pero kung wala, depende ni galing sa assessment.
5: Oh, sang Supreme Court.
4: Suprema.
5: Oh.
4: That's why nga si Attorney Romulo Macalintal nagga-file no sa aton sini nga mga K5 sa aton sini nga mga K5 sang nag-seek for TRO man eh. No, sa aton sini nga mga kuturan nga ti dayunon ang pagpatigayon sa eleksyon. Kung madumduman mo, 2022 dapat to ang eleksyon, gin-declare sang Supreme Court unconstitutional
5: ang pag-postpone.
4: Ang postponen ka K5 Christian, gin-suggest sang Korte Suprema nga dayunon 2023.
5: Tapos?
4: So may tendency nga kung mangin man dinalagon ang liwat nga pag-question ni Attorney Romulo Macalintal sang eleksyon ka K5 Christian, may tendency nga tidepende na sa sa kadugayon sang pag-review sang Korte Suprema timakon mo 2022 tapos 2023 nagdesisyon sila dayon ang eleksyon. Di ba si bala kibot kita basi next year ma-declare ang Korte Suprema nga or sini nga mga tinuig ma-declare ang binulan ma-declare ang Korte Suprema unconstitutional kag magsuggest sa nga dayon ang eleksyon
5: next year. Next year naman. Tapos gid. Ang ligid-ligid to ni Kapto.
4: Planet sa lawas ang dito makuha niya to. Banyusan niya dayon sang DTX herbal oil.
5: Nan.
4: Kakas ang mga lamig-lamig na nagsululod to sa lawas niya. Sang nagligid-ligid siya nga gimpermahan ni Marcos ang suspension sang
5: Amo na hindi ka ba na mag-celebrate timprano, no? Kahit may Supreme Court pa mo, may Court of Last Resort pa nga Supreme Court. Historically may precedence nga ginpaboran sang Supreme Court ang TRO.
4: That's why

0: Mabalbalato na kung piling reason sa imobika kay 5 ba, Christian, nung paglantaw, no? Ang budget, ara na eh.
1: Ara naman, na-allocate na na eh.
0: Na-allocate na na eh. Kagambas ang Korte Suprema actually, yung question mo to sa Korte Suprema, nga hindi mo pwede kwaon ang budget sang COMELEC nga nakaalat sila
1: para sa elections para sa iban
0: para
1: na grasuhan
0: mo sa iban nga mga personal nga mga ano sang administrasyon o sang ano da nga mga ano da sa sang aton gobyerno da.
1: Muna paborito nila bing tinaga realignment.
0: Realignment supplemental ang pinakapaborito sa mga korap ginatawag na nga insertion.
1: Hindi na pwede nga ang budget para sa COMELEC sa election isa ilo mo ya sa AX, sa ilo mo ya sa ayuda, sa ilo mo sa Department of Energy kay himuon nga bulig sa mga drivers tada or sa kung sino man kinanglan ka K5 Ray.
0: Sa tong sini nga mga
1: pinanggap na matag
0: palamati, no? So, anyways, ibantayan ta na. Kagbantayan man na sa mga aton sini nga mga kandidato. So sa mga nagahandom nga magpadalagan kapitan kag kagawad,
1: ha?
0: Hindi ko mo anay maglaylo dayon. Pagkayo ka nagtermahan, maglaylo ka mo dayon sa ligad nga si Mana. Si kagawad nga may tuyo magpadalagan kagawad. Nagalibot-libot pa ya sa barangay pre mo. Si kagawad pre, galibot-libot pa ya sa barangay. Pagkatapos, gintawag siya sa iya sini nga mga pumuloyo nga nagalingaw-lingaw sa kilid sang gwa sang balay nila naga shatting bla sa ton sini nga mga kakipay naglabay si kagawad nga no nga nagatuyo nga magpadagan na
1: kapitan
0: naglabay ang nagatuyo nga magpadagan barangay kagawad galing no sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kag sa paglabay ha gintawag siya sa mga nagatambay
1: oh ano

0: Bueno.
1: Per picnic kay lapit ng eleksyon, no? Malabay ko blato, dumi nagininom-inom to. Malabay, ako kuno abi, ako kuno. Malabay,
0: kagawad, malabay, kagawad ka naman, kanil, kagawad ka kung kapitan.
1: Kagawad,
0: kagawad. Kagawad! Oh, ari si kagawad, kagwana, misang patingkay singkay, kagawad, kagawad, kapitan, ay! Shatting the day, one bat lang!
1: Wasak balong nga ginhungod ko ginman magpalabay-labay di para ma-notice ako. Kasi magada niyo. Wasak balong nga may isak libo ko ni sa bulsa ko.
0: Wasak balong nga balaan ko man nga may dala siya.
1: Ang pag-precrisyan!
0: Oy! Kagawad.
1: Hindi na pagani ko magdaog kagawad. Kagawad na tawag mo sa akon ba?
0: Di balaan ta na naya. Matik na yan basta ikaw. O nang ang karisma mo nga daan yan doon sa barangay. Balaan ta naman naya. Especially sa mga chicks.
1: Hindi na napagdalaan mga chicks balaya.
0: Hindi na utik malaya. Sa akon sa mga kumakumari.
1: Hindi ka makakuha muna kayo. Masi ba may nagalantaw karo kag may maka...
0: Kagabi nila tuod.
1: Hindi nila
0: tuod. Kuna mo ng feedback di sa purok na akon, di kagawad.
1: Tiba-ti ko, pre, dordamo, mandi parinti, kag pamilya mo, kando ang mga taga-purok ni pre, doon sa imo, ginigapati mo.
0: Ah, ti purok nasok na yan, kontrolado ko na di yan.
1: Hindi kagalan si purok-purok nasok ba? pre. Hindi, mga upod mo niyo, gano'n mo?
0: Ay, mga amigo ko sa piyak si Mia, kuhan kami, tipon-tipon, gamay kami handa kahapon. May birthday kahapon, ah. Ang iban, why ka celebrate? Subo nga kami ang ma-celebrate. Kulang nga ni sumsuma, no?
1: Sumsuma, no? Nagpapati-bati pa rin nintun. Pre,
0: ilan na?
1: Isak libo, pre, ha? Oh, ipigay-guan nyo lang, da.
0: Tiyanong mabakatas niyong isang libo. Makitanik ko ng mga black label. Kung saan, oh, walang tama ka tila.
1: Pre, pusa na sungad mo, pre. Idugangan ko kanyentos, pre.
0: Ate, one, five. Sige, dugangan na lang. Musa na, diba na? Black label, kag-ice na lang ko. Hindi man, di ka makalas ng suma.
1: Idugangan ko na nagaling, pre.
0: Ah, sige. Pero ito, sure ball na yan, kagawad. Sa, kami bala, di ka ma. Amakot mo sa compound lang daan namun, 49 ibig, bilog ang amputante. Oh, tisa piyak to, grupo mo na.
1: Thank you. Subong prang na pasalamatan, dere ka
0: prehan. Sa kundi nga prok da sok, de. Laban-laban ko ng mga 400 de ang imo nga abansi. Abansi mo.
1: Salamat, gipre. Sige na, pre, ha. Makapatubas ko, pre, dugang-dugangan ko.
0: Oh, tipa ko ng mga 3 million mo, siguro basing mga 600 abansi mo.
1: Grabe ba?
0: O, pero siya sure ball, ha?
1: Dugangan ko lang. Salamat, pre, salamat, gira, kiti.
0: Sige, kagawa.
1: Ano man, wai pa man na pirma ni Marcos tong, ano, ang
0: postponent. Sure ball na na, iya.
1: Matayon, pre. Ano man, pre. Thank you,
0: pre. Ano man ang

0: boleh sama nabi syusuk. Thank you,
1: thank you. Selamat, selamat, selamat, selamat.
0: Sige kagawa, dalam apa boleh? Oh. Ah, ya dia kagawa ni. Kagawa dari ni. Bisa ni sa pinakakalag. Bisa ni, please. Ato, sa burok na sopa na gol. Ah, dito ni pag-ibilin. Kita mo na napasali ko 400 din naman siya. Ha? Muli ka tanik eh. Tama man to 1.5 million niya. 1,000 na niya. Tagagaling ka din. Masi ko na.
1: Tapos ang isa kasimana. Breaking news, breaking news.
0: No. In-extend na po natin ang term ng ating mga barangay officials to 5 years. In effect, the barangay in SK elections, which is supposed to be on November 2, is postponed no, to November in 2028.
1: Dinimim mo! Nakuros ang gastos ko sa tagalabay ko sa Changi, sa Ilimnan. I-postpone pa yung eleksyon. Ano man yung klase man. Malakat na lang ko. Malabay ko tuliwat sa balay ni Christian. Pasi nag-inom-inom siya. Hindi ko mag-ipabungol-bungol. Kuro ay kiparain budlay na yun. I-postpone man ang eleksyon na sa agit. Ako ka-uyang sa kwarta ko sila.
0: Ang inyong kilikili. Arisi ka ka. Uy, arisi ka ka. What? Gawad! Oy! Kamusta? Doon daw ka katakakwan ka, umu ka kabatuan agam.
1: Kunabi kong duway ko sa nabatian, kunabi kong duway ko sa nabatian.
0: Ano ni si? Ano ni si Kagawad? O do, may blatian. O do, doon pa man ni, doon pa tao mo? Ingat doon may plamuhol na ni Hao?
1: Budlay na.
0: Nagliga, di ka kumpanin sa iya. O do ka, nami yung home sa mundo ka, umbatuan, suplado pa. Ano naman? Gawad! Dapit tanay!
1: Bati, bati.
0: One bat tadi yo.
1: Diko. Diko mabrikit, diko mabrikit. Diko mabrikit.
0: Ko beto makadus mo nito yo. Wait. Wait na kwano gin gin postpone ang election do. Duro dito. So ga duro lang ba? Gawad.
1: Ano isu sa puto buhon nyo ko ba do? Duwa pag direkto wig laton ko.
0: Gawad.
1: Sa 2028
0: makita. Kita mo na yung buyang ng dog balay mo. Kita mo na ni sa. Pre, pre, pre, ano ni lang batanda na ni si puntan ni.
1: Ako cellphone ko grabe ko minatawgan ko.
0: Kita mo na dagdag ko pa sa una pa kuno kuno pa sa o pro. Mga tawga po kasi jang cellphone. Ya, untuk eh, tapi aku rasa abot. Kawan, tapi tak naik berada. Kau dah siksa lekat mau?
1: Okay, hello, sir.
0: Nama emergency.
1: Makan tuku sepisina, makan tuku sepisina. Sige, sige, sige, sige. Tadi
0: dia yang kau. Ina mau sepisina apa saya om?
1: Okay, okay. Sige, sige, sige, sige, sige.
0: Kita balang, kita balang.
1: Okay. Kita lalai pagbuto. Metrisikol, metrisikol masa kau.
0: Sa 2028.
1: No, no, no, masa kau dong, masa kau dong.
0: Hindi tadi pagbuto neng tunto yani. Mayo lani kon na may kita kelak satu. I tengah itu peradun zaman si kontra yani. Begini, tonton neng ha? I tanda begini.
1: Ayun na kapalagyo ko ba? Kakasama taning siya ko kalibo kaya Christian nga 2028 patutaning leksyon na kaya kita ay lang kami kailan sa 2028 ah
0: kita ay lang ta kita ay lang sa 2028 kaya magbulok mutuhon ito ka
1: amo na Corolla subungin o bra siya mo na pag isang lapit na leksyon ba sa mga piho ko no
0: isang lakas
1: pag postpone ko no diba na kunong kapanapak why na kuno sila ga hapit why pangayuan mo kuno puros na kuno why na kwarta
0: gulpin nagkakuan gulpin nagkaamnesya grabe na parang sa newscast sa live reporting sa Liga ng Mumbai to bla
1: atong Mumbai to bla nga ging sukot yato si ni sukot ya
0: nagkaamnesya pero nagsinggit pa bingo animal
1: oras alas na 8:36 at nun sa libarwa nga pagpanglaga diri sa K5 News FM Ilo Ilo why pa ni Piho ah ang postponen Piho na nga gipirmahan ni Marcos pero wala pa Piho ko anong desisyon sang Korte Suprema
0: na mo nang ginahulat-hulat sang iban kay K5 Ray no amo man ang ginapangamuyo
1: pangamuyo
0: sa mga barangay
1: gusto mong padlagan.
0: Oo.
1: Saan gusto mong padlagan?
0: Pero ang mga nagligid-ligid to ya, muna pang babo ka ba? Ilang hindi ma-approve sa Supreme Court ang TRO. Oh, mo Diyos ko. Disgrasyagin ang natong naman. Ligid-ligid.
1: Alas 8:37 oras na ito sa Libarwag ang pagpanglaga din sa K5 News FM Philippines. Sa pagbalik na ito, nagkwanta report update ni K5 Elmer Sable sa sining taxi driver nga nagpanghurikap no, sa 17 anyos niyang minor de edad nga pasero. And at the same time sa tunsin ng mga pinarangga ng mga taga-palamati, no, ang report may kang tanan sa sining pagpamahog sa pila ka mga eskulahan na mga ka-K5 nga nabaton sa pila na tunsin ka mga estudyante kag mga maestran sa tunsin ng mga ka-K5. Standby karon ka-K5 Elmer Sable sa dugang ng mga update sini. Ang oras, alas 8:37 dari sa K5 News FM Iloilo. Sige, pulko po ninyo ka K5 Reyes Peo Malay kag ka K5 Christian Hagurina.
2: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio!
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
7: Mga, mga butika!
8: Para sa matino nga dugo!
9: DTX 500!
10: Para sa healthy nga tay!
9: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay! Mas tatinlo nga tay! Happy kanunay!
10: DTX 500!
9: Masaligan!
10: Epektibo!
9: DTX 500!
10: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo!
10: Nga sa masami!
9: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
7: Pamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. My dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C!
7: Babaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500.
12: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
13: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung D3.
15: Mga butika.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na.
9: DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
14: DDX 500.
9: Garantisa.
14: Epektibo!
9: Aramis
14: DDX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
14: Magalingin bala ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihi?
14: Masami inauha?
9: Kasi may diabetes ka na?
14: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo!
14: Sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
14: Garantisado!
9: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras sa K5 News FM, 11 Standard Time, alas 8.45 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa K5 News FM, Iloilo Foro de los Pueblos Program, The People's Forum.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
22: Sagi hapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
23: Hagka K5 Christian Agurin.
22: Sa aton sining mga ka K5, naka-standby sa linya ang aton sining hepe sang Dumangas Police Station. Nga si Sir Police Major Ken Albert Lepsa. Inimikang tanan mga ka-K5 sa natabo sa gitarikdan nga Sabado ka-K5 Christian press ka pa ni nga balita no sa aton sini nga mga ka-K5 kay eksklusibo kag una nga nakakuha sa mga detalye kag impormasyon si ka-K5 AJ Cordoba dito diretso direkta sa Maya Dumangas sa Iloilo ini matapos mga ka-K5 nga matabo ining isa ka masilidhi nga krimen kung sa diin nagaangot pa ang kutsilyo nga ginpuno sang suspek sa dughan sang biktima no isa ka senior citizen ang biktima kung sa diin nga ginbuno sang sining suspek sa aton sining mga ka-K5 kag matapos sobrahon ang krimen naglumpat ini sa suba sang nagasanag na ang kalibutan ka-K5 Christian sa tamaan kakagutom niya kapahulom to sa may suba naghana tani ni nga magwa sa Bakawan to nawos according sa mga initial informations kag magkuha sang pagkaon pero na kitan sang aton nga mga pumuloyo ang pamangkot diri subong upod naton si Police Major Ken Albert Lepsa kung paano na establishar kag paano subong nila natumod ining suspect nga sagid ang may kailabtanan sa sining pagbuno patay sa isa ka senior citizen dira mismo sa may barangay Tabukan Dumangas sa Iloilo ka K5 Christian Hagurin. Naka-standby sa linya naton si Police Major Ken Albert Lepsa. Sir Ken, good morning. Kaupod mo si ka K5 Ray Umalay kag ka K5 Christian Hagurin.
1: Yes sir Ray, sir Christian, good morning sa aton.
22: Sir, kamusta ang dalagan sang aton sining investigasyon na sa sining suspetsado sir din sa subong ano ang latest development sang sining kaso?
1: Yes sir, no, undisputed ang atong witness, positively identified niyang atong suspect, although ang suspect in his part in denial and beknownst to us kabaluin niya siya kung paano ang mga court processes and proceedings, so we respect his rights to remain silent.
22: Okay, but with the evidence and the circumstances nga inyo sining investigaran na Sir Ken Police Major Ken Lepsa, paano gid ini natabo no, ano ang natabo antes nga ginbuno sang sining suspect ang ining biktima naton nga senior citizen?
1: Yes sir, no, with respect to circumstances and corroboration, pasado 2 a.m. ng previous days na 3 a.m. abidri na may routine ng adri ang kamalaman, lalo na si nanay, nga ipangapin na sila. So while preparing siguro to wake up, nanotisyaran niya na may nagkasulod na gali sa iyang fruit stand. Made of light materials, mga bamboo, nga mga makeshift. So ginforce niya isang lalaki kaya medyo payat niya siya. Ginforce niya sarili niya. And thinking siguro nga may mukha siya. Galing tayo ang problem is routine yan isang malam, mga magpasado 2, manugbugtang na sila. So, amo to siguro, he went drastic. Kaga ginigo niya gini sa brutal niya part si nanay naton. And upon seeing, si Manong naman, ang iyang manghod ni victim, nakita niya nga daw may gakaluskos sa loob sang stall ni Lola. Kag gin-check niya and dito nakita niya nga pahalinggid ang suspect naton. He was trying to squeeze out ang iyang lawas kaya payat gani siya. So ginlagas. Paglagas, nagtawag din siyang police and gin-try naton nga lagso no. Galing kay ang part bala sang ginsubdan sang aton niya suspect ni. Medyo madulom na gid niya part kag suba na. Somehow daw dead end kag may part niya daw damo ulutsan kay compound ba. And indeed, wala siya nakitaan. And after 11 hours, dito, may nantisyaran ng isa ka pumuluyo sa dito nga part niya gindalaga na niya. Nga daw may buhaya, bala, ang buhaya bala nga technique nga to ambush, galapaw lang ang ulo, kag nagatago sa mga mangrove roots. So dito nakita niya, hindi naguro kaya sa lalaki man eh, nga magpahulong for more than 11 hours. Medyo nagbutwa ang iyang ulo. Kaga dito ginsugid sa aton and makita taman sa kuha ni Sir AJ nga ang una nag-respond dito ang mga himata man ni Lola. Kaga yun pa siya identified din nila nga siya.
22: Alright, Sir Ken, ang kalayoon sang area kung saan inakitan ining suspect kag ang balay sang victim ano kalayo ang distance sa sini?
1: Approximate distance lang no kay ang compound abin nila dream man lang sa lapis pastol. So si Lola ni dream naman niya nga option niya mag-stay sa iyang stall kay so paday man sila ba mga stall owners. Pag dorutin naman nila nga dahil naman gatulog ang tanan. And the question being nga siya, the familiar face abin niya siya eh, ning suspect natin. Mm-hmm. The testimony gani, mga 5 p.m. prior to the incident, ginpakapihan pa siya. Pero siya yun ang ginasugo-sugo eh. So having that, with that factor, siguro ginastudyuan man sa suspect natin kung may damo benta, din malusot, mm-hmm. na
22: so ang ano kadugayo na sir ang ila sining pagkilalahay sang victim kay ti kabalo kita nga ang ining suspect do hindi man gid taga dira eh no sa barangay no kung sa diin na natabo ang krimen na Sir Raken
1: by quantitative valuation siguro sir indefinite kay hindi pa lang balaan although familiar face so if we say familiar face qualitative na siya probably na namin na ilang banding, sugo-sugo, mm-hmm. na na-build ang trust and confidence between them.
22: Mm-hmm.
1: Kasi sino sa family man sa surroundings ng stall. Mm-hmm. Ay familiar face na siya eh. So there is no sign of any suspicion nga normal na, may normal sina na ara siya sa ang presence niya.
22: Okay, so klaro hon ta sir, pero wala na siya dayaga tinir, no? Wala na siya dayaga tulog sa balay mismo sang biktima.
1: Ang balay sang biktima kay do drinaan linyo-linyo abin ni nanay and even to the testimony ng mga stall owners man tinatulugan ng nila diri ang ilang stall so, particularly si nanay kay may kanya-kanya naman yung samilya ang kabataan although ang compound is very proximate ng dito.
22: Pero what I mean sir ang suspect bala namin ko why na siya gatiner gatulog sa guwa sang ano why sa mga amuna blang na obserbahan ang mga pamilya nga kung kaisa magabihan dira sa gatulog dira sa gapa standby wala man
1: we happen to talk with the relative man sing suspect no medyo defiant na ni siya sa rules ng family so makita niya siya gatulog sa mga terminal sa plaza sa tamburong. So anywhere na lang may don nomadic na lang siya. So don naging normal na lang arisadi, bigay-bigay, wala. So wala siyang routine, kung saan doon lang siya kapakita.
22: Okay, sige. So ano ang ayhan ang ano sir, nagtulod siya nga ti ginpatayagid ang biktima?
1: Well of course, by rudimentary chronology, number one siguro maisip pa is the intent to gain. Gusto niya gid mangawat. And apparently, with uncalculated circumstance, ara guro si nanay, or why niyang expect, or why niyang expect nga magbugtaw, kay given the age siguro, nagpanik siya. So, kay nagpanik siya to abolish siguro any witnesses para ma-safe siya, thinking and ma-safe siya, he decided to destroy the witness.
22: Okay. Kakipay Christian.
0: May record ni Sir nga iban ang suspect naton nakagi na preso sa inyo may mga nahimo ni siya before nga mga criminal antecedent.
1: Yeah, apparently gin confirm sa investigator nga may robbery case siya before and on bail ata siya subong subject for ano pa na siya for verification. And even the way he answers our questions. She knows. She is aware how proceedings work.
22: Okay, because nga ti kagi na sa mo.
0: Kag aware man ni sir ang kwan, ang pamilya sang biktima, aware man ni nanay ayhan nga may medyo colorful ning record dining suspect.
1: Amo gani sir no kay we happen to ano man nga istudyuan ta man kung ano siya. Amo to even ang mother niya daw sir, hindi na makontrol. So, amo nang term ng ginbuyan.
22: Pero, sir, din niya siya kanyang barangay, ganyang suspect na ton?
1: Ganyan lang, sa barangay Lakturan.
22: Sa Lakturan, kahit sa tabukan isang victim, no? Natabo ang krimen. So sa barangay Lakturan siya. Ano na mapila na yung pangidaro niya, sir? May pamilyado ni single? Anong background niya sini sa ila barangay?
1: Single siya, sir, and he is 25 years old. And apparently subject for verification pa sa BADAC report. Kay, of course, we are speculating kung pasi gagamit.
22: Gagamit. Mm. Okay. Pero why sa previous cases about illegal drugs?
1: Subject for confirmation pa, sir. Kaya kung may list kita sa BADAC report, then probably that is the start natin niya mag-investiga about connection niya sa doctor.
22: Okay. Kamusta ang suspect subong, sir, Kati, given of the crime he committed, kung siya gidman ang mapamatudaan, siya gidman ang nag-ubra sini. Nakita na itong sa video, grabe gid kakiging sang mga pamilya to, and wala malikawan, may mga pilato ka nakapatupa. Anong take sini sang pamilya sang suspect?
1: He is normal. He was physically evaluated and normal siya. Okay siya.
22: Okay. So wala man niya kuon nga may reaction towards his family nga nakapatupa tong ibantong mga tao and they take action to it, nga ma-file man sila kaso, naman na, why man, sir? Saan ka mga muna?
1: Well, that is just a mere retaliation. I don't think the wisdom of the fiscal will agree to his allegation.
22: Okay. Alright. So, with regards to the suspect, anong kaso ng iya? Sige pa ito bangon?
1: Since ang start, sir, no, is intent to gain, galing wala ka na consume. So, by logic of all the legal reasons, one siya, attempted robbery coupled with homicide. So, special complex crime siya. In its maximum term sa penalty, reclusion perpetua.
22: Okay. So, ang kaso ya subong, sir, kamusta? Na-file na nato na yun. Anong status subong sa suspect natin?
1: Since, sir, no, holiday na tabuin eh, kag we were waiting for pertinent documents, na-secure pa naman ang death certificate, ang medical legal report, ang corpus delicti, ang affidavits ng aton witnesses, kag affidavits ng aton complainant.
22: Okay, so subong sa for filing pa lang?
1: Yes, sir. We will really have to file for inquest para hindi siya kagwa.
22: Okay, mga san oni, sir? Ken Lipsa?
1: Hopefully, ang fiscal's office natin available early this morning. So, we can file ang case.
22: Okay. Sige. So, probably this morning, sir, no? Kung available lang aton nga fiscal officer. Sir Ken. Sir Christian, may ara ka pa ka K5 Christian?
23: Okay na ko, K5 Ray. Salamat gid sa tiyempo, Police Major Ken Albert Lipsa sang Dumangas Municipal Police Station, sir.
1: Yes, sir. Salamat and a mighty morning for us.
22: Thank you, Ked. Police Major Ken Albert Lipsa. Nabatian, bataon pa rin hepe sa nga Dumangas.
23: Actually, namin is si Police Major Lipsa, spokesperson sa IPPO.
22: Ano, Ked? Pwede gid siya ka spokesperson?
23: Pwede.
22: Very articulate.
23: Oh, very articulate siya.
22: Very informative, magdulong sa mga informations. Mm. And very, ano man eh? Tawag ni
23: kita mo dugay wa siya kalinda sa Dumangas.
22: Oo.
23: Di siya pagpalinon.
22: Di siya pagpalinon siya ano da oh. Pero ano ah ang nami dire kay ti nadakpan dayon bla. Okay, K5 ba Christian.
23: Isa sa mga
22: just imagine mo brutal ang pagpatay.
23: Grabe, isa sa pinaka brutal ka K5 Ray nga nakita ko.
22: Ungot pa ungot
23: pa. Ungot pa. Wala ta lang inapakita da sa aton nga viewers
22: kay tiba si mga sa Facebook no. Pero ano ah ano gid.
23: Kita mo na sa mga Halloween nga mga costume nga mga mega ungot nga.
22: Duga nga antay ka K5 Christian. Ano ta oras aton sini nga pagpangalagad no sa aton sini mga pinangga nga mga tagpalamati. Bantayan na lang karon sa dugang mga update ni K5 Elmer sa programang 11 Mbps o pod kay K5 Enrico Sorita Jr. Kami inyong mga tagbalita K5 Ray Espejo Malay.
23: Kaka K5 Christian Agurin.
22: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo.
23: K5
22: News FM.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my cool DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
28: Good news!
27: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
27: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
32: Klinika Diofresh.
31: Available now.
33: Gadragsa nga punggo.
34: DTX Beauty Soap.
35: Magaspang mapanit.
34: DTX Beauty Soap.
35: Galao magputi.
34: DTX Beauty Soap.
35: Puro kapulkatol.
34: DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract.
37: Nga puno kagkumpleto sa health tips. Kag health information. Pagpamati, kagmakigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
38: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Lunes nga edisyon sang informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga gina-encourage naton nga dapat naton himuon para kita malikaw sa mga sakit. Okay, no? Saliwat upod naton sa aton nga programa ang mga gwapuhon natong mga partner. Number one, si Brad Paul, Sir Jean Paul Hineroso, kag si Brad Boy Solueta.
39: Brother.
38: Ngayong aga sa inyo nga dua, kag before anything, dapat remind tang aton mga tagpalamati, mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag-clinicas for biotics para maging healthy, no? Likaw sa mga sakit, kag medyo manatili kitang happy, adlaw-adlaw. Gusto sang informasyon sa ikayong lawas, tanan kamu happy, kag healthy. Mayong aga, mga partner, Brad Paul.
0: Mayong aga, engineer, nakainom ka?
38: Nakainom na permi.
0: Sang GTX 500.
38: Of course, of course. Okay, extend permi na yan.
0: Inom gid permi. Mayong aga sa imo, guwapo, kag... congratulations.
38: Okay.
0: May 2 years ka pang...
38: Tuod na na?
0: Kagawad.
38: Tuod na na?
0: Na to, pirmano.
38: Pirmado na.
0: Anyway, so sige. Swerte, mga taga-Barangay 35, kiti ara pang kampiyon na kagawad. May 2 years pang ma-serve, ano? So, I hope na inom nyo ang inyong DTX 500 kay subong aga. Ang istoryahan naton is, nga bala dapat magkaon ka more o tandang karni.
38: Uh-huh.
0: Ka-engineer ha, pala kaong ka meat. Dapat kuhan gid utan ka nay.
38: Oh, mga pichay dabi.
0: More ka sa utan. Nga ah. Yan ang atong discussan karon.
38: Mga green leafy vegetables. Kinanglan gid.
1: Green mahindid gid sa engineer.
0: Sa tanga bagay ni siya. Sige, good morning sa atong nga gwapo kong classmate. Sir Boy Sulwita, always na, subin.
38: Nagaba na agman.
0: Oo, oh, di, matso. Matso. Kagsipat ang mata.
38: Oo. Abi igam.
1: Speechless ko.
0: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Dumayong bugtaw mo. May laga man sa itong mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggatang nga KSS supporters. Kag Slow Rams, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas. Nami imood do si Sir JP. Kag si engineer, kinaka DTX 500. The ultimate antioxidant. Ang gapahubin sa imo. Ang gapahubin sa imo. Silula, ang gapalayo si mo sa diabetes. This is a very powerful antioxidant that protects you from premature aging that cause not only aging sa tsura mo but the aging of your tissues and organs. So kung gusto mo, you feel young, ha? And kung sa extent pa, you perform yan, mag DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok man sa ginatawag ng mga invaders like mga microorganisms, like viruses and bacteria, palayo ka sa masakit kung kampiyon ang immune system, ha? Kampiyon tanan ang pagdumala. Sang imo lawas sa iya health, no? And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo eye health mag eye care gold. Eye care gold is a specialist, no? It's a food supplement that specialized in eye health, no? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, ang pagkaklaro sang imo mata, mag eye care gold. May vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that basically helps the and maintains the health of your eyes. And parisan, of course, sa ginatawag nga eye care drops, ang ginatawag nga pa-relax ang imo mata after a tiring day nga puro computer, cellphone, tablet ang natubang, puwayaman ang mata nyo. Aga, kung gapapmasahi ka mo kung kapoy ka mo, amuniya ang spa sang imo mata, no? Eye care, eye drops, no? So, for optimum eye health, mag eye care gold and eye care eye drops. And of course, kontra sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala ang mikrobyo, kag gusto mo dali mag-ayo, mag D3 bio. Sa talk ni Doc Carona, lato nyo kung anong laka importante. Why we are the children of the light? Nga, ano ka importante?
38: Children sun, of, ano?
0: The light.
38: A light.
0: Darkness kaya, ha?
38: Hindi, okay. You are the light of this world. Ginambas ang Biblia.
0: Dark Lord. So, how important is the sun?
38: Uh-huh.
0: To our health?
38: Mm-hmm. Okay.
0: Init-init pa ng engineer sa pisag, bugnaw ko lang pero may nga room.
38: Oh, hindi pa.
0: Init man.
38: Nga pa init, Permi. Gala, init ang ulo, Permi mo.
0: Now, nga, delikado ang frequent nga meat consumption.
38: Mm-hmm.
0: Ang pagkaon ni Jenner sang karne, kung masami, ini ang, sa pinaka basic, gid nga punto, nagadamo ang mga health risk nga matag sini sa imo aside from the protein of course.
38: Mm-hmm.
0: Given na niya the best source for protein is meat gid man yan engineer mo. You're especially white meat.
38: Okay.
0: Ano na?
38: Manok.
0: Flesh ang
38: manok,
0: isda,
38: isda.
3: Sang manok, nga bisaya.
38: Bisaya.
3: Bisaya. Iti less niyang hormones na nga ginapakaon.
38: Okay, okay.
3: Ang isa sa mga nakulbaan ko yung engineering, sige kaon, tas ang tag, hindi na sa mong 45 days.
38: 28 days.
3: Ano klase manok ina? Nga piso pa lang siya sang day 1. After 28 days, dagko-dako nang adubuhon mo na. Natawa bala ang iya nga pan. Ano ang ara dira sa ila?
38: Gani,
3: grabe
38: gani.
3: Nga pag genetically enhanced. Kagwan na kinanglan kupa.
38: Ay, pangitlog nga, pangitlog mo.
3: Imagine na, engineer.
38: Hindi na kinanglan lalaki, no? Lalaki
3: genetically enhanced. Enhanced.
38: Uh-huh.
3: Duga steroid sila ya.
38: Uh-huh.
3: Ti engineer, kaunon tara perme. Oh, amo na gay ko magmanok ka Bisaya. Bisaya. Kaila tawo lang Bisaya ka manok. Anong kamula niya gamay pagyapon? Oh, gamay pagyapon.
38: Kutitot ya.
3: Lan tawo bla magkaon ka manok nga kuan ang yabla nga pa nga unod engineer. Do ko wala sabor.
38: Uh-huh.
3: Duga kaon ka algodon.
38: Oo.
3: Oh. And then dagko siya pagluto mo. Ah, nagkululupos. Mainitan si engineer, kakapudpud ang iyang muscle.
38: Tiki mga steroid ang araga.
3: And ang lain pa, ang kadakoon niya, more pa na fat,
38: mm-hmm.
3: Kadelikado. Oo. So mas nami, pakisa red meat ka na lang, nga baka.
38: Mm-hmm.
3: Oo, kaysa sa white meat, matuon niya chicken, pero 28 days, 30 days. Oo. Now, mas nami it again.
38: Na-sense ko, Sir JP, nga da subong ka moving 100% vegetarian kagad subong.
3: Bali, in some sense, meat eater gig ko. Meat eater gig ko isa boy. Nabi ko man.
4: May kamatora.
3: San o ka lang, alipan sa muna, sir.
38: Abi ko may move sa.
3: San o lang tanagsumsuman utanaw? Wala.
4: Tapos na haperan ko, sumunan, hindi din sa white meat, chicken, ganyan ginakaon.
3: Chicks. Chicks pa lang, boy.
4: Chicken.
3: Wala ko yung ginakaon, chicken.
38: Hin ang ginakaon niya.
3: Now nga, engineer, ha? Kung sige ka mo kaong karne, jutay ang inyong ginakaon nga vegetables.
4: Mm-hmm.
3: Damo na nga daan ginapasulod mo nga delikado sa lawas mo,
38: uh-huh.
3: Jutay pang intake mo sang mga pagkaon nga amutani ang makabulig sa imo batok sining mga ginpasulod mga pagkaon.
38: Buti nga mga vegetables kag prutas na.
3: Yes. So that's why tanan sila nakabalance. Ang kung magkaon kagid man meat, dyan na dapat lean.
38: Uh-huh.
3: Abi mo, bisan baka, sir boy, may mga tambok nag-alain sa tambok ang baka, boy.
38: Uh-huh.
3: Kita mo na ginalaga nila, ginabutan nila tambok.
38: Uh-huh.
3: I don't know what's with the fats ang beef. Kay... grabing sebo.
4: Ang pati na, nami pa kuno ang baka sang sabab. Nami pa kuno ang baboy sang sabaka.
3: Okay.
4: Sa baboy kuno, makita mo kuno ang separation sang tambok. Sa kunod, makita mo. Sa baka, yan, naka-infuse mismo. Naka-infuse mismo, ara, mismo, abi mong pulatanan. Kung tama mo, yung apintok-pintok na.
38: Puro fats na.
4: Fats niya. But, ano, all the while, no, na makita ni, ang meat is basically a part of the human diet for the longest time. We are hunters and gatherers, halin sa una. Ang source niya sang pagkaon sang tao, halin sa una niya, is pang-gather niya sang mga prutas,
3: ibid,
4: kag mga utan,
3: ibid,
4: kag mag-hunt, no? Mag-hunt, ang hunt sa, ano?
3: Ang inimo niyo sa una?
4: Hunting.
3: Pang-kwan, pang-ayam.
4: Ayam na.
3: Ayam.
4: Sir JP, expert to that. So, makita mo din, biologically, scientifically, ang aton diet is arat na da, naanad na ang lawas sa tao through evolution and everything, through pag-develop sa tanan. So, ang importansya sa ginatawag mga base like protein, so una sa meat, then later, nakatuon man ta, nga makakuha man ta ganit protein sa plants, no? May arap mag-ganit protein sa plants, but again, si Sir JP is correct. The main source of meat is, the main source of protein is arap sa meat, lalo ng white meat. Highest kuno sa ginatawag niya protein is turkey. Turkey. So, tinulang a turkey, mahal.
38: Pero
4: amo nang punong pinakanami kag
38: ang tinula yang Indonesia, ang mga Turkish na ano kanem. Sige hindi na.
4: Basta mabanggaan kita sa gwa. Ha? Ang nami gini sa Turkey, kay rich man sa serotonin, no? Kamo yung nami. So ang ginaano lang din ni Sir JP siguro nga okay mag-meet po hagan-hagadon niyo kag lutuon niyo sang sakto. Kag pili unyong klase nga meat nyo.
3: Kag ako ang ginakaon ko serboya chapsoy.
0: Chapsoy. Timiara de damo de vegetables
3: chapsoy. Chapsoy. After na linaga. After linaga.
4: Abi una pak bet. Di ba pumili ka una magambal pak.
3: Ay bet.
4: Bet.
3: Ay bet.
4: Mambo na si Sir JP pak. Bet.
3: Ano to doon? Ito nag-bet ta.
0: Ang isa bla, aton bla unto, may ari ni siya nga duha ka klase, pang grind, kaga pang tear. Pang tear sang kwan.
3: Di ko yung pang it-it. Pang it-it ang imo.
4: So na mo makita, nga ang your teeth will tell you a lot of things.
0: Yes.
4: Ano ang diet mo sa nga organism. Like, kung kita mo yung bagi siya, puro na yan.
0: Serrated.
4: Cutters na yan. So, most likely, hindi niya ka-grind sa mga beans, sa ano, kaya kaon niya, karne, kinakaya.
0: Okay.
4: So, doon mo makita, nga, evolution plays a great role kung ano gitbala sa tao lain naman. We are omnivores. We may molars ta for carbohydrates.
0: Grinding.
3: For grinding.
4: For grinding. May ala ta incisors for tearing. No? So, mo makita nga importante man ang protein sa overall sa overall health.
3: So ang key, ang take away ni Sir Boy is dapat kung magkaon gid man tamit, dapat may utan ka gid.
0: Correct.
3: Either butan tabi alangan man nga ang imo nga adobong manok, butan mo daya pitsay. Kalabasa, talong, di man. So, namin ako, nag-adobong manok, agin man, abi, may pipino ka sa tupad. May slices
4: may i-share ko da.
3: Cucumber.
4: May kinatawag nga Japanese diet. Ang Japanese diet, nga gintunaan na sa isa ka town sa Japan, kita nila nga, tawo to lawig ang kabuhi. Medyo parihos mo lang na ginakaon nila sa aton nga lawig nila kabuhi. Because they have their way of eating gili. Ginauna nila kaon ang ilautan. Una gidyang utan, ubuso ng utan. Kumain sabaw-sabaw da binlan gamay.
3: Boy.
4: Tapos ang protein.
3: Ginay mo na na in-engineer ya. Pitsay before at dog.
4: Oy.
3: Ano ka man man? Di ba ang tanana?
0: Wala akong kaon at dog, Sir JP.
4: Here's the science behind that. Ngaunahon mong utan. Kaya utan, will siya na may imo sa ginatawag na preparasyon para ang imo gut mag-ready. And besides ang utan healthy, it is rich in fiber. So it's filling. Meaning to say, dali ka ma-full, dali mapuno ang tiyan mo. The next ginakaon sa isa ka town sa Japan is their protein or their viands. Ang sudan nila. Ulihi ang kanon, engineer. Kipag-abot mo sa kanon, juntay na lang ang makaon mo sa kanon.
0: Gusto. Busog ka na.
4: Kaya wala ka na sudan.
3: May punto. Kaalam sa mga hapon.
4: Hindi, ang punto da is, busog ka na. Correct si Sir JP. So, di mo makita, nga kung ano ang the way you eat gili, no matter kung parehas na magkaon tanan, plays a great role in basically lengthening your life. Hindi lang na yung permitted nga ngambal nga let thy food be thy medicine. You need to use your food properly and choose your food
3: wisely.
4: Wisely, no?
3: So kung nalang alang kagid sa utan, ang main laman din dyan, maka-anti-oxidanta mo.
0: Correct, correct.
4: Sir JP, ano ay ka manag-prepare sa lecture? Mundo nag-swap.
3: Yes! Speaking, amo ka natin ni Birmi bala, boy compensation.
4: Nag-swap,
3: no? Daw, may nabilin pa ko para sa dasong lecture, no? Hindi ako, may part 2. Naka-part 2. Ang part 1 lang tali. Anyway.
0: Preparado, preparado.
3: Details may banded, engineer, ha? Kaya importante di ang aton yung goal nga mahatagan kita sang adequate antioxidant.
0: Correct, correct.
3: Because isa sa mga ginakaon mo nga, ang ining carnival, engineer, sa digestion mo, it will produce timaw. Nalipat ako sa TMAO nga acronym, but that would be associated gid sa imong formation sang plaque sa imong arteries. Oxidation of these fats nga makuha mo sa pagkaon sa karne will cause your arteries to narrow kag ini may mga blockages. Ang pinaka importante nga ma-prevent ina is antioxidant. That's why ang ila diri nga perming advice sa mga nutritionist, dapat labanon mo gidya ang vegetables sang sa karne. Hindi ka man gym goers nga masigi kang dako gidyang need mo sang protein. Ang normal nga need sang protein is 1.3 to 2.2 laman grams per body weight.
4: Oy, nagsubo gid.
0: ng Texaco.
3: Pero ba di
0: weight? Habi kilo ko nung miligram ka.
3: Miligram.
0: Habi ko na kilo.
3: Aram, brother. Grams. Grams per body weight.
5: Aram, sa buhaw, si Sir Roger, para adobo, may ara sa string beans siya. Kanami-nami na akong adobo.
3: Sige, niyang. Ang nami, kaya DTX 500 engineer, kaya amun aya ang ating na, market. Mga hindi string beans. So, DTX 500 engineer, para gina na ihatag sa imo, imnon mo ina, engineer, especially, kung hindi kaya mahilig mag-incorporate sang utan sa imo nga mga ginakaon. More utan, less karni, DTX 500 plus my TC equals healthy per me.
5: Amo na ang kinanglanta. Ang pinaka-importante.
3: Nga nakabulig ko sa dako, nga nagamay naman ang oras siya man. Sige.
0: Sir Boy, okay. Sirueta. Welcome back, Sir GP, ha?
5: Salamat.
0: Hindi pa pala mo absent kuligan, tayo, ha?
5: Salamat. Salamat sa mga informasyon ni Sir GP.
0: Basta sa, when it comes sa mga karne, experto. Anyway, no, moving forward. Sa talk ni Doc Suryahan, so anong bala kaimportante ang D3 Bio? But there is one thing more important than D3 Bio. Of course, da, more importante, no?
5: Uh-huh.
0: And Suryahan, so tanong isa sa pinaka-importante, not only to human life, but to the whole life of this earth, no? Which is the sun and mm-hmm. its sunlight. Ano bala ang tao ko, no? Na hindi mabuhi kung wala ang sun? Well, first and foremost, to answer that question, ang tao mabuhi biskan wala sunlight.
5: Correct.
0: Pwede. Pero basta may vitamin D3 ka lang, nakinom ka lang D3 Bio, pwede. But basi hindi ka magdugay. Basi mapatay man siya. Kaya without sunlight, patay tanan. Patay ang tanom, kung patay ang tanom, patay man ang kakaon ng tanom nga mga sapat. Tay kung wala nang tanom kag sapat, tay ang tao magutom, mapatay. Ha?
5: So, correct.
0: That mo makita that sunlight is really important.
5: No? Sang una ka ni Sir Boy, gina-adore nila ang sun, daw Diyos nga kuha nila, kaya tanang habitation nila, tanang vegetation, tanang...
0: May man sa kabalo, engineer?
5: Oo, pero...
0: Huwag sa kabalo nga ang sun. Sa una, gina-adore nila ang sun, kay hindi nila malabot.
5: Uh-huh.
0: Nila tanaw lang nila. Siyempre, what you cannot see, what you cannot explain, you adore it. Kaya mo na. Pero why sa nakabalo nga tungod sang silak sang adlaw ang gatubo ang tanong.
5: Mm-hmm.
0: Tungod sang silak sang adlaw amuning gapamayo sa aton lawa. So today let us learn about the sunlight and vitamin D3 and how does D3 Bio optimize this everything. Again, to answer the question, kung ang tawo ko no, mabuhay without sunlight, pwede. Pero hindi mayo.
5: In a short time lang, pero kung wala gidya adlaw, Sir Boy.
0: Kung wala adlaw, damo, matabo sa lawas mo.
5: Wala
0: ano,
5: kuno.
0: Ano gina madula? Vitamin D.
5: Oo.
0: Vitamin D3, amo ginauna madula. Abis ka, tang muhay may D3 bio, mako okay. Pero, hindi, kailangan you need the sun to trigger the synthesis o paghimo sa vitamin D3 mo from the within. Kung kasuplemento ka, okay. But ang hindi mo gin malakawan ang imong circadian system circadian rhythm.
5: Nagligad Sir Boy sa Pluto bla, naglabay ko to. Wala gid to life. Kay wala san mo.
0: Sa may shopping na
5: sa Pluto.
0: Andi na Pluto na.
5: So naging kabig pa na nga one of the ko planet sang aton nga whole kanabi universe. Pero sumong hindi na
0: sa aton lang ano.
5: Oo.
0: Science na taha.
5: Okay, padayon.
0: Going back, no? Ini nga circadian rhythm ni. Amo ni ga-anchor sing mga tawag nga biological clock. Kung ara ang sun, bugtaw ka.
5: Aha.
0: Natural. Kung wala nang sun, dulom na, ha, gamat-amat ka na tuyo. That is your circadian system. Imaginin mo kung wala nang silak sang adlaw. Paano pa ma-identify sa imo circadian rhythm ang imo pagtulog?
5: Okay.
0: Mabudlayan na siya. That's why, uluoy, gini-usually ang mga night shift, no? Mga call center agents, ang mga itong mga utod mga nurses, mga security guards, mga police, and everything. Gabudlayan ni sila kisa mag-adapt. That's why ginagaan ni sila premium nga mayara sa night differential tungod sina, no? And ang pinaka-importante gid for me, no, besides ano, ang imo mood and mentality. Remember, the sunlight basically stimulates the brain to release your serotonin, your happy hormone.
4: Ha? Amo ni ang pa-focus sa imo ubrang, kapanamit, sa imo pamatsyag, without sunlight ko, no? Ano, 2 to 3 weeks without sunlight ko, no? Makadevelop ka na ko, no, sa ginatawag nga, ha? Nga depression. That's why, sa mga cold countries, sa Europe, sa Amerika, ha? Ga-vitamin D gini sila. Vitamin D, 3 gini sila, kay gaka-depressed sila, no? Imagine mo, abi mo, okay lang ang dulong perme, but psychologically, it has an effect to your brain. Ha? Ga-matamat ka, gadula ang gana mo, gadula, tawag sinigani ni, ang imo focus sa work, wala na, dali ka masubo, no? Because we are made, ha? To be active in daytime, and sleep at night time. So, di mo makita, ang sunlight is very important, not only for our survival, but also to our physical and emotional health. No? Regarding physical health, ang vitamin D3 nga makuha mo sa sunlight, nga makuha mo man sa D3 bio, is really essential in maintaining your immune system. Ha? Ano ang free ba, engineer? Ano ang free ba ang kalanlan sang vitamin D3 ang imo immune system, your macrophages and your other monocytes, no, like your neutrophils, may ari ni sila sa ginatawag nga receptors ang vitamin D3, meaning to say kilanlan nila vitamin D3 in order to perform. Ano pagid ang vitamin D3 is also essential to your bone health, kay amo ni ga help sang lawas mo absorb sa ginatawag nga calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are the main ingredients of your bone. Meaning to say, amo ni yung pinaka-importante nga dapat nga ara sa tulaan mo para makusog ini. And remember, your bones basically help your immune system indirectly or directly na gani. Because your bone houses your bone marrow that basically creates your immune system cells. No? Tanan-tanan gini mo, factory na sa ginatawag nga imo immune system. And by saying that, da mo makita ang importansya sa vitamin D3 nga makuha mo sa sun or ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio. Kay ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio, ha, is absorbed better compared to other supplements.

0: kaway, kailangan mo i-supplement ang lawas mo with vitamin D3 to not only boost your immune system, but also to boost your cognitive and emotional health. Lalo kung kubra, lalo kung brain fog ka da iya. So, gaubra kaya, di ka kabaloy kung ano yung muon mo. Kaya, hindi ka kapaminsan mayo. Go, dali kang masubuan ka, pero may kikulang ka sa vitamin D3. That's why D3 Bio is not only, what do you call this? It's not only a superb antimicrobial food supplement, but it's also a facilitator in enhancing your mental and physical health.
1: So, pasalamat kita dire sa Pilipinas, Sir Boy. Kay everyday, kahit papano, may adlaw, may gabi. Oh. But si ganun, alternate niya, Sir Boy, may mga lugar kung isa, like for example, North Pole, kag ang South Pole, 6 months si Sir Boy. Wala yasing haring adlaw nga nagasilak sa ila. So, kinanglan gid naton sang suplemento ining vitamin D3, Sir Boy, para nga kahit papano, may arad kita nga vitamin D nga bisan wala silak sang adlaw, sa gyapon maka-benefits kisa, Sir Boy. Now, ining Antarctica, Antarctica is a continent na ya. Kag wala yan nagasilak ang adlaw, Sir Boy. Tiyan mo ni, deprive ang mga tao. So, salamat kita diri sa Pilipinas. Ang blessings ng Diyos ari sa aton, ha? Pero hindi kita mag-kwansin eh. Ha? Dapat may ara kita nga alternative nga ining vitamin D3 kag D3 Bio, Sir Boy, nga magabulig sa aton maging healthy. Sir Boy.
0: Kung makita, no, na vitamin D3 is really important. Even though kisa makita tang vitamin D3 do pa aman na sa D3 Bio, but may rason na nga ginputang da. Vitamin D3, kung putang mo sa leveling sa food supplement, it should be there. Ara gina sa da. Kay kung tanawon mo ang natural order nga kailanlan ta in order to survive, so pray you need air, you need food, you need water, and ara gina da ang sunlight, no? Part gina ang sunlight sa ginatawag nga order para mabuhay ang isa ka organismo, hindi lang tao. Ara gina niya ang sunlight. That's how important it is nga to expose yourself to sunlight from time to time. Kung hindi kaya, hindi ka mag-worry, ha? Kung may mga adlaw nga medyo nagdiretso ka pulaw, kay go back sa call center, security guard ka, nurse ka, may vitamin D3. Ay, hindi lang vitamin D3, may vitamin D3 nga dali maabsorb sang lawas kag mo usang sa lawas kung ikaw gad D3 Bio, no? Dat mo makita nga D3 Bio is truly a superfood supplement, not only protecting our body from viruses, bacteria, fungi and parasites, it is also a facilitator of maintaining our overall health by providing vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, kampyon ang imo overall health, mag D3 Bio.
1: Kakadto ko sa Northern Alaska, Sir Boy. Tiyan mo na, wala na ko to nagkadto. May visa na ko to, pero wala to adlaw, Sir Boy. Hindi na kuya. Ma-deprive to yan, yung mga health, Sir Boy. Tapos sa Canada, Northern.
0: Malawas mo sa dollars.
1: Tiyan, wala na yung problema. Ang pinaka-importante, ang health natin, Sir Boy. Northern Canada, hindi ito magkadto, Sir Boy. Grabe, tugnaw to. Wala yung sigang adlaw. Puro gabi to yan.
0: Ang Balintok Ramil, may magiging problema sa engineer sa...
1: Wala yung problema sa TF, sa money. Wala yung problema, basta healthy lang. Adlaw-adlaw yung nag-take kita, D3 Bio.
0: Ang kampiyon, no? Oo. So, doon mo makita na D3 Bio is really important to us. That's why sa mga segments ng ISIL, no? Of course, may arap part ng DTX 500, ang Mighty C, ang iCare Gold, ang ginagaan, ginaputansya kisa for the longest time is D3 Bio, because this is the superfood supplement that you need. At 14 pesos a day, 14 pesos a day, you'll have this protection, you'll have this advantage to optimize your health with vitamin, with D3 Bio.
1: Okay, so, Sir Boy, kinanglan mo natin niya maligo, bisan tulutog na to ng panahon, pero may lang gaulan-ulan, kinanglan natin niya paligo with Sir Boy para maproteksyonan tang aton panit. Kamalo ka, sa panit naton, dira, Sir Boy, ang mga bakterya nga nagasulod. Kung hindi, pero may matinlo, amun akong isa may mga skin rashes kita, may mga skin disease. Ang importante, Sir Boy, wala baho ang aton lawas, Sir Boy. So mag ara kita direya ang DTX Beauty Soap. Dapat adlaw-adlaw maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Importante ni siya.

0: tungod dapat maging healthy, mga antioxidants sa aton nga panit, Sir Boy. Mm-hmm. Mag DTX Beauty Soap.
1: Kampiyon, engineer, no? Ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tap noon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga unbon is psoriasis, ang mga punggod na are caused by microorganisms, no? Fungi or bacteria. That's why kung gusto mo ni kakason sila si muskin, kailangan may antimicrobial property ang imo habon. Amo na makita mo sa DTX Beauty Soap, no? Ini nga VCO nga ini nga sa DTX Beauty Soap, amo man ning gakakas sa mga mikrobyo nga gatugas sa imo pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung imo habon DTX Beauty Soap. Ini nga DTX Beauty Soap kampiyon man ang gitawag nga beauty properties. May papain nga gapaputi sa imo skin naturally. May pagid skin whitening amplifier nga in guava extract, no? Extremely rich in vitamin C ining bayabas nga ini nga extract nga ini that basically whitens your skin from the within. Ginapadamo ang imo glutathione level and of course ang production sang collagen mo palayo ka sa wrinkles. So diin ka pa, gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, ay tilawin na ang habon nga DTX Beauty Soap.
0: So kinanglaman naton, Sir Boy, protection labi na gyud medyo mabaho imo ilok, Sir Boy. Tapos ang kulay black, cloudy. Kalain ba, Sir Boy mo? Ha? Tapos pirmi lang gabasa abing imo nga ilok dira, mag t-shirt ka itom or mag t-shirt ka kung de color, Sir Boy, makita mo gyud ya nga nagaligna ang imo nga ilok. To mahuya ka man, Sir Boy. Kinanglan mo mag klinika Diofresh para protected bala, hindi mabaho kung gabalhas gyud man siya, at least kahit papano hindi baho, Sir Boy, para happy ka pirmi mayo ang imo nga interaksyon sa imo mga friends. Mag klinika Diofresh adlaw-adlaw, Sir Boy.
1: Klinika Diofresh may BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? May mga ingredients man siya that makes you stay fresh longer. Kung napatay gid mismo ang source sa pagbaho sa imo ilok, that's why amo na ang mas longer ang effects ni 48 hours of freshness ang mahatag sang klinika Diofresh, the natural deodorant. Pero kung aga pa, ha, gusto mo yang mag-cleansing ka na, gusto ko yung ga-cleansing ka habang ga-kape ka, okay. Ay, may sabat na, no? Mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga manggaranon sa gitawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant inputang sa kape to detoxify your body early in the morning where oxidative stress is at its highest, no? Ang pinaka-highest nga point sa oxidative stress mo ara sa aga. So, gusto mo na matapna dayon para na-energize ka, ha? Para mas nami ang adlaw mo. Ti, mag-inom ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Regarding sa isa ginatawag nga sa second detox, may ginatawag nga chia seeds. Extremely rich in fiber that detoxifies your colon and your rectal area para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So, kung gusto mo kakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
0: Pero kung medyo may problema ka, Sir Boy, like for example, bisyuhan ka, taas imo blood sugar, kag-permi ka na ga-panigarilyo, gamit ka permi cellphone, Sir Boy. Mm-hmm. So, kinanglan mo, mag-DTX Premium Coffee. Mm-hmm. Amo nang pinakakya nami, Sir Boy, kaya nga, ang mga may aran siya nga sweetener nga stevia, Sir Boy. Mm-hmm. Hindi magataas siya bisang kalima, anom, pito kakabisis mag-inom, Sir Boy. Dua abis sa aga, dua sa udto, sapon dua man, before ka matulog, may dua man. Nami ni Sir Boy, kay bisan nakainom ka na, ang pagtulog mo, Sir Boy, hindi makakuan sa imo, makahinder, bala. Wala side effect ya. Iba niya kape, Sir Boy, mag-inom ka, hindi ka katulog. Iniyaya, ginapanami pang imutulog kung mag-inom ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
1: Kaya nga, kay may ergo tayo nin. Nga, sa gano mushroom, no? Ining gano mushroom popular ni sa Japan, no? As the herb of immortality. Kay pinakadugay ning antioxidant magtinil sa body, ang ginatawag nga ergo tayo nin. Nga sa DTX Premium Coffee, ginduangan pag ni Dr. Ramil sa DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape to optimize your antioxidant ano kinanlan mo every day para ma-counteract mo tanan tong mga bisyo mo, mapanubo mo nga tawag nga mga negative effects sang imo vices kag dali ka pa maghubin, no? So kung gusto mo pahubin, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang bisyo mo, ang sabat da by drinking a cup of coffee, you're getting DTX Premium Coffee, the super antioxidant premium coffee.
0: Pero kung buringot ka, Sir Boy, daw morning person ka bala, hindi ka morning person nga, daw happy pagbugta mo, gayom-yom ka, kinanglan mo yan, Sir Boy, pre-bio coffee. Amo na importante, gid, kay ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong agat, so mag-inom ka sini, ginapahilti ang imo sulok-sulok, Sir Boy. Kagnami ya ang mga digestion nga gakatabo, kundo hindi ka matunawan, iniyaya ang pre-bio coffee magabulig sa imo, may mga problema ka sa indigestion, Sir Boy.
1: Nga, kay ang ginatawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics, meaning to say, why ka kapatay sa init sa tubig sa kape mo or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of good bacteria by drinking this coffee, ang pre-bio coffee, which gapanami sa mood mo in the morning. So kung buringot ka, if you're not a morning person, this is the best coffee for you. The mood enhancer coffee, pre-bio coffee, no? Kung kulang pang pre-bio coffee mo sa imo, kay feeling mo do na wadan kay good bacteria sa imo chan, kinag antibiotic therapy ka, nag shot ka pila ka semana, ha? Pelmi ka gapulaw, kag stress feeling mo, pelmi ka na nga hindi matunawan, pelmi ka na nga nalain ang imo mood, ati kanan mo mas makusog. Kanan mo sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically waya ka patay sang asido sang tiyan mo and gives you that different kinds of probiotics or different strains of probiotics that works together to improve your metabolism, the absorption of your vitamins and minerals, and of course the formation of your gut derived B vitamins ang ginihimo sa probiotics mo, and of course your happy hormones ang ginihimo sa mga probiotics, mga serotonin, dopamine, oxytocin, extremely good for your arterial health, your gut health, and your brain health. Tanan-tanan, may alinis sa ginatawag na good bacteria nga makuha mo sa Clinica Spore Biotics.
0: Okay, ang ako niya nga introduce ni Sir Boy, ining extend food supplement for men. May aran ni siya nga makakaklabuwas ka, kag makita diri ang natural aphrodisiac, Sir Boy. Most well known nga magahatag benefits, sexual stimulant, Sir Boy, both men and women. Nami man si Sir Boy kag gina-increase niyang libido, ang sexual desire, kag ang physical stamina. Isa pa, nagapanami isang circulation, blood circulation, Sir Boy. No? Ti kun mayo imo blood circulation, nami ang imo sexual performance, kag overall vitality. Naga-relieves man ni sa mga sakit sa imo nga mga joints, Sir Boy. Mag-inom ka sining aton extend food supplement for men. Mm-hmm. Speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano ya ang imong irekomendar?
1: Kung gusto mo nami man imo blood circulation, kag maka-relax ka pa, masahi ka. 2-3 times a week, no? Kung hindi kaya, twice lang a week lang eh. Ang pong sikreto sa masahi is not only the way that you're massaged, no? Kanang kampiyon man ang ginabanyo si mo, the liniment should be superb in releasing all those stress at your kag mga kapoy-kapoy dasing mga tired muscle. Dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang init kag hagod nga ginahatag sa imo tired muscles kag sa mga nginangin sa kasukasuan mo, amat-amat na kwa habang ginamasahi ka using DTX liniment oil. Kampiyon man ang aromatherapy ang makuha mo sini that relaxes your brain and relaxes your senses, no? Kung magabiyahi loka, pwede mo manisimutan ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo ba na kampiyon nga balanyos, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
0: Ang problema, Sir Boy, do wala ta oras gido. Anong mga rekomendasyon mo sa ilabi din sila pwede makabakal sa aton mga suplemento para maging healthy sila, Sir Boy?
1: Of course, kadto ka mo sa online, kay uso na magid ang online sa buong, kadto ka mo sa amon mga official shops ang Clinica de Alternativo sa TikTok and Lazada. Maka-order ka muda sa mga paborito niyo ng food supplement. Halin sa DTX 500, Mighty C, of course, sa D3 Bio, up to your eye care eye drops, no? And eye care gold supplements, maka-order niyo tanan sa Lazada and TikTok. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Diri sa Western Visayas, sa Bacolod, ala man dati sa may Hernais Street. Sa Kabangkalan, may ara man. Sa Negros, siya kumplito na niya. Sa Kanaon, may ara. Tato.
0: Uh-huh.
1: And of course, available man sila Ilo. And of course, nationwide. No, kilalabot na tayo. Kilalabot na tayo sa Northern Luzon. That's how fast ang growth sa Clinica de Alternativo because we provide quality and safe products to our fellow Filipinos. No? So, it's a Monday. Hindi kin maglipat. Mag-DTX 500. Mag-Mighty C. Mag-iCare Gold. iCare Drops. And of course, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta. Gambal, good morning. And stay healthy. God bless.
0: So ako gapasalamat ko sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy. Kay tungod nga ini nga programa, Sir Boy, damo gidya ang nanamian. Kay gidamo gidya naka-benefits sining aton programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kaga of course ang aton nga station manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nakita ko pa gani nga nagkuha siya sang kwarta sa wallet niya. Kaya nagkuha siya sang 1,000.
2: Abaw! Paldo siya gali kun amo.
1: Siguro, mami eh. Kidamol man tong wallet niya.
2: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital eh.
1: Amo gani, guro mami nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mong. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kaya basi kung tabugon mo naman siya kung magadto siya di.
2: Ay, abaw, hala. Eh? Sadya, sadya, ino.

0: Sa din ka, aling budad?
1: Sa piyak balay, kay nagkatukuto kay ginpadalaan sa galawans kay Noli.
0: Ati ko na mo, paldo kagaling. Anay ka ba lang? Anong sudanon tagali subong?
1: Ano pa kundi tahong?
0: Agoy!
1: Pwede mo man ganing agkilawon o kung talaon na lang ang tahong ko.
0: Baw sa kadabuda mo sang baklo nga sudan, amo pa na yung nagustuhan mo ba?
1: Ay, hindi ka. Masami kagid lang gakaon sang tahong ko, hindi ba lang?
0: Amo gani nga hindi na ko kikasumuda sang permi na lang at tahong nga tahong.
1: Tiko ni hindi ka magkaon tahong pwede man. Magkaon ka lang anay talaba.
0: Baw ka bala budat. Daw wala kagadya ka paminsar, no?
1: Kapaminsar man, eh. Amo gani nga nakabakal ko tahong kaya mo nang ara sa pinsar ko.
0: Ang mga wala gadya bala klaro nga mong imo mo.
1: Kuya, may klaro ba ko? Ang wala klaro, sinuli. Kung gusto mo tabugok, sundon ta sinuli, pwede man.
0: Ano? Anong sundon ko sa inyo?
1: Iaboy mo ang unod, tapos kaunan mo nga luka ba?
0: Ano?
1: Oo, ipilak mo man ang unod sang taong kag-shells kag-kanoon mo ang...
0: Ikaw na sunod kong mayo sa banta mo ah.
1: Mayo guro kay ginay mo gani ni Nuli.
0: At ikay sa banta mo manaya nami, ikaw lang imo ah. Ay ti...
1: Ano?
0: Abi mo bala budat, samtang arita di sasagay, doon naglain balang imo batasan.
1: Alo! Matsyagan mo lang na yatabugok.
0: Matsyagan nga. Amo ginang nabatsyagan ko eh. Kagamuin ang kamotoran.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Ibosman Rimulta.
1: Anuman spokesperson Castre.
0: Makomento bala ko sa nagakatabo subo?
1: Hindi! Nugay pataka, hambal kay ginabas ka. Boy, ikaw mo yung mahilig kagi dyan magulo hambal kag magkomento. Tanawa na, pati sa mga maestra, ginbas ka na lang kay.
0: Natural. Mahambal gig ko, kaya mo niya nga akong natrabaho.
1: Pwes, hulat ka kung san o takahambalon nga maghambal ka. Amo paghambal mo.
0: Animal ka. Mag-amos na do, ikaw pa yung galing boss ko.
1: Wala ko naghambal nga ako. Pero amo ina ang mas maayo mo nga himuon.
0: Wow. Kung wala ka di gali, wala tonta pa ka kung magwa ko sa kag magpagwa ko sang statement gikan sa palasyo?
1: Oo eh.
0: Ay. Ba, mag-amusin na to ikaw pang hawod ina.
1: Ho. Dapat lang ako ang gaplano kung paano tiwasan ang oposisyon. Ila binagid si Inday Saray Lustay.
0: Hala.
1: Basibla hindi magsinanto ang ginahimo ta kagsa ihambal mo.
0: Hindi na lang ako magkomento, party dira. Sa mga project na lang ako ni Mr. President.
1: Hindi man pwede makapataka ka lang hambal. Mas maayo nga hindi ka na lang da maghambal pa.
0: Eh, ay nga aman.
1: Kay man damo hambal, damo sala. Kung hindi ka maghambal, kag maghipos ka lang, kag magpawala, wala ka pa sala.
0: Hala.
1: Pakuno-kuno ka lang daw lipong kang agusaw. Linong ka lang para wala sala. Wala pa may mabas sa imo. Klaro, spokesperson Clara Castre.
0: Sadya-sadya, galiin o.

0: Kagwa ka nagali sa ospital, Tito Norbeng?
1: Ah, nakita mo naman siguro kung diin ako subong. Ari bala kita sa ospital, subong?
0: Tuod, no? Sang sano ko lang nakagwa, Tito?
1: Nakagwa ko sang pagbalik na sang Bertod sang akon bulitas.
0: Sang sano, Tito man?
1: The day before today and the day before tomorrow.
0: Buka gamo man ba?
1: Hindi na lang bala paghibala kung sang sano. Ang importante lang, sa karon, nga ari na ako dire sa imo atubang.
0: Ati sige, Tito Norbeng.
1: Anay ka. Labay man lang ang ako na...
0: Sige, Tito. Labay lang. Siya hindi ka na maghambal. Siya hindi ka na maghambal ng excuse me. Okay lang.
1: Wah! Nakapuntos ka to.
0: Ano tani ang pamangkot mo sa akong, Tito Norbeng?
1: Mamangkot ko kung tani kung kamusta na si Daddy mo Bantol. Ang akong amigong gwapo.
0: Si Daddy Bantol. Ako na. Same yesterday and same today, but not same in the coming days.
1: Wahay! Nagbalos kaliwat! Sadya-sadya ino! Wahay!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Confion.

0: Digoy, nakalagaw ka man.
1: Nangita siyang kinawala, Maritesa.
0: Anong kinawala mo, haw?
1: Asawa!
0: Ay, abay. Kasarang ka pa mga asawa, haw?
1: Wala na sa ikasarang sa kwan niya. Kundi nga mas mayo, nga kung nagaisanan ka, may kaupod ka.
0: Ate, kwa kimbang eh. Agod may suguon ka.
1: Ang buot ko silingon hindi timbang nga sulugoon ang gusto ko.
0: Ano mang galing gusto mo nga klase timbang?
1: Timbang sa pangabuhi.
0: Talagsalan taga kit anay, pero kung makahugot ka daw, hugot-hugot gid no? Tumayong tirada mo subong ah.
1: Hindi na yan tirada, Manites. Kundi matod na nga nabatsagan ko kag amoy na ang ginakahidlawan ko kag ginakauhawan ko.
0: Ay, matsagan mo gali sa babae daw tubig, ino?
1: Sobra pa sa tubig?
0: Ay, hala. Sadya-sadya, ino!
1: Ay, yeah.

0: Babae, Eda siya, Venus, ah. Kundi in siya yung malipayon, ihatag sa iya, ah.
1: Mami, wala ka nagapangimon?
0: Ay, wala, ah. Ila lang na si Norbing, total. Tok-tok ko naman ang iya bulitas. Wala naman na ang Berto dia. Ano pa ang pulos niya? Kayman, maliit na.
1: Ikaw bala, mami, kung makahambal ka nga malam na si Norbing, daw ikaw bala, mami, daw kadalaga pag i-disay mo.
0: At least, hindi pa yung masalaan nga malam, kaiti. Naga-DTX Beauty Soap ako, ya. Hamis ng kutis, artistahin pa. Amo na kung lantawon mo, kuya. Ang edad ko na iya, do, ara lang Japon sa 30 taon.
1: Grabe ba?
0: Dasig lang ko biya magtigulang tungod sa stress, eh. Pero, Venus, wala.
1: Ano, mami?
0: Mabato pa niya kung ura-ura dahon mo.
1: Ayala! Atood ka, mami!
0: Amugid na iya. Gin-stress lang igunisang suktanay sa mga utang sang taga-kalising ko, eh. Plus pagid ng dugang ugtas ko sa inyo. Kayman, otro man ka mukha mga ulogtasan!
1: Nay! Sadya-sadya, ino! Hmm.

0: 们的就好。我努力莫不是那给他，得不起来我努力不是一。
1: 包，为了小布那只爸爸。
2: 啊，妈妈骨卡是咬，都卡得里卡给登这里闹。
1: 哦，哎，不然卡地老那么的小报告。
0: 那可以。
1: Amit nga ta anang ginaserve ni ma'am nga pamahaw eh. Hamo na di ang lagas ko ya.
2: Grabe ka gadya Angelina no.
1: Oh eh. Hindi ko ya gusto ya mag-alam ya. Gusto ko lang ya mabuso.
0: Hala.
1: Bahala na tayo nga nabugrado ko basta. Importante sa kanya. Habusog lang ko ya.
0: Hala.
2: Bad na bala, Angelina.
1: Ah, mas bad kung gutom ka eh.
0: Hala.
1: Te, ikaw be, okay lang si mo mag-skwila kung nga gutom ka?
2: Hindi eh.
1: Nan, amo man na sakon. Gusto ko niya mag-skwila kaya nga busog ko ya.
2: Pero mas nami nga alam ka san sa busog kaya eh.
1: Ako bala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
0: Hala.
1: Ang alam ah, tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka, pigaw na yung atsurya.
2: Hala, sadya-sadya, ino!

sunda pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Akon.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo gid sang Akon hair fall ug indi man nami Akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining Akon buhok kag naghinis ang Akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa Akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Are, doon tayo magmabukay malapit sa Dore.
12: Sige, mukhang okay nga doon.
13: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
11: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
13: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGCP.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasin!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo?
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal Rican.
4: Epic. Tipo.
3: DTX 500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugidang bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: You may BCO.
3: Ang BCO.
4: You may D3.
3: Mga magabot ka.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie.
9: Angelie,
10: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: That song was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
0: K-5 Kalingawan Time.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, for problema ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
6: Kapoy.
7: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapang
9: masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
3: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo,

0: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Hood Superman from man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
3: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio!
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
8: Ilonggo. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
16: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
15: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
16: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
15: Correct, Mare!
17: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
13: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tagtilo ang atay.
18: Happy kanunay.
13: DTX 500.
18: Masaligan.
13: Epektibo.
18: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
13: Masaligan.
18: Epektibo.
13: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3Bio.
13: Ang D3. Yung
18: may BCO.
13: Ang BCO.
18: Yung may D3.
13: D3Bio with BCO.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3Bio.
18: Ang D3.
13: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
13: Yung may D3.
18: D3Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
18: D3Bio.
13: D3Bio.
21: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3Bio.
18: Ang D3.
13: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
13: Yung may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
22: Mainit ang summer. Pero magaan ang samahan with Tanduay Light.
3: bike. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
4: Mas tagtindo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
10: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
10: OT,
12: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mamasaga butika.
22: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Mighty C. One capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Mabasama butika.
26: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
33: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinica Deo Fresh.
30: Nagabasa na naman balaga.
32: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Gadragsa nga punggot,
35: DTX Beauty Soap.
34: Magaspang nga panit,
35: DTX Beauty Soap.
34: Galao magputi,
35: DTX Beauty Soap.
34: Puro kapulkatol,
35: DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
38: Nestor, ang sinaing!
39: Luto na!
38: Ang labahan!
39: Nakasampay na!
38: Ang uniform ko!
39: Naplansa na!
32: Ganito ako!
39: Tigasi!
32: Tigalapa!
39: Tigasay!
32: Tigaplansa!
39: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
39: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
39: Ang Extend!
32: Supplement for men!
39: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
40: Yes, Turley! Come to Mama!
39: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
39: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
39: at stamina
0: para sa tigasing performance.
39: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matilo na dugo.
39: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
39: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
39: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
39: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
39: Happy kanunay.
0: DTX 500.
39: Masaligan.
0: Epektibo.
39: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
39: DTX 500.
0: Ikaw pala
39: ang may diabetes.
0: DTX 500.
39: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
39: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
39: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
39: Masaligan.
0: Epektibo.
39: DTX 500.
0: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
0: Yung may D3.
39: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
0: Yung may D3.
39: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with PCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
0: Yung may D3.
39: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
0: Yung may D3.
39: Mabagat sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
39: Mag DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
39: Mag DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
39: Ang may powerful compounds!
0: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
39: DTX 500!
0: Garantisado!
39: Epektibo!
0: Aramis mo!
39: DTX 500!
0: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
39: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi!
39: Masami ginauha!
0: Masi may diabetes ka na!
39: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
39: Ang may powerful compounds!
0: Nga nagapanubo
39: sang imo blood sugar!
0: DTX 500!
39: Garantisado!
0: DTX 500!
39: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
39: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
39: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
39: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
39: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
39: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
39: Mabaka sa mga butika.
36: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: News.
13: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalunis, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
16: Available now.
34: Gadragsa nga punggod.
35: DTX Beauty Soap.
34: Magaspa nga panit.
35: DTX Beauty Soap.
34: Galaong magputi.
35: DTX Beauty Soap.
34: Puro katol-katol.
35: DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
39: X-10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
39: X-10 Food Superman for Man.
16: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Isagid ko manlayan nga aga syudad ko at probinsya sang Iloilo. Ang ato siya magpanamyaw sa isa sa dika manaynaya at kamayadayad nga aga sa aton mga K5 dalit sa 180 talan kamabarangay sa syudad. Sa 42 kamakabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasin nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malibutan sa ato siya pagwaragwag sa mga nagtutok subong sa ila sitag sa kamang radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa mga real stations nato. Dira sa Ibanwa sang Leganes, Ciudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton gamonitor na via Facebook Live. Sa kabilugan si nga Western Visayas sa Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW. Sa mga bahin sang kalibutan. Ano man nga oras na ito sa inyo tanan-tanan. Isagi ka maing oras. Ah. Mapakaagahon, mapaaga, mapauto, mapahapon, mapagabi. Tanan gamonitor. Kumusta ang pagpangabuhi sa mga OFW ta? Kaya pa? Kaya nun para sa aton sininga pamilya. Sa kinanda na krumanin niyo lagad ang yuka K5, Enrico Tupa Surita Jr. 88 dias na nabilin kamagabot na sa Adlausang Pasko. Alas 11:09 na sa aton sininga pagpangalagad. Dil kita sa Adlaw sininga Lunes. Pitsa 28 sa bulan sang September. Ikapat katapusan ng Lunes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026. 11 Mbps. Sa aton sining pagpangalagad sa gyapon kita ang pag-updan sa aton sining nga mga K5 reporters. Yara karon sa ilatag sa sining mga area of assignment. Makaupo naton karon si K5 Karen Badilla. Direkta sa may bayin sang isla sang Guimaras. Kay dito ang press conference ni Police Brigadier General Latuanyo sa may probinsya sang Guimaras. Kagiga check ba ito report ni K5 Elmer Sable. Kay sumunga aga mga K5, may mga naglapta naman no? Nga mga minsahe. May mga pagpamahog naman nga naton ang pila naton kamabulutuan diri sa may syudad sang Iloilo. Ang ginatumod naton di maburtuan amo ang Haro National High School, ang Bacow Integrated School, kagkalakip man ang Iloilo National High School. 11 Mbps. Pero sa gyapon na tuloy ang klase, gimpahugot langit ang mga seguridad, kag ang pag-check sa nasambit sa ning mabulutuan. Ibalaon tani karon kon na sino naman nagpalapta na sa mga pagpamahog kay balaan naton mga kakifive. No, nga may mga salab ton sa aton sining kasuguan. Basi bla subong ga yuhom to nga padala sa mensahe. Pero basi sunod nga sinimana, sunod binulan, ha, basi ko niya hilibi onyo na. Ha, kay basi ko mapaskan kamo sa nagakaigo sining nga kaso. 11 Mbps. Ang waibla ubra sa kabuhi, na no, makapanumdom sa makaangay pa sining nga mga buluaton, na no, mapadala sa mga mensahe. Nga nagapamahog no nga may matabo naman sa mga bulutuan. Although nga tiway man nato ni ginadula gid ang ining posibilidad no kay kung isa ti basi matuod man pero basi lang iban lahog lang gid no mga ka K5 no kay subong niya lang in sentro no sanya sining mga pagpamahog amo ang aton sining nga mga bulutuan. 11 Mbps. Kagti nabluan naton nga pilat ka mga dalagko sa ding mga insidente subong nga tuig nagkalnabo diri na sa may pungsod da Pilipinas. Ato natabo sa may bayin sa nga Leyte. Gisundan dito sa may Zamboanga Ateneo di Zamboanga. Kasaliga dito sa Ibanga National High School na sa may South Cotabato mga kakifoy. 11 Mbps. Hindi na nga dapat nga masulit pa ini kagusin ng mga sa likod sini. Kag kung paano ito ni matap na, di may mga lihok na subong o kuntikang nagnahimo nga ito sa gobyerno ang ito sa Department of Education. 11 Mbps. Pero base ko na astalang blas sa plano. Ha, dapat nga matumod tagid ko ng kausa sa ni. Kun nga ang nagakatabo ini sa aton sa mga premises, sa aton sa ring nga mga bulot huang.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:13 sa aton sa ring pagpangalagad. Nami tiyempo ta kay si Bagyo Queenie nga ginamonitor na ton sa nagligal sing inadlaw sa sulod sang par. Nagwa na ini. Now, kahapon nga adlaw, mga kakifay. So, expectaron ta, may mananaya, kamanami ang atos nga tiyempo, no, subong nga adlaw, mga kakifay. Subong gani, basta ganta na, no, kung na, ano ka pa ang atos nga palibot. Kaya ginalantaw rin siyang pag-asa, amo, no, nga mangin na mainit ang tiyempo ta, tungod nga mangin apektado kita sang El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:13 sa aton suring pagpangalagad, dugay-dugay makaupod naton mga ka-K5 ang mga nagkampyon sa saning ikaduwa saning tuig nga inter-school live reporting competition sa K5 News FM Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Pila manik ka sinemana binulan ang pagpreparar, no? Sa pag-abot kahapon nga daw si September 27 sa saling final sang mga nagpartisipar sa bahin sang secondary kag tertiary level para sa K5 News FM live reporting competition.
1: 11 Mbps.
0: Kasi may mga video kita ng partner kahapon sa mga nagkalanabot sa aton saling finals. Kagti kahapon, amo ni ambal na this is the moment. Now, nga may baluan na ton kung sino ang magapangibabaw. Now, nga mga participants naton from 13 different schools from the city and province of Iloilo, including man ang province of Guimaras. Now, ang nag-compete na napakita sa ilang abilidad sa patag sang live reporting.
1: 11 Mbps.
0: Samtang 11 kamabulutuan, universidad naton, kamang colleges, diri man sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang nagpasako para sa tertiary level.
1: 11 Mbps.
0: Masyara na partner ng aton sining nagkampyon. Na sa tertiary level, ang nagkampyon diri mga ka-K5, amo ang representative, no? From West Visayas State University. Na sa kaya Idelin Alcalde. Na nagkampyon sa aton sining nga tertiary level sa live reporting competition. Na makaupo na ito ni via Zoom na si Kaki5 Idelin Alcalde. Kag on the later portion sa nga ito sa ligapagpangalagad, makaupo man naton ang nagkampyon na sa secondary level na si Ashley Nicole Aquinicio na sa Balasan National High School.
1: 11 Mbps.
0: Why pa sila partner? Kung na lang... okay, so unahon talang kung sino lang masuloda. Kaya nga gawon ito ni. Kung na balasan man kag taga West ang mauna. Para sa ato sa rin kapag interview. Kahit halos ang ibang sana hindi magpati. Sa sining resulta mga kaki-five. Amo niyang live reporting niya. Dapat niya kabalo ka mo. Nga mag-report kag mga tagan sang sitwasyon sa mga kaangay sina. Kaya doon kaangay sang extempore news speech. Nga tiyatagan sang topic. That's the time. Nga ipa-elaborate mo expand mo ang nasambis nga topic. Kasi reporting, hatagan sang situationer, kag depende sa reporter na kung paano i-plaster ang iyasa ni nga balita mga kakifan.
1: 11 Mbps.
0: So makaupo na ito sa atos nga pagpangalagad si Ashley Nicole Quinicio ang kampiyon sa Balasan National High School. Kag ang tertiary level si Edeline Alcalde sa West Visayas State University. Pero ang managdalaog diri sa secondary level, kampiyon amuning from Balasan National High School, si Ashley Nicole Quinicio. Pagkatapos na ang nag-first runner-up. Amo si Christy Prosperoso sa Pututa National Comprehensive High School. Kag ang nag-second runner-up. Amo si John Nathan Bulkerin sa Ngalandoni Memorial National High School.
1: 11 Mbps.
0: Kag sa tertiary level, ang nagkampyon from West Visayas State University si Edeline Alcalde, ano, first runner-up from University of the Philippines sa Visayas. Si Justin Questorio, kaga nag-second runner-up from University of San Agustin, si John Philip R. Gillian.
1: 11 Mbps.
0: Sa manilang pag-ibabaw, na sa aton sining secondary kaga tertiary level para sa aton sining inter-school live reporting competition. Ang ining top 3 ng mga secondary level kag tertiary level, amo ang mag-represent sa bayan sang Iloilo para sa mabot sining regional final.
1: 11 Mbps.
0: Kay magaiwat man sang ila sining finals ang Antique, subong man ang Rojas sa Capiz, kag sumuman ang Kalibo Aklan.
1: 11 Mbps.
0: So kitanay kita sa maabot sini ng Nobyembre 8. Markahiyang inyo kalendaryo, kitanay kita dira sa SM Activity Center para sa regional finals sang inter-school live reporting competition.
1: 11 Mbps.
0: Bilog na ni nga panaya, magapakita sa gilas nga talento kag abilidad, sa gilas nga performance sa patag sang reporting.
1: 11 Mbps.
0: Pero we congratulates na nagapanginbulahan kin kita sa aton sining nga mga wala madala sa top 3. But it's a close battle. Na gamay lang gid pinunto sa gid nga bansi mo. Na sa sining mga contestants naton. Na ang number 4, number 5. Na gamay lang gid nga bansi sa number 3. Na mga K5. Amo na nga very close fight. Ang ining nasambit sa ning nga competition ngati para dire sa K5 News FM Iloilo ang tanan nga nagpasakop winner.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa aton sining nga pagpangalagad. Pero kon na lang alang pa kay ti ara na si Ashley Nicole Kinisyo sa piyak nga linya, no? Abaya no ni ka K5 Kim. Abaya Zoom. No, sige gina-try ni ka K5 Kim Kaluyo. Kasi sa atos nga technical side, unahon lang ang nagkampiyon sa secondary level na si Ashley Nicole Kinisyo. Na kay ti malayo ning lugar, no? Ang ila sa ginalinan na sa Mike area pasan niya balasan.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa aton sa ning pagpangalagad, no? Ang ining balita kag impormasyon ginadulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang Mighty C. Available gini sa tanan mga clinical outlet, mga butika o pharmacy sa inyo sa nga lugar. Kaya tanan mga clinical products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, mabakal na sa mga area nyo da, no? Sa kung sa diin man ka mo, kaya sa tanan mga pharmacy kag butika, available ang mga clinical products, mga kakifa.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa ato suring pagpangalagad sa piyak nga linya na makaupo na to na nagkampiyon sa secondary level si Ashley Nicole Kinisyo sang Balasan National High School. Kaki 5 Ashley, mayong aga.
2: Oh. Mayong aga, Kaki 5 Enrico.
0: Baduga, report ka, hindi ni competition ha. Good morning, manamik man yan ha. Yayaw ka ganga upod man sa ni ang iya sa ni nga coach. Ha? Kahit sa kadalagaan, may yara sa nga coach. Good, ha? Mayong aga, congratulations sa inyong kadua. Una-una kay Ma'am Ashley. Kumusta nga to sa ni nga tulog kagbugtaw sa ni Ma'am Ash?
2: Nakatulog man ko sa maayo knowing ako na ang nagdaog sa sininga competition.
0: Aba, sa nagligad ng mga inadlaw kagabi, daw ay hindi kinmayo tulog, no?
2: Hindi mayo, kay syempre ka-overthink, no? Mm-mm. Kay syempre pila lang ka adlaw nga pag-prepare kag short gid ang ako nga tinion para maka-prepare. So gapi na nga muyo na lang po.
0: Mm-mm.
2: Para lang magdaog ako sa sininga competition.
0: Okay, so pagkatapos ang orientation nyo sa nagligad nga September size, no? Ang inyo, September 13, no? Kay ti the time abi away kami ka-attend sa orientation kay may local tour kami dito sa may Cebu, no? So first time na nakita personal, mismo ako, kahapon nga adlaw ang mga participants naton. So after sang sining nasambit sining orientation, pagpuli mo dito sa may Balasan, ano nang sulod sa paminsaron mo sa ni K5 Ashley?
2: Pabago gito mabudlay lutsan ang nga makadaog, no, kay nakita ko man ang mga abilidad sang iban pagid nga contestant kay naghalin sa iban nga school ka. Uh-oh. Makita ko gid nga daw tanan man kami deserve magdaog, so wala gid nagunahon na, wala gid nagsulod sa ulo ko nga makaya ko man nga malutsan ang ininga competition kag at the end nga naging grand champion gid.
0: Mm-hmm. So sa elimination pa lang, we all know, ga review man kamo kaga monitor sa kontra nyo, no? Kag dito makita naton, yeah, nga hindi man basta-basta ang imo sa mga kasumpong.
2: Yes, ka K5 Enrico.
0: Pero
2: kay ang sa live to the elimination, though mas panatag pa ko yakay tungod nga
0: preparado
2: ang school base, tapos ang balita iya ng ano na prepared na kami sa balita namon. Pero siyang sinya competition daw medyo budlay tungod nga may ano, may raffle pa kung sa diin nga kung anong topic nga na nang ihatag lang sa imo on the spot, then 3 minutes na ang preparation.
0: Okay, so dito ya medyo ang confident mo kay ti kompleto, kamo naghatag sang report, kamo ang naghatag sang mga detalye sa inyo sa nga report, no? Pero during the time sa elimination niya, daw mabalaan naton nga makasulod gagid, no, sa finalist abi ka K5 Ashley.
2: Nang kung lantawan ko man akon nga performance, I think nga deserve ko man nga makasulod sa finalist, no.
0: Okay. Pero anong mga preparation naton pag-abot sa finals sa kahapon? Ano ang mga ginhimo naton na ka K5 Ashley? Ano ginpang review ginaton? Isa-isa ang mahimo nga matupa sa imo nga question?
2: Sa tuod-tuod lang ka K5 Enrico, one day lang gid ang ako niya preparation tungod niya busy man ako sa pag-eskwela. So, though ano lang pinangbasa ko tanan-tanan nga mga balita o kung topic ng inyo nga ginhatag sa amon, ginumahan na nakon sang full details gid ang kada isa sa mga topics si ginhatag, pero wala ko gid nga nasa ulo. So ang I think ang very important gid is makita mo gid ang mga important details kag knowledgeable ka gid sang topic, no, tapos dapat balaan mo man ang mga layi nga pwede mo isulod sa imo nga balita.
0: Okay, so kahapon na we all know isa ikaw sa mga pinakatemprano nga nakaabot man sa area dito sa may Robinson's Place sa Iloilo. So pag-abot mo kag pagkita mo sang stage sa area dito, anong unang nagsulod sa imo sa ninga balatsyagon sa ni K5 Ashley?
2: Siyempre, kakulba sa kay maatubang ka o makita gid sang tanan nga tawi mo performance, hindi lang sa dito sa mall kundi ginalive pagin sa daan. So damo-damo gid nga tawo makakita sa akon, tapos what if bala nga magsala ako dito do kahuluya gid.
0: Okay.
2: Knowing nga wala ka prepare sang insakto.
0: Okay. Pero sa pag bunot na sang final question o kon topic o kon headlines ibalita mo, ano para sa imo pabor nga mo to nagabutan mo nga headlines?
2: Yes, ka K5 Enrico, na feel ko gindugin paboran gid ko sang Ginoo tungod nga nang nakasauluman ko sang saksa 15 sa to kabalita nga inyo nga ginhatag, apat lang ang nasa ulo ko gid kag natutukan.
0: Oo.
2: Which is ato ang balita nga sa Alahero, ikatatlo ko nga nasa ulo.
0: Okay.
2: So thankful gid ko nga ang ginhatag sa akon nga balita daw natutukan ko gid maayo kag natun-an ko gid payad ang mga legalities nga ara sa tunga balita.
0: Okay, so pagabot mo the time down, at least nakahatag mas imo sang pagsalig si imo lawas nga masarangan ko ini nga ibalita kay isa ini sa maging tutukan ko sa mga questionnaire nga ginhatag sa inyo?
2: Yes, kati 5 Enrico.
0: Okay, pero the time sa nag-report ikaw, why ka man ginakulbaan kay si ka K5 Ray Espia Umalay ang sana nakatuka sa imong angkor, no? The time ya pag hatag sang 3 minutes sa pag zero na nga start na sang reporting mo, may kakulba sa imong ka K5 ni Ashley?
2: Nang yes, may kakulba kay tungod sang ginhatag na to ang inaang topic, though wala ko nagsulat o ko nag-take note bala sa 3 minutes nga to, ang ginhinubra ko lang gid magpinanumdom sa mga detalye sa utok ko, so ang kakulba bala nga what if ang ginapanumdom ko subong nga dapat ihambal ko na sa performance ko, what if hindi ko mahambal sa insyakto na gid kung the moment nga mabalita ako tungod nga nagsalig lang ko nga balaan ko ang mga detalye kag nasa ulo ko, so what if abi nga
0: nagpalipat
2: blanco ako nga utok, di ba? So medyo may kakulba man ko.
0: Okay, so natuon gid, no? Ang ining pamangko

0: ano pa gid pala nila i-surpass pa gid nila ang akon nga performance.
1: Mm.
0: Pero kaluyan man nga manami man ang akon performance kay nanamian man ang mga tao sa akon.
1: Okay, when we say nga 50-50 nga magapangibabaw ikaw ang number 1 o kon madala ka lang sa top 3.
0: Ko, okay na ako mag ano lang ko madala ko sa top 3 na kontento na ko biskan hindi na ko mag champion pero actually kay Five Enrico biskan maging finalist lang ko okay na kay may consolation prize man ko Japan yung makuha.
1: Okay. Sa elimination pa lang, kahit recorded man kag pwede gid ma-review sa elimination. Sa elimination pa lang sinoong ginalantaw naton nga mangin close fight mo abi kag makita naton nga mahimo nga magapangibabaw sa sing competition sa elimination pa lang.
0: Nung wala ko man abi nakita ang tanan nga performance no sa tanan nga mga participants pero isa gid sa ginalantaw ko amo ang isa gid is ang kay Halandoni National Memorial National High School.
1: Okay.
0: Kag ang sa taga-Pototan man nga si Christy Ong Prosperoso.
1: Okay. Pero sa elimination pala na. Pero pag abot kapon sa final, sinong ginalantaw mo nga daw mangin na close fight mo abi in kaso gin man kag kun sino ang paglantaw mo makasulod sa top 3?
2: Si Evander.
0: Ang okay. Buenavista.
1: Buenavista.
0: Oh, taga Buenavista. Okay. Tungod ang ano ba lang modulation sang iyang voice quality again tama ka nami gin sa iya magambal.
1: Okay. Oh, so daw mo nang nilantaw mong nga maimo nga madala side sana may mga napilian kapag nga do ka nami abi sa imo sa ning pamatsyagan pag galantaw mo kahapon sang ila performance.
0: Ang taga Oton kay Five Enrico si Trixie Calantas sa Lisa Oton National High School manami magdo siya. Medyo kinulbaan lang sa siguro tungod nga ika ng birth 3 na sa nga nagsunod so ikaduwa gid sa amon nga na next nga ma-perform sa secondary level.
1: Okay, pero may pressure on the part sa inyo that time gid no grabe gid ya.
0: Dako man ko nga pressure tungod nga daw ang akon mga kakompetensya do mga manami man so do budlay nga maano ko sila bala ma-surpass man pero kaluyan nga ako man daw.
1: Okay. Kilalahay man ni kamusang mga participants kay we all know may mga RCPC man no kag sa inyo nga mga division dira no kakita naman ni kamo K5 Ashley.
0: Ang taga-Kinto lang gidguro okay. Ang daw medyo kilala ko pero aside from other participants medyo hindi ko gid sila kilala pero throughout the journey ko dira sa K5 naging close man kami sang tanan yung mga participante.
1: Oh, daw makita ang taga nik nga kwan ka kanami man sang inyo sa ning pagtamdanay no kag dobag ulo mo nagkilala ay gani do very close naman kamo kada isa no. So amo ni karon kay ikaw ang gikilala ang kampyon paglawag sang second runner up sang first runner up nagsulod si mo paminsaron nga base ikaw ang maging kampyon sini.
0: Yes, kay K5 Ray daw na feel ko man although nga daw balaan ko nga ako madaog daw hindi ko man gusto nga pangunahan kay base bala mag-expect ko sang hindi malanggaling matabo so ambal ko sige na lang biskan consolation pero daw may slight man ko nga hope nga ako ang madaog tungod nga may mga ano ganin eh may mga classmate ako nga nagalantaw sa live nga daw nakita Manila ang reaction tungod ako wala ko yung kakita sang reaction sa mga audience pero sila na notice nila ang mga reaction sa mga audience kay nakita nila nga ay daw may pag-asa, may chance gid nga ako ang madog tungod sang ila man nga mga reaction sa ako nga performance.
1: Okay, paglawag sa ngalan mo. Ano-ano, doon nabatian mo man paglawag ang ngalan mo kung natamaan ka naka-excited?
0: Pagkakita ko sa itsura ko nga nag-flash sa screen, no? Though hindi man ko Japon makapati, pero sige na lang go.
1: Oo, so ikaw agaging kilala nga kampyon, no?

0: Tungod sini may palabuton pa kita nga regional competition. Kumusta maging preparation ta sini ka K5 Ashley?
1: No, mabudlay gid mahambal nga makaprepare ako sang insakto tungod nga hindi malang ni ang competition niya akong preparahan tungod may mga contest man kami sa palabuton nga journalism contest namon amo ang CSPC kag BSPC sa so ang
0: Okay.
1: akon siguro nga preparahan kung paano ko tungaon ang akon nga lawas sa tatlo
0: Oo.
1: competition.
0: Balancing lang ah, no? Paano ta kanon kay man tanon pagdugang-dugangan eh, no? Time management lang gid ka K5 Ashley. Ah.
1: Sige, sa
0: okay, sige, basi kami mga pasalamatan. Ikaw, before kita mag-silo sa imusan nga coach.
1: Sa subong nga tion, I would like to thank ang tanan-tanan nga mga tawo nga nagsuporta sa akon, even though ang mga hindi ko mga kilala nga tawo nga continuously nga nag-support sa akon, kaginapang share ang akon ang mga posts batok sa concerning sang akon nga pagdaog. Thank you so much sa inyo mga greetings, no, kag appreciation sa akon. Nagapasalamat man ako sa akon nga family and friends for supporting me kag pag cheer sa akon sa live, even though wala sila sa actual ginya competition, ara sila Japon nga nagalantaw sa live na ako, sa live sa K5, ka grabe gid ang ilang pag-cheer sa akon. Then, third, mapasalamat ako sa faculty and staff sa Balasa National High School sa pag-cheer sa akon, kag sa amon nga pinalanggaon nga principal nga Sir Levy S. Alfin sa paghatag sa akon sang oportunidad kag paghatag sang trust nga ako ang maga representar sang amon nga eskwelahan sa senior competition. Labi na gid ang akon man nga grupo sa TV broadcasting sa pag-push sa akon nga mag kadto sa sininga competition. Then ang akon nga coach nga si Ma'am Ferling kag ang iban pa gid nga mga coaches sa journalism nga nagbulig sa akon, kag ang school paper advisor namon si Ma'am Romeline Yap kag si Sir Vincent Dariagan sa paghatag sa sining opportunity, kay sila gid ang naghatag sini sa information nga may competition gali sa K5 sa pag-ubra sang pagbulig sa pag-ubra sang mga balita sa Ma'am Ferling kag kay Ma'am Romeline. Thank you gid, kay kung wala kamo ambot lang ko anong ihambal ko sa tunga sang ako nga performance. Then ang Parents Teachers Association sang amon nga eskwelahan sa pag-finance sang amon mga expenses pakadto diri sa city. And last of all, ang Ginoo sa pag-iya sa akon pakadto diri kag pagprotekta paghatag sang guidance kag pag-align gid sang stars sa sininga competition para sa akon.
0: Sige, balikan tayong dugay-dugay. Kamusta ko man si coach mo, no? Ma'am Ferlin Hako, no? Ma'am, we all know nga hindi lang ginakulbaan ang imo sa nga gina-coach, no? Si Ma'am Ashley. On the part sa imo bilang coach, ma'am, ano nang preparation? Kag we expect nga madala, kag of course, makampyon si Ashley Nicole Kinesio.
2: So, naging siguro, K5 Enrico, ang pag-review sang guidelines, mechanics, and criteria nga dapat as coach na legible kag kita, syempre, ano yung hatag mo sa bata kung ikaw mismo may katimo kabalo. So, ang magito nga, kung gintutukan man ang guidelines nga dapat everything nga gina-input ko sa iya is guided sang guidelines para nga safe man kag hindi kami madikyo eh. Tapos, we did the research together man sang akon yung mga upon sa eskwelahan. So wala naman ko nag-focus lang man sa akon lang man ihiba, no? Kundi nag-asik ko sang opinion, nag-asik ko sang guidance man sa mga mas tigulang sa akon kaysa mga nauna man sa akon sa service. Nga mo man lang nagabulig man sa amon sa pagprepara sang mga details, mga facts, kag mga legal basis para sa mga topics na ginhatag man kay Ashley.
0: Okay, so basta may pasalamatan ka, ma'am, coach sa Haku. Do I pronounce
2: Yes ka
0: right?
2: kay Pai Benrico. So as I mentioned, sige mention gani ni Ashley nga ang amon syempre nga school principal, Sir Levi S. Alfin nga wala gid nagbalibad sang pagpadala niya sa amon dire, although nga balantaman nga this is out of the DepEd's nga activities, pero sa gyapon supportive siya katama because they believe man nga this is one of the platforms man nga ma-expose man ang kabataan sa mga activities man nga ginahiwat man sa eskwelahan, as well as also sa amon nga mga assistant principals sa kay Ma'am Juliet Barberona sa kay Ma'am Concepcion Valenzuela nga naga-support man sa amon kag sa amon nga faculty gid eh nga ara gid sila, may mga iban nga hadin pa sa balasa nagkadto gid diri para magtan-aw man kag mag-support sa amon nga representative. So sa amon nga SPTA officials nga naga-provide gid sang financial assistance sa amon nga pagpakadto pa kari. So madamo gid nga salamat.
0: Okay, lastly nakita namon sa comment no pagdaog ni Ashley, may mga sawa na nga maestro da. Doon nag-trending si Sarao?
2: Amon nga school paper advisor ka kay Pabin Rico.
0: Okay.
2: Pagman naman kagapon nga very supportive man nga nag-gasto personal para nga mag-attend at mag-witness man sa sininga competition. Kay nagpusta gin siya. Nga kung magdaog ko nung si Ashley, mga sawa na gin siya. Lumago niyang iya nga pagkakwan, pagkabinabayin, mga sawa
0: oo,
2: na lang siya.
0: Mga sawa lang. Kaya kayo mo na mo gabantay. Sinin, oh, nag-trending it si sir kay mga sawa na. No? Pagdaog ni Kaki Five Ashley nga, doon hindi siya magpati nga madaog siya. Oh. Gagin taya, yagin nga mga ang pangasawa.
2: Kaya kay Five Enrico, galing kete ng do ano man, do pang tawag man sang kuan ang ma-attract man namon ang success nga ginatawag.
0: Oo, o galing kayo nangin matuod. Tingin ang daog. Tumano na yan ni Sir. Ara na si Sir. Upo nyo man.
2: Ay, hamba niya gani, Sir. Ano lang po, no? It's a prank.
0: Ah, it's a prank. Oh, kaya
2: pero
0: muna,
2: may pakonselo man, Sir. Ah, magpapanyaga siya kuno sa abo.
0: Ah, pakonsuelo lang, no? Ara din na subong si Sir. Upo nyo.
2: Ari siya din, Sir.
0: Oo, si Sir.
2: Upo siya naman, Sir. Kaya pa kami ka pa uli. Ari pa kami din sa city.
0: Bauro. Enjoy lang, anay, ah. No? Excuse man si Ma'am Ashley. Kaya tiyan mo nang kadungganan ang ginatag sa Balasan na National High School. No? Kilit anay kita
2: sir,
0: sa kwan.
2: Supportive man iyang advisor, sir.
0: Oh, sige.
2: Ang iyang advisor si Sir Jalon Maningo nga channel man siya ng mga subject teachers nga muna ipa-excuse na sa subong adlaw kaya para kapulo pa huway man siya.
0: Amo gani eh. Salamat kid kag kita anay kita sa finals no sang live competition. We all know nga ti lain ang ding panguntrata, hindi nang Gimaras, hindi lang Iloilo, kundi Antique, Aklan, kag Kapis na, no? Sa regional level. No? Salamat, kag God bless kid sa inyong nga duwa, kag sa Bilog sa din, no? Nagabuilo sa may Balasa National High School, sa mga PTA, kag mga manudlo sa staff nila. Salamat kid na. See you! No? Kitanay kita sa finals.
2: Thank you. Thank you.
0: Thank you, kid.
3: 11 Mbps.
0: Ang ginapamangkot ko, kid, si sir mo. Ay nag-trending si sir. Sali ako madaog si Ashley Nicole Kinesio, mga sawa ko. Tisili nga, it's a prank. Mga kung kaysa, kuhaan malang mo, surusunlog. Pero mo, like, ay nagbatuog. Ay nano, dumabutang pa sa alang-alang niya, kuhaanaw. Ya pagkatawo ni sir. but anyway, now congratulations kid no sa bayan sa nga Balasan National High School sa kay Ashley Nicole Kinesio no kag sa nga coach nga si Ma'am Ferlin Hako for grabbing the champion sa aton sa nga inter-school live reporting competition. Okay, ti iniya on the spot. Ara nang isa pa'y kinag-champion. Kaya doon direkta kita diri na para makakuha kita sa nga dugang pag-insanin nga mga information. Mga 10 minutes nga interview before kita nga mag-break para sa atong sanin nga Mighty Sea Network News. Tinabatian ang nag-kampyon si Ashley Nicole Kinesio. Huwag mo siya mag-expect na sagidang mag-daog. Pero tungod nga determinado, gin-review yaman ang mga question. Pero swerte man no nga ang mga gintutukan niya nga pamangkot amo ang nagdupa man sa iya.
3: 11 Mbps.
0: No, about to sa alahero nga nakuan pa na scam pa na tuntuhan pa kaya gi bakal sini nga bulawan, no? Piki gali mga kakifay. Alas 11:45 sa aton sa liga pagpangalagad. Ginaangalan naton ang atong nagkampyon man sa tertiary level. Now from West Visayas State University, si Edeline Alcalde. No? Paggalawag sa ngalan niya, nagilibiyong din si kakifay ba Edeline?
3: 11 Mbps.
0: Sa mga tears of joy. No? Kag-isa pa on the part man sa West Visayas State University, kaya basta ganyan mo ni competition, no? Mga kwan, mga reporting, mga newscasting, no? Hindi kini magpauli ang West Visayas State University. Pero sa pinakauna, abi, nga radio o kung na live reporting sa K5 News FM Iloilo, na daw na why madala the time, no? Ang representative from West Visayas State University. So daw, it's time to regain sa part sa WVSU College of Mass Communication. No? Kaga, siyempre, ang ilasin nga coach si Sir Rafi Galan.
3: 11 Mbps.
0: Alas 11:46. Talanga-langa, anay. No? Balikan talang guro. Kaki 5 Bakim. Kay may yara. Kita nga pasudlon, anay. Nga isa sa ni ka-flash report.
3: News FM Flash Report.
0: May isa sa nika bangkay ang nasapuan dito sa may distrito sa Arevalo. No? Anong tabo ni siya? No? Either nga pinatay ini o kon na wala sa foul play. No? Lego kunta kay Kaki 5 EJ Cordovar. Ano siya? Si Kaki 5 kwan eh, aron na nag tip sa ton no? Regarding sa saning nasambit saning bangkay nga nasapuan subonggid no nga matinion mga Kaki 5. Alas 11:47 sa ato siya pagpangalagad panangan ng alang connection naton sa bayan sang WBSU no? Siguro after na lang sa Mighty C Network News. Anas Kaki 5 EJ. Okay, dala kay standby ka mo mga K5 ha. May isa sa ni kabangkay ang nasapuan dito sa ibayin sa distrito sa Arevalo. Para makakuha kita sa dugas man detalye. Kung bala may foul play o kung hungod yaging patay. Ang nasambit sa ni biktima mga K5. Kagulaban tayo makaroon kay Failana o kung pasaka ng isang kaso. Ang ining suspect na nagpatay ito sa 60 anyos. No, edad 60 anyos, sinulod tubla sa Tiangge, sa may Banwasang Duangas. Nga pagkasapos ang pamilya ya, sa bangkay sang 60 anyos, nagaungot pa ang kutsilyo sa ibabaw sang iya sa ninga dughan. Ang kwan, ang lubong sang kutsilyo, maubos ang parte sang kutsilyo, bilin lang daw ang uluyatan. Alas sa piyak ng linya, si K5, AJ Cordova.
3: K5 News FM Flash Report.
0: K5 AJ sa report, go ahead.
4: K5 Enrico, si Flash Report in, ano, isa ka senior citizen ang nasakuan na, allegedly, nga nasakuan na wala na sang kabuhi sa sulod mismo sang salakyan sa isa ka barangay sa distrito sang Arevalo, K5
0: okay.
4: Break. Sa subong kaki 5 break ang pamilya para na sa padulong na sa Arevalo municipal Arevalo police station no ay sa no dire sa sudad sang dito nga area kaki 5 break agud tong pag-imbestigaran ini ang nasakuan nga inahi mata sa sulod sang palakyan kaki 5 break sa impormasyon nga nakuha naton kaki 5 break wala ini natalupang dan no sang driver o kon sang tagiyasang sa kay SUV nga may isa ka senior citizen nga nabilin sa sulod sang palakyan kaga sa posibilidad kaki 5 break na supukit ini guro ang isa ka senior citizen
0: okay dalang kaki 5 BJ. Okay, ang ining salakyan, kay sino ni kapanag iyas ang salakyan, iya ni kabiktima? O ang ining nasapuan?
4: Ang mga kay Fibrek, ang ginakuha, ginatong yung informasyon, no? Kay basta kay QB, kino ka si Fibrek, ang isa kasi yung petisyon ng biktima.
0: Ah, okay, so, why mas ang ginalantaw, abi nga foul play o kung ginpatay ining senior citizen?
4: Fibrek,
0: Okay, sa lingkawa ay mansang reported, abi nga may foul play o kung nahungod giging patay ng senior citizen na sapuan sa sulod sang salakyan, base kon na panlang na puok to sa sulod sang salakyan, kaki-5 AJ?
4: Subong kaki-5 break, padulong na ang katapos ng ICP 6 o Convilla Police Station sa area kung sa din na hamtang salakyan kag nasapuan ng saka senior citizen kaki-5 break agad nga mag-investiga sa natabo nga incidente.
0: Ate, sige, balikan tala karon na dugay-dugay kaki-5 AJ, salamat, good!
4: Sige, kay Pai Brek, yan balita, no? Ginagulong isin sa kaluan sa D3 Bayo para sa busi po nila na trangkato mag-D3 Bayo. Ako, si Kaki Pai Brek, kung para sa kamsyon ng balita, at servisyo publiko kagalingawan sa Lilo, K5 News FM.
3: 11 Mbps!
0: Salamat kay Kaki 5 AJ Cordova. Bantay ka lang dugas mga detalye tungod sa saning senior citizen na sa puan sa sulod sang salakyan. Pwede ka balok kung gin-atake ni sang iyasing balatian o kung na suffocate kay budlay ko magtulog sulod sang salakyan, no? Dapat abrihan mo na ang bintana. No? Kahit mo na sa mga cases, no? Nga kung sulod ka sa salakyan matulog, amo na ang balaga, dapat butangan mo lang sa gamay sa ni, no? Nga makaagibla ang hangin, hindi nga ang hangin ma-circulate, no? Sa sulod lang gid sang salakyan, ha? Kay may tendency na, no? Nga may mo nga kulangon or may malain nga matabo sa imo, mga kakifay.
3: 11 Mbps.
0: Mayong odtong kay Sir Edgar Balbado sa hibi sa kalipay, ah, deserving. Amo ni sa kay Idelen na alkalde. Kag subuman sa kay Ma'am kay Sir Genexes Agnes, na kay Sir Arnold Padillo sa may Midilab Pasi, may adayan na nga udto kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, dira sa barangay Maspasan, sa Banwa sang Kalinog, kay Sir Eduardo Ignacio, kag subuman kay Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir JC James sa Garvillas, na kag subuman gina panawagan ang nabilin ko gina alas 4 na bitasan taytay belt bag. May unod nga cash, no? Nahulog ang kwarta mo, Sir JC James. No, kapanawagan si Edward Santamina. Akilala ya? No, na numa, no? Paliyog na da kung may nakitaan ka mo ang belt bag sa may nabitasan na si Taytay. May unod nga cash kung may importante nga gamit ka papeles kag lisensya. Pwede na mabalik, no? Sa kay Edward Santamina sa number nga 0946-0497-483, no? Ang number ini ni Sir Edward Santamina, 0946-049-7483, mga kakifay. No, nugon to, dako, ito ang kantidad. Gid ba? Naman ka budlay kapag pangbuhi, madulaan ka pa bless kwarta. Kay Mark, ka Vincent Avier, may adayad gingaga, kay Ma'am Myrna Muyko, kag kay Ma'am nilin sa utong sa may syudad sang apas. Pagbalik, tama ka upon naton ang nagkampiyon sa tertiary level, no? Si alkalde, kagun sa diin mga K5, no? Upod ang iyasing coach na si Sir Rafi Galan, no? Si Ms. Edelin Alkalde, makaupo na ito pagkatapos ang Mighty C Network News. Kani paliog, standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Manabla nga permi na mga hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
6: Sano ka mainom detex, may manad kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matilo nga dugo, DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
7: DTX 500.
3: Masaligan,
7: epektibo,
3: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod. Masigurado nga healthy ang imo nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: It's Iloilo Supermart ATM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
9: Vitamin C.
10: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: IK
9: Care Goal, ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Goal, Eye Care Goal, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Goal, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Goal na yan. Eye Care Goal ang subok na. Eye Care Goal, mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
13: K5 News Philippines,
12: sumasayo ang MyGC Network News.
13: MyGC Network News,
12: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
12: Headlines.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
12: MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod kinansilang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Kinansila ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nila ang protesta sa araw ng Lunes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyGC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
15: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 million na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka, 38,641 rims ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng ilegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrolyo. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
16: Sasagipin ang bagong Climate Resilience Program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO, ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa huling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ang tigi-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisiyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pagmatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima.
17: Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
18: Mas pinaitingnan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mga kailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino.
19: Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: Gayun din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
20: Buong pagmamalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquitin Sagarbaria na ang lungsod ng Dumaguete ay isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa Mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat kina Pagcor Chairman Alexander Tengko at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at pagbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde ng Kalinika Gono Polytechnical Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may tatlong palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: At balita mula Altava sa Clana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, dalawa patay. Balita hatid sa atin ni K5 Regili Tornino.
21: Kumain lang sana ng lugaw ang dalawang lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na. Sakay ng kanilang motorsiklo sa Altavas, Aklan. Dead on arrival ang 17-anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40-anyos na driver. Sa panayam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altavas PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang dalawa, ay bigla na lamang silang nang agaw ng linya sa pakurbadang bahagi ng ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa ulo at katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang magkabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Regeline Tornino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: Tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalya pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balita hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
1: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33 anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa barangay Kudyan, Ivisan, Capiz, Linggo, September 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ivisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias na Leonardo, isang residente ng Haina Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamaneho motorsiklo. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ivisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada.
2: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balitang hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
22: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 20 sa isa, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang sospek, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang sospek at nahaharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Gayun din 80 anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
23: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang 80 anyos na lalaki matapos mabaga ng tricycle dakong alas 5:37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa barangay Lisa B. Anini Antique. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital, ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa ate ni K5K Buscaino.
24: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Batay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa buntong kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Kugon Police Station, isang retired army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: K5 sa detalye ng ating balitang abroad na nanatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalis ang buwan na matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabong sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan na kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4 hanggang 5 bilyong dolyar para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa pagbaha.
0: Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: 11 Mbps!
6: Pabalik mga K5 sa ating suling kapagpangalaga dari sa Lunes edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service.
5: 11 Mbps!
6: Nagiyapon ang inyong alagad ka K5, Enrico Tupas Zurita Jr. Nakaupon naton mga K5 ang nagkampiyon sa aton sining inter-school live reporting competition. Nagikan sa may West Visayas State University si Edeline Alcalde. Kaglakip man ang iya sining coach nga si Sir Rafi Galan. Sa payaking linya, mayong udto, Ma'am Edeline Alcalde ka kay Sir Rafi Galan.
7: Pabalik mga K5 sa ating suling kapagpangalaga sa edisyon sa 11 Mbps.
6: Daw delay to partner raw ang ato sa nga signal. Sir, mayong udto. Dalang, di ako pa-partner kayo base sa online sa nag-monitor do delayed partner eh.
5: 11 Mbps.
6: Alas 12:18 sa atong suning pagpangalagad. Dali kay Domid, may delay kita sa atong suning communication ka K5 Paul. Double line na convention Diana ita. Dalang, ga-eco kita eh.
25: Good afternoon mga K5, good afternoon sa Enrico.
6: Delay na kayo, sir. Aliwatala na yung kaki-five ball. Aliyaw ko na yung tawag kay delayed ang monitoring. Ara ko sa aton sa nga live. Di laban-laban ko sa live sa monitor sa aton Facebook. Ma-delayed gina.
5: 11 Mbps.
6: Basi ko may iban siya nga kwan nga monitor. Para ito bala kayo na sa kwan sa balasan. Oo. Okay, delayed eh. Mabudlay ito karoon ang pag-kwan, pag-connect naton. Pag-communicate natin karon kay gasabat na gapamangkot na ta.
5: 11 Mbps.
6: Alas 12:19 sa aton sa nga pagpangalagad. Standby makamo kay may update makita karon sa nga palayon sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ika-30 ni ka adlaw na sa impeachment trial. May cross-examination nga ginahimo ang defense sa sining nasambit sining testigo nila from Phil Gips, mga kakita. Si Mr. Sopinya, na istoryante kong duga pagkatapos sa atong interview sa atong sining nagkampiyon nagikan sa West Visayas State University kay Kaki 5 Edeline Alcalde kay Sir Rafi Galang.
5: 11 Mbps.
6: Okay na? Balikan naton. Mayong Udto.
25: Good afternoon, Kaki 5 Enrico. Good afternoon sa atong sining mga tugmalantaw kag sa atong mga tagpalamati.
6: Okay, kay Sir Rafi Galang, may dayagin nga hapon.
3: Mayong hapon man sa imo, Kaki 5 Enrico. Kag sa mga viewers, no, kag listeners ang K5 News is at Iloilo.
6: Okay. Kahapon na ginkilala nga kampiyon ang participants from West Visayas State University na si Ma'am Idelin na Joy Alcalde. Matuntuod din nga Joy ni. No? Ma'am, una-una ga-expect ikaw nga ikaw ang maging kampiyon o kung ang ginapangamuyo talang madala kita sa top 3 para nga madala kita sa regional finals?
25: Actually, K5 Enrico, I'm so sorry sa akon nga voice subong because kay
6: grabe ba?
25: Nagaubo ko subong. Pero amo na, even 1% wala gid ako nag-anticipate nga bisan sa top 3 madala ako because again assessed ko ako nga performance hamba ko nga lado hindi gid ko ni madala. How? Tapos syempre ang aton sini nga mga ibang mga contestant mga nagni man sila even though that most of them hindi halin sa may communication pero mga sagad gid sila mga nagmi sila mag-deliver mga you know may mga presence of mind gid ya kag mga mamba mo gid nga mga reporter gid so syempre as yun being ginkol baan man ko kag wala gid ko nag-anticipate bisan pila ka porsyento nga magdaog kumuna lang mga muyo lang gid muna lang gid.
6: Okay. Anong mga preparation nato ma'am? Naka-prepare kita? Anong ginhimo nato nga preparation?
25: Ang contest, Domingo, ang amon na preparation, Sabado, isa lang ka oras na practice because fourth year student, kung na-busy, kakatapos lang gid sa midterm amon, so wala gid ko proper gid na preparation. That's the reason why wala mo ko nagkumpiyansa nga, madalagi ko sa top 3 because maam ko nga lack ko sa preparation.
6: So sa tanang nga nag-perform, ikaw ang last nga nag-perform, no? Kung kaisa doon namin, man mag-last ikaw, kay at least makitaan mong performance sa manauna sa imo. Pero kung last ka man, ang pressure araban sa imo, kay ikaw na lang yung medyo kung may kakulba, daw maburubog at man. No? Pero on the part, sa pag-perform mo, bilang ika-last ka nag-perform, anong nabatsagan mo that time, Kiti? Sa tanan, ikaw na lang ay mag-perform, buot sa lingon, ang mata, ang dulungan, arakid sa imo?
25: Ginakulbaan gid ko because nabatian ko ilang mga performance mo kung mga ano gid ni mga may ara gid ni ano lugar may mga top gid ni mga nagmi gid sila magwala kalyat balaan mo gid gid preparahan gid nila kag syempre sang tanda hulat ka to dugadugang mga gadugang ang kulba mo amo na nga do amo man ang another kumbaga cons man ko naging kinakaulini ko sa tertiary level. Kasi syempre, during that time, hindi gid mayo akong pamatsyag because muna ganit kakatapos lang sa midterm na wala gid pahuway, dire-diretso sa contest. So nagasakit, sakit akong ulo sang during the contest. But I'm so thankful. Napasalamat gid ko most of all sa Ginoo that ginbuligan gid ko nga matapos ang contest kag ma-deliver ang akon nga piece.
6: Okay. Sang nagabutay ka mo sang question, ha? We all know nga ti may mga ideya kamusta nga question pero wa kay kabalo kun ang matuon nga question nga magabot sa imo no ang nagabutan mo nga question natun-an mo ini kag ginataga mabi importansya pagbasa mo sa mga question na ginhatag sa inyo
25: Wala. Kay lain nga story ako ang gintutukan. Kaya oh. Mapudong.
3: Ang aswang.
25: Yung hindi, ang aswang ako ang gintutukan.
6: Ang aswang istorya?
25: Ang nagdumugay nga babae tungod sa lalaki nga nagpangilay. Ang deodorant yung hinusno sa ilok sa babae. Amo to yung mga nanamian ko ang mga topic. Ang bumbay-bumbay. Ito yung agin-report. Kung wala, gigot yung idea mo na nga. Kung makita ginila kung ang reaction para sa sulod kag wala pa nag report makita ginila nga blanco giutok ko bangod kay wala ko kay idea sa mga bumbay-bumbay kag mga ano to ang just thankful man nga ti gin nag na, gindutang ko gid sa isip ko nga sang ara na ko sulod I'm not a student anymore but a newscaster a broadcaster na gidya para at least siyempre hindi ko hindi bilang isa ka audience gindutang ko man akong self bilang audience, hindi ko yung gusto mamati sa isa ka-broadcaster nga do nakulbaan. Hindi ko gusto mamati sa broadcaster nga gakurug-kurug ang tingog, nga do hindi kompleto. Imutang ko sa ang self-class audience nga kung ako ang audience, ano ang gusto kong mabatian sa about sa Bombay nga nagsukot, nagsababay, nga ginsukot yan ang misya.
6: Oo. Kag ako bikapon ng interview sa imo, no? Ang report mo to diretso! Oh, duway gay ko kasalot mo. Why ko ka batin sa imo sa ninga nga report kan do diretso. Siling ko ti daw kompleto kag may ideya man kay kung kaysabi no kon na mauruntat ka basi kon magsala ka pag kinugsugpon mo. No? So do kita na ton nga very confident ka kag do diretso ang report. Pero pag linawagay na sang winner after sang imo sing performance sa anong pag-rate mo sa imo sing kagalingon?
25: Rate ko ako yung kagalingon, it's 5 over 10.
6: Oo.
25: So doon, wow, I'm 50, very 50. Honest, it's 5 over 10.
6: Okay. So why ka nag-expect, no? Pero samtang naglawag na sa nagdalaog, no? Halin sa second runner-up, first runner-up, kagwa ay nalawagan ang alaan mo. That time, kasulod sa ulo mo, ikaw naging man ang maging kampiyon?
25: Wala. Gidya ka kay 5, Enrico. Wala. Actually, isang nalawag ng third and second, nagpalapit na ako kay sir, mako sir, sorry, good sir, kung hindi ito madala, sir, pasensya, good sir, mga classmate ko, nag-sorry na ako sa ila, mako sorry, good guys, kung hindi ito madala, guys, because, balang ko video sa self, kung ako mag-rate, doon hindi, good kuya, kumbinsido sa akong performance, sa muna, wala ko kabalo na akong madaog, nag-sorry na ako sa ila.
6: I see, oh. Pero paglawag sang daog mo, kita na ton nga, do very emotional ikaw, no? Siguro, na-overwhelm ka kay ti, on your part, para sa imo nga do 50-50 lang performance mo no kag ti ang kahulat bla no nga hindi ka man madala although nga ti mabaton man naton pero daw kung kaisa may bisan paano ako unta man masakit man mo sa buot no kag isa pa West Visayas State University College of Mass Communications ang pagtan-aw sina is taas gid eh no ang paglantaw paglawag sa ngalan mo nakita naton nga naghibi ikaw. Ano to? Thirst of joy o kon? Anong nabatsaga itong the time?
25: That's a genuine reaction. Genuine, good nga emotion because wala ko nag-expect na akong madaog. So, naging emotional ko because at last, na kumbaga natuman ko bala ang akong handom to represent West Visayas. So, first year ko sa nagsulod ko sa West, sang interview ko sang mga professor ang bako willing di ko i-represent ang West bisan sa diin man nga ano bisan sa diin man nga aspeto bisan diin man nga field sa sports man ko sa diin man because amugin ang gusto ko nga matabo once magsulod na ko because that's the only way nga makabayad ko presyo sa universidad. It's a prestigious university, wala kami maginabayad, and the only thing na kaya ko maobra is to represent West Visayas muna.
6: Okay. Ang madali na lang, mga more than one month na lang kag regional finals na. Anong mga preparations naton? Sini KK5 Idelin?
25: Siguro ang as a graduating student, power of balance na lang siguro. Balansehon ko na ako ng academics at the same time ang pag-practice din sa live reporting competition sa palabuton ng November. So muna ang ma-prepare mo ko especially gid sa consult kiti bisan ano mo pa na iakatanda mag-report kung balda imo tingog so wala gid yapon so muna ma-prepare ko i-prepare ko man akon mental health physical and overall gid yapon nga health
6: Sige. Now, sa Iluhanta, isaguro sa mga very excited that time, no? Ang imo sing coach si Professor Rafi Galan, no? Sir, kumusta ang preparation naton kag of course team elimination man sa mga nag join, no? Sa inyo sing competition man da sa school nyo kung sino ma-represent. Kay we all know sa unang inter-school live reporting competition diri sa K5, wala madala ang West Visayas State University. So daw it's a regain on the part sang College of Mass Communication sa WVSU. Kag we all know daw daw pro pressure makita that time sa ni Professor Rafi Galan.
3: Wow. Muna siya no siling sang ang unang competition no atong year no. Wala madala ang West, bisan third lang no. Siling puti sa sunod mabawi kami dagon gid namon. Actually may elimination round kami diri ka K5 Enrico nga ginhimo sa school mismo no. Kag

0: instructions lang.
1: Oo.
0: Talaga, ito alam po, timika aga, kung sang chatanay, amuday mo, on mo, amuni, amuni. Practice lang kami, ano ah, 1 hour, sang Sabado, sang hapon. 1 hour lang, first and last practice namun nga doa.
1: Okay.
0: Pero ti, namin lang ni kay, namin lang ni kay Edilin, kay, very teachable siya, no? Kag, kung anong imo ginatudlo sa iya, ginatuman niya gid, no? Kag, hapo siya tudloan, tanan kong gintudlo sa iya, actually, gintuman niya gid. Kag siya nag-assess kay nasa self niyang 5 out of 10, ako ya, pagkabati, pagtapos ng tanang performance, no? Daw nakasiling ako nga siguro kung hindi si Edeline mag first ma second siya sa kun ako ang mag judge kun nakita ko man performance sa ibang nga contestant.
1: Okay.
0: Kag tanan ko gin pudlo actually siling ko Edeline hindi ka lang gid magpundo hindi kid magpundo unless gin tawag sang anchor sige ha lang hambal mo tanan nga pwede mo ma describe tanan pwede mo ma report ihambal basta hindi ka gid maguntat eh ang tendency mo ubusan sa inog hambal mauntat siya. Pero pag siling siya, hindi kayo bagot untat-untat. Kita mo kahapon sa performance niya, wala kayo siya untat-untat. Oh. Isang ginatawag ko siya kanil, pero daw wala siya kabati. Sige, gigiya po ng report niya. I think, isa na sa mga nanamian sa mga judges is that very spontaneous siya. Kag-complete, no? Wala ako man mamati, no? Nagpamati ko sa reporter. Abi, wala na ko sang pamangkuton pa sa iyang report. Kaya kompleto nang inhatag niya nga informasyon.
1: Okay. Now, speaking sa pag-ambal mo, kung ikaw mag-judge, either magdaog or ma first runner up si Edeline. Sino ang para sa imo abi kung nag second runner up si Edeline? Sino ang dong mas close siya sa competition?
0: Kung sino ang madaog?
1: Oh.
0: Ang top 3 ko actually kay K5 Enrico. Amo to siya ang tatlong man nga nadala
1: okay.
0: University of the Philippines Visayas and University of San Agustin. Actually, gisan okay. Sin lang sila nga tatlo. Siguro UP madaog or it's either sa San Agustin or UP. Kay nami man tong duha ka bata nga contestant, preparado sila. Mm-hmm. Ang San Agustin very spontaneous, no? Nami ang tingog niya kag kabalo siya maghampang, maghimo sang istorya, tanan nga impormasyon ginhatag niya. Ang UP manami man siya, ang gamay lang nga disbintaha sang UP kahapon is daw na naguba ang iyang atin. Siguro sobrang practice ang bata kag sa stress siguro medyo daw naglain ang iyang boses no do nag overpitch siya kahapon pero content wise ang delivery niya no ang pagdala niya sang iyang report manami gid ang taga UP no si unang sila nga duha no kun hindi man si Edeline nag first bisan sinunong sa UP kay San Agustin deserve gid nga magkampyon sa kahapon nga contest.
1: So paglawag sang second runner up, sang first runner up pag wipe na malawag ang champion na sa imo Professor Rafi Galan na balaan naton nga si Edeline ang champion.
0: Paglawag sang San Agustin nga third kag UP nga runner up, nagsiling na kung ate si Edeline na si Edeline ang makampyon no kay siya na lang wala malawag.
1: Pero okay. Nagapalapit pa sa ibong pangayo pasensya.
0: O nangayo na sa sorry pero sige lang mugi na sa contest na baton manamon nga kung may madaog may mapirdi man hindi man tanan nga oras ang West madaog man no? May mga times mga nagkakapirdi kami pero at least may mga ma-learn kami nga lesson para sa nagligan nga contest wala kami madala sa third place lang nag-learn kami sang lesson namon nga magpreparar kag mga mangita sang maayo nga material na ipadala sa contest.
1: Okay, so pag lawag na siya nagkampyon, do kita na pagrinog yaw dito, Professor Galan.
0: Ginapropunggan ko man tanin ko galingon ko nga magsyaget gani pero do lagi mapunggan. Sige ko ti basi kun may award ya si Doc Ramil Oy sa coach nga best in syaget ti basi ni award ng kuya eh.
1: Ti tapos na no ang ining finals diri sa Iloilo kag Guimaras. The next assignment is the regional finals. Ati mabudlay man nga tutukan ta kay eskwela, gatudlo ka man na Sargalan. So paano ta ni ma manage sang ato sing time to prepare kati we all know it's a regional na ni. Now nga competition Panay Island ang ini nga competition sa maabot ng Nobyembre 8 masusubra nang isak bulan.
0: Okay. Siguro ano amo nang dile amo nang ano na amo no. Isa sa mga struggle namo ni Edeline kay tisako sila. Ang fourth year sa ako, ginsubong na mo sila requirements. Kag isa pa, may media tour ni sila actually kay K5 Enrico. No? Ang tour namo sa Manila, natabuan na igo gid sa November 3 to 7.

0: 7, siguro mga, kasi maabot kami din early morning sa 8. So halin sa, probably sa airport or kung ano sa kinamon.
1: Boundary
0: basi madiretso na lang kami sa competition siguro.
1: Wow, we hope nga makahinga.
0: So,
1: ka mo, ha?
0: Struggle gamay. Time management na gid siguro.
1: Oo, so halin sa tour, mga pila na, 1 week na Sargalan?
0: Mga 4 days, 4 days siguro nga tour namon.
1: At this schedule so, nabi.
0: Si, pwede man ka-tick off na naman kami ni Adeline, pwede kami ka-practice dito siguro while may mga bakante kami dito sa tour.
1: Sige. So, lastly siguro kay K5 Idilin, no? Sinong lugar natong pasalamatan kag last man kay Professor Rafi Galan. Ah.
0: Siyempre, nagpasalamat din kita sa K5 Joseph M. Iloilo, no? Salamat din sa oportunidad nga ginhatag dito sa mga kabataan sa ining paagi sa ining competition, no? Nakugid din mabulig niya kay ti sa mga communication students, kasi sa mga estudyante sa mga universidad, nga ma-showcase man ang ilang talent no, sa patagsang radio live reporting, radio broadcasting. No, pagdako niya bulig para sa mga kabataan. Thank you man sa College of Communication, sa amin nga Dean, kay Dr. Ronadel Lingasa, no, sa pagkatagsang support, kay tanan niya faculties ang College of Communication. Kasi sa BAB4B, kasi sa tanan niya students, of course, sa kay Adeline, salamat man kay nami siya tuduan, very teachable siya nga bata tuduan no, nga i-coach kag wala akong problema sa iya.
1: Sige, kay Ma'am Idilin.
2: I'm so thankful. It's a privilege nga mangin kabahin sa K5 News FM Iloilo competition kag magarepresentar sa K5 News FM Iloilo. I want to thank man my family todo supported sila ang mga church family ko and of course the whole COC the College of Communication sang West nga wala gid naguntat sa pagsuporta kag pagsalig sa akon even though ako yati wala ko salig sa kagalingon ko but because of them ari ko di subong but because of them ara ko gyapon dito sa Robinson nagatindog kag nag kumaga naging voice of the voiceless.
1: Sige, congratulations liwat kag God bless gid sa masunod ninyo nga contest kag siyempre sa emotion nga pag eskwela no kag of course da, sa College of Mass Communication kay Professor Rafi Galan. Thank you gid now kag God bless gid sa inyo dira.
0: Thank you very much sa K5 Enrico.
3: 11 Mbps.
1: Si Idilin Alcalde kag si coach Professor Rafi Galan ang nagkampyon sa aton sining inter-school live reporting competition mga kakikay. So bantay gi na sa maabot sing Nobyembre 8 ha. Markahi ang inyo sing kalendaryo sa maabot ng Nobyembre 8 among aton sining regional finals. Ang mga nagpangibabaw man dito sa reporting competition sang K5 News FM San Jose Antique. Ang nagpangibabaw man dito sa kompetisyon sa K5 News FM Rojas Capiza. Kag ang nagpangibabaw dito sa K5 News FM Kalibo sa may probinsya kang Aklan, sila ang mag-represent, sila tagsak mga probinsya. Kag diri kita kitanay sa SM Activity Center sa mabot nga Nobyembre 8. Ang interview naton sa nag-kampyon sa ato sa ning inter-live reporting competition, ginadulong sa isang The Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Clinica D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag Mighty C, alkaline base ka vitamin C, madikalidad ka produkto ni Dr. Ramilitang Uwi sa Clinica de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mga Clinica products mabakal sa Clinica Outlet sa inyo lugar, mabakal sa butika, pharmacy sa inyo lugar. Kag of course, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tama Clinica products kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok, mga kakefa. Pagbalik natin, dugap information sa atos nga pagpangalagad. Pagkatapos, aplik importante nga mapahibalo, paliog standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. It
4: Free Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall nag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghinis akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakals, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan niwang-niwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kun magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako.
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan
17: ang
16: gapanupo
17: kagakontrolar
16: sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
19: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
20: Uswag Ilonggo!
16: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Mga buti ka.

0: Suplemento! DDX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DDX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
5: 11 Mbps!
6: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps.
5: 11 Mbps.
6: Nagdo sa atong oras alas 12:48 na sa udto. Katanan ka igma na. Ka timo-timo nang tanan. Mayong udto nanda sa mga suki sang di kamay kalanaan sa may barangay Rizal Lapus. Kay Tita Rina mapada sa di kamay kalanaan sa kay Manang Veronica nagalanog sa mong speaker yamo. Kag available gid ra ang Klinika Detex Coffee Mix. Kay Tita Rina gag sa makabataan da mayad ay gi nga udto ah. Kag we all no puno-puno naman si Tita Rina. Sa mga customer da no? Mayad ay ad nga udto kag pag-igma dira. Alas 12:49 sa ato siya pagpalagad. Kada asay ligid sa mainuraso. Pasiplat na kita sa madalag kong mabalita sa palibot sa pungsod Pilipinas ta. Kaya bala ito nagkapadayon subong ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ika-trying tanan ni nga adlaw kag sa Gapon. Ari kita sa Article 2 on Explained Wealth no, ni Vice President Sara Duterte. Dalaman ang iya sa nga bana si Atty. Man Scarpio sa ila sa nga mga manggad kag mga negosyo. Pero panibag-o naman nga isyo ang ipatubang subong no? Ni Vice President Sara Duterte kay kumbasihan naton ang nangin statement no? Ni Rodolfo Gracioso Jr. No? Bata-bata ni siya no? Ni anay Congressman Velasco nga suno sa iya nagbaton si Vice President Sara Duterte sang 2 ka bilyon ka pesos no? Ining si Velasco anay no police nga nag-service security officer ni anay House Speaker Lord Alan Velasco. Ano sa una nangin kwan ni sungnay nangin House Speaker man si Alan Lord Alan Velasco ki ining nagwa ining si Rodolfo Gracioso Jr. panibag-o naman ni nga kontrobersiya nagwa ini siya kag no based information kapilas kuno ka beses nga ginsugo ni anay House Speaker Lord Alan Velasco nga mag-deliver sang mga minalita nga kwarta para kay Vice President Sara Duterte. Lakip man diri si anay Pangulong Rodrigo Duterte kag Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagbulubanta ni Gracioso kuno mga halos sa masobra 2 ka bilyon. Grabe minalita naman nga kwarta ba? Kag lakip man diri mga kaki 5 na suno diri sa kay Gracioso ang ining nasambit sa ni nga pagtrabaho sa kay Velasco sang 2020 tub-tub 2022 mga kaki 5 no, during the time nati House Speaker pa ining si Lord Alan Velasco kag based sa mga statement ka sobra kuno 20 ka beses na nga nagdulong sang minalita sa nga kwarta sa kay Vice President sa itong tuig 2018. No, nagsimul ang ining nasambit sa niya no, nga pagdulong sa minalita sa nga kwarta nagaunod ko sang 20 milyon pesos tub-tub no, sa 500 million pesos sana all. Gabi ka kay 5 polog na istoryahan di 100 of millions ato niya bisang ko isa 200 na kulang ito. No, grabe no. Daw no, ay pinitapos ang niya ining isyo sa minalita sa nga kwarta. Galala, inta kiti kwarta ni naton mga K5. Kwarta ni sa pulyong Pilipinhon. No, ining minalita nga kwarta. Ti may affidavit ni subong si Gracioso na no, kagambalya mga pulo ka mga van. Grabe ba? Kay Vice President Sara Duterte nga that time Davao City Mayor pa siya. Naging gamit ang mga bag-ong masalakyan para magdulong sang kwarta.
5: 11 Mbps.
6: Timagluwa sa kwarta, no? Ang ining nasambit sa ni, no? May gindulong pagiging mga luxury bags, wow, mga Rilo, mga Royce sa chocolates. No? Nga mo na paborito ni Vice President Sara Duterte. Kag nagpakita man sa nga litrato sa malita kag kahon naging gamit sa pagdulong sa 500 million pesos kay Vice President Sara Duterte. Ti subong, no, ang ining impeachment trial day 30, ang ila sa ning state witness sa Gyapon o kon ang eyewitness amo ning division chief, no, sang field chiefs nga si Rendel Supinya. Ti madumduma naton nga based sa statement man, no, ni field chiefs division chief Rendel Supinya nga nakakuha sang 49 ka makontrata ang kumpanya nga ginapaligyahan ni Vice President Sara Duterte halin-halin to sa mga nagkalain nga kuha na ng mga ehensya sang gobyerno including ang OWA, ang PhilHealth, kag ang Davao City Local Government mga kakifive. Kaya tikinanglan mo kung magsulod ikaw sa kontrata sa mga government agency, hambalin naton, no, nga dapat mayara kagid sang field jeeps. Kaya kung mag-intra ikaw, pariyos ang K5 News FM Iloilo, magsulod sa mga bidding para sa mga government offices, dapat ang isa ka istasyon, pariyos ang K5 News FM Iloilo, may field jeeps.
5: 11 Mbps.
6: Di kami di, may field jeeps kami di. Di ang GenCorp Industries Incorporated, amo ni nakakuha, no, sang dalagko sini, nga makontrata, kung basihan nato ng statement, nusupin niya 33 ka kontrata sa PhilHealth Region 11, 15 halin sa Davao LGU kag isa sa UWA Region 11.
5: 11 Mbps.
6: Ang kapilugan si Tutalon mo, no, naglabot sa 35.8 billion pesos, no, ang kontrata ang inatag sa GenCorp, 34 million halin sa Davao LGU kag ang nabilin diri sa nasambit sa nga kwarta ang alin sa UWA kag sa PhilHealth nga kontrata mga kakifay.
5: 11 Mbps.
6: Ti isa ini sa mga ginatalakay subong sa Article 2 na sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 2 is hindi mapatag na manggad. Unexplained wealth. Na sang ato sa nga Vice Presidente kag sang iya sa ni nga bana mga ka-K5. Amo ning pinakaulihi sa ni, no, nga kumbasa na itong survey sa Okta Research, no, nagdubo to sa nga 12 kapuntos ang abansi. No, kaya subong nga, may mga ginakwana sila, may ginaturutan din. No, Duterte Rubin Padilla, kag Lenny Robredo, kag Bam Aquino para sa 2028 presidential kag vice presidential election. Pero ay pa ni, no, kung sa mga hambalanon pa, mahaba pa ang prosesyon. Pero ang bal nila, mahaba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Bisan malayo pa, pero sa iban, lapit na lang ng adlaw sa eleksyon. Kagulaban tayo, tingnan mga resulta sa ni, sa impeachment trial, matapos naging papanubo dito ang voting threshold. Pero iniging question man sa Korte Suprema ni Vic Rodriguez, mga kakifive, ang ining nangin desisyon, no, sang impeachment court sa nagligal nga Miyerkules nga adlaw angot sila pagbinutuhay, no, sa pagpanubo sa voting threshold mga kakibay. Amo ni mabulubantayan kay mahimo mapadasig ang ining nasambit sa ni, no, nga impeachment trial kay tungod nga daw hindi nila pagtalakayo na i-withdraw na ang Article 3, no, ang bribery mga kakibay. Ang iba sa mabalita, kama impormasyon, mabatian ka rin sa papalagad sa El Castigador. Kag-standby ka mo sa programa ang Pages of Love, pinanid sang Gugma o Podkay Kakifay, Manilin, Abaro, Palek. Sa ngala lang sa Bilog Singapuarsa, sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sing President kag CEO Doc Ramiluy. Sa amon sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon Station Manager kag K5 Warren French. Ako may inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag lingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: campeón era yo.
1: Campeón San Balita, campeón San Drama, campeón San Música, campeón San Comentario, campeón San Servicio Público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong masuking butika nationwide.
7: History Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa magdasig na pagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
8: My DC! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! My Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
12: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Duido.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 12 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala na dugay na ginakuptan? Mga balatiyago na daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya na magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
18: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
17: Ukon mga istorya na luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kita ko.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News.

0: sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon ako ang inyo makaupod sa subong nga Lunes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-uupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan, ara sa maayo nga kahimtangan. And syempre, wow, mayad lang ni ang aton nga mga estudyante, mga government employees. Today we observe ha sa nga kainang pamilya mahalaga day sa diin ti syempre suspended ang klase kag obra sa mga ara sa gobyerno. Meanwhile, para sa mga private sector, mga private schools, ti nakadepende sa inyong mga eskwela. I-enjoy ang ining time para nga makaupod ang inyong tagsa kapamilya. And bisan ano lang ang inyong ginasaluhan sa inyong lamesa, kung nalulupod ka mga nagakaon, at iamugin din na ang makapa pag-on pagid sang pundasyon sang inyo nga pamilya. Subong nga daan, ti siyempre, lain ang panahon tulad sang nagligad, lain ang tiyempo subong. Sa una, ti indigid pwede iyang magkaon, hindi kompleto sa hapagkainan, hindi kompleto sa lamesa, tigaling bangod sa pag-evolve man naton. Kag siyempre, samtang nagadako kita, nagatrabaho. Kag ang trabaho subong, hindi lang yung trabaho nga pang-adlaw. Durop trabaho nga ti nag-require sa night shift or trabaho nga ti kinahanglan mapalayo ka sa imo nga pamilya. So kung may ara man na sang chance, may ara sang opportunity nga makaupod mong imo nga family sa atubang sang mga pagkaon sa isa kalamesa, i-grab ang inang opportunity kay inagid ang nagapapag-on sang aton nga pamilya. Kagslingan nila basta Filipino family la ingid iya. Naingid ang pagkaon o po ng imo nga pamilya. Bisan ano pa na kasimple sang inyong salusaluhan dira. Basta ululupod ka mo, wala gid sang mangin problem. I-take ang opportunity subong ha nga makasugilanon kamo dira, makaistorya kamo bilang pamilya. Kamusta anong imo dira nga sitwasyon, anong mga nagkalatabo sa eskwelahan. And it is also time for our parents nga mas makabanding pagid ang aton nga mga kabataan. Grabe no, sana all. Kahit hindi tanan iyaya nga mga trabaho, hindi tanan iyaya nga sektor nagakahatagan sang kasubong sini nga oportunidad. Sige, oras na to, alauna 18 na. Today is September 28, 2026 and 88 days to go na lang Christmas na. Magkatakop na naman ang isa kabulan. Lapit na lang mag-end ang Setyembre. Maayang hapon gid sa mga suki naton, mga nakatutok sa 88.7 K5 News FM. Anong gid ha, ginaabi-abi mga suki ta, mga nakatutok sa ila dira tagsak ka mga radyo. Dira sa Iloilo City, good afternoon. Mayat-ayat nga hapon man sa mga nag-upod sa aton. Sa tagsak ka relay stations, maayong hapon gid. Dira sa my K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao. Dira man sa may bahin sang Laganes. Kag sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sala. And hindi man makompleto ang aton nga pagwaragwag diri or aton nga programa kung wala ang aton nga mga online viewers. Maayad-ayad nga hapon sa aton nga mga kumari abroad. Kanday Ma'am Nenechan Presya, Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Bings PSJ, Mami Azun, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Remia Panes. Mayayad nga hapon man dira kay Sir Jesse James Garvillas. Dira sa may Mansaya Lapus. Nagapamatigid sila. Nagapanawagan man si Sir Jesse, ha? Nga kung sino ang nakakita sa belt bag nga nawigit sa may nabitasan lapas nga taytay. Mayon nga mga dokumento, cellphone, gamit, lisensya kag cash. Pwede gid mabalik sa tag-iya nga si Edward Santamina sa Magsaysay Village, La Paz. Tawag lang sa 0946-049-7483. Liwat ha? Masi may nakitaan ka mo dira nga belt bag na wigit sa may taytay sa nabitasan, La Paz. May mga unod nga documents, cellphone, mga kagamitan, lisensya kag cash. Please balik sa tag-iya nga si Sir Edward Santamena sa Magsaysay Village, La Paz. Ang iyang numero 0946-049-7483. Maayot-ayot nga hapon man kay Sir Alan Ortega Tocuyo dira sa may giso Kalinog, Iloilo. Ma'am Nedalyn Shautong, good afternoon. Sir Ricky Manaay, maayong hapon. Maninay patamyaw lang sa mga driver. Nagapasilong akay sobrang kainit. Bawga hulat sang drama mo. Ani perti ka pa ang pero feeling ko manugulan gid kay do grabe gid ang kapaangon kag nagagoom-goom nang tiempo ta. Maghalong gid kita, balon gid sang tubig para hindi ma-dehydrate. Pinakaimportante pagid may mga panaming kamo dira sa inyo lawas. May ara kamo sang payong, raincoat, may ara kamo sang jacket, kalo para nga anytime ready ready kagid. Maulanan, mainitan ka man, basta may ara ka sang mga naka-ready na nga gamit, iti daw wala kagid ha. Tawag na gani, sang kakulbaan. Kag syempre, dapat pabaskugon ta aton immune system, inom gid kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Si Sir EJ, bisan nagasulay-sulay ni sa initan, kag sa ulan, wala gid niya nagakadutlan. Kay protektado gid ni sa aton nga Power Trio. Ilabi na, pero tika namit pa kapanyaga, yaho, doga pa suya-suya ho. Pork steak ko nung iyang asudan kanday Sir Ricky. Mayang hapon na sa mga taga Bangga Cabo dira aton nga mga suki sa may Bangga Cabo Mandurriao. Good afternoon man kay Sir Rodel Dublas Bagonok, Sir Alan, maayong hapon. Sa mga taga Kanapian, maayon Capiz, nakatutok man Sir Benny Hermano. Mayang hapon man Sir Juanar Dazzy. Oy, good afternoon gid. Syempre ha, mga taga Balasan, Balasan National High School. Congratulations gid. Mayong hapon man kay Sir Edgar Badbadon. Happy Family Maninay. Happy Family Day Maninay. Sa aton tanan-tanan, God bless always and keep safe. Okay, thank you. Mayong hapon man kay Katambay Vlog. Bow. Please greet lang sa family ko Maninay. Sa asawa ko si Dayday Fritzlin Tumlod. Si Renz Tumlod. Mayong hapon. Mayayad nga hapon man dira kay Sir Arnold Alagos. Maninay upod ang akon pamilya ga pamatigid kami diri samtang nagapanahi. Salamat gyud. Mayayad hapon man maninay sa work Mars Tiposo Donald Doledo, Rex Pardillo. Sa mga health advisors ang butika sa Hardin, sila Jean, Maylin, sa May Labigan, Sara. Mayong hapon. Trixie Leia Emberga, mayong hapon man kay Lola Lorna, nagahulat sang drama. Abaw, namin ni drama, tasubong ha? Mayong hapon dira kay Lola Lorna. Mayong hapon man maninay, shout out lang, Mela Baclas Torate. And happy, happy 18th birthday kay Princess J. Espora, sang Pasig, Sara. Greetings from Baclas family. Oy! Happy birthday sa tanan-tanan ha nga may mga birthday dira.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Sa mga nag-celebrate man, sang ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet. Text lang sa 0962-478-8730. Mayang hapon, Maninay. Patamyo lang sa mga taga-Lapaz. Ang apo ko sa tuhod, si Cairo Estralianes. Happy 3 weeks old. Nagapanamyaw, Lola Lucy Catalunya. Maninay, greet ko lang si Susan Dumahod. Happy birthday from Jessery Chavez. Ay, sige. Sa tananhang, may mga greetings pa, may mga gusto i-shout out, pwede ka diri ka mensahe sa aton or maka-comment sa aton Facebook Live. Oras ta, alauna 25 na. Ara, napreparado ng mga kumare tada. Naka-ready na, naka-plastar na. Timpla kita ha, DTX Coffee Mix para samtang nagapatuyom-tuyom pamatis ang aton nga istorya. At nag-relax-relax man ka mo apagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Patanugan ang inyong radyo, i-share na ang aton Facebook Live. Kayang aton istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Ideal kag ialuyag pangayuan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko hindi ko.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Thank you, kita.
1: Ano ka ba na? Abi, tama na lang thank you, thank you. Basi bala kung ako naman bala ako.
0: Babe, anong good mo silingon man?
1: Siling ko. Basi kung ako naman ang sa posisyon mo, bayaan mo ako.
0: Babe, hindi kit matabuin ha. Siguro, selfish na kita ko kung buhaton ko ina.
1: Oh.
0: Langgat

0: Welcome back!
1: Ay, grabing pagniwang mo, Day, no?
2: Oo, gani, Day. Salamat gid sa inyo kapag pray, Day, ha?
1: Ay, wala ka sa Day, ah.
2: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko, yung lagi binagid sa tanan sa boyfriend ko, Day.
1: Gani man, Day.
3: Ay, din.
1: Blake? Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
3: Okay.
1: Aday, aday. Blake?
4: Babae na siya. Nahadlo ka siguro sa akon?
1: Siguro.
4: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos nga nag-ayo ka na.
1: Thank you, Gid Blake.

0: Okay. Ay, ari na tamam.
1: Thank you, Gid Nong. Aragang piti ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid Mama.
1: Welcome, Nong.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwan ay, ah. Naug na ko sa taxi ngayon, eh. Ay, naku, sagwa sa balay nila ni Genrex. Abi mo, doorbell ako. Ay, maayong hapon, ma'am.
2: Ay, maayong hapon man lang.
1: Si Genrex arat dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
2: Dahigo kuana. Ay ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay dali ka gid, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
1: Thank you.

0: Sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Ginghungod ko abi silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto ka gidi sa balay.
1: Buang kagid pala, babe. Nasalig ka lang kay palangga ta ka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa imo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni mama kag ni papa.
1: Ha? Naman, babe, ha?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni papa. Kay ibaligya ko no nila. Sorry, gid, babe, ha? Hidlawon ko ni sa imo.
1: Genrex?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Korea. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang ako ng panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may VCO.
8: Ang VCO.
10: Yung may D3.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasami ka bala nag-aungtas, kapoy sa trabaho,
8: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
8: ang stress
10: malikawan.
8: Pagkamurigod, malimta.
10: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo gid.
5: Mighty Shape.
15: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
19: KK5 News FM. Sarang Iloilo.

0: Diyos ko. Wala, ginasaba ni Jengrex ang phone niya, oh? Siguro busy siya katama. Kasubo nga ako lang isa, ah. Daw, namaguhan ako nga hindi ko kaupod si...
1: Hi, Del.
0: Blake?
1: Pwede ako maka-join sa table mo?
0: Sure. No problem.
1: Thank you. By the way, sabihin gila si Jengrex.
0: Si Jengrex, ito sa Cebu, upo daong family niya. May gina-process abi sila ng mga papers about sa ilang duta dito eh.
1: Ah, okay. Tingala ko man nga, nag-aisa nun, Jarang. By the way, Idol, abi mo, naglaan ka ng boat ko.
0: Ha?
1: Tungod wala ka ginagado sa birthday ko.
0: Birthday? Saan o lang?
1: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magado ka sa balay.
0: Ano, sorry, Kid Blake. Ano, bikita na dula sa bungog ko eh. Kay, that time, ato kami bala sa balay nila, Jengrex. Ano, sorry, Kid, ha?
1: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akin.
0: Ha?
1: May utang ka sa akin. Ato, wala ka na gado. Hey, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
0: Blake?

0: Cancel na din ah.
1: Okay lang. Akong bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pa bi ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang na dessert ang order ah.
0: Sige.
1: Oh, galing. Ay din. Aamot, hindi lang maglayan ng boat mo ha. Pero may pamangkot ako sa'yo mo. Seryoso bala si Jingrik sa'yo mo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok lang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Di buhay na si Sagali sa'yo mo, no? Seryoso ko sa'yo. Pero, wala ka man nakanotice?
0: Notice ang ano?
1: Sure, kagit ba lang ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Anong boat mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrex? Kad may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, dear. Ginainto ko lang sang radyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy na matuod.
0: Hindi.

0: babe. I miss you so much. Babe? Nagligaw ka sa loko, oh. May problema bala, babe? Ano, wala ka madlaw sa akon?
1: Nagpasibuk agad bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ani ka bala? Nga daw nagaduda ka, oh?
1: Nga ay hindi ka makontak sang ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukuan.
1: Ano ini? Ha?
0: Ba?
1: Ano ini?
0: Hindi. Ako ina. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod.
0: Babe, hindi akong lalaki nga ina. I-ay lang na ya, babe. Kagang babae ngayon na, hindi ko na kilala, yaya.
1: Putigon ka! Putigon ka! Nanay mo, may nisakon, ah.
0: Babe, magpati ka.
1: Nanay mo, may nisakon.
0: Hindi ko na gani ako. I-ay lang na.
1: Basta di inang pumatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: Sa di na pumatuod mo?
0: Babe, ngano ka man imo, man? Nga asa di mo na ako ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuan kita nga duwa. Awa mo siya nga butang, bulagan mo ko. Paminsan na pala, babe. Ginaunungan ta ka during sang pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Awa lang sa picture nga ina. I-ay na ya, babe.

wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Genrex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita ang mga ebidensya sa ako nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasige man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot lang siya sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni dok.
3: Oh, import yeah. Siya.
4: Mm. Import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Dagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
3: kagaw. Oh,
6: paborito
3: dapat labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Muno Laurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag ginmangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Gaan. Matsoy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Saan kaya kagidiya?
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men. DTX 500!
11: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
12: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
11: Masami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho,
10: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
12: Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigon, malintan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio, ang D3 Bio. You might be CEO. I'm VCO. You might D3.
11: Mga butika.
15: DTX.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Sarado. Secret memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka natural antibacterial food supplement nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para sa aton nga mga selula nga mapabilin nga healthy kag dugay kita ha matapikan sang balatian kinahanglan ta protektahan ang aton lawas gikan sa mga viruses kag bacteria. Gani importante gid kung nagainom kita sang Klinika D3 Bio. Nagabulig ini identify kag naga-eliminate sa mga selula nga ginsulod na sang virus pagi sa pag-promote sang apoptosis o kung natural cell death. Kag ginaguba man sini o kung ginapauntat ang pag-develop o kung pag-progress sang infection sa aton nga lawas. Gani, kung feeling ni mo pabalik-balik na imo nga ubo, ang imo nga hilana, ang imo nga sip-onda or ang imo nga trangkaso, may ara ka sang viral infection. Inom ka sang Klinika D3 Bio para nga mapapasina kag dasig kagid mag-ayo. And hindi man kita magkalipat ha, inom kita sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Especially subong nga panahon, bag-ulang nag-ulan, dayon subong naman naghulaw naman diri sa banua sang Sara. Di kun ikaw isa kaya katrabahador, mamumugon, hindi kanyang malikawan nga ara ka sa field, ara ka sa dalanon. Pero may ka nagkakabasa sang ulan, kung mag-ulan, dayon pagkadugay-dugay, mainit na naman. Dasig agad natapikan sang balatian. Gani, mas maayo gid kung nagatumargi kita sang Mighty C para may ara kita sang resistensya. Protection ng tang aton lawas pagi sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini, ang mas nagaka-absorb kag mas nagapabilin sang madugay sa aton nga lawas para pabaskugon ang aton nga resistensya kagatagan kita sang mabaskog man nga depensa patok sa balatian kag mga mikrobyo. Inom kita ha Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi kita magkalipat, mag-inom sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag na nga balatian. Mayari ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas? Inom kita ha, Klinika DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga mapanubo ang aton nga blood pressure, blood sugar levels kag nagareduce man sang fat sa aton dugo kag lawas. Mapanubo man sini ang risgo nga magka heart disease kita, bangod may ara ini sang anti-inflammatory properties kag nagapanubo gid sang cholesterol levels. Gani dapat inom gid kita sang Klinika DTX 500 bangod puno ini sang bitamina kag isa ka superior antioxidant nga nagabato gid nagakontra sa mga inflammatory properties. Inipila lamang sa mga produkto ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuas ang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch, dira sa kilid sang Ceres Terminal sa RJM's building. And every Sunday, may ala kita sang libre nga konsultasyon from 9 a.m. to 2 p.m. Gani ano pang inyo nga ginahulat, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:12 na. Sige, bago abing istorya ni Ideal, no? Galibog man sa buong ulo niya kung ano gyud man ang iyang apatihan. But sometimes, kinahanglan kabalugid kita magkilatis kung diin ang matuod kag hindi matuod kag sino ang may malain nga intensyon sa imo. Kamakon mo ang imo nga nobyo subong amo na nagunong sa imo halin pa sa nagabalati anon ka. Halin pa sang bedridden ikaw. And for that photo lamang at ginaclaim niya nga AI, i-judge mo na siya dahil. Actually, kahapos ka problema na Ideal. Kahit nagsiling man to si nobyo niya nga, nagalakat sila so sa Cebu kay may family transaction, pamangkoton ang pamilya. Kung matutuod gin man ang ginasugid sa ilang anak. Kahit amo lamang ina mo ang makabulig para nga mabalaan ni Ideal ang kamatuoran. Eh kung kaklaim man yung nobyo niya nga ti AI ina, ginahanglan na iyaman nga hatagan sa nga tsansa nga makapaathag ukon mapamatud-an nga hindi at tumatuod. Kaya kung lantawon tar pamatian ta ang istorya, bakit ang tabi nga may intensyon ang bag-utong nga lalaki para kay Ideal. So, amo na kung magano, lantawon mo lang bala sa pagadugay-dugay nga nagmasakit ikaw ara ang imo nobyo sa imo nga luyo. And for that certain moment lang, gulpi lang nga mabagong imo panulukan sa iya para sa amulang ng alaragway. Grabe ka deceiving subong sa mga pictures. Grabe ka deceiving sa mga photo. Hindi natun mabalaan kundi inang matuod sa hindi matuod. Mayang hapon, Ma'am Nanishan Presya, sender advice ko lang, hindi ka nalang magsalig sa isa kag isa. Daw pareho lang na sila nga duha. Base kung ginapakalain ka man sang isa, kag ang nunoy mo, amo man ang ginatunto niya man ikaw. Kung sa bahay, pwede mugid man siya, bagay, pwede mugid man siya madudahan kay titungod nga ginatawgan mo, hindi siya makontak. So mas maayo pa nga magpalayo ka sa ilang nga duha kag magulat sang tama nga oras nga para sa imo. Both sides ang duha kalaki, pwede mo madudahan ang nobyo mo. Ang isa naman, hindi mo sure kahit iba sa ginapakalain, ka lang. So mas maayo gid nga maglikaw ka na lang sa ila. Keep safe yourself, damo laki nga matarong. Amo lang na ang akon ma-advise. Mayang hapon, Ma'am Genevieve Silva, Ma'am Maricel, mayang hapon. Mayang hapon man kay Ma'am Beth Edar Lilia. Maninay Patamyaw lang ang listening sa may barangay Maspasan, Kalinog, Batsuyan, Lumihan, kag sa may Arturo Lilia. Maayong hapon din. Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, maayong hapon. Ma'am Mela Baklas Turate, happy 18th birthday kay Princess J. Espora. Kung si Katambay Vlog pa, sender, daw wala man tuklaro kung matuod ginman ang ginapasibangod mo ah, kahit wala man actual nga nakita sang duha mo ka mata nga nakita nga naghalukay sila ah. Pati ka man sa lalaki nga wala man to siya pruweba. Ginaguba ka lang sina amo to nga tawo nga marites lang na siya nga lalaki nga chismoso. Ay nako, nga may mga tawo gid nga amo na abagay na sa lalaki nga naguba sa inyo bukon ang iya. Kay naugot-ugot gid ako sina. Ayabaw. Kalma, kalma kay Katambay Vlog. Inom DTX 500 ha. Para nga hindi maga high blood kita dira. Sige, ara sa piyak nga linya. Una na ito nga caller. Maghahatag advice para kay Ideal. Good afternoon.
7: Hello, Manina. Yung hapon.
9: Oh, grabe ba? Sinong palihog?
7: Sige, kay Five Raynan ni Manina. Ah.
9: Mm-hmm. Sige. Sir Raynan, ano mahambal mo kay Ideal?
7: Wait lang, Manina. Kito kaliwa ng audio, Manina. Hindi ko maklaro yung matingog.
9: Mm, sige. Anong mahambal mo sa istorya ta, Sir Raynan?
7: For example, Manina, yung hapon. Sa tangtangin na gabamate. Sa K-5 News FM. Sara, Iloilo. Sa 88.7 K-5 News FM. Iloilo. Mamba ko lang siguro. No? Kung na ba, kayo matuda ka din mo na kayo nga. Kung hindi ka na sa narasya sa Cebu, kung wala ka nang ginatudahan, manukit yan, makontak mo gina saya. Kung in case ka naman communication, kayo magkit mo na karoon ng nagpadulas ng pagsalik ka ng communication. Kaya nga, kung malayo sila, wala na sila communication. Pero hindi mo sila nga kalabanan niya mga munang rason. Eh, kasi mali mo yan, basta mo lang signal. Pero, sama mo lang. So, ako kapati nga, matukod yun ang pagduda sa ating sender. Na, nakita eh, itong lalaki. Natural na eh, ang balon sa lalaki na nagunong siya sa kalisod sa babae niya sa hospital. Siya, siyempre, magyanay sila mo. Pero, kung may intention mo yan itong bagong lalaki karon, yan ang kilala pala mo ni Nay. Siguro, para sa akong paminsaron niya, kung sino ko niya patihan, Manay. Kaya parang hindi, kung mapaminsaron niya ka, parang hindi na sa malamang palibog. Kailangan na lang ito ang hindi niya pagpatihan. Kumbaga, ano lang sa observation na lang itang niya kinanglan, Manay. Kaya ako na pinaka-kinanglan. Ikaroon kung magpati-pati sa isa karon, pag ginagubata sa isa, tapos magpati-pati sa isa kong pula, kasi mabigay sila may aramat lang ibang, isa man dapat ng kaluluhod, Maninay.
9: Mm-hmm. Sige. So, kumbaga, pamatudaan, kaghatagan niya sang tsansa si ang iyang nobyo nga makapaathag kung ano man ang matuod. Amo na kayo sa lingta, Sir Raynan, ang makabulig nandiyo sa iya, amo ang pagpangusisa niya sa pamilya mismo sang lalaki kung matuod nga naglakat gidman sila.
7: Oo, amo na pinaka-tabes sa tanahan, Maninay. No? Kaya mali mo niya, basta ginagubasya sa lalaki, wala ka man niya kabalo, kaya nga, at yung siyempre may intensyon ng lalaki nga, yan bago ko nakilala mo rinay mo.
9: Mm-hmm. Sige.
7: Pero hey, para kung amo na lang akong mag-buy siguro ah. Mm-hmm. Alam niyo lang kung marinay.
9: Sige, go ahead.
7: Pero po marinay mo yung hapon, kagkatron-tron niya, stop sa K5 niya sa KM, mabas kay Rimi, Rodel, Ryan, Rostom, tapos kay Jimmy ng Ilsa, Jim, Nonoy, Chichi, and of course, Albert and Rona Blind Massage Street sa may Merimart Mall, Iloilo City. So, kung sa tanong-tanong na nga nagpamati mo ni Nay, kay Kipay Bridge, gulay mo yung hapon na kung sa tanong-tanong na nga nagpamati sa Kipay News FM. Ang programang Secret Memories, kinadulong sa inyo sa Power Trio, na po naan sa BTX 500, MyTC, and D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Paano mo sa itong mga kauturaan? Paki-like, share and follow sa Facebook page sang K5 News FM 88.7 para sa mga updated ng mga balita. Kasudad sa Iloilo, kagpakipano man sang K5 News FM. Sara Iloilo, kag K5 News FM, Quinto Distrito na Facebook page para sa mga updated ng mga balita sa probinsya sang Iloilo. Inigit lamang si Katipa Brennan Bison, nagkikanagit lamang sa may Merimart Mall para sa kampiyon niya balita, servisyo, publiko, kagalingawan, sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM. Halong-halong ka po, Maninay. Salamat. Kampiyon.
9: Thank you so much kay Sir Raynan sang Banate, Iloilo. Oras ta, alas 2:20 na. Sa may mga advice pa ha, pwede pa kahingagaw. Dirigid lamang sa pagtawag sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton nga K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page.

0: Sige, may ara kita sa ikaduha nga caller. Good afternoon.
1: Mayong hapon, Nanay.
0: Mayong hapon, Gid. Ano ma-advise ta, sir, para sa aton nga letter sender nga si Ideal?
1: Kung napasay mo, Ideal, kung nagduha-duha ka, pamanggutan lang niya, kaparintihan, kung nagpatibog man siya, o magiging urtig siya, kaya siyempre, nakita mo siya nga nagkakaloke sa babae. Kaya siyempre sa AI, hindi ko nagsasay siya nga, naman ba siyang no-paper. Kaya nakita mo siya nga eksora, nagkakaloke sa babae. Kaya siyempre niya nagpatibo. Kaya makinig naman kay Maybel. Kasi siya, akin na siya ako nagpatibo naman. Pero kung wala din siya nagpatibo, ya hindi na siya matay mo, hindi siya tamtad. Sabi mo, sige siya. Kaya matawag yung mga nakalok naman sa babae. Kaya nada, kaya kapita niya sa picture. May ang sila ko na kayo ko like a tinder. Kasi siya, alin nga. Siya, pero kung aragin man siya sa matood, di man nga kasibot siya, ay, siyempre, matood, di man nga ginaparanda sa kanya. Ay, siyempre, alin ko siya, alin ko na malawas si Parsa. Siya nagbantay sa imo. Nagaunong siya sa imo. Ang nakilay ko lang sa imo, kasi siya, alin na siya magkasibot, di man siya. Pero kung nagkasibot, di man siya, okay man siya. Pero kung ang babae na naging halok na kung hindi matuod ay palanggaan siya. Magpalanggaan ito mo sa mga patron. Pero kung mag-inotig siya, bulagay siya, ay wala kang halang pinto kung wala kang mga pinto. Wala naman yung mga baksa sa tinder.
0: Sige, Sir Leo, thank you gid ha sa imong advice para kay Ideal. Magusto ikaw nga tamyawon.
1: Una sa kanan ng inay, mayong hapon sa ino. Sa kanan ng matagasara, sabon man ako na blog, si Ayban, si Angelo, sabon ko kamatay sabong. Sabon man ang ako na blog sa Sinan, si Tim Ryan Robles, sabon man si Rita, si Janjan, si Ben Robles, si Iris, at si Brad and sister, sabong man si Esa, si Ella sa Katisiti, si Jimmy Santan sa Bonifacio, sa katangan man na magpalamati, at si Susan sa Bitong Brabin. So, salamat kayo sa petition. Salamat si Leo sa Kwapira Kati. Salamat din namin na inami.
0: Oras na ton, alauna, 24 na. Kung alas dos, 24 na. Huwag na kita sa tiyempo, mga ihadok at ihada. So, muna ha ang mga advice, ang aton nga mga nagtawag, mga nag-comment para sa istorya sa aton nga letter sender, subo nga ha. Grabe no, kasubo man support sa boyfriend niya nga sa lowest moment sini, sa pagmasakit sini, ara siya, wala gid siya ginbiyaan. And para lang sa amuto nga tion, ipakitaan na siya sang litrato, dumapati siya dayon. So masakit man sa part sang lalaki. Pero tikon si Ideal, hindi mo man abi siya mabasol kaysa nga naglakat ang iyang nobyo, halos siya nga makontak ini. But again, hindi kita magpadala-dala sa bugso ng damdamin, kumbaga ba na. Kinahanglan Ideal, aton gid-usisaon, imbestigaran ta, mamangkot kita sa pamilya sang lalaki. Kung matuod gid man, nga naglakat ini siya, upod ang iya ginikanan, pakadto sa Cebu. Muna na Ideal ha, ang aton nga mabilin sa imo. Thank you gid sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. And sa mga naghatag advice, madamo man nga salamat sa inyo. Huwag na kita sang oras, kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Bay kumso. Ethel
4: Bio. O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
7: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maari kang makuryente at mamatay.
6: Mamamatay? Ganun katindi?
7: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGC.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX-500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX-500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX-500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX-500.
9: Masaligan.
10: DTX-500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
12: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix,
12: mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
12: Mabasa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
12: Mabasa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Halika mga lamaw! Ari na kapaborito na ito niya, Ila!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh
9: oras
22: fresh
9: sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: klase?
1: Tiga laba?
0: Tiga sahig?
1: Tiga plancha?
0: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi? Ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang Extend
0: Supplement for Men.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to Mama.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing
0: performance.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Asaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.

0: Sulito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. News FM. News FM. This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: Hey! Five! Galingawan time!
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: Hey! Five! Galingawan time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: My D3.
6: Mabakas, mga butika.
8: My family history ba na kamuos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: Uswag Ilonggo Party List, ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
4: Ilonggo. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
15: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man.
19: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
20: Mami!
19: Angeline!
20: Walang masama sa okay lang.
19: Pero
20: sa Star Can-

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay!
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay!
3: DTX 500!
4: Masaligat!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masaligat!
4: DTX 500!
3: D3 Bio with Physio!
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
3: Yung may D3!
4: D3 Bio!
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
7: Mami, itigil ang drama!
8: Angeline!
7: May na-discover na akong timplado na at may sustansya.

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

GX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. GX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Umari, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
4: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
3: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
4: Lan, buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
5: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
7: Good news!
6: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
11: Klinika Diofresh.
10: Available now.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
2: BCO.
1: Yung may D3.
4: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
2: D3 Bio!
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Malakas mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
13: Libre!
15: Ay!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Pongshi!
17: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
7: K5.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang abahin sa bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas!

0: kalamutan ka kay public man yung eskwelahan nyo?
1: Nga akon public, wala na project.
0: Idi ahi to bi anay daya. Bayran ko lang na karon sa gabi kun magpuli ko.
1: Kag sa diin naman ako makuha. Kita mo naging nga kinsinas kag tapos bulan sweldo ko sa madam ko.
0: Ay. Ken, Earl. Labay kamo to anay sa kay lula nyo. Ngayo lang kamo to sin para sa alamutan nyo. Naton, bayran ko lang karon kun maggrahin ako.
2: Makumod din na karon si lula.
0: Wala pagani. Makumod na? Ambalan nyo, nga hindi siya maghahadlo kay bayran ko siya karon ah. Sige na, sakaan ko pa naton.

0: Ma'am? Hambal ni tatay. Isay mo lang kami kung ano yung mga ayo.
1: Mga ayo sa ano?
0: Makuha kami isang balon. Inugbayad namon kag alam mo tan sa eskulahan. Bayaran niya lang kuno.
1: Ara naman ta sa bayad-bayad. Wala man. Kada hula mo wala man kabayad. Wala man gatupa.
2: Wala ka man kwarta mahaw.
1: May ara. Kamurang perming nagaubos ang pensyon ko. Hambala si tatay niyo ha? Nga hindi na ako magpahulam liwat sa iya kung hindi ako pagbayaran.
0: Oo, mga. Balo naman si tatay ah.
1: Pilang kinanglan niyo aw?
0: Ah, 200, mang.
1: Ay, bot na langgin. Man, kung hindi lang sa inyo nga mga apo ko, ay hindi na gid ako yung maganitan sang amay niyo. Man, dudla na gid ko na sa iya. Dudla na gid ko sa iya.

0: Ma'am, taxi? Ma'am, taxi? Ari diwa?
1: Ay, hindi na sir, hindi
0: na sir. Ay, oh. Pwerte ka, bigatos ang biyahe sa bungan. Nano ni man? Wow. Oh. Ito, hindi man ta sinimabuhi, ah, oh.
2: Gani man, pre. Kung hindi tayo magbiyahe hasta kagaw niya daw, hindi ko yak bakal bugas, sudan. Daw, gusto ko lang nga i-remit kay Busing ang itugong sang gasolina. Why, gid ka tibawasan yung ubrata, pre?
0: Gani man, pre. Ay, buhay.
2: Labay man blakon, pre. May kumpari ko nga nagbakal motor, bala. Nagbakal sa motor, kaya nakadaog siya sa panahor na, bala.
0: You guy. Tuwod? Hindi na tanda ya. Hindi na tayo mag-intrada. Maka-addict na iya pang panahor, pre. Maduga ang panang pamigado.
2: Amang confirmi-firmi yun mo eh. Kinanglan may kontrol kaya sa kagalingon mo kung manahor ka. Kahit kung wala, iya balda ka gina iya.
0: Ah, yoks. Basi kung baldog na?
2: Hindi ah. Sa tuod lang, kagi ko na dahil, daog ko na, kagi ko na, 20 mil.
0: Uy.
2: Dumdum ka to nga gin, libre ka to nagligad to bla, nagligad to bla, binulan ba lang?
0: Ah.
2: Tublang nagkaon sa bulaluhan, blagin libreta ka mo to pagdaog ko.
0: Ay ba, tuod? Iti, kung ambo gali, legit gid gali, pre, no?
2: Legit gid ya, pre.
0: Ah. Pero, hindi ko nagaling ka balo, pre.
2: Ah, gaan ta ka link, ah. Tagtuduan ta ka, pre. Dako niya nga bulig sa ato niya, pre. Kag, tanong ah, nagataya pa yung kuya sa steel, pre. Kagim ako daog 3,000.
0: Uy.
2: 3,000 ang akong tayo, wala gani ng krabotsin.
0: Grabe ba? Kadamo galis ang ginaintrahan mo nga panahor, pre?
2: Dako man nga bulig sa mga buhay niya, pring panahor, ah.
0: Wow. Daw, alang-alang, gid ko na guro, pre. Duhaluson ako gani, yaka pabalon sa duwa ko ka mga bata, eh. Manahor pa gid ko. Eh, ginunta ko na gani ang pagpanigarilyo kaginom. Eh, amo man na agyapon na. Amo na permi nga daan ginaawayan amon pin ni asawahon.
2: Pre, sa pangabuhi, kinanglan ta magsugal gamay.

0: ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo! TDX 500!
3: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
1: Ilonggo! DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, firme lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
8: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-klinika.
10: Max 4 Biotics!

0: Mang, may yung gabi ah.
1: Dali lang, kay sakit ang likod ko. May yung gabi eh. Ari ka man.
0: Babayad ko sang ginulam sang duwa ka bata. Pila to gani, Mang?
1: 200.
0: Ari ah. 300 na.
1: Sobra man eh.
0: Sige lang. Interest na eh. Parang makaliwat.
1: Salamat eh.
0: Mang, may bikas ka na?
1: Ha? Anhon mo?
0: Kwan. Mayulam ko sa kumpari kong gabiyahi man sa taxi. Ibikas ko lang?
1: Pila?
0: 500 lang, Mang.
1: Dali, gid lang. Cellphone ko. Bayad ni dayon, ha?
0: Mang, pwede buwas na lang ang bayad, Mang? Kay inubakal ko na lang natani. Bugas mo, kagsudan ding ganun siya ko sa pagbiyahe, oh. Tapos, pabalon ko pa sa mga bata, buwas.
1: Ay, mukking. Daw hinaslo niya ba lang opisyo mo? Doon tinunto, ha?
0: Si Mamang Balam mo. Bayranta ka tuod, ah. Sakaan ko naman liwat, buwas. Sige na pala, Mang. Isa man lang yung ba para makaliwat ko, ah.
1: Biwa, ha? Sakaan mo, Shen? Ano nga, duwa nagid ka mo ni Milang nagapangita, ginakulang pagid ka mo? Ano ka, may kirida? Pila ka bala yung ginasustintuhan mo, Yaman? Kadlaw ka pa.
0: Si Mamang Bala mo. Wala na iya sa bukabularyo ko yung pulo pangirida. Ginuntatan ko na ganing akong bisyo nga panigarilyo kaginom. Layo na iya sa patadya.
1: Mayo eh. Ay, muking hindi ka ganyan magsunod sa iban nga mga bana, ha? Kay mabalaan ko lang nga nagabinuang ka, ay ako gid mismong masulong sa babayi. Tandaigid ina, tandaigid!

Arena, ginsan na ni Pariritsi sa ako ng link sa online game. Daw kinakulbaan ko ba? Possible ang mapirti ko, ha? Pero hindi ko manatuon mabalaan kung madaog o mapirti ko mo. Kung hindi ko pagtistingan. Sige, ma-register ko. Sundan ko lang ng ginatudlo sa ako ni Pariritsi o kung paano mag-register online. Ari diri sa kamay nga papel. Ginlista ya ding pasunod kung paano ko mag-register. Ay, ibaw, kamay patanig ang pagdaog ko ba? Kamay patanig ang pagdaog ko?

0: Ay, Toto, tawag ato bi si tatay niyo. Ay, nano man yung kaina, patusaya, kuti lang sa cellphone niya, kuti? Ay, nano.
1: Ako na lang matawag kay tatay na ya.
0: Ay, nasiga, kay ginagutom, nagid ko ya.
1: Sige na ya.

0: 시끄시끄시 넘어가긴 넘어가긴 말라.
1: 아이, 언덕 건너실립니다.
0: 아, 달리 랑긴 habala lang siya nga gatanaw pa ko sang basket sa cellphone ko.
1: Basketball man? Do gifts mo na tay? Ano na? Online casino?
2: Ano to ang napatian ko? Ha? Ano to, Mokeng? Ano nang ginatutukan mo sa cellphone mo, ha? Nagapanahor ka? Ha? Nagapanahor ka, Mokeng?
0: Nugay bala, anay. Lintek nga. Daog ko.
2: Daog ka sa scatter na?
0: Mila. Nagdaog ko!
2: Pilang daog mo, Mukeng? Pilang daog mo?
0: Ay, di punggol. Jismil day. Yaho! Salamat kay Gimbuligan. Maging ko nga bang daog.
2: Ay, ako ka namin ba? Ay, tudloy. Grabe, tudloy ko na kung paano na magambang sina, Mukeng. Tudloy ko, ha? Tudloy ko! Kay para ka ba, luman ko?
0: Hindi mo, Mukeng.
2: Oo!
0: Anong siling mo, Mila? Manahor ka man?

0: Choose FM, kampyon!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: ang Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Extend Hood Superman for Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
6: Mami,
5: Angeline,
6: walang masama sa okay lang.
5: Pero
6: sa Star ka na.

0: and exercise, manalo panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-dayng nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masalikan!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kayayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati. Ang mga mata mo magkasungpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhan sa pagtulunan. Nga ginating uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, pigadugin!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: K5 News FM,
3: Kampyon! DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
3: DDX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong service. Sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka anti oxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy ka nunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy ka nunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa ate. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
21: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Gortez!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend food supplement for men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend food supplement for men.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
31: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras, ginadulong sa Kalwan, sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
30: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: El Castigador.
29: Ang tinig ng bawat mamamayan.
30: El Castigador.
29: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
30: El Castigador.
29: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
30: El Castigador.
29: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
31: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon ng Lunes, pizza 29 mabiyan sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Mayaran gid lamang kita mabiyan sang 88 dias ang nabilin kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas, mga Kaki-Five! Ginapang, kwan lang, no? Daw ginapang gabot lang ang may nadlaw. Dugay-dugay, mabiyan. Tapos na ang bulan sang Setyembre. Kag magasulod naman ang bulan sang Oktobre. So, amat-amat na kita, mabiyan, sa pag-preparar para sa bulan sang Disyembre. Ang iba ni Mabian, masako na ang preparasyon, no, sa mga palaboton ng mga holiday events. Kaga subong man sa aton mga pinalangga ang matag palamati, no, before kita mag-celebrate sang Pasko, mag-aagi pa kita na isang pista minatay sa Nobyembre. Sama ni Mabian sa mga dalagko, kaga mga talalupang doon ng mga gina sa ulog naton, no, diri sa Pilipinas. Ining All Saints kag All Souls Day o kon sa aton pa tigkalalag. So kumusta na sa aton sini nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati sa bilog nga kag nga syudad kag probinsya sang Iloilo, sa mga suki naton nga mga tricycle drivers, mga tricycle drivers sa subong man, sa aton sini nga mga jeepney drivers kag sa mga drivers ng modernized buses. Kumusta na, kampaano na kamuda, ning okay na kamo? Iti may ara na mabiyan sang kuano, sang saka sa pamasahe. Kamo ning ginapangayo sang pila naton ka mga transport groups, no, nga may ara mabiyan sang saka sa pritihan bangod sa mas at sige-sige nga pagsaka, mabiyan, sang presyo sang produktong petrolyo. Pero despite sini mabiyan, no, sang pagsugod na subong adlaw sang pagsaka sang pamasahe, pero nagkasagi hapon sang ginapatigayon nga transport strike ang pila mabiyan ka transport groups bangod sa sige-sige nga pagsaka sang presyo sang lagis. Pero may pero pagid. Buwas nga adlaw, mabiyan, ambot lang kon malipay ka mo sini. Kahit amon yung ginaprotestahan gani sa aton sini nga mga transport groups ang padayon nga pagsaka sang presyo sang langis. Pero tibuas, may ara naman, mabiyan, sang panibag-o nga oil price rollback. O teha, rollback ha. Hindi na iya sang saka. Pero ibalo nato na mga biyan dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton sini nga palatuntunan. So ready na ha, sa aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati sa subong man sa mga listeners naton nga yara nagapamati sa ila sini nga transistor radio, sa ila sini tag sa kamapuluyan, nag-monitor live sa aton sini nga tagpangalagad sa 88.7 sa liliswan sang inyong mga radio sa FM dial. Kaga siyempre man, hindi nato malipatan ang aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati na nag-monitor, mabiyan, sa aton sini mga social media platforms, mga suki naton sa bilog ng kalibutan, bisan diin man kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo. Dari sa K5 News FM, Iloilo. Sa gihapon, mabiyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, main ko po ninyo kala inyo alagad. K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita, mabiyan, alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun ng mga balita, kag mga impormasyon, mga nabalita nga natipon sa aton mga K5 reporters. Kubalin kayo na sa aga tub-tub sa sini ng mga tinion. Pero antes na, mabiyan, sa gihapon, ihanda nyo sini ng mga tasa, mainit nga tubig, kag magtimpla na sang manamit kag saburuso ng Klinika DTX Coffee Mix. Pilampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Para ini, mabiyan, sa may mga diabetes, no, sa mga yara na sa borderline sa pagka-diabetiko. Bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay. Pero pwede gyapon, mga biyan, makapangapi, no? Gamit lang sang Clinical DTX Coffee Mix. Way kakablakan, kaya nagabulig pa inigani sa pag-maintenar, kag pag-regulate sa atong sining blood sugar para hindi kita, mga biyan, igoon sang diabetes. Ang Clinical DTX Coffee Mix, nagatinlo sa aton sining alawas, ginapagwa ang at ang mga toxins no nga natipo na sa malawig nga panahon dira sa aton sining alawas nga mo ang nagatuga mabyan sa aton sining pag-angkon sa mga balatian. So para malayo kita sa balatian, kinanglan naton nga mag-detoxify. Hindi naton kinanglan mabyan sa mga malahalon para nga mag pagwa sa mga toxins sa aton sining alawas. Kay man kayang-kaya mabyan sa Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

Alas 4:10 mabiyan aton sini nga oras, Philippine Standard Time. Sa piya kabayan mabiyan, ginapanginbulahan nato, no? Congratulations sa tanan-tanan mabiyan nga nagpasakop sa aton sini nga live reporting competition. Actually, ining mga kunaton, mga finalists, mga winner na ni sila, no? Wa na, kumbaga, daog na ni sila tanan. Ugaling kita, nagpili kita sa top 3. Oh, ang ginpili ng top 3, kumbaga, amin yung ginatawag nga best of the best. So, tatlo mabiyan para nga mag-representar sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa palaboton nga regional competition. Di dramabiyan magpa-indis-indis naman upod sa iban pa nga mga finalist man, mga pinakaali-ali man sa iban mabiyan nga mga probinsya, no, sa mga taga-probinsya sang Antique, sa probinsya sang Capiz, probinsya sang Aklan, kaga subuman sa Guimaras. So, bantayan natin mabiyan kay sa November 8, Iwaton ang regional competition. Tatlo mabiyan ka mga winners sa tertiary level, kag tatlo man ka winners sa secondary level. Amo ini sila mabiyan ang magatiglawas diri sa aton sa Iloilo kag Guimaras para sa palaboto naton nga regional competition. So congratulations sa ginapanginbulahan naton ang nag-champion sa bahin sang secondary level kay Ashley Nicole Kinesio sang Balasan National High School. Kaga siyempre ang aton man sining first runner-up si Christy Prosperoso sang Pututan National Comprehensive High School. Kaga ang second runner-up mabiyan si John Nathan Bulkirin sang Halanduni Memorial National High School. So congratulations sa inyong tatlo. Kag of course, ginapanginbulahan man naton ang nakabaton sang special award. Ang best in extra si Evander Podadira sang Buena Vista National High School sa probinsya sang Guimaras. Kag sa best in product endorsement sang Clinica de Alternativo Medicina ni Doc Ramil Oy. Congratulations sa kay Clyde Justin Ocampo sang Pasi National High School. Kag of course, congratulations man sa mga nagdalaog sa aton sining tertiary level sa top 3, ha. Ang champion si Edeline Alcalde sang West Visayas State University. Ang first runner up si Justin Kistorio sang University of the Philippines Visayas. Kag ang sa second runner up mabiyan amo si John Philip Argilies sang University of San Agustin. Kag ang ila sini mabiyan nga nakabaton sang special award nga best and extra amo man si Justin Kistorio sang UP Visayas. Kag sa best in product endorsement amo si Jovel Visida sang John B. Lacson Foundation Maritime University. So, panginbulahan kag congratulations daton sini mabiyan nga mga tag dalaog, no, or nagpangibabaw daton sining live reporting competition year 2 sang K5 News FM Iloilo. Kag sa nasling na sa November 8 bantayan ang aton sining regional competition, sino naman ay han ang mangin kampyon sa bilog nga rehiyon. Ginatamyo man galin ato naton sinimabyan nga mga tagpalamati, ha. Sa Maya Iloilo Community College. Mayong hapon kag happy listening sa Kanday Marie John Altura kay Ma'am Michelle Crucero, kay Sir Rinalda Dagandara, kay Ma'am Elizabeth Tanan, kag subuman kay Ma'am Mike Banggay. So mayong hapon gid kag madamo gid nga salamat sa inyo sining pag pamati diri sa K5 News FM Iloilo. El Castigador.

0: Alas 4:15 mabiyan aton sininga oras sa Philippine Standard Time. Diri na kita mabiyan sa aton sinima talulupang don nga mga balita. Umpisa subong adlaw mabiyan nag-epekto na ang fare hike o kung ang pagtaas sa pamasahe sa mga di pasaherong sasakyan sa jeep, no? Kag modernized bus, kag bisan sa taxi. Sa mga modernized jeep mabiyan or modernized buses, ang daan nga plitihan is 15 pesos, no, sa regular ining pasahero. So subong mangin 17 pesos na. Samtang ang sa traditional jeep mabiyan halin sa 13 pesos mangin 14 pesos na. Kag ang sa taxi halin sa 50 pesos mabiyan nga flag down mangin 65 pesos na. So pagpungko mo palang patakdayon 65. So mo ini mabiyan ang epekto sang wala untat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Pero may ara mabiyan sang kwan ha sang pahanumdom ang LTFRB sa mga taxi or sa mga jeepney nga dapat before kamo manukot sa inyo sinima pasahero sang sining aprobado nga saka sa pamasahe, dapat may nakapaskil sa inyong salakyan sang bag-o nga fare metrics. Kung ay sang fare metrics, why kamo ginapahanugutan nga magsukot sang sining saka sa plite? Kay kun himuon ninyo ina, pwede kamo mareklamo kan pwede kamo mapinahan. Kasi imbes nga makaginansya kamo na dugangan pagid bukol nyo. That is why hulato nyo anay, no? Kung may ara na kamo sang fare metrics, panukot kamo, pero kung ay pa, kalma, no? Kalma anay. Mag-secure kamo anay sang inyo sininga fair metrics para mabiyan nga ipaskil dira sa inyong sasakyan ay para may ara kamo sang balasihan kay para ang pasahero ninyo hindi man magduha-duha. Kasi siyempre mga pasahero naton nagmangita man sa lasang kwal kay naanad sila sang daan nga pamasahe nga 13 pesos sa jeep. Tapos wa ikda imyo sang fair metrics nga nagapakita nga may ara na sang bag-ong sukot sa plitihan. Tapos manukot kilang imuya, ati pwede kaya sina niya kuno no sukton sang pasahero mo nga kulang man inong ang imo sining kambyo. Kag kun maano kagid magpamilit kagid, ati kita nay kamo sa LTFRB. Hindi ka mo mareklamo, okay lang na kung hindi na magreklamo ang pasahero. Buti kung mareklamo, abi. Pwede gid ka mo yung mareklamo. Ito mo na mabiyan nga para malayo sa mga problema. Dapat sundon gid ang mga pagsulundan parte sa sining pagpatuman sang fair hike. So dapat may arak mo dala sang fair metrics nga nakapaskil sa sulod sa inyo sining mga salakyan, no? Or sa taksiman para nga wala sang problema, no? Kag sige-sige ang inyo sinimabiyan nga pagpamasada. Kag kadungan sinimabiyan sa sining pag-epekto man sang fare hike, ang pila ka mga grupo sang aton sining transport sector ang nagkasa sa gihapon sang transport strike. Kasi ang ila sinimabiyan nga ginapangayo, no? Ang ila sini nga ginahingyo na pasakaan na, no? Ang okay, isang una to may approve fare increase na pero gin hold anay, no? Why gin patuman? Because nga ginalantaw man ang kwan eh, no? Ang riding public para man hindi man maapektuhan. So imbes nga magpasaka sang plite, gintagaan sang ayuda ang aton sining mga transport sektor. Parang ang mga pasahero, di same gihapon na ila sining bayad, hindi sila masyado gid maapektuhan man, no? Sang sining sige-sige pagsaka sang gatong. So amo na mabiyan ang ginhimo nga kwan, no? Nga kumbaga pang tapal or ginatawag sa iban nga band-aid solusyon sa sining masami, no? Nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Pero subong ang fair hike mabiyan or nagatoma na pero kulang gihapon, no? Gusto gihapon sang transport sector nga dulao na ang excise tax sa produktong petrolyo. Gusto sang transport sector nga i-repeal. Ang kasuguan nga kun sa DNT inayblang ko na to, no, ang Energy Regulatory Law naton na ti amo ni mabiyan ang rason kun nga waay sang control ang aton sini nga gobyerno sa mga petroleum companies nga makapinagusto sila saka sang presyo sang gatong nga hindi sila mabiyan na pwede nga kuno, no, nga pasilabtan sa aton sini nga gobyerno. Ti gusto ina sang aton sini nga transport sector nga i-repeal, no, or ibasura. Now kag bangod sini mabiyan, no, amo na ang isa man sa rason sa ila sini nga transport strike. Pero subong mabiyan, no, may ara naman sang panibag-o kitang announcement. Isa man sa panawagan sang transport sector, panubuon ang presyo sang petrolyo. Dali kay ti ining presyo sang petrolyo abi. Kwan eh, no, hindi naton mapaktan bala ang hulag. May bes nga masaka, panaog saka panaog. Pila ka semana nga asud-asud mabiyan nga saka lang saka, no, ang hulag sang petroleum products. Pero matapos ang pila na ka semana, o ari naman may ara naman kita mabiyan sang rollback. Rollback this time ang ipatuman sang aton sini nga mga kompanya sang langis effective buwas nga adlaw September 29. Kila bala ang kwan ang iganubo malipay ayhan sini ang aton nga mga drivers. Base mabiyan sa ginpagwa nga aviso sang oil companies, ang diesel, ha, diesel, ha, maganubo sang 7 pesos and 57 centavos. Di mayo na kay at least dako-dako, no, sa part na sang diesel. El Castigador. Pero aring masadya, no, ang gasolina mga abyan, ha, gasolina, ang saka niya is 24 centavos, no, kung lang ito natin, 25 centimos. Ang kada litro mabiyan ang iganubo, no, sa presyo sang gasolina, no. Manubo man lang, gamay-gamay man lang, pero at least, no, may pagnubo. No. Sigano nga pasaka ang kwal sini, ang hulag. O, ito, makuha naman kita sini, no, malalain naman kita sini. Magaling kiti amo na abala kung pagnubo gani sa gasolina, ito medyo amugin ni, no, ang masubo. Permi, no, kay tama lang gidya ka gamay, no, sinintimos lang gidya. Kumbaga daw hindi mo na ni gani ya makwan, hindi mo na ni gani ya mabatsyagan. Siguro isa lang ni katulo, no, sa sang gasolina ang iya sining equivalent. Oh, ha. Magpatughong ka subong ang litro is 87 iba 91 ang presyo sang gasolina. Tiko magsabuhin ina sang 25 centimos, no, or 24 centimos, isa lang nakatulo mabiyan sang kwan guro, no, sang gasolina, no, ti daw ay isang kwan, daw ay isang hindi mo batyagan. Ang kerosene, no, is 5 pesos and 85 centavos ang kada litro ang iganubo, no. So medyo dako-dako man, no, ang sabahin sang kerosene mga kakifay. So muna ang mangin rollback buwas ng adlaw effective September 29 sa presyo sang produktong petrolyo. El Castigador. Oras na ton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:25. Standby mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, iban pagid nga mga balita aton nga hibaloon. Mga balita naton sa palibot sang pungsod. Kung madumduman sang nagligad nga simana ang BSKE gin kwa na, no? Gin paiway na. Pero may ara mabiyan sa mga tikang karon nga ginahimo ang pila ka mga personalidad para nga punggan, no? Para nga hindi madayon ang pagpaiway sa barangay elections. Hibalaw nato ni mabiyan sa diligid lamang madugay, makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
1: Ang VCO! Yung
2: may D3! Mabakas,
1: mga buti ka.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanugos
1: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: DTX 500!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yan ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
1: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabaka,
1: mabuti ka! Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro kapulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. K5.

di satyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. May TC, labing agin pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig ini sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kotis, gani ibisan may edad na, hobin gihapon ang itsura. May TC. Pabalik kita mabiyan sa aton sining pagpangalagad. Standby mabiyan, dugidugay. Magabaton kita sa mga reports sa aton sining mga K5 reporters sa ilan natipon ng mga balita. Brodre, kita na'y mabiyan sa aton sining update sa sining ginpaiway ng BSKE o kon ang Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections. Matapos mabiyan gagin pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kag nangin isa na ka kasuguan ining RA 12326. Mga presidente, nag-kwan ini, no? Nag-paiway sang November 2 elections. Kaga igasaylo ini sa November 2028. At the same time, ginapalawig man sini ang termino sang mga barangay kag SK officials from 4 years to 5 years. So, 5 na katuig ang ila sini nga termino pagkatapos ang eleksyon sa 2028. No? So, every 5 years na sila mabiyan magahiwat sang eleksyon. So, 5 katuig ang termino sa aton sini nga mga barangay officials kag sangguni ang kabataan. Pero may pila mabiyan ka mga grupo or ka mga individual nga hindi pabor sa sining lihok. Kay para sa ila mabiyan nga isa ini kapag lapas sa kinamatarong sang pumuloyong Pilipinhon sa pagpili sang ila sining luyag nga mangin leader sang ila sining barangay. Si Attorney Romulo Makalintal, no, si Attorney Romy Makalintal ang isa mabiyan ka kilala nga election lawyer ang nagfile karon sang petisyon sa Korte Suprema. Ining petisyon for certiorari and prohibition kung sa diin ginahingyo niya mabiyan sa Korte Suprema nga magpapanaog sang TRO kontra sa RA 12326 no, nga para nga punggan ini kag hindi pagipatuman para nga dayunon ang eleksyon mabiyan sa November 2, 2026. So gusto man ni Attorney Makalintal no nga ideklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional ang tikang or lihok mabiyan nga pagpaiway sang natala na nga eleksyon no sining November 2024. Pamatian bla ini sang Korte Suprema. Kasi ang ibang sini mabiyan sa aton nga mga barangay officials no nagakuan nagkinasadya na nag-ano na sila, no? Tumbling-tumbling na kay tiwa isang eleksyon. Nag-celebrate na sila. No? Kay padayon ang ila sining pagpangalagad. Extended ang ila sining termino. Especially sa mga last termer na supposed to be dapat kung may eleksyon subong, hindi na sila pwede makapadalagan, so kutob na lang sila diri. Pero kay ginpaiway ini mabiyan kag ginextend pagid extended man ila sini nga pagpangalagad. So sila gihapon ang kapitan sa sulod sang duha ka tuig. So gusto ini mabiyan nga i-declare ni Attorney Romy Makalintal nga unconstitutional. Pinagi sa sini ginfile nga petisyon sa Korte Suprema. Sa pihak nga bahin mabiyan, si Mayor Basti Duterte nga una mabiyan nga ginasabina sang impeachment court na para nga mag-atubang sa impeachment trial bilang testigo sa nagapadayon nga impeachment trial sa yasining utod nga si Vice President Sara Duterte ang nagpangayo karon sang kwano or naghingyo sa impeachment court nga kung pwede hindi lang siya anay mag-appear no sininga simana kundi gusto niya nga isaylo sa iban nga adlaw ang iya sini mabiyan nga pag testigo no so ang iya sini nga ginapangayo nga sa September 29 to

Octubre 30 siya mag atubang sa impeachment court maabyan. Kag ining hingyo ni Mayor Basti Duterte ang ginpamatian man sa impeachment court kag ini siya maabyan ang ginpasugtan. Subot sa lingon, imbes nga subong nga semana ang iya sining pag atubang sa impeachment court. So mahimuon ini maabyan sa September 29 to October 30.

0: Alas 4:38 sining aton oras mabyan. Standby, mag-kuha na kita sang report sang pilan aton ka mga K5 reporters. Si K5 Kim Kaloyo mabyan may report no ang pila ka mga transport groups diri sa aton sa Iloilo ang mag-augyon sa ginapatigayon na nationwide transport strike. Anong kun ini madayon ba ini o kun hindi kay manti ang ila sini ginapangayo mabyan nga fair hike ara na no natuman na ang ila pagid ginapangayo nga price rollback sa presyo sang gatong ti may ara naman rollback naman buwas bali kiti hindi na iya sining sige-sige no kay ti depende sa ulag sa world market. Okay, kita kabalo nga subong nga adlaw or buwas nga adlaw maganubo ini base sa masunod nga semana magataas naman. Kaya mo na ang gusto nila na ibalik siguro sa daan gid nga presyo ang presyo sang petroleum products which is daw ka imposible no. Kay ti ang aton sinigani nga Department of Energy nagpahayag nga daw malabo na nga magbalik pa sa pre-war level ang presyo sang petroleum products. Magabal kita nga pre-war nga level sang way pabala sa nagagira ang Israel kag ang US kag Iran. Daw ara pa lang sa 50 pesos no, more or less mga dira sa 50 to 55 ang litro sang gasolina. So sang paggira na mabyan sa nasambit nga rehiyon, kay nagtimbuok na. Eh, medyo mabudlayan na sunod sa DOE nga mabalik pa no sa pre-war level ang presyo sang petroleum products. So i-check natin mabiyan ang iban pa nga mga balita ni K5 Kim Kaloyo kay ti ang isa mabiyan ka ang suspekto nga nadakpan blang nga nagpatay sa isa ka senior citizen sa Dumangas ang pagpasaka naman mabiyan sang kaso. Initanan mabiyan nga balita sa report ni K5 Kim Kaloyo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim, please come in.
2: Maga tipon ang nagkaroon ng mga sektor ka K5 Sony, no? Included man rin no? Ang mga drivers kag operators sa pag-ahiwaton nga duha ka adlaw nga transport strike, no? Siriin ti magaugyon diri ang pila ka mga transport organizations or groups diri sa bahin, no? Sang syudad kag probinsya sang Iloilo according pa diri ka K5 Sony, no? Kay Mr. Elmer Foro ang lead convener sa No to PUB Phase Out Coalition Panay nga tiyara ano sa around 300 tub 400 ka mga tawag na no ka mga drivers as well man grupo no sa mga estudyante, grupo sa mga mamumugon ang ginalauman no nga mag-augyon ka K5 Sunny no sa diin base man diya sa information nga tawag na no lapit sa lakip sa ilaya nga ipanawagan amo no ang pagpanubo sang ining presyo sang produktong petrolyo kag ining pagpasaka man niya actually after no sa pagkahapon magapadulong sila sa may opisina no sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWP Region 6 sa diin no ila panawagan nga ti pasakaan no ang sweldo diri no sa Western Visayas kay ti apnetihay nagsaka naman niya ang presyo sang gatong nagsaka ano ang presyo sa mga pila ka mga basic and prime commodities. So dapat man niya nga kumbaga magdungan man pala nung pagsaka sang swelduhan na no? Especially for those nga tinaga-earn no sang minimum wage na nahibaluan riya sa aton diri sa bahin sang Western Visayas for those no nga nagatrabaho sa pribado nga establishmento yara sa around 550 pesos per day no ang minimum wage actually ginatawag ni nila no nga people's strike no sa diin nga suportahan man ini siya sang bayan Panay kag ugyunan man no sa mga mamumugon drivers commuters no kagang urban poor September 29 to 30 based information dala sa isang aga magatipon sila diri sa may haruplan after no nga maka accumulate sa funds or number of those no nga magapatigayon or magaugyon sa sining pagprotesta, magaupod sila no, or magatipon sila naman niya, magapadulong sila sa area no malapit sa isa ka gasoline station diri sa may haro no sa DNT lakip man diri sa ilayang panawagan nati ipanubuon gid no ang ining presyo sang gatong kag actually no ti alang ihatag na sa gobyerno no ang control diri no sa presyo sang krudo no especially sa kaangay sini nga mga chepo kon example mayara sang kiragamo o kon giyera no sa mga pungsod nga ti tawag na no labi nga naga-produce sang ining mga produktong petrolyo ka K5 so nilakip man diri sa ilang panawagan o kon demand amo no ang ining living wages no sa diin ila diri nga ginapayag nga i-implement o kon ipatuman ang 1200 pesos nga daily living wage para sa mga mamumugon pero as we see right now nga ti do kumbaga do medyo malayo pa actually ti kay 550 pa lang kita subong mo and even no sa may area sang Luzon
0: K5 game na utod sa so i-check naton liwat si K5 Kimabian no sa iya sininga report no kay nautod iya sininga linya no so amo to no ang aton sininga mga transport groups no the mga drivers dire magahiwat man sa strike. K5K, please go ahead. K5K. So i-check naton mabiyan liwat no si K5 Kim Kaluyo sa isini mabiyan nga report party sa sining paghimuon man no nga pagupod sang transport groups diri sa aton sa Iloilo sa sining lihok sang mga transport sector naton. No, para nga mapamatian man ang ila sininga tingog sang aton sininga gobyerno. K5K, please come back.
2: Again, K5 son, no, lakip dari sa ilang nga demando kon panawagan, no, amo ning ginatawag nga living wages o kon ti ipatuman accordingly ang ining 1200 pesos nga daily living wage para sa mga mamumugon ka K5 sonino sa diinagod yung mahatagan sang protection man ang incomes no sa mga drivers as well as operators no pero as we see now nga tikon compare mo bala no yara sa around 550 pesos pa lang subong ang aton nga minimum wage no and even sa Luzon area no nagarange sa 700 to 800 pesos no ang ila sining minimum wage kag ti kumbaga do medyo it will take time pa ang ining panawagan nilang 1200 pesos nga living wage dari sa may Western Visayas kag and the nationwide act kag K5 son lakip man diri sa ila panawagan ining tax relief o kun ining pagsuspend no sang VAT kag excise tax no sa diesel kag gasolina especially no sa tion sang extraordinary price is kakangay na lamang no sa for example may kinagamo dito sa Middle East natin nagakumbaga nagahamper no sa maayo or regular flow kumbaga no sa mga vessels dira nga nagatransport no sang ining mga produktong petrolyo kag K5 son kag ang ilaman diri nga panawagan ang ining price rollback kag accountability as sa diin no luyag nila yang mabalik kumbaga sa kon apila nong presyo sang tong petrolyo antes natabo no ang kinagamo sa Middle East mga around bulan January to February kay K5 son no we're in yara sa around 55 kada litro ang presyo lamang no kag amo na nga magpatigayon no sang full investigation may kang tanan ni sa presyohan na isang kudo ang ining potential profiteering o konsobra-sobra bala ka K5 son ni nga pag take advantage sa amo nga sitwasyon sobra-sobra nga pag pangginansya kumbaga no ka K5 son kag ang ining dapat man nga imbestigara no based pa diri sa mga progressive groups kon mayra bala sang cartel activity. Lakip man diri no ang pag-repeal sang oil deregulation luyag sang magpatigayon sang protest by tomorrow and sa September 30 nga i-repeal no ang Republic Act 8479 nga naga-establish o nagatukod no sa public control over petroleum importation, storage, distribution kag pricing. Amo man nga tihatagan sa nagakaigo nga proteksyon ang public transport no kan live or public transport livelihood sa mga magagmay nato no nga mga drivers sa mga operators no kag luyag nila nga ipanawagan ng pagpauntat sa pag phase out no especially sa mga public utility jeepneys kag ipasiguro nga ang transport modernization ang wala naga-display sa mga operators o kung wala bala nag-aduso no sa sining mga operators and drivers nga matawag na no malubong sa kautangan kay 5 son kag lakip man diri no do pagid amo ang pag-untat no sa US Wars of Son kay 5 son no so amo na ang ilang mga panawaga by tomorrow expectedly ara sa around 300 to 400 no ka mga persona kung individual coming from different groups sa KK5 son ang mag-ugyon diri no so i-check man naton further sa mga transport cooperatives kung bala makater man nila kung for example no mag-uluntat biyahe ni for 2 days no ang iling iba nga mga di pa sa nga G pero so far no sa mga na experience naton diri sa syudad ka probinsya sa nga Iloilo kati since no do may mga transport cooperatives man nga nagabiyahe o kung naga standby no sa nagkalain-lain yung mga terminals o kung nag-operate so far no no kumbaga mayara man na sila sang assessment in kaso need nga dugangan no sang units for a certain time kun kay ta syempre may klase mandaan sa buwas nga adlaw kake 5 son actually regarding mandarin no nagpanawagan grupo no kake 5 son sa mga student leaders o kun mga estudyante coming from different universities diri sa syudad sang Iloilo kay ginapangunahan no sang Western Visayas Youth and Students Alliance nagsubmit
0: K-5 game. Na utod naman no ang linya ni K-5 game. Balikan natin mabiyan no si K-5 Kim Kaluyo kay medyo nag-utod-utod no ang yasining linya no. So amo ni no ang lihok mabiyan sang aton sining mga transport sector bangod sa sining way balauntat nga saka sang presyo sang gatong. K-5 Kim.
2: K-5 son no nga tiyamo na nag-submit no sang letter of appeal sa masunod nga mga opisina ang nagkalain-lain ng mga grupo o sang estudyante diri sa syudad sang Iloilo nga i-deklarar no ang suspension sang face-to-face classes tomorrow September 29 tubtob sa September 30.
0: Okay. So K-5 Kim, ang ila sining strike no 2 days ini siya but sining buwas ini mag-umpisa tubtob sa Miyerkules. Kay ikon aton mabiyan nga kuan K-5 game okay na utod siya so ang transport strike ha sang aton sining mga transport groups diri sa Iloilo so nga magaugyon sila sa sining ginahiwat karon niya sa dito sa Metro Manila mabiyan ang Manibila no kag iban pa nga transport sector dito ya sa Metro Manila nagsubong sila na nagumpisa sang transport strike which is magalawig ini sang tatlo kadlaw subot silingon September 28 29 kag 30 ang ila sini mabiyan nga transport strike. Pero diri sa aton sa Iloilo, posible no buwas sila mag-start bilang pag ugyon sa sining transport strike sang pilaman ka mga grupo dito sa Metro Manila, no? Kag subong man sa bahin sang or sa Metro Manila, no? Kag ang diri sa aton abi, no? Bangod sa sining ila sining ginahiwat karon or paghiwaton yung transport strike ti ang aton sini mabiyan nga mga estudyante no mga mamumugo naton no ano ang mga tabo sini basi kon mahulaan sila so ang aton sini bilang city government may mga ara na sang ginapatigayon man nga mga kwandri no mga contingency measures kay ti usually basta gani may ara mabiyan sang announcement nga transport strike in sigidang aton siniyang city government nagahimo man dayon sang tikang no para nga hindi mahulaan ang aton siniyang mga mamamugon at the same time ang mga estudyante no balikan aton si K5 Kim.
2: As I mentioned, kag T5 Sunny, no, tiya mo na, nga bukas man ini sa publiko, no, sa mga luyag pala nga mag-ugyon o konti mag-join. No, kaya tikar, for example, nakita niyo nga nag-join sila or nagpatigayon sila sa mga protest or picket protest. Open gid, no, ang mga progressive groups for the public, no, nga magpasakop sa ilayang kausa ka T5 Sun. And as I mentioned, nag-submit no sa letter of appeal sa mga tawag na no sa Commission on Higher Education as well as sa office no ni Provincial Governor Arthur Defensor Jr. kag Office of the City Mayor Raisa Trañas Chu ang grupo no sa mga estudyante o student leaders diri sa Iloilo City ang mag-declare no sa suspension of classes by tomorrow September 29 up until sa September 30. Pero so far wala pa man update no may kang tanan sa kunbala ini no ang ginaprobahan ang ila ini nga appeal ka K5 Sun no kag by the way effective naman niya subong nga adlaw September 28 dari sa Iloilo no ginapatuman na ang pagpasaka sang plete sa mga depasahero nga jeep o kun ining fair hike no sa by the way no diri sa Iloilo City kag iban pa gid no nga mga lugar man diri sa pungsod naton ang ining traditional jeepney halin sa 13 pesos nga minimum fare for those nga mga regular passengers mangin or 14 pesos na siya ini no kag ang sabahi naman niya sa modernized jeepney halin sa 15 pesos nga.
0: Mm. Oh, na uto naman siya. Okay. So anyway, tiyan mo na no si ang aton si mabiyan nga transport sector no, ginapamatian ang ila sining panawagan nga pasakaan ang pamasahe no, ang mga jeep, ang modernized bus kag ang aton sining mga taxi mabiyan. Tiyang taxi gani ho from 50 pesos sa 65 pesos na ang ila sining flag down sa jeep ang dati nga 13 pesos ang lagi do 12 lang ni 13 na subong ti dugangan pagid sang piso ti 14 na no so 14 na ang sa mga traditional jeep nang sa modernized bus mabyan from 17 pesos na para sa regular nga mga pasahero K5 game.
2: Yes, K5 Sun, no? So, at isubong effect na inidari sa Iloilo City so far, no? May nagkanailain man yung mga, tawag na, no? Mga feedbacks man ang mga pasahero. May aras ng iba nga tinakahangop man, no? Sa mga sitwasyon sa mga drivers natin, considering nga ti, kumbaga, kung mahal yung presyo sa gatong, gamay na lang man, no? Mapauli sa atin sa mga POV drivers, kagti may hara man niya, sang ti, nagahamban nga ti dapat hindi pag ihatag bala sa mga commuters, ang palasanon, no? Especially kung naman nga may mga problema, dapat nga mag-intervene nila yun kag maghimo sang nagakaigo no or long-term solution ang aton sining gobyerno kasi syempre bisan 2 pesos bisan piso sa iban no dako na nga bagay especially kung mag-accumulate kag ang iban nagabiyahe hindi lang man just ba, hindi na lang man bala isa ka ride ka K5 Sunny no so amo na mga updates dari sa bahin sa aton sining transportation sector dari sa Iloilo City.
0: Sige. Madamang salamat ta K5 Game. So, lang-alang kita sa atong sininga time. K5 Game. Oh, sige. Na-utod si K5 Game. Anyway, madamang salamat ta K5 Game. Kaloyo mabiyan sa Gindulong report, no? Parte sa transport strike nga paghihwaton sa aton sininga mga kwandri, mga transport groups diri sa Iloilo, no? Kag of course ining fair hike no nga nag-epekto na subong nga adlaw. Oras naton mabyan Philippine Standard Time alas 4:57. Ning balita mabyan nga inyo nabatian gindulong sa Kalwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Balik kay kita mabiyan dugay-dugay ha, makaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500, garantisado,
4: epektibo,
5: para mismo.
4: DDX 500!
6: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
7: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
6: Mm.
7: Impotence kag kini ining tawag nga sterility.
6: Mm-hmm.
7: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
6: Mm.
7: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
6: Oh.
7: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
6: Grabe.
7: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
6: uh-huh.
7: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas,
6: mm.
7: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
6: Wow.
7: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitis. Mm-hmm.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
5: kag nga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikag
5: epektibo.
4: DTX 500.
8: Sa isa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
7: Ay, galik na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka kadamage sa kwan.
8: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
6: So,
8: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
6: Mm-hmm.
8: Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitis, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
6: Mm.
8: DTX sa 500 kag mitis kada adlaw.
7: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitis? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
6: Aha.
7: Juices.
6: Husto.
9: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
7: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
13: Yung may D3!
15: Mapatats, mga butika!
13: D3 Bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
13: Yung may D3!
15: Mapatats, mga butika!
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis
18: mo! DTX 500!
17: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
17: Masami nagapangihi!
18: Masami ginauhaw!
17: Masi may diabetes ka na!
18: Mag DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubos
18: ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
18: Garantisado!
17: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika, nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
25: Good news!
24: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
24: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa?
28: Kag nagabaho ang kilikili?
30: Mag-Clinica Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Dayo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kadaragsa nga pungkot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasi City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500.
4: Kapoy,
5: relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3
6: yung may Physio.
1: Ang Physio
6: yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
1: K5
10: News FM.
1: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras mga ka-K5, Philippine Standard Time, alas 5:11. Ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: El Castigador.
11: Balik kita mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulogda sa tiyon sang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Kag nagabulig man inimabyan para nga makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Standby mabyan kay K5 Gini Kauyunan. Aton manhinahibloon niya sining report mabyan. Ang mga barangay sa siyudad sang Iloilo ginapanawagan na dapat mangin aktibo sa pag-upod sa clean up drive sang city government. Kay ti ang aton sinimabyan nga siyudad nagapatigayon na naman sang clean up drive sa pila ka mga waterways diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kagabi nyo ano ang nakuha nila? Masubra duha ka tunilada sang basura. Gamuning ang aton sining mga suba. Aton sining mga drainage sa kanal. Poros na lang basura ang makit-an naton mga abyan. Amoy na ang resulta. Kun nga nagabaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kun mag-ulan bisan gamay lang. Kay bangod ang aton sining nga mga kasubaan, ang aton sining nga mga drainage sa kanal puno sang basura. Ti sinong basulo naton dira? Why gid kita sang basulon, no? Kita mismo nga mga pumuluyo amo ang may kahimuan sina. Ti para nga malikawan mga abyan ang mga baha, dapat kita man mga pumuluyo amo ang maghulag. Ugaling kay ti amo na ang naobserbaran bala naton mga abyan, kun nga every time nga mag-ulan, nagabaha dayon, kay ti daw ay man sa may nagahulag, no? Sa mga barangay nga nagapang limpyo sa ilada ang mga drainage kanal. Makita naton mga basura ara gihapon sa kanal, mga basura nagalinapta sa dalan. So amo ini ang isa mga abyan sa mga rason kun nga ang aton sini nga BSKE election gin paiway, no, gusto sang aton sini nga gobyerno nga i-extend ang pag-servisyo sa aton mga barangay officials, hindi para magtiner kamuda sa inyo pwesto, kundi para nga magpadayon kamo sa pag-servisyo sa publiko sa inyo sini nga barangay, para nga ihimuon ninyo ang inyo sini nga mga katungdanan, pareho sa pagpatuman sa mga proyekto, pareho sa pagpabilin sang katinlo sa inyo sini nga barangay. Pagpabilin sang katinlo, ha, sa inyo sini nga barangay. Isa ina sa mga mayor na mga supposed to be, no, mga buluhaton, helikoton sang barangay. Kati naga ang paglimpyo sa aton sini nga syudad. Nag-start ina mabyan sa aton sini nga barangay, no? Siyempre una-una gid sa aton sini tagsa-tagsa ka Panimalay, and then sa aton sini nga barangay. Kung malimpyo ang Panimalay, malimpyo ang aton sini nga barangay, malimpyo ang bilog nga syudad sang Iloilo. Te kun waay sang may nagahulag nga mga barangay officials na para magtinlo sa ila sini nga barangay, te basura gid ang aton sini nga lugar. Puros tanan kita basura. Amo na mabyan nga nagapakita man ini kung mag-ulan, kung nga nagabaha kita, kay puro basura ang makitaan sa aton sining nga mga kanal. Magluwas na nga daan sa mga palpak na nga daan nga mga drainage sa system, nga gin pang ubra, dugangan pagid mabyan sang panghaboy man sa mga katawhan, mga pumuluyo, sang basura bisan diin lang, di amo pagid na mabyan ang nagadugang sang pagpalala sa aton sining nga problema. So kung nagahulag na sumong aton sini nga syudad, nagapatigayon na sang clean up drive, no, ginalimpyuhan ang aton sini nga mga waterways para nga malikaw kita sa pagbaha kun tion mag-inulan. Pero hindi na mabyan na enough. So dapat sa aton sini nga mga barangay mismo magumpisa ang pag binuligay sang aton sini nga mga pumuluyo. That is why ang aton sini nga General Services Office nagapanawagan sa aton sini nga mga barangay officials nga mag-ugyon sa syudad. Hulag na kamo, sano pa kamo mahulag? Kay ti halin pa na sa una amo na nang problema. Testa subong amo nga po ng problema. Subot sa lingon wa ay gid sa may nagahulag. Natapos nang termino sa mga barangay officials, the same nga po ng problema sa barangay ang basura. O ti gin-extend ang termino ninyo, ipakita nyo nga deserve kamo nga i-extend ang inyo sini nga termino. Mag-ugyon sa pag-paninlo, pag-pabilin sang katinlo sa inyo sini nga barangay para mabiyan nga manami man ang aton sini nga syudad, no? Amo na lang itatawag naton nga kung matinlo ang palibot naton, manami man kung tulokon. So check naton si K5G ni Kauyunan. Parte sa sining panawagan sang GSO sa mga barangay officials nga mag-upod sa pagpabilin sang katinlo sang o sa pagpatigayon sang clean up drive mga ka K5. Check naton si K5G ni Kauyunan.
4: K5 News FM Kampyon Report.
13: Okay, five, Sunny, mangin weekly na ang pagpatigayunon na clean up drive sa Iloilo City Government sa pagpanguna sa General Service Office, Office of the Conservation Facility o kung FCO, kag Iloilo City Environment and Natural Resources Office o kung Iloilo City Senro ka K5 Sunny. Ini akabahin ni ka K5 Sunny sa programa sa Iloilo City Government na upland kontrabaha na ginunsarmana subong langgid na tuig ka K5 Sunny. So sa nagumpisa ni ang clean up drive ka K5 Sunny sa antitalikdan ng Semana Biyernes ago September 25 sa diin ka K5 Sunny sa Motinus ang din patigayon na clean up drive sa Maidun Creek kag Lapus Norte Creek ka K5 Sunny, which is ultimately nakakuha ang aton ng General Service Office sang malapit duha ka tonelada nga basura sa duha na ka mga lugar. Sa Dungon Creek kay Kamsa, nakakuha sila sang 480 ka kilo or equivalent almost to 1 ton. Sa Lapus Norte naman 400 or 910 ka kilo, almost 1 ton naman ka K5 Sunny. So ini ang basura ka K5 Sunny nga na-collect sa General Service Office ang kumbaga amo ni ang nakuha nila sa uila nga pag-clean up drive. Tapos sa Kaifabsan, magluwas dira ang Haro River ka Kaifabsan ni ginapatigayon man sa cleanup drive ng Iloilo City Government as idalo man sa upland kontrabaha more or less yara naman sa 10 katanalada na ang ilang basura nga nakuha. Kung madumduman naton, una naton ni nga nakuhaan ang dito sa May Dungon Creek ng mga nagatilambak na basura ka Kaifabsan ang nalimpihan man sa Iloilo City Government o sa GSO. Ang Haro River ka Kaifabsan ni amo ni ang una nga kumbaga launch o kung amo niya una nga target sa upland kontrabaha nga nag-umpisa diri sa May La Paz padulong sa upstream nga mga barangay kay diri sa May distrito sa Haro. So sa una kay Kaysan scheduled lang ini kung saan o bala ang pagpanglimpyo dumduman ko sa bulan sa if I'm not mistaken Mayo kay Kaysan mo ginumpisahan ni upland kontrabaha kag wala gid maubos sa nga GSO pagpanglimpyo ang aton nga Haro River. That's why sa karon ginhimo na nila ang scheduled weekly na ang cleanup drive because sa Kaysan ini nga mga barangay nga una nga ginapanglimpyuhan sa General Service Office amo ni ka Kaysan ang barangay nga na-observe naton bala nga kung magtupa gani ang mamunog nga ulan do wala man bagyo kun na ulan lang natural nga ulan sir line na Kaysan dastig magtaas ang tubig sa ilang lugar kag buhay mag-subside. Di ang observation diri most likely ang mga drainages sa mga lugar nga ni Kaysan especially sa La Paz kag Haro a clog bala sa mga basura ti hindi enough na dapat ang i-clogging mo lang ang drainages sa Kaysan. Dapat ang imong outfall ang limpyuhan mo man kag dapat wala sa may mag-impede o kung wala sa may magharang ang mga basura agud hindi ma-interrupt ang natural flow sa tubig baha sa Kaysan. Muni nga aginting uhaan sa karon sang city government nga ma-weekly na ang pagpatigayon sa cleanup drive naton sa Kaysan. Ini lang ni Kaysan according to engineer Neil Ravina ang head sa GSO nga one na kumbaga hindi na ni responsibilidad sa General Service Office sa Facility Conservation Office sa sentro ang pagpanglimpyo dapat sa Kaysan aktibo man ang mga barangay nga mag-upod abi kag mag-ugyon sa ginapatigayon nga pagpanglimpyo sa barangay because sa Kaysan dapat gid nag-umpisa sa barangay ang kumbaga disiplina ang proper waste management solid waste management sa Kaysan okay anhon sang syudad abi kay Kaysan nga sundon kang limpyo kung kada semana ginatambakan gyapon sang basura. Actually kay Kaysan according to Mr. Ravina sang pagpatigayon nila sang cleanup drive sang Biyernes dito sa May Lapus Norte dun na disappointed siya kag somehow frustrating kay ang mga basura kay Kaysan nga ilang nakolekta on their assessment kay Kaysan hindi lang kumbaga mga typical nga mga basura nga ginhaboy balas higad sang dalan nga naanod sa tubig. Pero may mga ipilagi dyan kay Kaysan ka mga kauturan naton nga ilang nga basura ginasunod nila sa isa ka dako nga sako na balang nga sudlan sa bugas sa Kaysan. Ilang nga basura din ni buta kag diretso haboy sa waterways naton sa Kaysan ko bagin himo nila yang tambak.
11: Go ahead.
13: Ginhimo nila kay Kaysan nga tambakan abi kun halabuyan sa ilang nga basura ang aton nga mga waterways. That's why nga ti, bisan ano ka pang panglimpyo sa aton ng city government, kung wala disiplina sa barangay, wala gyapon paantunan sa Kaysan. That's why nga nagahingyo ang natungdan, Engineer Ravina, na dapat ang barangay man mismo ang mag-take action kag mangin responsable man sa pag-maintain sa ilang area sa Kaysan.
11: Sige. So anyway, ti, amo na ang panawagan kay 5 sa ato sininga GSO sa mga barangay officials nga mag-upod sa ila sininga clean up drive no para nga masolusyonan ang madugay na naton nga problema sa baha diri sa siyudad sang Iloilo Key 5 Gen.
13: Yes, amo gyud ta kay Kaysan no. Hopefully amo na gani kay Kaysan no hindi lang sa isa lang ka kumbaga sector ang dapat magtutok sa pagpanglimpyo. Dapat multi-sectoral ni Kaysan with the help man of course sa aton nga community nga mag-maintain once nga nalimpyuhan na ang aton nga mga waterways kag drainage sa Kaysan. And of course, kabalo kita mag practice ng proper waste management kag maghaboy sa aton nga basura sa insakto nga lugar kag Kaysan.
11: Sige. Madamo salamat ta kay Feb Jen.
13: Report na gikan sa Iloilo City ni ka K5 at Jenica Uyunan para sa Kapitan Balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: K5 News FM, Kampyon Report, El Castigador.
11: Madamong salamat K5 Gina Kaoyunan direkta mabiyan sa Iloilo City Hall. Tomo to ang panawagan sang GSO no sa mga barangay officials. Pero abi nyo, hindi lang ni enough no nga panawagan lang sa mga barangay officials nga mag-ugyon kag mag-upod sa kampanya kontra baha. Dapat may ara gid sa ginatawag kita nga coordinated effort. Kumbaga ang aton sini mismo nga city government mag take time no nga tipunon ang mga barangay officials or mga barangay kapitan kag mag patigayon sang dudulungan nga paglimpyo sa bilog nga syudad sang Iloilo nga blang ginatawag bla naton sa una kun sa una may ara kita sang ginatawag nga Saturday habit na every Saturday nagatipon tanan-tanan nga mapumuloyo sa tanan nga barangay kag nagapaninlo sa palibot sang syudad sang Iloilo sa tong naga kun ini no sang kasagsagan sa tong nagkwanbla nagtuhaw ang outbreak sang dengue. Tikinanglan nga magpanglimpyo ang bilog nga syudad. Tinag-uyog yun na naman ito mapumuloyo. Tanan nga pumuloyo, nag-panglimpyo man. O galing kay ti. After nga na tapos na ang kwan, ang outbreak, nagbalik na sa normal maabyan at ibalik naman sa normal nga pangginawi ang mga tao. Why na nag-panglimpyo, tapos haboy diri, haboy didto sa mga basura. Ti siguro... ang aton lang dirhimoon is buhion naton ina nga kampanya or ina nga helikoton no magpatigayo naman no i-launch ina nga programa para nga dululungan nga magpanglimpyo ang bilog nga syudad sang Iloilo kay kun manawagan ka lang ang iban niya bungol ang iban niya hindi kabati iban niya waya nagasapak pero kun i-kun yo gina i-implement yo gid bilang isa ka kwanabe ka simultaneous nga buluhaton ati na siguro laban-laban na talos tanan nga barangay mag kwan gina no magahulag gina sila kay sig ano yang iban nga barangay nagahulag ka ikaw da iya imo ay ati maiguan ka gina no mabalikan ka gina ti amo na so dapat hindi lang kita manawagan no sa aton sini nga city government or sa GSO naton i-kwanyugid no himuon nyo gid nga dapat hindi lang niya sila nga hingyuon kundi dapat gid no nga i-kwanyugid sila no i-tawag sini i-hipahimo gid sa ila nga ina nga pagpanglimpyo sa palibot naton is regular nga himuon naton diri sa syudad sang Iloilo para nga malikaw kita sa baha kag ti siyempre dalas das na datanan tanan nga mga balatian madula man madula ang dengue madula ang leptospirosis madula ang mga masakit nga dulot sa mga insekto mga langaw no kag iban pa mga ipis mga ilaga o ti damo ka sang mahimo nga mangin epekto nga manami kon malimpyo ang aton sininga palibot siyempre magluwas nga nami ang kagmasulhay ang imo sininga pagsinalayo da sa barangay nami gid ya tulukon kun matinlo no kun wa isang basura naga linaptada ya muna ano so dapat ugyo-ulugyon kita tanan dapat ipa kwan gid ipa himo gid sa tanan-tanan naton nga barangay officials na ina nga mga helikoton is hindi lang ya para nga pagusto-gusto lang sino lang yang may gusto no magupod upod kamo pero kuno iti wai hindi na dapat so dapat i-kwan gid no i-coordinate gid ang tanan-tanan ng mga barangay parang himuon ini nga buluhaton bilang isa maabyan ka regular no nga clean up drive diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Alas 5.28, so ay nakita time sa ito sininga pagpangalagad. Standby na sa masunod nga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagpasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan ng serbisyo publiko. Sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News. News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ika yung lawas sa lungan,

0: 33. Oras ginadulong sa Kalawan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
0: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes ng adlaw, Setyembre 28, tuig 2026.
4: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamang FM dial. Makita ang kamabata makita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
4: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa Kalawan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, disaster volunteers ang Iloilo City hatagan sa insurance. Duha ka DRRM programs iga-institutionalize.
4: Cirrus Liner magapatuman sang bagong pamasahe sa balasan Iloilo nga ruta.
0: Biyahe sang Roro sa Ahoy kag Ibi Magaluna suspendido.
4: Suspect sa pagbuno patay sa 67 anyos nga tigulang sa Dumangas ginpaidalom sa inquest proceeding.
0: Balita Nasyonal, Villanueva ginpakamalaot ang 9.8 billion pesos nga buhin sa libre nga tuition fund.
4: Election lawyer naghingyo sang TRO sa Korte Suprema batok sa pagpuspon sang barangay kag sangguniang kabataan election.
0: Sa nagapanguna nga balita international, Iran handa nga liwat makig-away sa US kasunod sang deadlock sa Strait of Hormuz.
4: Sa balitang sports, sa Arundina Kagpon sulod sa quarterfinals sang 2026 Asian Games Women's Beach Volleyball.
0: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Senador Robin Padilla luyag nga maghimo sang pelikula sa kabuhi ni Rini Baterbunya. Amo yung tuban ang mga headlines sa aton nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:37, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
2: Balitang lokal!
0: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa Kalawan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na mainom sang kape nga puro kalamay, na hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi, Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinakahealthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Paghahatagan sang group insurance coverage ang isang Iloilo City Government ang mga accredited disaster volunteers nga nagabulig sa syudad sa tiyon sang emerhensya kag kalamidad. Ini ang isa sa mga ginistoryahan sa third quarter meeting sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council kun sa diin gintalakay man ang pagpa-institutionalize

0: sang barangay empowerment ka for rescue initiatives, safety and emergencies program kag Kabalaka Expo. Gina-finalize na sang syudad ang guidelines kag qualifications para klaro kung sino sa mga accredited volunteers ang mahimo nga maka-avail sang insurance kag ano ang coverage ni. Para sa syudad, importante nga samtang ginapangabay ang mga volunteers nga magbulig sa tiyon sa emerhensya, mayara man sila sang proteksyon. Sa meeting, ginaprubahan sang City DRRM Council ang accreditation sang 8 kadtuga nga volunteer groups. Ang accreditation kabahin sang Kabalaka Volunteer Program sang syudad nga naghatag sang lugar para sa Mailunggo nga luyag magbulig sang kag mag-share sang ila skills sa disaster preparedness and response. Isa pagid sa mayor nga gitalakay ang mga proposal nga himuon nga permanente kag annual program sang Iloilo City ang kag barangay or ang barangay empowerment for rescue initiatives, safety and emergencies program. Isa ini ka 6-week training program nga naga-cover sang fire prevention and preparedness, basic life support kag first aid, search, rescue and retrieval evacuation procedures kag iban pa nga mga skills nga magamit sa aktual nga emerhensya. Sang 2025 kag 2026, mayara sang 638 ka mga graduates halin sa 81 ka barangay sa 7 ka distrito sang Iloilo nga nakaagi sa programa. Ginaduso man ang qualified graduates ini matagan sa insurance coverage bilang proteksyon sa ila kon magserbi bilang volunteers kag first responders sa syudad. Suno kay Mayor Raisa Trinias, nakita niya mismo ang importansya kon may nagakaigo nga training. Amuman ini nga rason nga luyag sang alkalde nga mapasangkad ang training, sunod nga target amuman ang pag ang mga empleyado sang naglain-lain nga departamento sang City Hall.
1: Sa piya nga bahin, nagpahibalo ang Valacar Transit Incorporated o Conceres Liner sa mga pasahero nga may bago na nga pamasahe sa ruta sang Balasan Transport Terminal pagkato Iloilo City kag pabalik epektibo subong Lunes, Setyembre 28-26. Ini ang pagsunod sang bus operator sa bagong fare rates na ginaprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB bawat sa pagtaas sa operational cost sa presyo sang krudo. Samtang ginabis suha naman ang mga pasahero nga magpangayo sang impormasyon sa terminal o kung konduktor sang bus antes magsakay agud mahibaloan ang eksakto nga pamasahe base sa ilang nga destinasyon. Padayon naman ang pagmonitor sang LTFRB sa pagpatuman sang bago nga pamasahe agud masiguro nga masunod sang public utility vehicle operator sang aprobado nga fare matrix.
0: Alas 5:41 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadurong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani ibisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginkasubo kag ginkakibot sang isa ka pasahero matapos nga natuslukan ang iya alatrasan sa sunod sang isa ka modernized jeep samtang nagabiyahe aga pa subong adlaw Setyembre 28. Sa post sang pasahero sa isa ka group sa social media, natabo ang insidente alas 6 sang aga samtang nagakommute pagkadto sa iya duty sa Iloilo Mission Hospital. Hinali na lamang suno sa iya nga may nagtuslok kag nagngutngot sa iya nga alatrasan samtang nagapungko sa sunod sang salakyan. Sang ginchekyar na diskubrihan nga may mataliwis nga tunok nga nagagawa mismo sa tunga sang buho sang pulungkuan. Gintinguan man sang konduktor sang jeep nga tuslokon sang iya nga tudlo ang among nga bahin kag nakibot man ini sa mabatyagan nga may mataliwis gidman nga bagay sa buho. Sa piya kabahin, nagpabutsyag naman sang dako nga pagkadismaya ang biktima. Bangod sa mahal nga plitihan nga ginasukot sa mga modernized jeep subong, apang wala man ginapasangkal nga ginakayo ang kalidad sang ila serbisyo kag siguridad sa mga pasahero. Tubtub subong, nagaantos gihapon sa kasakit kag nagangutngot ang biktima samtang nagatrabaho sa iya duty. Nagapanawagan man ang natungdan nga mangin mabinantayon ang mga commuters sa mga tag-iya kag kooperatiba sang modernized jeeps nga chikeron pirmi ang sulod sa ilang unit agud hindi na masulit ang kasubong nga insidente.
1: Sa piyag nga bahin na suspendido ang tanan nga nakaschedule nga biyahe sang Roro vessel ng MV Halili sang Ahuy, Iloilo kag Ibi Magalona Negros Occidental subong nga Lunes, Setyembre 28. Sunod sa travel advisory sang FF Cruise Shipping bangod ini sa maintenance sang MV Halili. Samtang ang mga kargamento kag pagserbisyohan sang LCT Senado. Ginabisuhan ang mga pasahero nga magplano sing temprano sa ila pagbiyahe kag mag-contact sa ila talatapana. Nagapangayo ang kumpanya sang paghangop sa mga pasahero kag ginapasiguro ang seguridad sang tanan.
0: Ang masunod naman nga balita lokal nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Clinica DTX 500, ang palay leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nakaanis ang 231 kasako sa Humay si Arlie Balsomo sang Absisay Rice Cluster sa Barangay Bulak Sur, Batad, Iloilo sang Setyembre 18. Ang kada sako may average nga 60 ka kilo kag naglabot sa 6.9 metric tons kada ektarya ang iya ani. Gintanom ni Balsomo ang jackpot 102 nga klase sang Humay kag nagamit sang granular applicator kun diin na buligan man ang iya pag-ani pinaagi sa husto nga pag-atipan sang tanom kag paggamit sang nagakaigo nga abuno. Ginbaligya ang iya palay sa taga 21 pesos kada kilo. Si Aldin de la Cruz ang assigned cluster coordinator samtang si Noel Buendia naman ang nagbulig bilang agricultural extension worker.
1: Sa aton odihi nga balitang lokal, ipaidalom sa inquest proceeding ang sospeka nga nagbuno patay sa 60 anyos nga tigulang sa sitio Sinikway, Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo sa Setyembre 26-2026. Ginkilala ang biktima nga si Erna Fiebre Dimpota, byuda kag residente man sa nasambit nga lugar. Ang sospek naman amo si Danilo Bacalso Abenera, 25 anyos nga residente sa Barangay Lakturan, Dumangas. Sunod sa report sa mga otoridad, natabong insidente sa ginabanta alas 3:20 sang kaagahon samtang nagapahuway ang biktima sa sulod sang iyang at tiyangge. Nakabati na lamang sang gahod ang iyang mga himata kag sa pagpati nga nangawat ang sospeka, gilagas ni sang himata sang tigulang apang wala na naabtan matapos nagluksos sa suba. Nadiskubrihan na lamang ang ginbuno malapit sa liog ang tigulang sa diin, nagaangot pa ang kutsilyo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gidiktara na ininga dead on arrival. Sa amuman nga adlaw, nadakpan naman ang sospek na nagapan nagawa sa idalom sang kahoy sa suba. Nibaloan nga nakaagi na preso ang suspect matapos nga nang ransak sadto sa municipal hall.
0: Balitang National. Balitang National. Alas 5:46. Ang masunod naman nga mga balita national nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabaghamis ng kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian sa panit kasubong sangbuni katikati punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin-question ni Senador Joel Villanueva ang dako nga pagnubo sang pundo para sa libreng matrikula para sa mga estudyante sa state universities and colleges o kon issues kadungan sang nagahilapit nga implementasyon sang kasuguan nga nagatingwa nga unahon ang bulig para sa pinakaimol nga mga estudyante. Sa tiyon sang budget hearing para sa Commission on Higher Education o kon CHED kag issues, ginatagan punto ni Villanueva nga ang pundo para sa universal access to quality tertiary education nagnubo sang 9.75 billion pesos halin sa 37.54 billion sa 2026, tubtob 27.79 billion na lamang sa ginaduso nga budget. Mas dako man ang kabilugan nga pagnubo sang budget sang CHED halin sa 48.39 billion sining tuig mangin 35.45 billion pesos na lamang ang gina-propose nga alokasyon para sa ahensya sa 2027 o kon 12.91 billion pesos nga pagnubo. Suno kay Villanueva, importante nga masiguro ang bastante nga pundo para sa implementasyon sang Republic Act 12325 nga nag-amyenda sang Universal Access to Quality Tertiary Education Act kag nagatuyo nga mas mahatagan sang atensyon ang mga estudyante nga nagakinahanglan gid sang subsidy.
1: Samtang nagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema si election lawyer Romulo Macalintal sang Setyembre 27 Domingo sang gabi nga nagahingyo sang temporary restraining order batok sa pagpatuman sang kasuguan sa nga nagapospon sang barangay kagsangguniang kabataan election kon BSKE. Ginpahayag ni Macalintal nga electronically niya ginfile ang petisyon batok sa bagong ginpasara nga Republic Act number 12326 sa kunang aka fixing the term of office of the barangay officials and members of Sangguniang Kabataan to 5 years. Gin-question ni Macalintal ang pagdaso-daso ng pagpasara sang kasuguan nga wala pa ini mausisa sang publiko.
0: Sa pihak nga bahin mabyan, ang masulod naman nga balita nga inyong mabatian ni Gadurong sa Kalwan, sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos maligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Naghatag sa aton sang 48 oras nga proteksyon batok sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Kabugusan nga 337,476 ka mga private sector workers sa Central Visayas ang makabenepisyo sa 42 pesos nga saka sa minimum wage matapos nga ginaprubahan sa National Wages and Productivity Commission ang wage order para sa rehiyon. Suno sa Department of Labor and Employment, mangin epektibo ang bago nga wage rates sa October 14. Sa bago nga wage order, mangin 582 pesos kada adlaw ang minimum wage sa Class A areas samtang 542 naman kada adlaw sa Class B areas. Sakop sang wage increase ang mga mamumugon sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Sikihor.
1: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginakabalakan sang pila ka mga sektor ang gidoso nga budget sang Department of Agriculture para sa tuig 2027 nga naglabot sa 198.45 billion pesos, mas manubo ini sang 8% o kun 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na ginaprubahan para sa ahensya sang tuig 2026. Suno kay Anay Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, nagahatag ini sang dako nga pagpamahog sa food security sang pungsod, ilabi na sa ginapaabot nga tuman nga epekto sang El Nino kag nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga nagapataas sa gasto sa produksyon. Ginsuwestyon ni Montemayor nga unahon ang pagpabakod sang lokal nga produksyon antes imbes nga magpasalig sa mga importasyon agud malikawan ang krisis. Sa
2: Balita International.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita international, ginadulong sa Kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maka and Club Huasca para sa mga maluyan ang tuhod, madasig kapuyon, perimilang ginakapuy, mag-extend the food supplement for men. Nagapaayo inis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagpabutyag si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga preparado na ang Iran kung magsugod ang pag-inaway nila sa Estados Unidos matapos nga ginbasura sang Washington ang ila pitok adlaw nga plano para sa liwat kapagbukas ang Strait of Hormuz. Sa piyak sini, nagsiling si US President Donald Trump nga naglaom siya nga makigdigosasyon sa Iran sini nga simana samtang ginapirit niya nga mangin madinalagon ang Washington sa amuman nga away sa sulod sang malipot nga riyon. Samtang mabaskog nga ginpanginwala sa militar sang US ang pahayag ni sang Tehran nga nakuha sa militar sang Iran ang isa ka moderno nga underwater drone sang US sa Strait of Hormuz. Sa amuman nga tion, 5 kalalaki ang ginaresto malapit sa isa ka pasilidad sa airbase sang United Kingdom nga ginagamit sang US para sa mga operasyon batok sa Iran bagod sa suspit sang nagadala ini or nagadala sila sang mga armas kag may kangtanan sa terorismo.
1: Naglubog sa baha ang masako nga dalanon sang capital sang Thailand nga Bangkok tungod sa 48 ka oras nga wala untat nga ulana. Bangod sa nagdeklarar sang flood disaster ang otoridad sang Bangkok sa 50 ka distrito sang Sabado, Setyembre 26. Suno sa otoridad, masobra 300 mm sang tubig ulan ang nagtupa humalin sang Webes sang tinaliktan nga semana tubtub Sabado sang aga. Amuman ang pagbaha nga nagresulta sang pagka-delay sa biyahe ilabi na sa porsyon malapit sa Don Muang International Airport, rason nga nag-abiso ang nasambit nga paluparan nga magdalana sang duha tutub 4 ka oras nga masami nga travel time agud makalabot sa scheduled flight.
2: Balita sports.
0: Kagkaroon sa balita sa hinampang, ginadulo naman sa Kaluwan sang Clinica Spur Biotics with 80 billion infused ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spur Biotics nagabuli gini tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spur Biotics, the fortified probiotics. Nakaabanti sa quarterfinals ang women's beach volleyball sanday Cherry Rondina kag Bernadette Pons batok sa ilang mga kaaway or kasumpong nga sanday Sakura Ito kag Mayo Sawami sang Japan matapos sila ang magdaog sa straight seat sa sang round of 16. Wala na ginpabayan sang duhang ang magdugay ang ilahampang matapos nilang daugon ang duha sa seats 21-17 kag 21-15. Agud masiguro ang ila pwesto sa masunod nga round sang turnio. Naibuluan nga halin sa unang set ginpakita nanday Rondina kag Pons ang ila control sa hampang kag nagpadayon nila or napadayon nila ang momentum tubtub sa ikaduha nga set.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para sa aton showbiz balita, ginbuyagyag ni Senador Robin Padilla nga nagaprepara sila sang iutod nga si Bibi Gandang Hari para sa pelikula May Kaangtanan sa Kabuhi sang atleta nga si Rene Baterbonya. Suno kay Padilla, mangin kabahin man sa proyekto ang filmmaker gikan sa Mindanao kag si Gandang Hari naman ang natalana nga mangin direktor. Kun madumduman nga si Rene ang nagpresentara sa Davao sa 2026 sa palarong pambansa sa Agusan del Norte or Agusan del Sur kag ginpaabot nga maghampang kuntani sa Ateneo UAAP Season 89 subong nga tuig apang nalumos patay sa Aurora kaupod ang iya teammate nga si Divine Adelia.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 5:54. Kag ang ito ba naman kabugusan sa nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyong tag sa kamangi FM dial. Makita ang kamabatian makita worldwide at pinaagi sa official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa Diligid Lamang Madugay. Sa ngalan, sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ni si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kag sa pangalan naman ni ka-K5, Keisha Hanaysay. Ako naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 88 dias na gid lamang nabilin kag Pasko na.
2: But sa, before that, kay Five Sunny, ginatamyo tanay no sang happy, happy, happy birthday ang imong partner, ka K5, Kisha Hanaysay.
1: Happy, happy birthday, K5, Kisha Marie Hanaysay. Enjoy your day. Yeah. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa, sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kako naman si ka K5 Jenny Kauyunan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium Nationwide.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga budika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Masalikan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
17: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghining nakakainis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mga buti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Mas tagtilo ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: DTX 500.
4: K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM Philippines.
4: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
21: Visayas and Mindanao. With brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel. In a time when every issue has two sides.
22: If there's anyone that most guilty, yung mga politiko natin.
23: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
24: It will depend on how the prosecution presents.
25: It's really your commitment to the truth.
21: But here, every voice gets heard.
26: It look better to foreign investors. They see that we have potential.
27: They have to know how to deal with politicians.
21: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. A political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
28: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
29: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
21: The Commanders.

0: Mayroon po mga imbento, sir, kasi bilang isang pulisyer, ano yan, may turting yan?
1: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, umuwiin siya magpaya Lady Victor test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo at hindi.
2: Sa gitna ng mga banat sa kanyang kredibilidad, katotohanan daw ang pinangahawakan ni Rodolfo Gracioso. Siya ang lumutang na delivery boy umano ng mali-maletang pera para sa pangalawang pangulo.
3: Di lang daw sa normal na sasakyan inilagay ang piles of cash, kundi sa helicopter at roro sa sobrang dami ng pera. Di na rin nagkasya sa isang bahay lang umano. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive, perang pinadala umano kay VP Sara ni alleged bagman Rodolfo Gracioso. Kinailangan daw i-helicopter at iroro. Anim na bahay sa Valle Verde, ginawa umanong imbaka ng kickbacks. Rodolfo Gracioso hinamon si VP Sara at Lord Alan Velasco na magpa-lie detector test. Exclusive din, JTC Group of Companies na lumabas sa impeachment trial ni VP Sara, iniuugnay din sa malawakang soil erosion sa Zambales. Walang cover-up, DPWH Secretary Vince Dizon nilinaw ang pahayag na walang ghost project sa Taguig. Postpone pa more, pagpapaliban sa BSKE, hinamon na sa Korte Suprema. Isa pang exclusive, Apple David, nagsalita na tungkol sa kanila ni Chad Gamad. Relasyon ng dalawa, very serious na raw. At Alex Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Asian Games.

0: Posibleng irekomenda ng DILG sa DOJ na mapasailalim sa Witness Protection Program si dismissed police officer Rodulfo Gracioso. Ito ay kung mapatutunayang kapanipaniwalang mga akusasyon niya laban kay VP Sara at kay former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang agenda report ni Leigh Cabagani.
1: Matagal ding naging security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang controversial na police at self-confessed bagman na si Patrolman Rodolfo Gracioso. Yan ang kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. Sa kabila ng mga kasong administratibo sa Calabarzon simula pa 2021, nanatili sa serbisyo si Gracioso dahil sa bagal umano ng proseso bago tuluyang sinibak nitong September 11.
2: Yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally na resolved, resulting to his dismissal from the service. And before that, mayroon din siyang kaakibat na suspension that was been served.
1: Nasa 20 beses umanong nag-deliver si Gracioso ng higit 2 bilyong pisong cash kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022. Ang lahat ng ito sa utos daw ni Velasco. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulia, dadaan sa matinding beripikasyon ang mga aligasyong ito.
3: Hindi naman pwedeng agad accepted as katotohanan kaagad. Titignan natin, we will study him, he will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo siya sabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung anong katotohanan.
1: Sabi ni Rimulya, kung mapapatunayang kapanipaniwala ang mga pahayag ni Gracioso, maaari siyang irekomenda ng DILG sa Department of Justice para maisailalim sa Witness Protection Program. Una nang tinawag ni VP Sara na isang media stunt lang ang mga alegasyon ng naturang pulis. Kakasuhan din daw ng bisis si Gracioso.
4: Tinawag naman ng kampo ni Velasco na gawa-gawa at hindi tugmas sa mga tunay na pangyayari ang paratang ng kanyang dating security detail. Para sa Agenda, Leigh Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Tinawag ni PBBM na buwaon o sinungaling si VP Sara matapos ang tirada nito na desperado raw ang administrasyon na pabagsakin siya. Pero sa mga aligasyon laban sa bise ni Rodulfo Gracioso, ebidensya raw ang hanap ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
6: Kadalasan, no comment si PBBM sa lahat ng isyong may kinalaman sa kanyang estranged uniting partner na si VP Sara. Pero for the first time, nagsalita na ang Pangulo.
7: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
6: Hindi na raw nanahimik ang Pangulo ngayon dahil paulit-ulit umano ang pagsisinungaling ng VP maging ang paninira raw nito sa administrasyon. Tumawag daw si PBBM kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro para iparating ang mensaheng ito dahil hindi na raw kasi pwedeng palampasin ang umano'y destabilizer at obstructionist na bise. Kaninang umaga, tinawanan lang mismo ni PBBM ang claim ni VP Sara na hinaharang ng Pangulo ang kanyang presidential run sa 2028.
8: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
9: Sure.
8: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
6: Normal din daw sa mga respondent gaya ng bise na itangging may sala siya na tipong kahit bibitayin na ay hindi raw aamin. Ito naman ang sagot ng Malacanang kung pinaninindigan ba nila ang kanilang unang pahayag na in a way, sapat na ang napatunay ng prosekusyon para makonvict si VP Sara. Agosto nitong taon ang unang bumoses ang palasyo sa impeachment trial at sinabing base sa pagturo ng witnesses sa kanya at kay Colonel Dante La Chica, tila sapat na ang bala ng prosekusyon para sa conviction. Pagdating naman sa nagpakilalang aide ni former House Speaker Lord Allen Velasco, ebidensya pa rin ang hanap ng Malacanang. Pero kung may pruweba naman talaga si Rodolfo Gracioso, dapat lang daw itong silipin dahil pondo ng bayan ang usapan dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, BuiNoir News Channel.
0: Pinaninindigan ng dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso ang alegasyon na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Matapos pabulaanan ni VP Sara ang mga paratang may hamon ngayon si Gracioso sa pangalawang pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
9: Si Ma'am Sara po at kay Sara Alan Velasco, willing siya magpaya lie detector test po. Ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa atin ng totoo at kumuli.
10: Ito ngayon ang hamon ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Allen Velasco para kay Vice President Sara Duterte at sa dating amo. Humarap muli sa NBI ngayong Lunes si Gracioso matapos imbitahan para ma-question tungkol sa kanyang isinumiting sworn statement kung saan idinetalye nito ang kanyang paghahatid ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 ng manilbihang Chief of Security ng dating Speaker. Una nang itinanggi ni na Duterte at Velasco ang alegasyon. Sabi pa ni Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Pero para patunayan ang kanyang mga pahayag, nagpakita ang dating security aide ng ilang mga larawan sa mga pagkakataong nakasama niya si na Duterte at Velasco. Sentro rin kasi ng usapin ang kanyang kredibilidad matapos maulat na dismissed na siya sa PNP.
11: Mayroon po mag-imbento sir kasi bilang isang polisyer, ano yan ni Colombian?
9: Nagulat ako nang nakipag-cooperate ako kay father, biglang lumabas sir na ano na dismissal. Yan. Yun lang. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami nagano sir yung proper hearing ko.
10: Aminado naman si Gracioso na may pagdaramdam siya laban kay Velasco. Hindi raw kasi siya nito tinulungan nang magkasakit ang ama.
12: Ano pong sinabi niya sa inyo?
9: Wala daw siya sa posisyon niya eh.
12: Binaraan niyo po ba siya prior na maglalantad kayo? Ano pa sabi niya?
9: Wala siyang sinabi.
10: Sa panig naman ng NBI, tiniyak ni Director Melvin Matibag na hindi tatanggapin hook, line and sinker ang mga pahayag ni Gracioso. Bahagi rin daw ng proseso ang pag-imbita sa mga personalidad na nabanggit sa sworn statement lalo na ang bise. Kasama na rin dito ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Ilang mga pangalan pa ang lumitaw sa sworn statement ni Gracioso, kabilang na si Marikina Congressman Miro Kimbo na siya umanong bagman ni Velasco. Malakas naman ang paniniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na aabot sa kanyang opisina ang mga alegasyon ni Gracioso.
13: Pero sa ngayon, pinapanood po muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon.
10: Pero pagdidiin ni Rimulya, masyado pang maaga para husgahan ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, BuiNoir News Channel.
5: Marami pang mga pangalan ang nadawit sa sworn affidavit ni Rodolfo Gracioso. Isa nga riyan si Congressman Miro Kimbo na sinabi umano sa kanya na galing sa tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya ang ilan sa mga perang diniliver kay former House Speaker Lord Allen Velasco. Wala pang pahayag si Kimbo sa ngayon. Nabanggit din si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na sa isang pagkakataon ay kasama raw ni Kimbo sa isang cash delivery. Piles of cash daw ang dinadala sa Valle Verde. Sa dami raw ng pera ay bumili umano ng anim pang bahay sa subdivision si Velasco para pag-imbakan nito.
0: Sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte ngayong Linggo sa impeachment trial ng kanyang ate na si VP Sara. Sa day 30 naman ng paglilitis, naungkat ang paggawad ng kontrata sa GenCorp na iniuugnay sa bise na di umano ay dumaan sa public bidding. Narito ang agenda report ni Hannah T.
14: Humihingi ng dagdag na panahon si Davao City Mayor Baste Duterte sa Senate Impeachment Court. Iniipon daw kasi ng alkalde ang mga dokumentong hinihingi sa kanya kaugnay ng transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries, ang kumpanyang idineklara ni VP Sara sa sal-in niya noong 2024 at 2025. Pinasisipot siya ng impeachment court ngayong Linggo kaugnay nito. Hiniling ni Mayor Baste ang pagsipot bukas o sa Miyerkules, September 29 o 30, at pinagbigyan ito ni Presiding Officer Chiz Escudero. Kinumpirma naman ng prosecution na inaasahang ihaharap na nila bukas si Mayor Duterte. Ayon kay PhilJEP's witness Rondel Sopeña, sa 15 kontratang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City Government, 11 ang hindi dumaan sa public bidding. Nasa 7 hanggang 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga ito at idinaan sa negotiated small value procurement.
15: Meron po rito na wala lang po akong total pero meron po rito yung 500,600 pesos, 414,249,000, 49,800 pesos, 498,805,500 pesos, 384,000 and 554,000 po, Your Honor. So roughly mga nasa 8 million or 7 million siguro po ito.
14: Ang 15 proyekto sa Davao, nasa humigit 34 million pesos. Iba ito sa naunang pahayag ni Mayor Baste na may 19 transactions ang Davao City sa GenCorp na nasa 33.2 million. Tumangging magbigay ng legal conclusion ang PhilJEP's witness kung may paglabag ba sa pag-award ng LGU ng kontrata, gayong kapatid ni Mayor Baste ang bise. Pero para kay Senator Judge Raffy Tulfo, tingin niya ay conflict of interest ito.
16: Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company for that matter.
17: GenCorp should not be participating in the bidding of City of Davao, which is headed by no less than the brother of the respondent Vice President.
14: Paglilinaw ni Escudero, bagamat idineklara ni VP Sara ang GenCorp sa kanyang cell-in, nauna nang tumestigo ang SEC na hindi nakalista ang bise bilang stockholder ng kumpanya sa corporate records nito. Hindi nakikita ng PhilJEPs kung ilan ang sumali sa bidding ng isang proyekto o kung nasunod ang requirement sa conflict of interest. Wala rin silang pagsusuri kung makatwiran ang presyo ng mga binili dahil repository lang umano ito ng mga dokumentong ina-upload ng procuring agency. Una nang lumutang na covered ang awards ng mga proyekto sa GenCorp mula 2022 hanggang ngayong taon. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Naungkat din sa day 30 ng impeachment trial ang 51 baril na pag-aari ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. May sagot naman ng depensa kung bakit apat lang sa dose-dose ng kontrata na naigawad sa GenCorp ang dumaan sa public bidding. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
18: Pinapayagan ng batas ang small value procurement sa ilalim ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Ito ang lumabas sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng ilang senator judge kay PhilJEPs Director Rendel Sopeña. Sabi ni Sopeña, basta't hindi lalagpas ng 2 million pesos ang halaga ng kontrata, ay maaring hindi na dumaan sa public bidding. Sa 49 na kontrata kasi na naigawad sa GenCorp Industries, apat lang ang dumaan sa public bidding.
15: Those are conducted through public bidding.
19: So sumobra-sobra pa?
15: Pag public bidding po, if I remember it correct, above 2 million is allowed po.
19: That is public bidding. Hindi ba yan sa small value procurement?
15: Hindi po. Ang small value po, Your Honor.
19: Okay, yung tinatanong kayo sa small value?
15: Yung small value po, yung 500,000, 501,600 pesos, 414,000, wala naman pong lumagpas ng 2 million po.
18: Iniharap din ngayong araw ng prosekusyon si Police Major Jorickson Sanggalang na hepe ng record section ng PNP Firearms and Explosives Office. Unang tinutulan ng depensa ang pagtestigo ni Major Sanggalang dahil wala naman daw umanong kinalaman ang mga pag-aaring baril ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio sa Article 2 ng impeachment. Maging ang ilang senator judge ay walang nakitang dahilan para tumestigo si Sanggalang, pero natuloy matapos igit ng prosekusyon na mahalaga ito sa kanilang kaso.
20: The guidelines for the cell-in actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms shall be declared individually.
18: Ayon kay Sanggalang, may 22 baril si VP Sara at 29 naman sa kanyang asawa, kabilang ang Class A light firearms at isang baril na paso ang lisensya. Gate ng prosekusyon, layon ng testimonya na patunayang may mahigit 50 baril ang mag-asawa na tinatayang nagkakahalaga ng higit 7 milyong piso at dapat idineklara sa SALN. Hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Naghaina ng petition for bail si former House Speaker Martin Romualdez sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Ayon sa kanyang kampo, walang direktang ebidensya para patunayan na nakipagsabuatan si Romualdez kay resigned Congressman Zaldi Co o personal na tumanggap ng flood control kickbacks. Hindi rin anila flight risk ang mambabatas dahil sa kanyang medical condition. Itinakda ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12, tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Exclusive helicopter na pinang-deliver ng pera umano kay VP Sara iniuugnay kay Zaldi Co. At exclusive din, Pinoy singer na si Mark Mabasa, arestado ng immigration agent sa Amerika. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All in one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang
5: Generica. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, moderate to heavy naman ang northbound lane. Hindi lang sa mga restaurant sa Davao City nakakuha ng government contract sa mga opisyal ng JTC Group of Companies na itinuturong kasosyo umano ni VP Sara sa ilang negosyo. Sa latest investigation ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan na tila dominated din ng mga negosyanteng malapit sa mga Duterte ang nakakuha ng permits at mga kontrata para magsagawa ng dredging operation sa Zambales. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Reklamo pa rin ng ilang resort owners sa mga pampang ng San Felipe at Botolan, Zambales ang malawakang soil erosion. Ang itinuturo nilang salarin, mga higanteng dredging vessels sa bunganga ng mga ilog na humuhukay ng milyon-milyong cubic meters ng buhangin taon-taon at dinadala sa ilang reclamation site sa Manila Bay, Pasay City at sa Bulacan. Sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang dredgers na nakakuha ng permit para makapag-dredge sa mga ilog ng Zambales. Ang mga napagkalooban ng permit para makapag-operate, kilala hindi lang sa sektor ng negosyo kundi pati na rin sa politika. Kabilang dito ang Magna Corp Realty Development Corporation, pagmamay-ari ito ng ilang matataas na opisyal ng JTC Group of Companies na nadadawit ngayon sa impeachment trial ni VP Sara matapos matuklasang kasosyo pala sila ng pangalawang pangulo sa ilang kumpanya at negosyong nakakubra ng ilang government contracts sa Davao City. Kabilang dyan ang GenCorp Industries Incorporated at ilang Jollibee branches at restaurants. Kabilang sa mga shareholder ng Magna Corp, sina Kimberly Cruz na presidente rin ng GenCorp, Sigur Sario na isang managing director sa JTC Group at Stephen F. Go na engineer din sa JTC Group. Parehong parte ng JTC executive team na nag-launch ng Jollibee Abreeza sa Davao City sina Sario at Go noong 2012 ayon sa isang ulat ng Sunstar Davao. Kabilang din sa mga shareholder ng Magna Corp ang isang Dina Fema Sinadyong na taga Davao City rin at isang Mariano Angelito Aquino III. Bagaman JTC executives ang major shareholders ng kumpanya, hindi kasama sa nakalistang shareholder ang In Hot Water na si Dr. Jaime T. Cruz na CEO ng JTC Group. Sa kabila nito, kilala siya bilang isa sa mga personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Bago siya ikonsidera para mamuno ng PhilHealth noong 2019, nagsilbi rin siya bilang isa sa mga special envoy to China ni FPRRD. Sa isang panayam, inilahad sa amin ang isa pang former Duterte Special Envoy to China na si Ramon Tulfo na hindi lang ito ang relasyon ni Cruz sa mga Duterte.
7: Doctor Semicuan ni Presidente Digong.
8: Personal doctor po.
7: Personal doctor yan. Pag nakoconfine si Digong sa Cardinal Santos, isa sa mga doktor yan.
6: Ayon kay Zambales Ecological Network o ZEN Executive Director Heidi Fernandez, hindi na sila nabigla na mayroong Duterte connection ang nagaganap na dredging sa Zambales. Isa kasi ang ZEN sa mga nangunguna sa pagtutol sa dredging operations na inilarawan nila bilang komersyalisado at nakatuon sa negosyo kaysa sa pagbibigay ng serbisyo sa mga taga-Zambales.
9: We, the Zambaleños, are not feeling or are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
6: Aminado si Zambales Governor Hermogenes Evdane na isa ang dredging operations sa major sources of funds ng lalawigan. Kasabay ng aniyay, malaking tulong nito sa flood control measures ng LGU. Sa isang 2023 COA report, nakapagtala ang Zambales Provincial Government ng 36.6 million pesos na income para palang sa extraction fees ng buhangin sa Santo Tomas at Maloma Rivers ng San Felipe. 693.7 million pesos naman ang naitala na extraction fee collection para sa pinagsamang buhangin mula sa Bukaw River dredging operations at Bangan at Porac quarrying operations. Bukod pa yan sa tax collection ng pamahalaan sa sand, gravel and other quarry products na umabot sa halos 110 million pesos noong 2023. Sa kabila nito, naharap sa potential multi-million peso discrepancies ang parehong mga operasyon sa kaparehong taon matapos matuklasan ng COA Nakulang ng daan-daang delivery receipts ang marami sa mga ibinentang buhangin mula sa dredging at quarrying operations. Panawagan ng ZEN kay Governor Ebdane.
9: We're talking of small players here. And then mga fishermen, residents, suppliers, farmers na nagpo-produce ng mga kakainin ng mga turista. So, sino ba itong mga to? Di ba sila yung dapat na inaalagaan ni Governor Ebdane? Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
6: Una nang dinepensa ng Zambales Provincial Government at ng DENR ang nagaganap na dredging operation sa lugar. Sa gitna ng mga alegasyong, ito ang nagdudulot ng massive soil erosion sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Paninindigan nila, accretion areas ang malawak na coastal at beach areas na kilala bilang tourist spots ng Zambales. Ibig sabihin, unstable daw ito at natural na magkaroon ng soil erosion sa lugar, lalo na tuwing panahon ng bagyo at habagat. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 Marine and Geosciences Bureau o MGB Director Glenn Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero sa kasalukuyan, hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din naming humingi ng panig ng Magna Corp pero wala pa silang tugon sa ngayon. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
3: Wala nga bang ghost project sa Taguig? Resibo ng DPWH engineers mismo ang sumasalungat sa pahayag ni Secretary Vince Dizon. Pero may paliwanag ang kalihim sa una niyang pahayag. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannity.
4: Hindi lang maling coordinates ng billing photos ang nakita sa mga proyektong idineklarang completed sa Taguig. Sa karagdagang findings mula sa signed inspection reports ng DPWH engineers, lumalabas na hindi bababa sa 20 proyekto ang na-flag. Resibo ito ni Lacson kontra sa pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala silang nakitang ghost project sa lungsod. Isa ang proyektong idineklarang completed pero walang makitang bahagi nito sa site para ma-verify ang physical accomplishment. Natambakan na raw ng isa pang completed embankment project ang lugar kaya hindi na matukoy ang original na project limits. Pangalawa, may ilang proyektong idineklarang 100% complete pero hindi rin ganap na nasukat o na-verify. Sa isa naman, natambakan ng embankment ang mismong starting point. Ang isa pa, hindi na matukoy ang original na hangganan habang sa 2 proyekto may perimeter fence na ng isa pang project sa site. Pangatlo, sa isa pang proyekto, partial lang ang naging validation. Dulo na lang kasi ng proyekto ang nakikita sa actual site. May mga project file din na kulang mismo sa required documents. Kabilang dito ang approved as built plans o ang final plan kung ano talaga ang naitayo at progress billing documents. Lahat ng mga proyektong ito ay officially

0: been submitted to the ombudsman. So let us wait for the final report and also the final action of the ombudsman.
1: Nilinaw ni Dizon na hindi sila nakatutok sa Taguig. At saan man daw may mag-report ng anomalya, iimbestigahan nila ito. Hindi na raw magkukomento ang Cayetano Camp. DPWH na raw ang dapat magpaliwanag sa mga proyekto dahil under ito ng ahensya. Hindi naman magdadalawang isip si PBBM na sibakin ang sinumang pagtatakpan ang anumang anomalous infra project saan man sa bansa.
2: So ngayon po, nakikinig malamang si Secretary Vince Dizon. Kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
1: Una nang nagpahayag ng simpatya si Lacson sa mga site inspection engineer ng DPWH dahil sumalungat ang pahayag ng sarili nilang boss sa kanilang mga natuklasan umano. Maaari raw nalimutan ni Dizon ang mga ito dahil sa umano'y pressure sa trabaho. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Nagka-tensyon sa pagitan ng Manibela at LTFRB sa unang araw ng tigil pasada ng transport group. Alamin kung bakit sa agenda report ni Micah Razon.
4: Nawalan ng preno ang galit ni Manibela Chairman Mar Balbuena nang makita ang sasakyan ng LTFRB. Sa gitna ng tensyon na yan, nagpakita si LTFRB Chairman Greg Pua sa protesta para pasinungalingan ang aligasyon ni Balbuena at kumpirmahing walang mamumultahan.
5: Umiikot lang po talaga sila para i-check kung saan po kailangan i-deploy ang ating mga libreng sakay. They are here to air their grievances. They are here para sa strike po nila. Nilalabas po nila yung kanilang mga hinain sa gobyerno po natin, which is protected under our constitution.
4: Nagtungo rin si LTO Chief Lacanilaw para siguraduhin sa Manibela na walang panggigipit na mangyayari.
6: Iparating natin sa ating pahal na pangulo ang ating mga hinain.
4: Ayon naman sa mga chuper, may dagdag pasahe man, hindi pa rin ito sapat.
7: Ang laki ang nababawas talaga. Sa totoo lang po, ma'am. Dati magagas lang kami ng may 1,000. Ngayon sa 24 oras, halos mag-4,000 pa po. Minsan iuwi namin 500. Kulang sa pamilya.
4: Ang ilang commuter, pati ang student na sikat, nahirapan.
8: Kasi po traffic po ngayon, tapos po may mga na-encounter po kami na nagra-rally on the way here. Tapos yung pamasahe rin po namin medyo mas mataas. So mas mahirap po than usual po pag bumabiyahe po ako.
9: Sa kabila ng tigil pasada, tuloy naman ang inisyatibo ng Department of Transportation na libreng sakay. At magkakaroon din daw ng isa pang hearing para sa mga petition sa fare hike. Para sa Agenda, Micah Razon ng Bilyonaryo News Channel.
3: Epektibo na ngayong araw ang fare hike sa mga jeep at bus. Ayon sa ilang commuter, mabigat man sa bulsa, tiis na lang muna. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
10: Kawawa din naman yung mga driver kung di tataas. Piso lang naman eh, saan ba naman makakarating ang piso ngayon?
1: Hindi na para ipagkait pa sa mga driver at operator ang taas pasahe na ipinatupad ngayong araw. Yan ang iginiit ng ilang pasahero dito sa Juan Ayala Terminal sa Makati City. Sa pag-arangkada ng fare hike na ipinatupad ng LTFRB, may mga taong tinanggap na lamang ang dagdag singil.
11: Naintindihan ko naman po yung taas ng pamasahe kasi sa presyo po ng petrol at sa gasolina. Kaya parang sa tingin ko po fair naman na magtaas ng pamasahe.
1: Pero mayroon ding mga nadismaya.
12: Medyo mabigat po sa bulsa kasi bigla na lang pong tumaas yung pasahe. Pero naintindihan ko naman po, ang laki pong bawas kasi malaking bagay na po yung 15, yung 10 pesos.
13: Expected naman daw kung tutusin ang pagtaas ng pamasahe dahil sa pagsirit ng presyo ng krudo. Pero binigyang diin ng ilang mga commuter. Dapat nang pagandahin at ayusin ng gobyerno ang public transportation system at gawin itong commuter-centric.
14: Daming parang nai-

0: ang saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
1: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila.
0: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
2: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
3: In Miguel, we trust. Parang Toyota lang.
4: Sir, may available po kayong parts?
5: Yes, sir! Not genuine, that's my warranty.
6: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
3: Sustainable without sacrificing performance.
2: Masarap talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
7: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
8: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Lanes, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. By air, land, and sea, ganyan umano dinala ang mali-maletang pera para kay VP Sara at kanyang pamilya, ang isa umano sa mga ginamit na helicopter, pagmamay-ari ng kumpanyang iniuugnay sa puganting si Zaldico. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
9: Hindi lang sa lupa, kinailangan pa umanong ilipad at itawid dagat ang mali-maletang pera para kay VP Sara. Ayon sa informant ng politiko, ibinyahe rin daw ng lumutang na dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso ang mga pera gamit ang chopper at roro. Kabilang sa mga nakalakip sa kanyang sworn statement na isinumite sa NBI, ang isang larawan kung saan kita ang pulang chopper na may registration number na RPC-8908. Lumabas sa registration records na nakarehistro ito sa Misibis Aviation and Development Corporation na una nang naugnay kay resigned Acubicol Party List Representative Zaldico na isa sa key figures ng flood control scandal. Sabi pa ng informant, ang roro trips naman daw ay maaaring i-check sa shipping records at posible ring patotohanan ng iba pang mga witness. Tila tumutugma naman ito sa mga naging pahayag ni Gracioso. Sa kanyang sworn statement kasi, sinabi ni Gracioso na bago ang 2019 midterm elections, inutusan siya ni Velasco na mag-impake ng mga perang i-deliver umano ng mga dating security aide ni Co na nooy tumatakbong congressman. May ibinukod daw na higit kumulang 20 million pesos na pambili umano ng mga motorsiklong gagamitin para sa election caravan ng hugpong ng pagbabago. Ibinyahe raw ito pa Davao City gamit ang van via Samar. Personal daw niyang iniabot kay VP Sara ang ibang mga regalo, pero ang pera ay hinabilin sa isang Jeffrey Jepoy Tupaz na anya ay katiwala umano ng bise. Sa isa pa umanong tagpo noong 2021, nasa mga 10 malalaking maleta na dala raw ng mga dating security aide ni Co ang isinakay sa isang pulang private plane para ihatid sa Davao. Bahagi lamang ang lahat ng ito ng pagsasalaysay ni Gracioso ng kanyang paulit-ulit umanong paghahatid ng mga maletang naglalaman ng 20 at 50 million bawat isa sa ilang lugar sa Metro Manila, Davao at iba pa sa utos daw ni Velasco. Sa parte naman ng NBI, kailangan daw masuri isa-isa ang mga litratong ibinigay ni Gracioso.
10: Yung mga larawan at bidyong kanyang ipinisinta, isa subject namin sa authentication and verification, paring makakipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the, yung kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa.
9: Una naman ang itinanggi ng dating House Speaker at ni VP Sara ang mga aligasyon ni Gracioso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
8: Timbog ang isang pedicab driver matapos manloob sa Forbes Park sa Makati. Ang suspect, miyembro umano ng sindikato. Yan ang agenda report ni Chill M. Prido.
11: Hinuli ng Makati City Police ang 25-anyos na lalaking pedicab driver na kinilalang si alias Jericho. Sangkot siya umano sa akyat bahay incident sa Executive Village na Forbes Park sa Makati City noong September 24. Base sa investigasyon, tinangay ng suspect ang humigit kumulang 50,000 cash at alahas na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ang kanyang biniktima, isang residente na 76 anyos na lola. Ayon sa complainant, nagising siya matapos makarinig ng ingay mula sa kwarto ng kanyang apo. Dito na niya nakita ang isang lalaki na kulot ang buhok, may tattoo sa kanang bahagi ng mukha malapit sa mata at may tinatayang taas na 5'8". Nang maramdaman ng suspect ang presensya ng biktima, agad itong tumakas at tumalon sa bintana ng kusina ng nilooban na bahay. Sa backtracking ng CCTV footage, nakita si alias Jericho na umakyat sa bakod ng village at pumasok sa bahay ng biktima. Kita rin ang pagtakas nito makalipas ang ilang oras. Sa pool din sa CCTV ang pag-akyat nito sa bakod Paayala Avenue Corner, McKinley. Positibong kinilala ng biktima at ilang security personnel ang suspect mula sa ipinakitang mugshot. Lumabas din sa intelligence information ng PNP na dati na rin nasangkot si alias Jericho sa iba pang kaso ng panluloob sa ilang exclusive subdivision sa Makati. Napag-alaman din na miyembro siya ng Akyat Bahay Syndicate na Labhata Criminal Group. Naharap ngayon ang suspect sa reklamong robbery sa Makati Prosecutor's Office. Humiling naman ang biktima na igalang ang kanilang privacy matapos ang insidente. Ayaw din daw munang magsalita ng Makati City Police sa nangyari. Para sa Agenda, Chilem Prido, Billionario News Channel.
8: Di katanggap-tanggap ang serye ng school shooting sa bansa ayon kay PBBM. Yan ang sentro ng mensahe ng Pangulo sa recognition ng participating schools sa Program for International Student Assessment o PISA ngayong araw.
12: At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
8: Hinikayat din ni PBBM ang kabataan na huwag matakot magtanong at mangyayari lang daw ito kung well-supported ang sektor ng edukasyon. Commendable para sa Pangulo ang 2025 performance ng Pilipinas na highest legacy nito simula ng unang sumali sa PISA noong 2018.
13: Pagnakaw daw sa karapatan ng mamamayan ang pagpapaliban ng BSKE. Kaya naman, direkta itong hinamon ni veteran election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbat.
14: Iniakyat na ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal ang usapin ng barangay at sanggunian kabataan elections 2026 postponement sa Korte Suprema. Sa isang petisyon na inihain ni Makalintal, humihiling siya ng isang temporary restraining order sa implementasyon ng Republic Act 12326 o ang bagong batas na nagpo-postpone sa BSKE na nakatakda sana ngayong Nobyembre at nagpapahaba ng termino ng mga halal na barangay at SK officials. Ani Makalintal, labag ito sa konstitusyon.
15: Ang pagpo-postpone na ito ay labag sa ating karapatang mamili ng ating mga mamumuno ng ating barangay. 3 taong extension of term of office ay napakahaba niyan.
14: Pinasaringan din ng veteran election lawyer ang anyay dahilan ng palasyo para aprubahan ang ipinasang panukalang batas ng Kongreso.
15: Nakita daw ng mga mambabatas ang kahalagahan ng barangay officials sa pagsugpo ng krimen at sa pagsasaayos ng pagtatapo ng basura. Ayan ba naman tungkulin ng mga yan para maging dahilan para yan ay ma-postpone ang ating halalan? Kung yan ay dahilan, aba, ay wala nang katapusan ng postponement na ito.
14: Bukod sa TRO, humiling din si Makalintal sa Korte Suprema na atasan ng Commission on Elections na ipagpatuloy ang preparasyon para sa BSKE habang dinidinig ang kanyang petisyon. Hinihiling din kasi ni Makalintal na ideklarang inoperative, invalid at unconstitutional ang ipinasang batas. Matatanda ang 2 beses nang nagpadala ng liham si Makalintal sa Office of the President bago maisabatas ang BSKE postponement, kung saan ipinanawagan niyang huwag aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
8: Naharap sa draft complaint si Laguna Governor Sol Aragones at ilan pang opisyal dahil sa maanomalya o manong financial assistance. Tinawag naman itong pamumulitika ng gobernadora. Narito ang Agenda Report ni John Riz Calata.
16: Mariing kinundina ni Laguna Governor Sol Aragones ang reklamong graph na isinampa laban sa kanya at iba pang mga opisyal ng Laguna Government sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y maanomalyang financial assistance o review program ng Provincial Government of Laguna. Ayon sa complainant na si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr., naglabas daw ng 15,500 pesos sa bawat reviewee nang hindi dumadaan sa kinakailangang public bidding at procurement process sa ilalim ng Republic Act No. 9184. Sinabi ni Zuniga na may mga beneficiary rin umanong inatasang magpasa ng mga peking dokumento tulad ng diploma at certificate of indigency.
17: Kung makuha nila yung 15,500, lumipat sila ng isang mesa kung saan ibinigay nila yung 15,500 at ang kapalit ay kapirasong papel.
16: Dito umano nakasaad ang plate number ng isang MPV na nagbigay umano sa mga reviewee ng tig 1,000 piso. Ipinunto ng complainant na may kaparehong review center din daw na nag-aalok ng kaparehong serbisyo sa mas mababang presyo na 6,000 pesos.
17: Siya po ang head of the procurement agency at wala naman pong mangyayari sa ating kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, ano ang alam niya?
16: Tinuligsa ni Governor Aragones ang pagpapakalat umano ni Zuniga sa social media ng reklamo bago pa nila natanggap ang kopya. Malinaw rin anyang layunin lamang ng reklamo na manira ng reputasyon at itinuturing niya itong pamumulitika. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.

0: paparamdam na ang excise tax suspension sa LPG at higit 7 pisong rollback sa diesel. Pero sigaw ng mga motorista, napakalayo pa rin ito sa itinaas ng presyo ng langis. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Ikinasana ng pamahalaan ang muling pagsuspindi ng excise taxes sa mga piling produktong petrolyo. Pero hindi pa rin ito sakop ang diesel at gasoline sa kabila ng mga panawagan ng mga motorista. Sa ilalim ng memorandum circular na inilabas ng BIR ngayong araw, epektibo na ang suspension sa excise taxes sa LPG maliban sa ginagamit sa industrial at motive power. Kasama rin dito ang kerosene, maliban na lang kung ginagamit ito bilang jet fuel. Nagbabala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 700 million pesos per month ang revenue losses ng gobyerno mula sa panukala. Una nang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na hindi pabor ang administrasyon sa pagtapyas ng excise taxes sa diesel at gasolina. Paliwanag niya, aabot sa 12 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kung isusulong din ito. Ipinatupad ang temporary suspension of excise taxes matapos lumagpas sa $80 threshold ang monthly average ng Dubai crude. Pero kahit walang bawas sa excise tax ng diesel at gasolina, may kaunting ginhawa sa mga motorista ngayong linggo. Malaki-laking rollback ang inaasahan sa diesel at kerosene. Batay sa DOE computations na ibinahagi ng isang industry source, nakatakdang bumaba ng 7 pesos at 57 centavos ang kada litro ng diesel. Higit 5 piso naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Pero sa gasolina, katiting lang ang ibinaba. Kasunod ito ng 3 consecutive weeks ng pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ipinaliwanag ng DOE na humupa ang presyo ng krudo sa global market matapos maibalik ng Saudi Arabia ang oil exports nito. Pero para sa ilang motorista, hindi pa rin sapat ang inaasahang rollback para bawiin ang inakyat ng presyo ng produktong petrolyo ng mga nakaraang linggo.
2: Diramdam ng sambayan ng Pilipino. Yung kung gaano kabilis tumaas, ganun din sana kabilis yung pagbaba ng presyo.
1: Bukas nakatakda ang implementasyon ng rollback. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: NVIDIA Artificial Intelligence Powerhouse ang naghihintay sa bansa. Sa unang bahagi ng 2027, mahigit 10,000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs kasi ang ilalagak sa Pilipinas sa unang phase ng isang bagong AI infrastructure project. Pangungunahan ito ng Wyco Cloud, Singapore-based AI infrastructure provider na Aulani at US-based NVIDIA. Layo nitong magbigay ng advanced AI computing sa local government, domestic business at startups at makahikayat ng mga global AI company. Ayon sa Wyco Cloud, handa na ang Pilipinas sa digital infrastructure sa pamamagitan ng anito'y robust submarine cable systems at lumalagong renewable energy sources.
4: From fan to fiancé, engaged na sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo and recording artist Chloe San Jose. 9 months ago pa nang mag-propose si Carlos with the help of BNC anchor Ferdy Salvador. But Chloe says they chose muna to treasure their little secret between them. She also looked back on their love story, which began back in 2020 when Chloe reached out to Carlos online as a fan. The announcement comes days after Carlos won his second gold medal sa Asian Games. May bagong aabangan sa Billionaire News Channel every week. Pilot episode pa lang, pasabog na agad ang The Semerads Happy Together. Yan ang agenda report ni AV Azunich.
5: Sa harap ng kamera, sanay na tayong makita si Gwen Zamora bilang actress at si David Semerad bilang dating professional basketball player. But with BNC's new reality show, a different side of the two ang matutunghayan. From different cultures to everyday routine, mas personal na pasilip sa buhay ng couple ang hatid ng The Semerads Happy Together. Sa unang episode, hindi lang memories at family stories ang ibinahagi ng dalawa. Dito rin nila inanunsyo that they're expecting baby number 3.
6: It feels so good because it's been so hard to hide
7: it. Bigger na that since we let it out, it's It's showing even more, di ba?
6: Lalo na siya lumalaki. Hindi kasi the first few months, tinatago talaga namin kasi hindi pa alam ng audience. We were really gonna share it in our first pilot. So, yun, now I can finally plot that. I can do TikTok videos about my pregnancy.
5: Pilot episode na, pregnancy reveal pa. It was indeed a double celebration for the Semarad family.
8: Sa show na ito, makikita natin kung paano nila pinagsasabay ang careers, parenting, at buhay mag-asawa. The Semarads, happy together, mapapanood sa Billionaire News Channel. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
4: Alex Iala, pasok na sa quarterfinals ng Asian Games. At US Box Open debut ng Forgotten Island, kamusta kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis din ang kabilang lane. Kinasuhan na ng Philippine Coast Guard si Rowel Sarmiento, ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Palawan. Kaugnay umano ito sa falsification of public documents dahil sa discrepancy sa MDSD. Ang MDSD ang deklarasyon ng kapitan na ligtas maglayag ang kanilang barko at tiyak na listahan ng mga pasahero at tripulanteng nakasakay dito. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng double entry ang isang pasahero habang anim ang nagsabing hindi sila nakasakay ng barko. Pero kabilang sa manifesto, higit 70 ang namatay sa trahedya.
1: Tila all is well na ang sitwasyon sa pagitan ng driver ng Lexus SUV at sinalpukan itong Chinese-Filipino restaurant sa San Juan City. Ayon sa San Juan City Police, nagkaayos na ang dalawang panig. Batay sa salaysay ng driver, aksidente niyang natapakan ang accelerator habang magpaparada sana. Wala namang nasugatan sa insidente at napagkasunduan na insurance ng sasakyan ang sasagot sa mga pinsala sa establisimiento.
0: Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bangkok matapos ang malakas na pag-ulan sa Thailand nitong weekend. Dahil sa baha, inaprubahan ng Thai government ang special holiday ngayong araw at bukas para sa civil servants sa Bangkok at tatlo pang probinsyang malapit dito. Idineklara na rin ng Bangkok Metropolitan Administration ang lungsod bilang disaster-affected area. Sa kabila ng baha, tila business as usual naman ang ilang vendor at shopper sa Bangkok.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
2: Corina, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan nagsasalubong po ang hangin mula sa northern at southern hemispheres. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Surigay. Ito po yung dating bagyong Queenie kahapon at patungo na ito ng North Pacific Ocean. Habang wala naman tayong aasahan pa na bagong bagyo sa loob ng PAR sa susunod na 5 araw. Bukas, September 29, araw ng Martes, sa Luzon, maraming lugar muri ang magiging maaraw sa umaga. Subalit bago magtanghali, posible na po ang mahihinang ulan dito sa may Bataan, Cavite, Batangas at halos buong Bimaropa. Simula sa hapon, may tsansa naman ng thunderstorms sa bandang norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Mainland Cagayan Valley at dito rin sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang magiging maaliwalas muli ang kalangitan sa maraming lugar simula alas 9 ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, Martes ng umaga hanggang hapon, may tsansa na ng light to moderate rains dahil sa ITCZ sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong. Sa may Eastern Visayas at timog na parte ng Mindanao, magiging maaraw at mainit naman ang panahon simula umaga hanggang tanghali bukas. Ngunit sa dakong hapon, may tsansa na rin po ng saglit na ulan or localized thunderstorms. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, asahan din po ang maaraw at mainit na panahon bukas ng umaga at tanghali. Habang posible pa rin ang biglang ulan or thunderstorms sa pagitan ng alas 2 ng hapon at alas 8 ng gabi. At yan muna ang napapanong balita ngayon Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Off to a good start ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Asian Games. Pasok na siya sa quarterfinals matapos pataubin ang pambato ng Thailand. Narito ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo?
3: Willard, konnichiwa. Dalawang laro, dalawang panalo para sa Philippine tennis. Sumabak na si Alex Ayala sa women's singles kung saan nanalo siya in straight sets 6-1 at 6-love kontra Thailand. Naganap ang laro sa indoor venue ng Higashimaya Park Tennis Complex na sarado sa outside spectators. Inclement weather ang naging dahilan para sa venue change. Kaninang umaga, nakaschedule si Ayala para sa pangatlong laban sa center court. Pero dahil sa ulan, nilipat ang match ni Alex sa show court bago linipat ulit sa indoor venue. Ayon kay Ayala, iba ang feeling na ibandera ang Pilipinas sa Asian Games. Pero sumama ang loob ni Alex para sa mga fans na pumunta sa venue at hindi nakanood.
4: Great. You know, it's great to be back with the team. It's great to represent the Philippines in a different way than I normally do. And I'm really excited to be here. Well, I think I performed pretty well. Of course, the conditions are not ideal. But I guess it's our job to adapt. And it's something not in our control, and of course it adds some adversities, but that goes for everybody, I guess. I just want to thank them, the, you know, sa mga Pinoy and also the foreigners. Maraming salamat sa mga nag-antay sa ulan, sa mga nandito ngayon, maraming pong salamat.
3: Bago kay Alex, umabante ang tandem ni Steffi Aludo at Tenny Madis sa women's doubles kontra Indonesia. Ang susunod na laban ng dalawa ay ang top 3 seed, China. Si Alex naman ay nakaschedule para sa women's doubles bukas kasama ni na Shaira Rivera. Willard.
0: So Paolo, may official bang dahilan kung bakit hindi pinayagan ang mga spectators na manood doon sa laban ni Alex?
3: Yung indoor venue kasi dito, Willard, ay hindi talaga gawa para sa spectators. It was only actually open para sa mga team officials at athletes. Actually, practice venue nga lang dapat siya eh. But dahil sa ulan dito sa Asian Games, unfortunately, yung mga organizers, pinili nila na i-move yung mga games sa indoor venues para at least matuloy yung mga laban, because if not, madedelay yung tournament na ito. Willard.
0: Maraming salamat sa update. Paolo Del Rosario nag-ulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Isang hapong puno ng aksyon at abukasiya ang sumalubong sa sports enthusiasts sa ginanap na Boxing Solidarity Day itong linggo sa Fight League Ortigas sa Pasig City. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
5: May temang Fight for Safer Communities, layunin ng Boxing Solidarity Day na pagsabayin ang disiplina ng boxing at ang pagpapalaganap ng kaligtasan sa mga komunidad. Binuksan ang event sa isang interactive hybrid boxing challenge, isang team-based circuit kung saan hinirap ng mga kalahok ang matitinding pagsubok mula light exercises hanggang hardcore training. Sa huli, tinalo ng Team Orange ang Team Green.
6: This one is my first time to participate in this hybrid boxing challenge, and it was so fun kasi nga the stations are very easy, at the same time you're able to do it ng kumbaga may coach ka din, and it was, I think at the end of the day you're just having fun doing the activity.
5: Dagdag inspirasyon din ang pagdalo ng dalawang Philippine boxing legend, ang former 2-division world champions na sina Luisito Espinosa at Jerry Peñalosa.
7: Big help to para sa mga boxingero na gusto rin yung nag-ambisyon. So with ganitong gym sa Fight League na open para sa mga baga aspiring boxer na nahirapan makahanap ng gym na pwede na pag-insayuhan ito, malaking bagay.
5: Matapos ang fit-out challenge, sumalang naman sa ring ang mga amateur fighter para sa anim na magkakaibang amateur bout kung saan nagpakitang gilas ang bawat boksingero sa kanilang 3-round match sa iba't ibang weight classes. Ayon sa may-ari ng Fight League na si Attorney Nilo Divina, dito sa mga grassroots events na ito, posibleng magmula ang susunod na boxing icons ng bansa.
8: At ng ating mga former champions came from the grassroots, right? So if we can find and develop the likes of Manny Pacquiao, future Espinosa, and future Peñalosa, why not?
9: Sa pagtatapos ng Boxing Solidarity Day, bit-bit ang mga capability awards at recognitions na ipakita ng mga kalahok na hindi lang lakas ng katawan ang puhunan, kundi disiplina at pagkakaisa para sa mas ligtas na komunidad. Para sa agenda, Jonas Lavarias, Bilyonaryo News Channel.
10: Taylor Swift makes VMA's history. The Grammy-winning superstar took home 3 trophies, bringing her career total to an unmatched 33. Nasungkit niya ang top honor na Video of the Year for The Fate of Ophelia. She also won Best Direction for Opalite and the first ever Artist Director Award.
11: The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun. You make it so rewarding.
10: A Madonna, meanwhile, had the most awards with 7, including Artist of the Year. Blackpink Lisa won Best Pop Video for Dream, while Sienna Sapira was named Best New Artist. Muling na-witness ang longest-running provincial trade fair in Metro Manila. This year, the event marked its 40th edition with a record number of exhibitors. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
12: A little piece of Negros is once again in Manila. For 5 days, the best of Negros was brought together under one roof at the 40th Negros Trade Fair, a celebration of local craftsmanship, entrepreneurship, and the distinctive flavors of the region. This year's theme, Butlak, a Haligaynon word meaning the rising of the sun or the blooming of flowers, perfectly reflected the journey of the trade fair. Mula 30 vendors 4 decades ago, lumaki ito sa mahigit 178 brands representing around 300 Negrense micro, small, and medium enterprises.
13: We've seen entrepreneurs start from, you know, really small companies and then now not only export but are also into training other people and communities. And it's really nice to see more people come in, the next generation come in, and some are even third generation that are now here.
12: Dala rin ang trade fair ang kwento ng Negros, ang kultura, tradisyon at local craftsmanship na patuloy na nakakakonekta sa mas malawak na market. From food and fashion to homeware, art and handcrafted products, naipakita rito ang creative spirit ng Negros Island region, mula Negros Occidental at Negros Oriental hanggang Bacolod at Siquijor. At hindi rin nawawala ang mga lasang nagpapakilala sa Negros. May chicken inasal, kansi, piyaya at iba pang hometown favorites na naghatid ng sariling lasa ng region sa mga Manileño.
14: We come here, we really come in full force. It's like everyone in Negros comes here so that we can show and share to the people in Metro Manila the things that we do. For every purchase that you buy from Negros, you help a business grow, you help develop livelihoods, and that you contribute to nation building also.
12: At sa paglapit ng Best of Negros sa mas maraming Filipino consumers, naging mahalagang partner ang SM.
15: That's something that, you know, we really take very seriously and very importantly, because, you know, being able to give our customers a different experience, diba? As you know, the SM Supermalls has really evolved.
12: Mas naging festive ang celebration ng Arima o official opening with performances from Bacolod's La Carlota City Pasalamat Festival Drum Beaters and Pinta Flores Dance Company. Special moment din ang sabay-sabay na pagkanta ng crowd sa mga kanta ni Jose Marichan. Isang pagdiriwang na hindi lang nagpuno ng musika at kulay ang venue, kundi nagbigay din ng mas malawak na silip sa kultura at talento ng Negros. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Ikaw ba, bumoboto ka ng barangay tsaka sangguni ang kabataan?
16: Ay, oo, ako.
10: Yes, oo. Yes. Oo. I exercise my right talaga.
1: Oh, so now, there's no exercise. Mag-exercise tayo tuwing Nobyembre. Hindi ba?
16: Tuwing postponement.
1: Tuwing postponement.
16: Tuwing postponement.
1: Alam mo ba na ang postponement ng barangay and sangguni ang kabataan elections?
16: Oo.
1: Ay nangyari na ng 9 na beses mula 1990-something.
16: Uh-oh.
1: But 2023 nagkaroon. So ang tanong nga ng marami, ano ba talaga ang problema? Bakit ayaw niyong ituloy yan? Eh, yan naman ang nakasaad sa batas. Di ba? So kumbaga, ang pagkakaalam ng tao, ng Pilipino, pwede kaming bumoto. Kung ayaw ko sa SK na ito, tamad, hindi naman pumapasok. Itong barangay chairman na ito, kurakot din. Eh, pwede natin siyang palitan after a certain period, di ba? O kaya ay halal mo ulit. So, bakit? Bakit? Parang ninanakaw nga daw nila daw ang karapatan ng mga tao na iboto ang kanilang mga leader.
16: Mm. Kaya nga yung sangguni ang kabataan, sangguni ang katandaan na.
1: Ay, oo nga pala.
16: Diba? Tapos, halimbawa, kapag gineklara ng unconstitutional ng Supreme Court yan, walang kinatandaan talaga.
1: Walang kinatandaan talaga. Ano ba ang pinakamatandang age ngayon ng nakaupong ano?
16: Sa SK?
1: SK. 54 siguro. Yata eh.
16: 6 years old, senior na.
1: Naman. Kung 80 years old ka, bata pa ng ano?
17: 54. Yes, 54. In comparison. Totoo naman.
16: 60 is the new SK.
1: Oo, pero makikita natin ngayon ito. Sabi ko nga, pagod na pagod ng Supreme Court sa administrasyong ito dahil ang daming pinapakomento sa kanila. So ngayon may petition na si Attorney Romy Makalintan. Mm. And then I think another one will be filed. I think the NAMFREL. Naabangan po ninyo, kausap po natin sila sa On Point.
16: Yan.
1: Kasunod po ng programang ito.
16: Ayun. Meanwhile.
1: And meanwhile, congratulations, Erica, na pabinyagan na niya
17: ang kanyang baby. Oh, thank you guys for coming.
1: Yes.
17: Masarap daw yung pagkain.
1: Masarap. Hindi ko makalimutan.
17: Siya daw yung nag-uubos ng roast beef.
1: Lahat ang tira-tira doon, ginawa kong toppings.
16: Kaya pala,
1: nung kanin.
16: Sauce na lang natira. Yun na lang yung topping ko sa kanin.
1: Sabi ko sa'yo eh. Well, congratulations, Erica.
17: Thank you.
16: 88 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
17: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isay mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builong ng iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kalsubo man, iradulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas.
1: Ay, 88 años na, 88 años na lang. Grabe, balig-lawig ba no? 88 days na lang before Christmas. Gani sa aton nga mga kauturan, advance Merry Christmas sa inyo tanan.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5.

0: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch Nightwatch. Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch Nightwatch.
1: Sa liwata, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramate. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton siyudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatarakay na sa nga pila ka madagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga ikaw po naman karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters na ikangtanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton sa patrol sa karon mga balita ka-information na gikan sa aton sining mga patrol reporters kag lakip na mga balita naton. Kung karon sa patrol upo sa kay ka-K5 Kim Caluyo. Samtang iban pa nga mga balita kay impormasyon nga gikan man sa iban pagid naton nga mga KK5 reporters. Pud naton karon si KK5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Magnatipon man nga mga balita kay impormasyon nga gikan man kay KK5 Karen Badilla nagikan sa pulis kag military. Samtang mga pila man karon ka mga dragko nga mga balita kay impormasyon natipon sa iban pa naton nga mga reporters. Pud naton si KK5 AJ Cordova and KK5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ato siling pagpangalagad mga KK5. Maging kaupon maton karon ang mga balita man ka-information, mga dalagko nga mga balita nasyonal, kag mga balita international. And kaupon maton karon si KK5 Sunny Punay sa News Center. Sa kirandan po naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Monday, September 28. September 28, 2026. Ay sus. Piling na sang certificate of candidacy tani kun may mapostpone ang barangay niskay eleksyon, no? Amo galing ni subong mga KK5 supposedly subong adlaw piling na kun tani sang certificate of candidacy. Pero ti tungod kay may ara na sang kasuguan mga KK5 nga ginpirmahan ni President Bongbong Marcos ang pagpa-postpone sang barangay niskay eleksyon. Mga KK5, wala sang tirimok-timok sa karon ang aton siring nga Commission on Election. Pero amo ni karon ang matabuay. Subong nga adlaw nag-file naman mga KK5 sang petisyon kag naga-demand sang temporary restraining order. Mga KK5 kag lakip na ang pagdeklarar nga unconstitutional ang ining layi nga ginhimo sang aton sining mga congressman kag senador nga pagpa-postpone sang barangay election mga KK5 or barangay SK election sa subong nga adlaw. Ang isa ka inang election Vatican nga election lawyer

0: si Attorney Romulo Macalintal, mga ka-K5, ang nag-file sa Supreme Court sa petisyon, mga ka-K5, nga i-deklarar nga unconstitutional ang ining pagpaligwat or pagpapostpone sa barangay Aniske election sa subong November 2026. Kag ini siya ang pangayo sa temporary restraining order. Sa temporary restraining order, mga ka-K5, sa korte agod nga padayunon ang barangay election. Suno dire sa kay Attorney Romulo Macalintal, mga ka-K5, nga ang ining pag-postpone na namaniwat sa barangay ni SK election, nagpakita lang ina sa pagdingot o kon pagkakas sa rights of suffrage sa aton sining mga pumuluyo, sa mga pumuluyong Pilipino agod sa pag-exercise sa ila sining kinamatarong para sa pagpili sa gusto nila nga maging leader sa tagsa-tagsa nila ka mga kabarangayan, ha? Mga ka-K5. So amo ini ang rason kung nga nga nag-file ini sang petisyon sa korte si Attorney Romulo Macalintal. Alang taon na ton kung bala mahatagan ini sang pagtamod sang aton sining Supreme Court ang ining gin-complaint, mga ka-K5, ni Attorney Romulo Macalintal sa ato sining Korte Suprema para sa pangayo sang temporary restraining order nga dapat, mga ka-K5, i-postpone or dapat hindi pag-i-postpone ang barangay and SK election. Tingalahan ko nga naging pirmahan man ni President Bongbong Marcos man. Kaya yung magani isang karason-rason ni kung nga ang ipapospone ang barangay election. Ang aton sining nga mga kwan, nga mga pumuluyo. Atat na supposedly mga ka-K5 nga magpili. Nagaplano nga magpili. Kung sinong ilang gusto nga pagahimoon nga mga barangay official. Pero katapusan mga ka-K5 ay ginpospone. So karon ang aton sining komisyon on election, mga ka-K5, ang nagpahayag man ang aton sining komisyon on election nga kun pananglitan nga may i-issue ang Supreme Court sang TRO o kun temporary restraining order, kag ang temporary restraining order, mga ka-K5, like for example, magagawa ini matapos ang October 8. Mga ka-K5, kay asta kuno sa October 8 ang kwan mong ang filing sang certificate of candidacy. Tikon parang dita na bikaron mga ka-K5 nga maghimo abi karon sang kwan sang maghatag sang temporary restraining order ang Supreme Court nga maglampas pa sa October 8, 2026. Nga amo ini ang katapusan nga adlaw sang filing sang certificate of candidacy. Ano ang imuon sa komisyon on election? Paano nila dayunon ang barangay election? Mga ka-K5, kay wala sang may naka-file sang ilang certificate of candidacy. O hindi bala? Di sinong ilang himuon nga i-election nun? Makaya pa nila bala nga magpa-imprinta, K5 Andre, sang mga pangalan sang mga kandidato nga mag-file pa sang ila sini nga certificate of candidacy, mga ka-K5, kon pananglitan karon nga may i-issue nga temporary restraining order ang order ang Korte Suprema. Naan amo ina, mga ka-K5, ang ginakuan man sang kumirek, ginapangarag-agan man sang kumirek karon nga siling sa komisyon on election niya tiko panalitan karon nga maghatag karon sang kag mag-isyong temporary restraining order, dapat gul dalion, dapat i-solve dayon sang Supreme Court ang ginfile mga kakifile ni Attorney Magkalintal nga posisyon o kon posisyon paper nga nagakwan nagapangayo sang temporary restraining order mga kakifile sa pagpaimplementar sang sining kasuguan nga nagapapostpone sang barangay kag SK election. Mga kakifile kag nagahatag sang or nagapa-extend sang kuano sang term sang mga barangay official kag mga SK officials mga KK5 hasta sa 2028 an so muna so ginalantaw naton diri mga KK5 nga may posibilidad base kon malabo na gid man siguro nga badayon ang barangay ang SK election nga emate siyempre number 1 ginpirmahan ka presidente. Number 2, bisan pa, mga kakifive nga, like for example, may nag-file pa sang petisyon sa korte. Humambal karon ang kunang Supreme Court, abikaroon mag-desisyon, abikaroon. Tapos na ang time limit sang filing sang certificate of candidacy. Hindi naman na pwede nga mapa-atras pa sang commission on election ang filing sang certificate of candidacy, mga kakifive. Kaya man nga, dasig lang ni Chimpo. Mga kakifive, October 28 na subungo. So pag-abot sa October, mga KK5 October, first week of October, dapat tapos ng filing sang certificate of candidacy. Kay pagkatapos ini sang filing sang certificate of candidacy, mga KK5, mag-imprinta na dayon hitsuhon sang ato sini nga komisyon on election. Ang pag-imprinta sang mga ngalan sang mga kandidato. Sa paghimo sang baluta. O hindi bala? Pag-imprinta sang mga baluta, mga kakifay. Galing kay Mante ang aton sini nga imprinta sa baluta. May manigaling-galing na kabutang din ang mga pangalan sa mga barangay ka-opisyal mong baluta. Official balot, mga ginahimo nila gin-imprinta nila kay 500. Kay ang mga barangay officials nga ginabuto, mga kakifay, no? Ginakuan mo lang na, ginalista mo lang na, no? Ginalista mo lang. Ginalista lang ang pangalan sang ilang ginabuto ng mga barangay official. Hindi bla? Tapos, mga KK5, pero ang punto dira, mga KK5, paano nila makuan, paano sinong butuhon sang tao? Kay wala sang may nag-file sang ilang certificate of candidacy. So, hindi man maghulag subong KK5 Andre ang mga taga-Kumilek. Hindi man sila pwede makahulag nga magkwan nga magbaton sang mga naga-file sang ilang certificate of candidacy. Hindi man sila mga KK5 makahimo sa pag baton sang mga naga-file sang certificate of candidacy sang mga gusto magpapili ng mga barangay official kag SK tungod kay may ara nga kasuguan nga nagapostpone sang barangay and SK election. Kay kun wala lang ini sang amo sini nga kasuguan mga KK5, syempre ang Kumilek magaatubang kag magabaton sang mga nagafile sang ilang mga certificate of candidacy. Di kay wala mga KK5. Di kay wala kay tungod nga may postponement, may kasuguan. So, kun pananglitan nga magpapanaog sang temporary restraining order o kun mag-akto ang ato sini nga Supreme Court based sa ginfile nga petisyon ni Attorney Romulo Magkalintal, sino ang mga kandidato sa barangay kag mga iske? Kay wala siyang may nag-file sa ilang ay si UC. Hindi bala? Nah. So, amo na mga KK5 ang ginalantaw karon sa komisyon ng eleksyon nga may posibilidad malabo na nga madayon ang barangay and SK elections mga KK5 sa siling November 2, 2026. Kay nga, isa na gid lamang kabulan ang nabilin nga kinahanglanon nga matapos ni may posibilidad siguro base ang imprinta gahana man lang gurong ato sini nga mga taga kumilik nga mag-imprinta sa mga baluta ino nga amo ni siya ang kinanglanon kay pang plastar sa nga ato sini nga mga ka, ang ining mga baluta nga ini ipang plastar sa taga kumilik mga kakay 5 agod nga gamiton sa tagsa ka mga kabarangayan dasig man lang imprinta kay manti nga pila man lang ka mga barangay diren kinanglanon ang barangay lokal man lang mong sa ang kumilik mga kakay 5 tagsa sini may mga ginpang assign naman sila siguro sa pag-imprinta sa sining mga baluta nga ini galing ang problema kay manti paano sila makaplastar sa mga baluta nila ka makapang imprinta sa mga baluta nila kay wala man sa mga nag-file sa ilang COC o certificate of candidacy mga kakay 5 pero suno diri sa kumilik mga 9 na kabilyon mga 9 billion ang gasto sa kumilik mga kakay 5 sa pagpa-imprinta na o kung pagpanghanda na kagpreparasyon nila para sa sining barangay ni Skye Eleksyon. Te, kanugon lang to sang 9 billion. Atong 9 billion nga ato, mga kakay 5, kung gingamit ato nga subsidy para sa mga gasolina kagkrudo nga dihamak nga puwerte ang saka sang presyo sang gasolina kagkrudo, mga kakay 5. Siguritani, hindi pa kung tani magsaka ang plete subong. Nan, hindi ba na? So, istoryan, trakaro mga kakay 5, dresato sila yung pagpangalagad. Sa mga balita nasyonal, tayo mo ni ang parte sa barangay na Skye Eleksyon na si Atty. Romulo Macalintal ang nag-file sang petition paper sa Supreme Court. Agod mga kakay 5 nga petisyonan ang pagpapospone sa barangay ni Skye Eleksyon nga pangayo sang temporary restraining order kag ideklarar nga unconstitutional ang iningin pa paghimo sang pagpapospone mga kakay 5 sang barangay ni Skye Eleksyon bago rin ang pag-violate o kon paglapas sa kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo to exercise their right of suffrage mga kakay 5. Lastar ato na karon iban diri sa mga balita kay impormasyon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga balita national liwat mga ka K5 presyo sang petroleum products may big time nga rollback. Mga ka K5 presyo sang petroleum products may big time nga rollback. Pero ang big time nga rollback pulo pariho man lang kag nubo pagani sa big time nga oil price hike sang nagligad nga semana. K5 Andre, sang nagligad nga semana ang ginsaka sang presyo sang diesel 8 ka pesos kag 90 daw something sinintimos. Pero lapit-lapit 10 ka pesos ang ginsaka sa nagligad nga semana. Subong may big time rollback kuno. Ano pag big time sila kay ang ginpresyo nga ginpapanaog sa iya sa diesel 7 pesos kag 57 sentimos lang. Buot silingon risto pa sila sang masubra sa 1 ka pesos kay 500 di ba? Eh ano pag big time rollback na? Ang gasolina ahaw-ahaw nga 24 sentimos ang ginubo. Ang kerosene o kon ang gas mga ka K5 na 5 ka pesos kag 85 sentimos lang. Ang ginbuhin ang diesel gidya dapat mga ka-K5 ang kinanglanon nga mag-roll back sang dako-dako kay amo ini nga halos kilabanan ang ginagato ang gatong mga ka-K5 nga ginagamit sang aton sini nga mga chopper ang gatong nga ginagamit sang aton nga mga di pasahiro nga mga salakyan kalabanan ginagamit nila niya diesel ang nagagamit man niya sang gasolina mga ka-K5 ang mga public utility jeep vehicle o kon nga tawag naton nga mga kwan bala mga taxi ni mga piyo sang una piyo nga lan niya subong taxi na mga ka-K5 amo man lang niya man nagagamit halos kalabanan sa mga gasolina pero nagagamit sang diesel ya mga jeep nga di pasahero mga bus mga ka-K5 tarantanan mga kwan ni mga modernized jeep ni mga ka-K5 diesel ning mga ginagamit nila. Di paano ka maghambal nga big time rollback ning buwisit nga nga Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Sang nagligad nga si Mana lang tawablaw. sang nagligad nga semana mga ka-K5. 8 pesos kag 82 centimos ang ginsaka sang diesel sang nagligad nga semana. Tapos i-rollback mo 7 pesos 57 centimos ang balon mga big time rollback. Yun na po, gabilik sa hindi kinainto lang sa mga buwis, sa mga gago nga klase sa mga, sa gobyerno ni. Pwede Black K500? Into nyo kami di. Mahambal ka mo nga well price hike di, amunin mo to. Tapos, mahambal ka mo nyo nga big time rollback, yun na po, gabilik sa hindi nyo. Lapit-lapit lang ni si Bongbong stupad ko, pinakdol ko ninyo di patulay. Pwede Black K500? Nawabla? Nainto nyo lang kami nga mga yun, di patula ka mo. Uy, shit ka mo. Oh, ang gasolina mga ka-K5, isa kaya 4 pesos kag 88 centimos. Mga ka-K5, bro, mo yung gasolina. Tapos i-roll back mo ahaw 24 centavos. Yun, di puga. Hindi ba? Oh. Tapos ang nagligad tong kerosene. Ang isaka ya 6 pesos kag 47 centimos. Mga lapit-lapit 7 pesos subong i-roll back mo lang 5 pesos. Pilang tawa nyo black kung ang diferensya? Ah? So bisan maghambal ka mo sang rollback ka ni buiniset ni. Nami ni Bungguon ang taga DOE kag ang presidente. Bungguon ni mga amdo ko na. Pinangsintok wing. Gasalil ka mo ng mga yudi patula mo kay paos pa ko gamay. Na hindi lang ko paos gamay ng mga lilintukin kag buro-buro ka mo ma. Ninyog ka mo ng mga buisit ka mo. Animal ka mo. Intuon nyo pa kami big time rollback yung saka lilintukin nyo eh. Yuda puga ka mo. Oh, mga ka-K5. Naanad na lang kami sa obra nyo sa amo, nang inainto nyo lang kami permi ng mga Pilipino. Oh, mga ka-K5. Ito ka namin na naipaagaw sa hapon ng ang Pilipinas. Ito kami lang balon nga Japan. O kato ka mo di. Agawan yung Pilipinas kundi na kami mga kig. Para makaladula ng mga buwisit ng mga kawatan sa gobyerno ng mga wala pulos yung klase ka mga opisyal sa gobyerno. Tadi, ilabi na gid ang bangag ng presidente. Ambal ka utod ya. De Black K500. Ambal ka utod ya na bangag siya. Hindi mo niya ako nagambal utod ya man. Hindi Black K500. Kung mga ka-K5. Ste, istoryan tracker on Drisato sila nga pagpangalagad. Dari gilamang sa K5 Night Watch. Ste, pero bisan amo pa nang ginambal nila nga may rollback. Ari ay sa mga barita lokal. Dire sa siyudad sang Iloilo, mga ka-K5 kag sa probinsya, gin pa-implementar na subong nga adlaw ang saka sang plete sang mga dipasahero nga jeep kag taxi kag lakip na sang mga modernized jeep, mga ka-K5. Tanan-tanan nga mga pasahero, antos naman kamo, antos naman kita. Nga may implementasyon na subong sang pagpasaka sang mga plite sang aton sininga di pasahero nga mga salakyan katulad sang mga jeep mga ka-K5 kag sang mga taxi hasta ang mga kani mga modernized jeep nga ini mga ka-K5 may mga pagsaka na sang mga plitihan. Pila subong ang plite nga dapat nga bayaran ta. Sang nagligad to, hindi ba na tag pila na tag 11 o 12, 12 ang plite sa jeep. Subong himuon na mga ka-K5 nga 14. Ang sa modernize, nagligad at tag 15, blan among? Daw tag 15, subong mahimo na siya nga 17. Ha? So darwak pisos ang gindugang. Mga ka-K5, lantawin tara ko ng kuntuod, gimaning akon, subong ginalantaw nga data, pero ikuan na to na kiron, iplasta tara kiron, kag mismo si ka-K5 Kim Kaluyo, amo ang mag-aplastar sina isa-isa kon pilagid, totally ang ginsaka, mga ka-K5, sang aton sini nga mga plitihan. Now ang pamangkot kay 500 pamangkot. Saka plite. Saka gas, saka plite, saka balaklon, saka real property tax, saka balayran sa basura, koleksyon sa basura, saka tanan-tanan. Pamangkot. Nagsaka ang sweldo, wala. Nagsaka ang sweldo? Wala. Ha? Oh? Mga kakifive, saka ang plite. Duga nga palas anon, sang aton, nga mga pumuluyo. Duga nga palas anon, sang mga ginikanan. Kaya ang ilang mga estudyente, madugang na maliwat ang alawan. Alawan. Siling ko sa akong nga migol niya, pre, alawan, pre, sang bata ko. So, pre, dugangi, es, pre, alawans. Nga, ti alawan, si, mga kakifive, ang allowance sang mga kabataan, dugang. Sang mga estudyante, ta, dugang ang mga allowance. Tungod mga kakifive, kay, siyempre, masaka ang ila nga ibayad nga plite. Kay bisan pa mga kakifive, ang mga estudyante, siyempre dala sa saka sa pritihan eh. Now ang pamangkot naton, nagasaka bala ang sweldo? Wala. Ah, oh, ti amuning nanamitan naton nga sa isang panggobyerno. Ah, oh, tunutuduhan ta, pasinsyagin sa aton nga mga kwan, nga mga kauturan, nga mga kontra nila si Digong Duterte. Pero sa tiyempo ni Digong, mga kakifive, daw kita ganto sa kasubong, sinibisan may pandemic pa. Pero subong niya, mga kakifive, lang tawa. Ah, nga nga amuning nga katabuhaw. Tungod kay bangag ang aton gobyerno. Law-law bulayog. Wala tupa nga klase ka presidente. Ang iya nga posisyon, mga kakifive, ang iya nga panimuot, hindi panimuot sang presidente, kundi panimuot sang mayo-mayo pagani guro barangay, kapitan kay daw may ara pangakwan. Panimuot yan doon, iya ka barangay. Kita mong ubraya, mga kakifive, nagapagwa sa sang iya nga mga komersyal, sang mga komersyal-komersyal ya, tutusaya sa mga barangay to. Gambal sa mga parte sa mga kwanto, mga manog tanom sang kape, mga manog tanom sang utan, at tuto siya. Tina sa nga klase, mga kakifive, sang programa. Programa na yan sa barangay. Kaya ganin na yan ni Brian Sulwita bilang kwan inang chairman sang una or bilang assistant, ano gana, executive assistant sang una for agriculture. Balaan na yan ni Brian Sulwita sang una. Kung paano magpatanom-tanom sang pitsay, talong, kagbalatong, kagamarguso. Amo na yung ubray, ito is mga uma-uma to. Kagtapos pa video-videohan, kagibutang sa kwan, sa komersyal, sa telebisyon. Daw gago-gago, klase presidente. Ubra na yung mga kakipab sa mga barangay. Pinakadalagko ng mga trabaho, kag pinakadalagko ng mga problema sa bilog ng Pilipinas. Ini masulbar sang utok, yakang kang utok, ya puro tanan siyabo. Yuda po, gabilis ang ilik. Yan. Oh. Hindi lang sala, mga kakifive, makakuan. Hindi ko na, Maria Ihunis, tigara po ni Santissima. Wagin pulos ng klase. Oh. Nagkarapisti-pisti ng pangabuhi tadi sa Pilipinas, pagod siyang kagago. Pag dumalahan sa panggobyerno, mga kakifive, timakon muna, saka ang aton, mga kakifive, nga plite. Saka plite, ta. Pero ang aton, nga sweldo, ay gasaka. Paghambal, mga kakifive, sang inang wage board nga pasakaan plite, sa Manila to, 85 pesos daily. Staggered pa ang pagpasaka. Why pagin pa implementar, kagin nag-file pa sila sang petisyon. Nag-file pa sila sang petisyon sa korte. Ah, kag ang korte, nag-issue pa sang temporary restraining order nga hindi pag ipa-implementar. Eh, lantawa nyo. Pero, Mga ka-K5, kung aton isip-isipon, ang Pilipinas, puwerte kamanggaranon ng Pilipinas. Bastante sang mga natural resources nga pwede naton magamit nga ipang-export sa iban nga pungsod para makwarta ta, para magdamo kwarta ta, maglamo ding gusyo ta di, para magdako income ta di. Mga ka-K5, when it comes to agricultural products, bastante kita supposedly diri sa Pilipinas. Konsentrahan ta lang ang agriculture. Galing ang agriculture, mga ka-K5 diri sa Pilipinas, hindi makwartahan sang mga buisit nga mga kawatan nga mga congressman, mga buisit nga mga kawatan nga mga senador, kag mga buisit nga mga kawatan nga mga mayor, gobernador, konsyal, barangay, kapitan, kag palabot hasta sa presidente, mga sa Malacañang. Hindi pwede makwartahan ang agrikultura. Amo nang rason nga naga-resource sila sa mga industriya, gapasulod sa mga negosyante, ma-partner sila sa mga negosyante nga mga taga-iban nga pungsod. Tapos mga ka-K5, ang mga kapitalista nga taga-iban nga pungsod i-partner sa mga buisit nga mga politiko dire, kagsang mga oligarko nga mga boss sang aton nga mga politiko. Sila ang nagadamo nga nagadamo kwarta nila diri sa Pilipinas. Bangod kay sila ang nagamonopolya sang negosyo dire. Amo na nga kontra sa mga oligarko ang mga Duterte. Kaya ang mga Duterte hindi nila basta-basta nga ma sugo-sugo, kay nila basta-basta nga mga ka-K5 nga mapaampo sa ila, mapaluhod sa ila. Amo na nga kontra sa mga oligarko ang mga Duterte. Ang naga-finance mga ka-K5 sa mga naga-kontra sa mga Duterte, amo ang mga oligarko nga ini. Ang iban sini nga mga oligarko ganigosyo pa ni laban-laban, hasta negosyo, hasta illegal nga droga ari ni sa ila, mga buisit ni sila mga ka-K5. Na amo na sang rason, amo na ang rason kung nga ang wala naga-asinsong Pilipinas ta, tungod mga ka-K5 nga supposedly ang aton nga konsentrahan, kay amo na di mayaman kita diri sa agrikultura. Ginapatumbayaan ang agrikultura, naga-resource sa industriya, nilakip na sang mga programa ka mga project mga ka-K5 nga mga infrastruktura. Amo na ang ila makwartahan mga buisit, hindi nila makawatan abing agrikultura mong. Pero mga ka-K5, kung mag-concentrate kita sa agriculture, kay ang aton diri nga Pilipinas mga ka-K5, di amak nga puwerte agricultural land, grabe diri. Ama tanom kita diri sa mga manami nga mga produkto, kumplas mga ka-K5, suportahon sang gobyerno ta, tapos amo nang gamiton ta nga ipang-export sa iban nga pungsod ang mga produkto naton diri nga wala sa iban nga pungsod, amo nang ipadala ta to, ma-income ta, dako income ta. Hindi lang pagkawaton sa mga kawatan ka mga buisit nga mga animal, kang mga satanas, mga demonyo nga mga congressman, kag mga senador, kag sang Malacañang. Ang kwarta sa kabansang gobyerno mga ka-K5, di maktanan-tanan kita nga mga pumuluyo dito sa Pilipinas mga manggaranon. Hindi kita diri mag-anto sang plete mga ka-K5 nga puwerte kataas. Hindi kita mag-anto sa ako gani gambal ko mabisan ano pakadako nga mga tax kag mga real property tax o kung mga tax ang ginabayad naton. Basta ang importante nagabalik sa maayo nga serbisyo sa aton. Labi kag labaw sa tanan, number one ang aton sini nga health services mga ka-K5. Dapat ni kung ano kadako sang ginabayad naton nga tax, dapat ibalik sa aton. Way gani ginahatag sa aton libre ang aton nga mga health services sa iban nga pungsod, like for example Canada. Mga ka-K5, dako man ginabayad nila nga tax to. Galing ang health services libre. Pag magbalatian ka, ginakantuan ka pa sa balay mo to sang mga doktor, sang gobyerno. Tapos dito mismo sa imo nga balay, kung pwede man lang hindi ka madala sa ospital, sa imo balay dito ka lang bulngon, libre mga bulong, hala, supply sang bulong, kumplito, bastante. Servisyo sang doktor, bastante. Wala bayad, libre mga ka-K5. di kundi bisan dako ilang nabayad nga mga tax dito, may problema. Diri sa aton mga kakipab, triple, triple hasta quadruple ang pagbabuhin sang aton nga mga tax diri. Aton nga mga buhis di tag quadruple ginabuhin. Pila ka beses kinabuhinan sang aton nga mga taxes. Sa aton nga mga buhis pagkatapos, ginakawat malang sa mga yudi patula nila, mga animal nila. Grabe pang dukol congressman kag senador kag presidente. Mga kaki five. So hindi bla? Ay plasta tanak karon diri sa aton sining pagpangalagad. Ah, ining saka sang plate ni sa pasahero, di pasahero nga mga sarakyan kag taxi ne. Ah, mga kaki five. Laban-laban. Antos naman eh. Mga kaki five. Koplasta na to na karon. Iban pagi naton sini nga mga headlines mga kaki five. Iloilo City Government magapatigayon sang clean up drive kada semana para sa upland kontra baha. Karon ako magkomentaryo. Gusto ko magkomentaryo. Sinisi pa rin ni Ryu Luhan na lang. Kay mo, ayun naman na sang team song. Sunod nga headlines. Suspect nga nagabuno patay sa isa ka senior citizen nga babae sa Banwa sang Dumangas na pasakaan na sang kaso. Puro lagyo pa ng buisit yan eh. Adik ni mga kakay five ang suspect. Nakaro-ro ni sang ginpatay ang malam. Mga kakay five, ang kutsilyo ara pa nagaungot sa liog sang biktima. Amuni katunto ang mga adik subong. Dapat sinisang mga adik nga ini kag mga na dapat ang ilagin pamatay atong mga nagakuntra sa kay digong. Dapat amo na pamatyon nyo. Para nga, why kami ya dipirinsya, mambal kami dayon nga ate. Sila-sila malang na. Oh, hindi, Blackie 5 Andre. Sila-sila malang na. Oh, arang gago nga, di ko. Baka K5. Ara, no? Pwerte na, ba, pwerte na sa kakwan. Na lagyo pa siya, ti, pero nadakpan. Mga K5, ining adik nga ini, nakaruro ni siya sang matapos nga ginbuno niya ining malam nga ini. Nagaungot pa mga K5 sa tutunlan sang tigulang. Nga senior citizen ang kutsilyo sing gago nga ning klasika ning adik ngani mga kakifay sinsa gisaton nga mga tagpanamati mga ginagamit kita nga mga term nga makasubong siya pero ti ano abing gamiton taga ibang nga iban abing nga mga termino kundi ni gago abi mga kakifay pero may dala pa sa nga talibong haso yo mga kakifay so plasta na to na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kakifay. Samtang iban pa ginaton nga mga balita kay impormasyon, tiyo ginlabo sa iya mismo nga inablos sa may banwa sa igbaras kamot sang biktima na utod gid bawari pa gid. Mga kaki five ay pwerte nga klase ka mga balita ni subong. Kakatabo ini bangod sang lawlaw nga klase sang panggobyerno naton mga kaki five. Ha? Kag iban pa gid nga mga balita impormasyon karon naton sini nga igaplastar. Bawari pa isa. 29 ka mga barangay sa Banwa sa San Dionisio naka-turn over sang loose firearms sa idalom sang project RTT. RTT no. Mga KK5. So mayo. Ano nami subong ilang programa to sa Quinto Distrito yan no. Mga tanan-tanan nga mga loose firearms so ginapang balik nila to. Para makalaubos na para nga maamat-amat dula ang mga kwan. Ang mga gakatabo, mga kakipab, nga mga kriminalidad nga ginagamit ang mga loose firearms. Plasta na to na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inyo nabatian mga ka-K5, ang boylog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant kagsang mighty C the alkaline nga vitamin C. Ang power duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy mga KK5. Ang Klinika DTX 500 mga KK5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols mga KK5 nga halin sa DSA o kundi sugar sugarcane extract sang DTX 500. Agod nga kontra sa pag-develop sang cancer mga KK5. Kag Wala labot siya na ang Mighty C naman mga ka-K5. Di pa mo na ganing dapat i-partner. Ta-partner na to sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, sa Alkaline Vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator. Kaya nagkapakusog sa immune system capabilities. Agad nga patyon, ang managkalaguba ng mga cellula sa lawas natron through apoptosis. Bago pa man ini nga magpa-mutate mga ka-K5 kaga mangin na cancerous. Kaya nga panginahulat nato sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Likawan ang high blood. Likawan ang diabetes. Likawan ang mga komplikasyon. Likawan ang cancer. Likawan ang iban pa nga mga banatian. Inom kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5 para nga mapunggan ang pagtubo sa mga pamalatian sa lawas naton para magapabilin nga healthy ang lawas naton. Ano pang ginahulat nyo? Napahulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas na proteksyonan naton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5 ang sarang ninyo nga ma-avail sa iban pa nga mga butika kag mga parmasya, drugstore nationwide. Kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras alas 8:16.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
6: dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kada si atay,
7: atay no
6: kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabay-an pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog iniman ang posibleng rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
10: Yung may
3: D3. Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
3: Garantisado!
10: Epektibo!
3: Aramis
10: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
3: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
10: Garantisado.
3: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pang matyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa ang butika.
15: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
10: nationwide. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C,
10: ang alcohol
16: Klein nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
16: May TC. Babaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
16: May TC. Babaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Good news!
24: Good news!
23: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman bala ka.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Extend Food Superman from Man.
31: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
30: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
32: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
30: Extend Food Supplement for Men.
33: Para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500.
33: Para sa healthy nga tay.
30: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidants.
33: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
33: Basta tinlo ang atay.
30: Happy kanunay.
33: DTX 500.
30: Masaligan.
33: Epektibo.
30: DTX 500.
34: E3 Bio.
35: With Physio.
36: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag Frank Alerto ang akong pamilsabot.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
7: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Kamatamat na balik ka kunting ogwa. So, kuha na. K5 Andre, gabalik na ang sintunaho tanga tingog. Pwede na ni makakulo kanta naman karon. Pwede na ni gani, guro makakuan mo. Pwede na ni maka... Ano gani ni? Maka diyo at saka ihada karon. Eh, matamat na balik tingo ko ay Maria Ihunis mo. Grabe mo. Ah, mga ka-K5, mensahe abis aton nga mga followers, probe na aton kaon ng mga balita kay formasyon. Lagi kan sa ato, sila nga mga reporter. Standby na kamo ah. Check na aton ka report kay formasyon. Lagi kan kay ka-K5, Kim Kaluyo. May kang tanan mga ka-K5 sa sining report nga pagsaka sang mga plitihan. Ang pagsaka sang mga plitihan diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ginaprubahan na ini sang LTFRB o kon Land Transportation Franchising Regulatory Board. May pagsaka sa kwan sa plite bisan piso-piso lang naging saka sa mga jeep naton pero nasakit na ni sa bulsa kon adlaw-adlaw. Bisan tagduha lang kapisos ang ginsaka mga ka-K5 sa mga modernized jeep pero masakit na ni sa bulsa. Ah, kaga bisan na pila pa ni ang tagsi mga ka-K5 to first time nagpasaka na kaisa kabes ang tagsi subong daw mati ko ang flag down mga ka-K5 sang tagsi subong is 65 pesos na. Ay puwerte mga ka-K5. No? So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati. Standby na kamo. Yari na karon check na naton ang balita kaga informasyon. Nagi ka na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Sa mga followers naton standby kamo kay basahon ko karon nyo ang reaksyon ng patapuson ko na report si K5 Kim tapos kuhaon ko reaksyon nyo parte sa pagpasaka sa mga plitihan sa mga jeep kag taxi naton pati mga bus mga ka-K5 daw nagpasaka mangani. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby.
4: K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
8: Na ang bigas pati lata ng sardinas. Uy. Kung mamahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom.
7: Agay.
8: Di sapat ang sahod ko kahit tapat ako sa'yo.
7: Agay.
8: Anong silbi nitong pagmamahal? No,
7: parang
8: ito. Naparagin na sa subong nga tiyempo.
7: Ang
8: imo hindi,
7: nga...
8: Hindi, bastante ang pagpalangga lang.
7: Ang imo nga kanta kay Five Kim.
8: Oo.
7: Daw, pamatsyagan ko daw, laban-laban, malaybilan ka gininibangag.
8: Sikat na yung kanta, subo.
7: Kanta, gali na yan, kanta, gali na yan. Hindi, na, hindi gali na yan pabati-bati kay bangag, hindi. Hindi man.
8: Buot ko yan, buot ko yan.
7: Tapos eh, kay bangag ang sitwasyon subong tuod mo amugid no.
8: Subong ya magsugod ka sang pamilya no mga langalang kapamo. Unlike sa una balaki 5 John nga tag dapat 21, 22, 23, may mga asawa na.
7: Oo.
8: Pero subong damo sa mga lampas na 30, kapangalangalang pang magpamilya, kay grabe na gid kamahal.
7: Yara, gani ko kilala nga edad niya, daw, okay lang niya sa mga lalaki, nga bisan mag 40 anyos ka pa, way ka asawa.
8: Yes.
7: Pero kung babae, gani mag 40 anyos, nga way pa ba na, Maria Ihunis, tigira po ni Santisima, asine na lang na.
8: At ako ang subong ka kay Five John sa mga kilala ko man yung mga babae at tungod sa kapigado subong sa sitwasyon, mas prefer na lang nila nga hindi magkabata.
7: Mm-hmm. Tiyo eh, makon mo na nga lang tawabla ko ng sitwasyon sa bum. Kung isa ka lang nagapangabuhi,

0: Para nga kun magtulog ka, pag gusto ka na hurago, kwesa may mag-giyos-giyos na. Hindi, la?
1: Wala ka mong helicopter.
0: Oh.
1: wala ka, wala sa mareklamo kung gahod ka.
0: Kwesa may mareklamo kung gahod ka, maghurago ka na, kwesa may magreklamo da. Kaya ikaw lang isa. Pero kung nag-boarding house tapos mabayad ka 1.5, pero ang ginabayad mga 1.5, apat ka mo sa sulod sa kwarto, manok mo da? Kapoy. O hindi ba? Nang hindi ka kapahuway, mayo, mamanggapon.
1: Kung kaisa, hindi ka makasaho sa boardmate mo, sulod.
0: O. Kapimpinong boardmate mo, drum hack man. Inablang gatulog kay mo, yaga, aso ilok.
1: O kon, kutikon for example, damo ka mo, tilain-lain ka mo schedules. For example, may graveyard, may pang-aga.
0: Oh.
1: Kaya na iba na bingagahod na cellphone.
0: Iba na, mga call center pa.
1: Oh.
0: Tulog siya sa adlaw, sa gabi, sa maubra. Ikaw ni mo, yaga tulog kay mo sa adlaw, sa gabi, sa adlaw kay mo maubra. O, tiyo, balis ka rana, ikmong dua.
1: Oh.
0: te, may disturbo mo na saya. Eh kung adlaw, like for example, sa gabi sa matrabaho, sa adlaw sa matulog.
1: Oh, so dapat hindi ka dahil magpa-music-music tunog-tunog.
0: Oo. Oh,
1: magbakal gito do.
0: Oh, so, number one, amo na problema, number one ni mo, kung ikaw, bisan isa ka lang, ang sweldo mo minimum wage, ang minimum wage subong is
1: 550
0: na.
1: Kung nagatrabaho ko sa private establishment, may masobra na pulo ka empleyado.
0: Oh, na, no? So, 550 na sa naligan, 513 lang ni mong.
1: Yes, nagsaka ligad 37.
0: Ginhimo ni siya nga 550. Okay.
1: Yes.
0: So ang 550 mo, kung 30 days ang swilduhana inyo, kay 5, Kim, pila ang isang makabulan?
1: Yung mga sobrakin si Mel, ah.
0: Oh, mga dira-dira, no? 30 days mo?
1: 16,500.
0: Oh, so ang 16 mil mo, ang swildo kada bulan, ang imong boarding house kada bulan blayran mo abi butang ta pinakanubo da 4,000.
1: Oh, 4,000.
0: Ah, 4,000.
1: Oh, minus 4,000.
0: So minus 4,000 mimo lang sa nga
1: 12,500.
0: Dosi. Oh, ang dosi mo bakal ka sang imong bugas.
1: Grocery.
0: Pero kon grocery lang gali no kay kon tigang-tigang ka way naman nung kay ikaw lang isa mong.
1: Oh. May pwede ka bakal kanon sa gwa.
0: Oo. So, mang grocery ka. Ang grocery mo, abi, butang ta mga 3,000. Isa na nakabulan, ha?
1: Mm.
0: O, 3,000. So, ang bilin niya
1: is
0: 9,500 na lang.
1: Kuryente mo pa?
0: Ang kuryente mo. Kay Manti, siparado pa ng imo kuryente. Kung mo magbayad ka, 4,000 na. Ah, ang akong ganit kilala to sa Bacolod. Dito sa nagtrabaho sa Bacolod. Ang iya nga kwarto, oh, gamay-gamay, 6,000. Ang kwarto niya, ang kuryente, iya pabayad. Ang tubig, iya pabayad.
1: Mm.
0: O, te, makon mo na. So, ang imo nga gasto da, pinaka-nubo da, 8,000. Sa kada bulan mo, dala na ang tubig ka kuryente mo. O, te, 16,000 malang imo sildo. O, kung 16,000, buti nga nabilin si imo da, kuha na lang eh, ng 8,000. Pwede ba? Oh, tindiri sa aton, ginimota, 4,000. Pero do, yutay ka, hindi ka subong daw halos. Laka ka makakita sa 4,000 ni nga ikaw lang isa. Oh,
1: depende sa location.
0: Oo.
1: Oh. Tekon, for example, layo-layo naman sa imo nga lokasyon, kakipal dyan sa ubra mo, plite ka naman bawi.
0: Ari ka di sa Kwanabi, ari para sabi sa kilala ta.
1: Mm.
0: Ari sa di sa gaubra sa haro.
1: Oh.
0: Tapos atuto sa isa bunta, tala, guys, tala.
1: do my birthday, gito.
0: Kilala ta gani. Ay, birthday girl, yan yung subong, no?
1: Oo, nag-siklib siya ka naman.
0: Siklib? Na, nugay na, hindi ka lang gusto nga magpa-birthday, de.
1: Bawi sa buwas.
0: Bawi sa buwas. Happy birthday kay K5, Kisya, Mariha, Naisay. So, muna, be, te, ang imo nga, mga dito, ambot yung pilang, ang boarding house siya mag-amuna?
1: Mga 4-5, dra.
0: O, te? Oo. So, mga 4,000, amuna gani, pinakanubo. Tapos, ang plite mo, one way ka, kung isa two way pa. Ti duha ka beses ka magsakay. Ang plite mo kada adlaw-adlaw subong tagpila gani tag
1: kung sakyan mo ya ang traditional jeepney. So pakadto pabalik 14 times 2 28 kung modernized naman ya 34 pakadto pabalik.
0: O te i-times ni mo na sa 30 mangyapon.
1: Mga 1,000 ah.
0: O, te?
1: 1,000 to 1,500. Oh.
0: Te, buhi na naman liwat 1,500.
1: Mm.
0: So, ang nabili ni mong 9,500, buhi na 1,500 ba?

0: sila.
1: 8,000
0: nila ang bilin. Mm. O, te, ang imo pa nga, kwan? Ang imo pa nga,
1: adlaw, hatag mo pa kay nanay mo.
0: Sinanay mo mga ayo pa na, bauday. Ang libayon mo to, day, may balayran to sa eskulahan, day. Oo. Ti, day, mga 5,000 gijagurot balayran na, day, kay exam nanda. Oo.
1: Oo, te, may kapin pa kami breadwinner, ikaw.
0: Oo, te. Subot silingon. Kung dalaga ka, o kung sultiro ka,
1: ito kaya, siya gyapo.
0: Do, kayang-kaya pa man, no? Kayang-kaya. Pero kung may pamilya ka K5, kayo mo ay gichansa.
1: Wala na. Kaya kung for example, ka K5 dyan, no? Sa daily, abing expenses ka K5 dyan, especially kung nagabakal-bakal, kabalakadadlaw, subong yan, hindi sa karinderya, yan, subrasyen na, no? Kung kaysa mabakal mo, sa isa lang kakalanaan mo.
0: Isa lang na kakaon. Ang 100 na kulang na sa isa kakaon.
1: Oo, ti times mo sa...
0: Kay ang sudan subong, pinakanubo nga order sa sudan, 70 to 80 pesos.
1: Mm.
0: Ang isa ka sudan lang na.
1: Oo.
0: Kuhan lang ganina mong basi ulas, wala nga ni guru na. Ang isa subong ka bilog nga, sang una nga chimpo, ang... Manok nga may munggo, no? Mm. Manok nga may munggo nga may balunggay. Sang unang service na is 30 pesos lang.
1: Oh.
0: Subong, ara na sa 70 tub-tub. 80 pesos ang isa ka-serve. So, ang kanon sang una, ang sukobyo sina, tag-lima tub-tub pulok pesos.
1: Mm.
0: Subong, tag-kinsi na, tag-bainti.
1: 20 pinakanubo gani.
0: 20 pinakanubo, o. 20.
1: Oo.
0: Oh, iabi ko na yung ambal ni President Bongbong Marcos, tag 20 kilos ang bugas. Dali, tag 20, galit subo ang tasa, sang sukob, sang kanon na.
1: Oh.
0: Oh, kanon.
1: Tapos may era, nadaan nga gamay ang ilakap.
0: Oh, tiyo, muna eh, gamay lang ang ilang akap, ti kulang ka pa na.
1: Kulang pa na.
0: Oh, dugangan mo pa isa pagid.
1: Oo.
0: Kahit ti grabe imo trabaho mong.
1: Oh, ti.
0: So, kinanglan mo nga magdako kaon para sa energy.
1: Yes.
0: Oh, ti, 40 pesos.
1: Oo.
0: 40 plus 80, 120.
1: 20. Soft drinks.
0: Oh, ma, for example, ma-soft drinks siya pa. Ang soft drinks mo, tagbayin 5.
1: Mm.
0: Oh, tapos, kung hindi ka mag-soft drinks, bakal ka tubig na lang.
1: Oh.
0: Ay, tubig ba yung 5 magyapon? Yung napuga, bilik sa ngilik.
1: Mga 150 sa isa kakaanan.
0: Oh, so, mga 150, isa kakaon.
1: Oh, times mo sa isa kadlaw, abi.
0: Tatlo ka bisis.
1: Tatlo, tip. 450.
0: 450
1: ang adlaw. Tapos sweldo mong 550, 100 bilin ka na daw.
0: So ang sweldo mga 550, 100 ang imo nga ma-save.
1: 100, may pliti ka pa daan.
0: Why gede, ubus.
1: Why di ubus. Ano ganun, subong niya, ang magtrabaho ka, subong ka K5 John, it's a matter of survival na lang, gid.
0: Grabe, no, to. No? So, amo na sa mga K5 ang sitwasyon, ta subong, amo na sang realidad.
1: Yes.
0: So, subong dugangan plate. Subong ano naman ang plate? Ta subong ang gindugang si niya K5 Kim.
1: Actually, it's a traditional jeepney, no? Effective September 28. Basta ang importante may ara para sa napaskil nga K5 June nga ining fair matrix no? Sa ilang mga units. Kaya actually, kung for example, wala ka nakapaskil, so you are not entitled yang makapanukot sang saka sa plate K5 June mo.
0: Mm.
1: So, kung for example subong ang aton sining mga K5 ang saka subong sa pamasahin no sa bahin niya sang traditional jeepney halin sa 13 pesos ang una ang regular fare subong ka K5 John yara na no sa around 14 pesos o bali piso kung masakay kaya sa traditional jeepney o kung mga public utility jeepneys ka K5 June kagining sa modernized jeep naman halin sa 15 subong niya 17 pesos na. So, kung for example, kung i-compute mo na siya.
0: Sang nagligad gani pila ang plate sa traditional jeep na ton?
1: 13.
0: Subong 14 na.
1: Yes.
0: So may 1 peso ng increase.
1: Yes.
0: Okay, ang sa traditional jeep naman.
1: Modernized.
0: Asa modernized gali? Tagpila.
1: Sang una ang minimum fare 15.
0: 15. Subong pila na?
1: 17.
0: Oh, so 2 pesos ang ginsaka niya.
1: Yes.
0: Oh, how about sa taxi?
1: Sa taxi, kaki 5 John, halin sa 50 pesos nga flag down or kung magpagsakay mo pala nga muna na daan palang balayran mo kay 5 John, subong tag 65 doon.
0: Tapos, ang iyang per
1: minute?
0: per minute yan na bala.
1: Per minute travel time ya.
0: Ah, hindi na pesos. Siya per minute na nagali, no? Kada oo. Minuto, gisa
1: ka siya. Ay, arasang per minute travel time nga 2 pesos. Kada minuto, gapatak siya. Tapos per kilometer nga rate, 13 pesos and 50 centavos.
0: O, te kon mag-traffic.
1: Te...
0: Itip.
1: Itip. Itip.
0: Itip. So, 65, no? Grabe, no? So, sang una, ang 65 pesos na plite, ko lang na sang una, halin sa city proper, pakadto sa may area, sang mga Liganes na nga ginatagsi mo, 65 pesos na sang una nga chimpo, kaya ang flag down niya sang una daw, tag pila pa lang tuman, 15 pesos, bla mo. So, subong, 30, 65 na 65 na. So, pero dapat may fair metrics man, nga ginapaskil ang mga taxi nga ini.
1: Yes, kasi syempre ipa-aware anay bala mga commuter o kunang nagasakay, iba si blam naog siya, wala siya kaya kabalo ba ison ya kapang ang driver ka kay Pablo mo. Subong gani bisan magpuli ka sa mga banwa, may mga saka naman, medyo sakit-sakit naman no sa bahin niya sa mga naga-commute. Actually, asang una na, bayang ko sa Leon na sa una mga tag 30, 40 sa traditional jeep palente sa Haro, subong do mga around the 55 pesos na mo ang magpapauli ka sa nasakay sa traditional jeep ni halindara sa festive pa Leon. Kung dira naman ka uya masakay sa L3, kaki 5 John no mga 60 plus na no ang balayran. So that is why nga ti do wala ka sang paliwan san la kon maboard ka kon puli-puli ka mo kay Marios man lang nga mahal.
0: Why ka nagid kwan no choice?
1: No choice.
0: Oh, duha lang ka butang imoon mo kon kay kon may choice ka pa tani mambal ka ngati mas nami kon magpuli-puli ko.
1: Libre pagkaon.
0: Kay libre pagkaon to. at least plite lang akon nga gasto. Kag libre akon pagkaon, libre pa akon balay. Pero kung isipon mo, kung direk ka sa syudad, kag hindi ka magpuli, kag kung magpuli-puli, kaya ni siyempre si nanay mo, tatay mo, at ubang mo, adlaw-adlaw, hindi ka mahidlaw sa ila, hindi ba?
1: Oh.
0: Pero, kung isipon mo, kung magsakay ka, adlaw-adlaw, puli-puli ka, kag ang gasto mo, di hamak nga duble sa gasto mo, kung direk ka mag-star sa syudad, nga mag-board ka direk, kaya kung direk ka na lang.
1: Ganit, kay K-Pep
0: Jo. Ganit yung mula na galing eh. Miss mo lang si mami mo, kasi daddy mo eh.
1: Yeah.
0: Kaya siyempre, hindi ka makakaon sa manami nga mayong pagkaon, may pinakanami nga pagkaon, ang ato dito sa balay nyo mong, ang luto, bala nga kwan nga pangbahay, inang K5 Kim, no, amo mala na. So, buot siningon, wala kagid, no choice kagid. K5 Kim?
1: Amo gid ka K5 June, no?
0: Saan no nag-take effect? Ni subong adlaw mismo, take
1: September
0: effect na.
1: September 28. Subong adlaw.
0: Subong gid nga adlaw, gali, no? Gin kwan ini, ano ni siya? Gin petition ini sa mga...
1: Yes, gin petition ini siya sa mga transport groups. Sa national ka K5 John. Actually, regional may mga petition mo. Galing doon compile na labra no, sa mga organizations dito sa Luzon area. Kag, actually, madugay-dugay naman ni nga mga petition yan ang pending. No? Iba ni sang March, iba ni sang nagligad pa ni nga mga tinuig ka K5 John. Galing kay Subong, kati nakita nila nga grabe man niya ka mahal ang or pagsaka abala siyang presyo sa produktong petrolyo. So, that is why nga tidamo sa mga nagreklamo nga drivers nga although nga timayara sila sablang sa mga fuel subsidy pero kumbaga doon hindi siya kakasustener kay K-Pab John sa ila adlaw-adlaw nga mga operations. That is why Subong, although nga nakabawi-bawi naman niya ang mga driver kag operator, ang Subong niya, ang masubo naman niya sa bahin sa mga nagakommute o kon commuter kay K-Pab John. Kumbaga do hindi siya balaya ang ginatawag nga win-win solution kun tani. Kahit siyempre dapat ni we believe nga ang gobyerno tani makahimo balasang mas mayo bala nga mga programa para mabalanse ni siya kakipab yon. Hindi maperde ang mga driver kag operator, hindi man niya maperde ang mga commuter o kon ordinaryo nga naga-commute.
0: Hindi naton mabasol ang mga kwan no mga operator kag driver sang mga public utility vehicles nga ini. Nga mag-petisyon para nga magpasaka sang mga sang plitihan. Kay tungod nga tigi dihamak nga grabing antos nila, mong hamakon mo na ang presyo sang diesel subong tag 101. Natawa bala kung ano ka, isa ka litro 101, no? So amo na kalabanan ginagamit nga daan sang aton sining nga mga kwan nga mga inang dipasayro sang aton sining nga mga dipasayro nga mga salakyan kalabanan ginagamit niya krudo no. And then indi man naton mabasol kun magreklamo ang mga commuters K5 Kim. Kay nga ti ginapasan nila ang tanan-tanan. Bot silingon kay 5 Kim, ang nagakaiguan subong sa sining mga pagsaka sang tanan-tanan. Saka ang presyo sang bugas, saka presyo sang mga prime commodities, saka ang presyo sang petroleum products. Once nga magsaka, ang presyo sang petroleum products, automatic, nagasaka ang mga presyo sang mga prime commodities, mga kinahanglanon gid naton basta matag adlaw-adlaw nga tanan. Ha? Bugas, mantika, asin, bitsin, shampoo, tanan-tanan gasaka. Wala labot sina. Saka astaplitihan. Saka ang tanan-tanan. Ha? So, ang nagakaigo subong sa sininga sitwasyon bangod sang indi maayo nga pagpalakat sang panggobyerno sang aton sa Pilipinas. Ang nagakaigo kang nagapasan sini tanan-tanan kay 5 Kim amo ang mga pumuluyo or ginatawag naton nga mga end users. Amo gini perming kaigo gid ning mga end users naton. Oh, so sinon silang mga end users kita eh. Mga ordinaryo nga mga pumuluyo eh. Ang nagasakay sa jeep, ang nagabakal sa mga pagkaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan, mga kaka-K5. Te, ang mga congressman ni, ang mga senador ning presidente, mga bata-bata sa presidente, mga negosyante kay 5 Kim, no? Wala ka kaigos ni. Kay nga ang tanan-tanan nga ginagasto nila sa pagsaka sang gatong nga ginagamit nila, ginapatong na nila sa ilang mga negosyo kay 5 Kim. Dra nila ginabawi. Ti, sino ang nagakaigo? End users sa Gyapon.
1: Amoget.
0: Kita gid yak kaluluoy pero that's why sa mga pigado nga ni, sa mga kauturan naton nga mga pigado, kita ang mga end users. Dapat, no? Isulod yung gina sa pinsar nyo. Nga kun magpili kamo sang mga politiko nga gusto nyo magpulong ko, no? Huna-hunao nyo gid sang maayo kung sinong mayo. Kay nga, ang at the end, kita man Gyapon ang maigo. Kita man Gyapon ang nagaantos, hindi kay ang mga manggranon. Ang mga manggranon, gahambal sila pirmi nga muni mo to, yoga nyo, ginapatong nyo malang tanan-tanan ang inyo nga mga ginagasto sa mga gasalalaka nga mga presyo, ginapatong nyo man sa negosyo nyo, tinga kaigo kita nga mga pumuluyo nga mga ordinaryo. Okay, 5 Kim.
1: Amogad ka kay 5 John, and we believe nga tibala na ito niya, for example, mataas ang presyo sa mga produktong petrolyo or gatong na tida halos tanan nga mga ginabaligya, gina-transport mo, o kung gina-deliver, gasaka man, kumbaga, ang tanan. Kay 5 John. So, ang nakita na ito din nga mayo, tani nga solusyon nga dapat himuon niya sa gobyerno, i-subsidize ang sa gasoline station nga tanan bala. Maka-avail ka kay 5 John, nagtanan nga mga motorista, pwede ginamahimo. Kay ginahimo na actually sa mga kaiping naton,
0: iba
1: no, nga
0: pungsod.
1: Sa Southeast Asia, just like Thailand, and mga nearby pa. No, mga
0: kabalo ka kay 5K, magawon ta ka na sa makadali, no? Kabalo ka, ang mga presidente, ito si iba nga pungsod, yan, hindi mango, hindi gago, hindi bangag. Kag ang mga presidente, halos kalabanan dito sa iba nga pungsod, ya, kay 5K, no? Da wala gasulod sa pinsan nila ang mga awat da sa kabansang gobyerno. Blakag, wala man sila gapaminsar sa ginatawag bala nga inang ila lang kaugalingon ginapaminsar na kung ginatawag nila nga personal nilang mga interes. Blak. Amo na yung ila to na ginapaminsar. Ang sa aton yung napaminsar nila ila nga personal nga interes, ila nga political career, ila tanan, ila lang ni anay. Ang sa aton diri sa Pilipinas, ang mga politiko di ila ginapaminsar, ila lang anay kaugalingon nga karaydan. Ang ikaduha nila nga ginapaminsar, amo lang na amo nang ikad ang pangduha nila nga paminsar among para sa pumuruyo. Pero nung ka nga nakabati kita nga ang mga politiko nga ni maghambal sila kuno abi para sila sa mga pumuruyo, pero deep inside ang sa utok sa mga yudipatula nila nga ni, no? Para lang sa ilang personal nga interest. Ang iban nga mga pungsod to yaki 5 Kim, mga kuan sila yung mga matarong utok nila, tiyan hindi biya bangag mo. Edri sa aton, nabiya kay, ang aton din nga mga politiko, yun daw, huwag gitupa di. Napaminsan nila lang kong galingon, dugay-dugay na na. Pag-declare pa lang kay 5 Kim, sang gobyerno nga ang Pilipinas ginpailalom sa State of Energy Emergency, ang naguna nga nagpitik sa utok ko kay 5K, may bimukuna, no?
1: Ano?
0: I-subsidize sang gobyerno ang mga petroleum products. Ang gobyerno mapagwa sang pundo kag i-subsidize ang mga petroleum products nga ginabakal sang gobyerno sa Pilipinas o sa ibang to nga pungsod. Dalon diri ang excise tax, no? Kakason ang pundo sang gobyerno gamiton kag ang gobyerno ta amo ang magbakal sang petroleum products kag dalon diri sa aton ipangbaligya sang barato sa mga kumpanya sang langis nga nagadistribute diri para nga brato man ang ilang pag baligya sa aton, yes, nga mga pumuluyo. Amo tani na? Amo nang pag-insindi ko, sang gin-declare sang gobyerno ang aton nga Pilipinas under sa State of Energy Emergency. Tapusan, wala man galitupa, wala man pulos, wala man gapos sa may natabo. Hindi ba?
1: Amo get ka kay 5 June, no? Kaya ang ilabi solution per me, ayuda sa pilalang kasektor which is not beneficial to everyone. Ka kay 5 June, no? Kasi balaan man naton nga tiyang ayuda ni, it will just last for pilalang man kaadlaw ang 3,000, 5,000, pilamang gilamang na
0: abot
1: ang labutan niya.
0: Pilamang lang na kalitro? Like for example, butang tabi, magtag isa kagatos ang litro, 3,000 na, 30 litros lang na.
1: Mm.
0: O hindi bala, ang 1,000 pulo klitro. Ang 2,000 20 klitro. Pilagi ng laganon, 10 ka litro man, 20 klitro naman. Hindi ganin nakalabot sa mga tag-tatlo, 4,000 rin sa syudad. Kaitungod nga pwerte makahakog.
1: Alang-alang pa napapasi.
0: Alang-alang pa naipapasi. So muna, gaan mo sang subsidy ang mga hindi man tanan-tanan ang makatilaw. Pero kung ang gin-subsidize mo, ang gobyerno mismo amo ang mabakal sang mga petroleum products, tapos ipangbaligya nga barato sa mga oil companies diri nga nagadistribute sang mga petroleum products sa amo nga presyo kabarato, tingon niya siya barato ang baligya nila. I-control sang gobyerno. Hambalo sang gobyerno nga, amo ning presyo, amo nga ginhatag sa Petron, amo nga presyo ginhatag namon sa Shell, tanan-tanan. Palariho, inyo baligya sang presyo, ha? Di ba mo na dapat supposedly?
1: Oo.
0: Oh. Ti anong natabo sa mga gago nila ni?
1: Pero wala na ito, damo sa mga nagpalapaw presyos, kapin pa sang bulan sang Marso.
0: Kagabi. Di wala gin control sa nga ito nga DOE. Ang DOE talipong man. Pareho man kabangag sa kay bongbong.
1: Ang iga, nag-profiteering sila. O, damo sila sang na-monitor. Iban, liga to kakifad yun. Sang very peak, sang pagmahal, sang gatong. Iban, may tag 140. May tag 150 labot na to mo sa iba niya mga area sa Luzon, even diri sa area sang Visayas, di subong wala man bati-bati kung may nadalabat.
0: Ambal sa kilala ko, sila sa kilala ko, yun nga paano nila kontrolon ng gasolina, kaya ang DOE, gabaligya man gasolina.
1: May taga DOE.
0: Ang DOE mismo, may gasoline station. Kaya ka nagbalo?
1: May mga bati-bati.
0: Wala ko siya may ginambal ko sino, basta ang tigang, basta may taga DOE nga may gasolinahan man.
1: Ito wala man ganyan, subong bati-bati kung may nanabat ka kay 5 John, amo tuligad nga, una lang kung mga pasa.
0: May gin pasirado kung sila abi, yoga nyo eh. Intulin de gabirmen ko nga kung pamigo nga engineer siya nga pare, intulin de gabirmen.
1: Intulin de people.
0: Oo. Oh. Intulin the people. Anyway, te, ginakuha na ni, ginaplastan ni tanan-tanan, kag ginapa-implementar na ni, at te, kuha naman te, panghugot-hugot naman tapahata.
1: Tightening the belt.
0: Yes, K-5 Kim.
1: Oh, so, amo na sa buong tapos budlay na sunod yan la sunod nya bulan makabati naman kita to sa mga tabla liga tambal nila taga DTI tambal nila sang negliga to nga 500 kuno makaigo na sa mga Noche Buena oh tis nga basi sunod yung mga binulan basi makabati naman kita to ka insulto na gina sa mga Pilipino ka K5 John
0: chilling sang ako nga kilala nga abogado si Attorney Dan Cartagena bla chilling nga ihot sa kahoy.
1: So subong niya kay Five John. Kin yan tos mo bot kun ano na nga mapudyot sa kin tos magbakal ka sa grocery store.
0: Kin tos na so sa daw tatlo duway gani grocery club o tatlo bilog items.
1: Kay sa gani pa ka convenience store ka kay Five John.
0: Oo.
1: Oh tingala ka do duwam lang tatlo ka item ni do kulang
0: sa klibo niya. Kal gani ko nagligad tubig lang kag kwan tubig kag nang kwan ni blaw nang nang kasoy nuts bla.
1: Oh.
0: Ang presyo ang ginbayad ko bimo kun pila?
1: Pila.
0: Sobra 500.
1: Di na sa airport. Hindi mo sa airport.
0: Draw si Robinson. Grabe man diba. Kaon ta kasoy da po gabili sa English mo na 500 man bili ba. Bimo lang ha. Tiyan mo na. Anyway, thank you again, K5 Kim.
1: Sa tugang naton ka K5 John, no? Madumduman ba itong last time? Darasang Sabado, gina natabo, no? Sang kaagahon, darasang may banawasang Dumangas, to be specific, no? Darasang may barangay Tabukan, sa diin, no? Ang ining isa ka 70 years old nga lola, kasi nanay Erna, no? Ang gin bunok patay sang isa ka 25 anyos nga sospek. Ang ining tawag na nung sospek, mo si Danilo Bacalso Abinir, na taga barangay Lakturan sa may banwa man sang Dumangas. Kaya actually kay Ida, no, na napasakaan na siya sang kaso nga attempted robbery with homicide ka K5 June, no? Sa mga suki na ito niya tagpalamati, background sang iya sila nga ginimo ni kay Lola. At actually, no, may tiyanggi ng tiulang. May tiyanggi siya, nga diraman siya blay katulog, no? Kahit biuda na ni mo ka K5 June. So, kumbaga, kalingawan niya. Kaya ang tiyanggi, abi, ito, mga pila kamitros, may mga balay na nasa ang iyaman nga mga kaparyentihan ka kay Five John. So galing kay made of light material, so kung kawayan, so kunong don mo gubon, pwede mo gin masulod. So during that time nagapulo pa huway, no, mga kaagahon na sinanay, kapaway huway siya dara, probably natulog-tulogan naman siya ka kay Five John. Dito na nagsulod, no, ang ining sospetsado nga si Abiner, o ining 25 anyos, kag actually based sa information naman nakabati pa ni nga tinagambal pa ni Gorblang tigulang nga hindi lang ko pagkawate, tawag na, kwa ka lang kung anong gusto mo kanon. Kamuha na Blanky 5 John. Pero, dito na, no? Pero, wala blakas ang kaluoy. Binuno, yeah, malapit sa puwak kay 5 John. Actually, may mga laragway kita, Dre, ugaling guys, tamaan man ka-sensitive para man ma-post sa social media. Nga, nagaungot pa sa lawas ni nanay ang ining tawag na ano ang ining kutsilyo
0: sa liog gani mismo sa liog mismo nagaungot ang kutsilyo
1: amogin ka kay 5 John kag ti madamo man sa mga laragway nga tinagalinapta bala kumbaga anong dugo ka K5 John no kag ti ining suspect kay ti since nga nakabati man tro mga pila ka mga himata ni nanay kag ang iyaman nga mga kauturan pagtika nila dito na nakitaan nga ti with the knowledge nga ti basi ginkawatan siya ginlagas nila nung ining sospetsado kay 5 John nung galing kay lumukso siya sa suba. Okay, may suba na damo sa may area sang barangay Tabukan malapit man dira sa balay ni nanay bala ka kay 5 John ni nanay Erna kag dito na no pagka hapon na siya ka kay 5 John same day nadakpa no sa mga kapulisan kay may nag inform nga ti dumay natalupang dan sila nga tawo dira sa may suba ka kay 5 John. Kaginto kay
0: tisis. Pahulom-hulom sa suba rin sa agas na maghapon, ha?
1: Oh, wala siya ganit kabatyag. Damo na ganit sa mga ka-inumol nga nakatupa man sa iya. Kaya actually, pag dakop na sa iya, nagapanago siya sa dalom sa mga lipak o konkahoy, malaki 5 John, dara sa suba. Kaginti, kumbaga hulom, ginagin man yung iya yung alawas, no? Kaginto na, nakitaan man dara sa may area, pagkagwaya, at ang sityo kung sa diin niya nag-agi, bao puros mga pamilya may video na kaki 5 Andre ang arab lang damo tawo nan dito kaki 5 John no damo sa mga may gauyat barakol may nagauyat sang tawag na iban paget nga pwede pang lampos garing kay gina sagang man kaki 5 John
0: sang
1: no,
0: pulis
1: nga, sang pulis nga ti as much as possible hindi man matam-an bala ang suspetsado kaki 5 Andre na pwede mapabati ang audio kay grabe nang pamuya ang iban nga mga tawag na pag confront nila sa suspect kaki 5 John.
0: Okay, so matian naton mga kaki 5 ang pagdakop gid siya. Kaki 5 Andre.
1: Pero kita anda to may nagpapain.
0: Yawan gid ka sagang ang pulis siya.
1: Oh, may pulis gani kay ina, to nagfile sila sa All of Justice.
0: Oh.
1: Imbes nga ti ang suspect nagligad na masumbagan, ilalikod.
0: Sang pulis.
1: Ito pa no, nalikod sa pulis mo.
0: Hindi mo mabaso lang pamilya na kay mate siyempre lang tawabla ko na ka brutal.
1: Oh.
0: Ano ka brutal gini mo ya sa tigulang?
1: Why ka bato? Why ka bato?
0: Ano may mo abi sa tigulang to ka senior citizen, a babae pa?
1: No? Saan nga na itiklod mo na guro?
0: Yung report ka information, ano ni? Nakasyabog ima, nakasuyop ko, no?
1: Suspect. Wala pa na sa mga information regarding sa iya nga tawag na, no? Nga, involvement sa illegal nga droga. Pero, na-prison na ni siya tungod sa pagpangawat. Kaki 5 John,
0: ah,
1: no?
0: Ah, nakagin na ni sa dakop sa pangawat.
1: Duliman na siya katuig yung na-prison mo.
0: Oo, tapos...
1: Kay, ang naaktuhan ka siya, dara siya natamaan sa kay nangawat sa laptop, dara sa may Dumangas Municipal Hall. Pero, nangawat man ni siya based sa info, nga nangawat man siya sa municipal hall sang Carles kag municipal hall sang istansya puro ni target niya mga laptop mga gadgets bala ka kay 5 John kag nagbasi basi ang tigulang na managin biktima niya sa pagpatib lang dabo kwarta damo binta ka kay 5 John so ugaling kay ti amo na no ang wala man ko sa mga belongings nga nandula kay 5 John kay probably pagbati to sa mga himata ni Nanay Erna nga may gahod dito wala pa siya kapangawat naglagyo na siya kahit may nabatian siyang approaching Blackie Pa John
0: damo na nga chance ginhatag siya yabot silingon mga second chance nga pangayo na sa una sa chimpun digong di ba damo chance ginhatag siya yaw pruti lang tawa Blackon anong gin biktima ya
1: kay na gani gabi yung ipos-ipos lang siya duwalos hindi siya may istorya kay na to sa may Hall of Justice
0: kaya muri man na sila muri yung mga batasan nila. Mm-hmm. Pero kung wala na ginhatagan sa second chance, tingin ni Taneng malambuhi pa.
1: Oh, pero gin pa mangkot na siya kay K5 John, mangkot ko siya kay na. Din ka gin manhalin hao, ambay ako nung sa Sikugon, kung nung stiya ya. Diba ko kung sa Sikugon kahalin nga, dito kaya suba.
0: Sikugon Island, nanti sa kwa na dito na sa Carles.
1: Carles, oo.
0: Oo.
1: Na nga, adira ka sa suba sa may tabukan.
0: Oo, oh, kita mo, tunto. Oo, mga ka K5, oo. Oh,
1: Then, nabasakaan na siya sa kaso.
0: Tiyan mo na, kung pananglitan nga drug test niti, basi laban-laban. May mga nagagluwa ng mga balita, informasyon nga daw, nakahigop ko niya sa pagkatapos nga sulod yan ng malam ni K5 Kim.
1: Amo pa nang ina-check kay K5 John pero amo di yupok-yupok naman nga ng K5 John ang
0: guyaya.
1: Guyaya.
0: Ah, yupok-yupok. Makon mo matiner kay mo sa sulod sang pila ka halin sa aga sa maghapon nga pahulo mo sa tubig kon na gapalang init na lawas mo kuno kun makahigop ka syabo mo.
1: Oh, kadu wala sa kabat ya kay Pepe Johnson gina patupan siya sa mga inumol sa mga parente sa mga nalabot siya. Wala siya kuno kabat ya gamani ka Kipe BJ kay siya na rin nag-upod sa mga otoridad. Wala siya kabat ya bala nga ti don kumbaga nasakitan gid.
0: Bastante mo. Okay. Sige, salamat kid K5 Kim.
1: By the way, na nagapamati, dara sa imo, kay Pipe John, si Mami Immaculate, dara sa distrito ng La Paz, upod kay Sir Cliff Acosta, dara sa pamilya Manaay, Sir Ricky and Mama Antonina, dara sa may Ibarangay Airport, Manoriao, sa Golas Family, dara sa may Quintinsala, sa Telecom Compound, sa mga ara, dara na sa may Small Market, sa Simon Ledesma, kag sa mga taga Bituon, New Site, and of course, dara kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kag at Ma'am Veronica, dara sa Dagamay, sa Rizal Lapos. Inom na makabaw mga KK5, no, sa ang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffees, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. By the way, na congratulations sa mga nagdalaog no sa K5 live reporting competition naton kay K5 John.
0: Oh, oh.
1: Dito sa May Robinson's Place. Balaan mo gitna nga at the very young age kay K5 John no. Namo na sang nami nga mag-report sa mga talented.
0: Sa akon pala nga daanti ang mga judges naton to puro to na mga hangkilan nga mga media mong no. Sibisan sa ako, no? Like, for example, ako ang judge. Sa pag-uyat pala niya sa microphone, kagpaghambal pala, umpisa pa lang sila nga paghambal sa mga contestant naton, nabalaan mo kung sino ang may potential.
1: Yes.
0: Makuan mo gid, ma-appreciate mo gid ang ilang paghambal nga may dugo ng sila yan, ang broadcaster.
1: Mm.
0: Makita mo, ang sa may balasan, ang taga-balasan to.
1: Oo, to para ang topic ito sa alahero, ang mga gold mo, mga jewelries.
0: Oo.
1: Nami to, actually, kay K5 John, according man kay K5 kisya, kay siya to assign sa likod, wala siya nag-take down notes kay K5 John. Bali, pag actually, ginhatag na malatangan headlines. Ng mga headlines before, no, kay K5 John, no, mga around 25,
0: hatagan sila sa 3 minutes.
1: Oo, ginhatag sa ilang.
0: Nga maghimo sa ilang balita. Para sa live report nila.
1: Mga ngalan,
0: mag-take note sila. Oh, no?
1: Pero ang iyan, isang balasan, wala ka sila sulat kay Pab John. Nagkay nag-interview man ni KK5 Enrico, nagsulot lang siya sa paminsaron ni KK5 John sa mga, ang iba niya mga gintutukan niya, bala, no? Mayo lang, hebalya, doon nag-iyahan man siya nga wala yan nalimtan throughout KK5 John.
0: Abilidad na kag-IQ. No? Ang amuna ganing hambal ko, basta broadcaster ka, may dugo ka nga broadcaster, bisan ano pahimuon si imo, broadcaster ka gina niya. Ilakad law ni ning mga kabataan nga nagdalaog ni, makita mo, ma-shine ini sila, mabutlak ini sila ya, sa patag sang broadcasting, kung panunitan sundo nila, ang ila sining giya subong at nagdaog ni sila nag-winner sa mga kwan.
1: Ang Saturday sumulod na ton West nami man iya nga pag-interpolate kay K5 John.
0: No, nali sumulod ni sila sa radyo. Alaban-laban gid ni pila kadlaw kon magdula na kita sa kahanginan, magunta ta kita mag-retire na kita. Laban-laban sila ni Mabulos. May kwan gini sila. May mga future.
1: Ang pinakabata ka K5 John ang grade 8. Tanda man to.
0: Oh, matanda man to.
1: As in wala siya nga starter all throughout. K5 John kag ti ang consistent pala siya sa mga sabat ya kag smooth ang reporting makon mo grade 8 pala lang na edad ya 14
0: kag daw halos kalabanan ng mga kabataan tong mga participants naton puro tanan mga maayo gid
1: So mo na so congratulations kabay pangati alin sa Iloilo kag K5 John ang madaog sa regional kay K5 John no.
0: Oo, so, no, may kwan ni may competition ni regional hindi ba?
1: Oh, bali actually next week as may Antique sa Antique live reporting competition I believe no. Tapos sundan Rojas. Sang Rojas and then Kalibo. Tapos regional. I-hold sa Iloilo.
0: Pagkatapos sa regional may inter-regional pagyan.
1: Galing kay Lain to Ilaya contest mong last na nila.
0: Galing, no. Ang San Negros, Lain na San Negros mong, no?
1: Ang Ila to Abiyang
0: newscasting.
1: Grupo ka kay Pab John.
0: Ah, okay. Ang San Negros, kaya newscasting.
1: Radio broadcasting.
0: Ang diri sa ato niya, live report.
1: Oh, araya, may
0: on the spot. Namin ng live report.
1: On the balag spot.
0: Balag kang newscasting, kag broadcasting, may script na yan.
1: Oh, may script.
0: May script na sila
1: basa,
0: yan.
1: Basa
0: ka lang da, tapos panaminami kada intonation, panaminami kada tono. Panaminami kada pronunciation, mamo na ya.
1: Mula dito,
0: panaminami tingog, amo na yan sa broadcasting, kag sa newscasting. Pero ang live reporting, ya, pinasahi ni kay nga, instinct mo na ya, hatagan mo na sa senaryo. Paghatag mo siya sa senaryo, i-report na. Amo na ginimo sa una sa pag-training ko, ang ginatag sa ako, ang ginimo sa ako pag nagkapasar ko, amo na ginimo sa nga amon nga news director. Hambalya sa ako, siya, drawing siya. Sila niya amon nga kalye, amon nga alan sa kalye, gin-drawing niya. Pagkatapos siya tag sa kalye, sila niya amon nga building, ngalan sa building amo niyo kaya nang sunog na siya niyo bi report hatag isi mo niyo bi report tiya mo na dayon pag automatic report ka describe mo niyo mo to so pag nakita nila mabalaan mo na pag plastar mo po ng daan sang balita nga live reporting mabalaan mo kung may potential siya o kung wala kita mo hambal sa akong sa unang manager siling niya Silinga to, silinga may potensyal ka. Tingko ni subong kuno ang kurman si Kapulo to. Tingira po ni Santissima.
1: Ara pa tong manager mo.
0: Ay patay na.
1: Ay sorry. Sorry.
0: Pero ang news director ara pa, buhi pa.
1: Ah, buhi pa.
0: Ang news director nakakuan sina,
1: nakahimo.
0: Oo, siya ang naka-attest sila.
1: Active pa siya subong.
0: Yes. Ara sa inang DYEC Action Radio sa Bakulod.
1: Ah, sa Bakulod.
0: Ah, sa Bakulod.
1: Ay, sa Bakulod. Kaliya kay Pam John.
0: Nag-una ako sa Bakulod mo. Ah, okay.
1: Sige ka K5 John, no? Thank you so much sa aton sa ring mga ka K5 and of course, no? Padayon lang ka magsubaybay, no? Dari sa K5 News FM Iloilo. By the way, pahabol dari ang Agapatamyaw, ligan nagsumarangay kami dari sa may Uton. Listener man ato, no? Admin sa Medicos Hospital.
0: Uy.
1: Si Sir Oliver Marcera, no? Parmigin siya kung pamati ka K5 John.
0: Oh, very
1: sa magabi, no? Dari sa may Uton, Iloilo. Kag dari akong ga-duty siya sa may hospital. Upod sa patrol si KK5 Aaron Lloyd Rifoyo kag si KK5 Jason Guapo Talaron. Ako naman si KK5 Kim Montanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: The master of the masters, K5 Jason Talaron. Nga KK5. Ang mga balita ni KK5 Kim Kaluyong buhilog nang iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix nagakape ka na nagadetox ka pa. Kag mga KK5 subong man ina magkalipata sa pag-inom sang Klinika D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga KK5 ang puno ini sang tanan-tanan nga mga bitamina kag mga minerales. Kabalo ka mo ang Klinika D3 Bio, isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong nga natural antimicrobial properties. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri mga KK5 ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ang ginahimo sang ato sining lawas kag makaproduce ini sang ginapanami niya mga KK5 ang function sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Ubo silingon para ini sa mga dengue virus kag sa mga iban pa nga mga viral and bacterial infection. Ang Klinika D3 Bio. Nga so wala labot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa inang proseso nga platelet aggregation. Agod mga KK5 nga punggan ang pag punggan mga KK5 ang pag dugo o kon na bleeding kon na dengue kana. So kanin o panginahulat naton sa ato sini nga mga kautura sa ato nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Inom na kita sa Klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang mga viral and bacterial infection. Ang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag iban pa nga mga balatian mga KK5 ang mga viral and bacterial or mga virus katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo mag Klinika D3 Bio.
2: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Antes naton kuhaon ng iban pa nga mga balita kay impormasyon halin sa aton nga mga KK5 reporters, shout out sa aton nga mga followers. Basa aon dili dugay natang way kabasa sa mga followers naton kay KK5 Andre no. Mamabawi tanay subong nga Lunes. Shout out kay Florinda Cadabero, Saka kuan ang ngalan niya, si ngalan niya niya wala tupa si Marcos. Sila nga, good evening, idol. Ano paano magtaas ang sweldo kay high na kaayo si Bangag? Nami dan performance ni Bangag pang-iske lang mga piyak balay, kulang na si Bangag gintirador kun mga tiya, mga piyak balay kulang na si Bangag gintirador kun ana. Kay Marinette Manikan, good evening, shout out kay Carlos Sinoy. Kay Carlos Sinoy da pare. Amayng gabi da, shout out sa kay Winnie Sapa. John, ang budget sang BSKE base amo na ang ginalagas ni Bangag, bilyon na amo na nga indi madayon. Kay Renato Binditan, niya lutaw sa hangin ang Bangag adik, idol John. Delikado na gid subong ang tiempo naton, damo na gid adik kag mga Bangag sa kalye, idol John. Yonemia Arancelio Maprangala, shout out kagawad sa kaya kagawad, Maprangala sa barangay Dongon Siha Mandurayaw. Sa kaya Elizabeth Libuna, niya wala kaluoy sa idol para tiyon klase tawo ni gani man igulang na patyon mo tuntong klase ka ba tawo, no? Mga kakifive inang ining mga tawo ni di dapat magdugay sa kalibutan kay kon pabayaan mo ni kagbuyan mo ni nali mapriso ni pagkatapos makagwa na maro sa prisuhan balik mangyapo na himuon niya mangyapo na kinahimo niya na mga kakifive. Why taman ni sila ginahusgaran pero te kagi na mong kila na kabisis na dakpan sa pagpangawat ang tuntoy yung ani isubong na ngawat na sa namatay pagid. Sa kay Emma Castro Kabilan, shout out Noah Makabilin. Good evening idol John, watching from Malabon City. Sencha Sanoy, good evening idol John Kapulot, shout out sa kay Silverio Sanoy. Garaga pamati gid sa karagabi sa kay 5. Parkon si Kada Eduardo Jr. Nami panglampusan container mga buisit ng mga kawatan niyo. Kay Sammy Hulorte, idol John Hostogid, saka ang plite pero ang sweldo wala ga saka. Balaklon amuman nagsaka man. Kay Reme Tanyeza, piste nga pangabuhi ni. Imalas lang kita kay dito sa Pilipinas nagkaratawo. Nga dito tanita na tao sa Japan, Timayo man tani eh. Kun sa mga diin pa nga mga lugar, kun dito sa Pilipinas nagkaratawo mga kakipipe, Pilipino kita. Antoson, tagit ang mga leader naton nga mga buisit, mga satanas, mga lampingasan. Sakay Sami, sakay Rami Tanyesa, shout out. Sakay King Gab Salas, tama kagit idol John. Adik nga presidente, palasoyop, abi kakukin. Amuna, wala siya labot sa aton nga mga pigado. Kay Shaya, Shaya nga Bangag nga presidente damo kwarta upod niyang asawa niya nga si nga Satanas. Norberto Aguilar Jr., shout out. Sa kay Ken Gab Salas, idol John Kapulot, shout out sa listing, shout out listing Bahrain Bira Idol. Amogid subong ang administrasyon mga kawatan sa kaban sang kwarta sang tawo, lakip na kita dira kay nagabayad kita sang tax. Kay Rampart Mendoza, shout out. Berna Salvilla, shout out. Sa kay Ilmar Absin, good evening idol. Mercedes Malquerido, shout out. Renato Bendita, Florenda Cadavero, Ria Capanas, Berna Salvilla, Nilo Bisonia, kaya Flor Teresa Misarua, sa kaya Lorly Gardose, idol John. Paliog ako tamyaw sa akon nga kabataan kaga sa tanan nga Gardose family. Shout out kid. Ayos, sige. Sa kaya Mikael, shout out sa Olea family idol. Okay. Mga ka-K5, ari pagid, no? Check na naton gali ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa iba naton nga mga reporters. Kay gamay naging chimpo tao. Una-una naton mga ka-K5, mga balita ka-informasyon. Lagi ka na kay K5 Reggie Di Mayo. Direkta sa may Quinto Distrito. Check na to ng mga detalye na sa mga balita. Ini may kang tanan sa 29 ka mga barangay sa Banwa sa San Dionisio. Naka-turnover sang loose firearms sa idalom sang Project RTT. Mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Reggie Di Mayo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: Kaki 5 June na kumpleto sang 29 ka barangay sa Banwa sang San Dionisio ang pag-turnover sang armas lutang o kun loose firearms bilang suporta sa Project RTT o kun ang Restrict Track and Turn-In sang Police Regional Office o kun PRO 6. Inikadungan kay 5 June sa ginpatigayon nga ceremonial turnover sang San Dionisio Municipal Police Station subong adlaw sang Lunes, Setyembre 28. Kabahin ini kay 5 June no, sa padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa mga loose firearms kag sa pagpalig-on sang seguridad kag kalinong sang komunidad. Ang aktibidad kay 5 June ang ginpangunahan sang kapulisan upod man diri ang local government unit o kon LGU San Dionisio kag iban nga mga ahensya kag mga punong barangay sa 29 tanan ka mga barangay. Suno gani diri sa San Dionisio Municipal Police Station K5 June nga ang pag-turnover nagapakita sang pagbinuligay sang kapulisan, lokal nga panguluhan kag komunidad agud nga mapunggan ang pagdamo sa mga loose firearms kag mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa Banwa kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampyon nga kape ang GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Nabatian mga ka-K5 report kay impormasyon na gikan kay ka-K5 Bridge Di Mayo. Langalang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pag pangaragad. Shout out kay Nen Fatahala no nito Sumbong. Ya John damo kanang utang sa akon, wala ka ka shout out sa Nueva Vizcaya pa ko Sumbong. Ari ko sa Tayabas kay Son diri naman ko ga na assign kay 5 John. Okay. Sige, shout out kay Nunito Sumbong da. Kay Maricel Valero Casiple, shout out man Terrel Tanangunan. Okay, sa kay Bea Sing Guan Sonon, shout out sa may Bunta Talaharo. Kay Arman Baco Guay, shout out kay inang Richie Magos, Jenny Halyorina. Niya gataas na tanan-tanan ang brief kag pante lang ni Gapanaog kag steady hahaha sila sila ni Genial Yurina Christian Gardo si shout out si kay Noel Gonzaga Palalimpa sila nga idol John grabe naging subong kapigado ang pangabuhi tano puwerte naging tanan-tanan kataas ang Balaklon sila niya to oh, sa kay sino pa? Kay Jenny, okay. Sino pa gini? Niya daw mabalik naman in PA. Sini Idol John? Muna mo in PA. Sa kay Maricel Alcala Algeries, shout out. Kay maging gabi. Oy, doon nag-meet kami sini sa Kwan Mong sa Robinson kagapon. Ang isa sa mga ba, ang munisa siguro, no? Si Argelies, no? Sa kay Alfredo Beria Jr. Sini nga grabe naging sini ang pangabuhi subong sa Pilipinas 2026 halos mahal naging ang tanan-tanan. Bilin diri subong sa Pilipinas dapat ang unahin ang bilihin galino. Ang unahin ang lahat ng mga labor mamamayang Pilipino manggagawa dito sa Pilipinas. Asan ang pera ng Pilipinos? Ubos na sa mga politiko, leader ng Pilipinas. Oh, okay. Si kay Robert Legaspi, Susan Pesiscar, Chris Boy Coalmohin, sila nga tuloy-tuloy ang saya ng mga kapitan ng mga buaya at bakunawa. Si kay Rick Vlog, Lipay ng mga kawatan ng mga kapitan, sir, kay gin-postpone ang eleksyon. Shout out sa kay Jular Berka Gansha, Bibing Villanueva, Roberto Sindigo, Bings PSG, kay sino pang wala? Okay, why na? Silin Pacheho, shout out man. Sa kay Philip Louis King, shout out. Kag sa kay Fred Pascal Ayocampo, Mary Grace Rubio de Mandar, Lucerio Calicaran, kag sa kay Mary Grace Rubio de Mandar, and sa kay Ria Capanas and Rivia Verna Salvilla. Ayos! Okay, kita chimpo mga K5 dre sa ato sila nga pagpagalagad sa nga na sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 John Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
5: Champion. The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: aramis.
7: TTX 500
9: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
8: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asal rikas.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
10: Correct na. Ang tawag la. Lantawala ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
12: Juices
13: husto.
14: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
9: Ay, oo.
10: No, hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imogid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
4: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Health alert with Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.

Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tulog na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa man tayo sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
1: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
1: K5
5: News FM!
7: Bardagulan sa K5!
8: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
1: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
12: Bardagulan!
5: Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, the number one, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, Mayad Ayad, gagabi, Western Visayas, 10:15 on the clock. Ari naman kita sa itong programang Bardagulan, Lones nga edisyon. Oh, September 28, 2026. Bow, mga K5. Kadasig sang aton tinion, mga K5. No? Hindi gid manigar ang natawag na aton nga Christmas. Ang Christmas naton is fast approaching na.

0: Ho, ho, Merry Christmas!
1: Adlaw! Bago mga kaka-K5 naton? Kamusta ka muda? Ba? Pila na lang kadlaw, Christmas na? Sadya naman eh, 88 days na lang. Adlaw, 88 ka-adlaw na lang, Pasko na mga kaka-K5. O ano pa ginahulat-hulat nyo? Well, sa mga kaka-K5 naton, bago lang ginatapos ang aton nga live reporting competition kagapon. Ay kagapon, doon naglingin ang uno ni Matsukulit Yaya. Wala ko yakain, hindi nga nagalingin ang ulo ko. Hamot man ako. Pero may nasimot talang yung kagapon, doon hindi namin. Well, mga kaka-K5, istoryahan to na later on. Na mag-enjoy naman kita. Well, sa mga gabi ha, matulotamyaw kita, anay. Alright, inatamyaw naton si Erica May Malo. Hi Erica, good evening sa imo Erica, how are you? Okay Erica, nagatutok subong ha. Si Ma'am Celeste, si Noben. Ma'am Celeste, congratulations sa inyo. The Kids Vibe Crew. And nag-perform kagabi, kagapon gali ha, sa live reporting competition sa K5 News FM. Baka kagapon, grabing kakapoy sang staff. Sa mga main staff gin sa K-Fed News FM, bo grabe, doon naluoy gid ako bala. E, siyempre, sa araman ko sa events mo. In events ako for pila na ka-year, so naintindihan ko ng kakapoy. Naintindihan ko na bala ang natawag naton nga kagutom. Pero, lipay lang kami ito ya kahit nakita ko ito gabaka-baka gin ang mga kauturan natin. Well, sa mga K-5 naton, Friday, ara na si Matsukulit ha. October 2. Ara ko dagali sa may kitanay kita da sa may Las Piñas mga kaka-K5. May events na si Matsukulit. Mamasalitang ugat na naman ako. Para nahihirapan talaga ako magsalitang ugat, grabe. Sabi ko ano ba 'to yung pangarap sa kabuhi ko ito? Pero congratulations sa mga friends natin na nagatutok yapon, always nakatutok sa 88.7. Grabe. Awesome mga nag-champion, nag-first place, second place, third place, congratulations sa inyo talantanan. Well mga kaka-K5 sa mga gabi, pwede ka muna katawag sa ako na mag-enjoy kita subong sa atong programa, talento mo, or problema mo, share mo kay Matsukulit. Biskan anong mga problema na yan, i-share lang kay Matsukulit kay ako na bahala magsabat. Sabton talang ang problema. O ba? Diba? Parang nga sa Diyos sa Diyan. Amyo command gali si Direk Raj. Ay, nagatutok man subong sa aton. Ay, gabi si mo Direk Raj. How are you? Hello, magali kay Chris. Chris Alexis. Hello, gali kay Chris. Hello to Chris Alexis Dadula. Nakatutok. Good evening. May gabi. Ang imong picture, i-amat-amaton ko lang, wa. Ay, gabi si mo. And also sa kay John Leo. Hello also kay John Leo. Yan nagpamati sa mong saton. Good evening, how are you? Bo, grabe, congratulations sa imo kay Kanami. Kagidjagli mag-video. Hello, kamusta naman si Ronin? Kay John John, yan nagpamati man sa mong saton. Good evening. Well, sa mga kaka-K5 naton, yan nagatutok sumang sa 88.7. Abrihan ko ang linya. Tawag na ka mo sa 88.7 sa 0919-099-9066. Liwaton ko ha. 0919-099-9066 mga kaka-K5. Para enjoy yun naton sa mga gabi ha. And also galit kay Mamita. Maya gabi. How are you? Hello galit kay Ma'am Ashley. Ma'am Ash, how are you? Kamusta, kamusta? Sa mga friends man natin yung nagatutok ng subong. How are you? Nagatutok subong sa 88.7 ah. Oh, ito biyawan ko lang galing si Sir Darwin Aro ah. Belated happy birthday Sir Darwin. All more birthdays to come sir. Grabe. Birthday niya sa ano? Grabe, grabe good. Kag sa mga friends man naton, dari sa may Arevalo. Yan nagpamati subong. Matsukulit ang akong problema. Hindi ko gid mapunggan ang akon nga balatsagon sa akon pakaisa. Naluya gid ako yaya sa iya. Ay, ala na, ano niya man? Baka isa mo luyagan mo imo yaya? Hello, Greg, ina nanay Nenfa. Nga nagpamati sa bong nanay Nenfa. Ay, tatay Bimi, kagina, wala na ako na nagaginay. Ay, ti, halin ako sa kay Doc Labelle. Damo naman ako bulong kaya asma-asma naman ako ayun ba't ka sa abad ni sa mga basta may bago ganing nga chimpo bago ganing nga weather gabot baka si macho kulit kina-asma na dayon amo ginaya problema kung alin sa gamay ko kasi tatay ko asmahon once gani sa November ma-asma naman ko na tapos pagka January March amo na asma ko January, May tapos September, November na-asmahon naman ko na. Happy birthday kay Wiwis! Uy! Happy birthday, Wiwis! Pamati, na bala i-open na aginsend ko sa imo nga link. Alright, nagatutok man gyapon sa aton. And, Aba ko, saan o naman ka di lagaw-lagaw? Please, advance happy birthday, ah. Hello, magalit sa kay Tyron. Gano'n ba matisubong sa aton? Macho kalit, grabigid ang akon nga kadlaw sa imo. Ba? Nga no'ng giging nakadawan mo sa akon, ha? Hindi ko gid mapunggan, ba? Mayo, ah. And all kay AJ, kay Rodeline Pilyates. Gano'n ba matisubong sa aton? May mga kagawad, gano'n nga mga langka, gano'n, oh. May isa kakagawad one time nga nag-invite sa ako. Maputushot ko, no? Habal wala kay Kuya budget, sir. Habal ko may budget ka mo gali sa inyong events. Sa entertainment, why ka mo niya budget? Sa photoshoot, why ka mo budget? Yung wala ka pangita ko gani sponsor. O, ate, sige. Itawag niya naman ang isa ko ka-friend. Amo mo ito niya sukot sa. Habal sa ako, sir. Ang sapiyak to, sukot sa Kuya 4,000? Di pwede nga 1,000 lang imo. Bago kamo-kamo, napakita sa inyo nga mga picture. Namita nyo ng mga picture nyo, mga cellphone. Ah. Good morning, Macho Kulit. Time check. 7:25 a.m. sa California. Ay, aga na subong sa inyo. Good morning. Kay Jackie. Hello, Jackie. Ay, grabe ha. 7:25. Aga-aga pa nag-alisin nyo? Bao, grabe ba? Sa mga friends natin dyan sa California, nga nagpamati permi sa ating program. Thank you so much. Congratulations. Hello, mag-alis sa kay Renzo Villones. O, nagpamati subong sa aton si Renzo Villones. Nga nagpamati. Sa gapamati, ika-media macho kulit always ay mo. Wala gidjaya bala matsokolit piyo. Anong wala gidjaya piyo man? Hindi ko gets. Grabe igid ang mga tao subong matsokolit. Because nga permi lang ko nila ginaaway. Huh? Alawa yun ka mang guro, nami ka mang guro, awayon mo. Amo na guro, nami ka man awayon. Good evening matsokolit. Pa-shout out kay Lola Lorna. Kung kagpamati ay kay Trixie Lea Emberga. Hello, bayang gabi sa inyo, Lola. How are you, Lola? Gano'y ikaw na subong, Lola? Nag-inano ka na subong, Lola? How are you, sa Lola? And kanami, machokolit ang feeling kung ang imong utod, ginapalangga niya ikaw. Kagi kami sano nga ang akon utod, akon man away. Kundi tinapungulay. Amo na iya. Amo gimana iya kung nga tinapungulay. Away-away lang ah. Hindi mo gidya manigar ang ginatawag sang, ang suya sang tao. Actually, ang suya sang tao, ya duna gina iya. Hindi mo ganyan malikawan niya mga kaka-K5 nga ang tao ya suyaan ka. Suyaan ka sang tao. Because kay ti, duna na iya sa ila. May ara pagid mga tao kung gisa nga, nag-ano ka na, nag-grow up ka na. Tapos, ginatry mo ang best mo. Oh. Hello, galing kay Ma'am Marie. Ma'am Marie, good evening. Maria Manalon. Yes. Maayong gabi. Kag sa mga friends man naton, diri sa may Arevalo. Nga ma chocolate always, kami di ka mamatisay mo nga program. Biskan diin ka makadto, ikaw ang amon ginapamatian. At salamat, gid ka damo ah. Adi ka balikan, tatabla ang mga suya-suya sa taho. Kaya actually, ang suya na yaya, hindi gima na iya maano, hindi gima na iya madula sa taho, duna na na iya. Kaya once gani ang taho nga ginasuyaan kanila, ang taho nga ginaguba kanila, meaning to say, gusto nila magparyos man sa imo, tigubuan kanila eh parang magguba ka. Di ko ba magguba ka man karon, tikaluluoy ka, dapat kung ginaguba ka sa tao, igno. Ang egg ginaluto, ang nor ginabutang sa tinula. Pabudlay na iya. Oh, rigel, oh, hindi ko lang pagambalon ang ngalan sa vlogger niya, nakagakadipras kita ko yung matsokulit kong gisa. Bayaan ka na kamiga mo, ginaaway ka pa sa tao. Ay, ambot, amo ginaiya, hindi ka mag-vlogger kung hindi ka tig-atagipusuon. Tood na iya. Malam mo, actually, kung hindi ka tig-atagipusuon, hindi ka mag-intra sa mga social media. Kaya ikaw mismo nagpapabudla sa kagalingon mo. Pareho sina. Balaan mo nagid nga do kaalang-alang ka, do balaan mo nagid nga do gasakit ang ulo mo. Once ka nga mag-intra ka pa sa ginatawag nga social media, kag ma-intra ka pa sa ginatawag naton nga online, may chance sa gadya nga mapikon ka gil. Balas pa blas amon, blas sa may radyo, blang wisa, blang damo man kami, damo man may nagkasuya sa amon. Pero masugata mo sa mall, hello, matsukulit, plastic. Hindi nami. Pero sige lang, tigayan muna na sila yung mo. Pero learned ang lesson ta. Or those ang ginasuyaan kanila, ginapakanubo kanila, papay eh. Basta importante, ginaobra mong imo yung ano, ginaobra mong implikasyon mo. Tapos, kung ikaw daya may problema, papayi na sila. Kung sila man naman may problema, papayi man sila. Mamo na, amig, iman patsagon, balang wala kita nag-ano, wala kita nag-hinisaay. Nami patsagon nga daw, mambal ka lang balang papayi na. Ara, good evening, Pandagani. Good evening, Machokolit. Watching from Newside Public Market sa Hordang Guimaras. Advance happy birthday of Fiesta Galea. DRY sa Alibon, Hordan. Para buwas. Fiesta sa Hordan da Galea. Mayo man ang mga taga-Hordan. Mayang gabi sa inyo na tanan-tanan. Si Mama Rie Manalon. Mayang gabi sa imo, Mama Rie. Well, magbalik, Machokolit. Magbalik kita, anay, kaya tayo sa Jahon tanin programa. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. VCO, yung may D3. Mabagats,
7: mga butika.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman,
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy,
9: DTX 500.
8: Masaligan,
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo, DTX Coffee Mix, mga pinata,
8: DTX Coffee Mix,
7: mga butika,
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
7: mga butika,
8: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
7: mabaka mga butika,
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Halin ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galao magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang Extel!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
27: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo,
8: happy kanunay,
9: DTX 500.
8: Masaligan,

0: kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
9: K5 News of Film, championing the lives of the Filipino. K5 Lunes, kadlaw. Happy birthday, gali sa mga kilala naton. Happy birthday sa hindi man naton kilala. Happy birthday, ah. Mas importante, gintamyaw ka muna mo dali sa K5. Si John Leo, nga nagamamati man. Grabe, good evening sa imo da dyan, Leo. Hello, magaling kay Agosto 5, ma'am. Mayang gabi. Mayang gabi kay Madam Agosto 5. Grabe. Hindi, naging mabangbang ang aton o braso bong ba? Puro hindi mabangbang, ha? Ang, mayang K5 bala naton, kasi just bong no, kahit ang aton balang, taon na gani, ah. Mga K5, ang aton balang anong festival gali sa may Bacolod City, no? Wow, Mascara Festival is fast approaching naman. Baka sadya naman ni kung makapabacolod kita. Magaulo enjoy mo kita, ma. Sadya man itong maglagaw-lagaw sa Bacolod mo. Di galing dapat, subong nakapa, ano ka na, nakapa-book ka na sa imong ticket. Ang imo gali nga hotel ba no? Dami maglagaw-lagaw to. Sige lang kasi makalagaw-lagaw kita dito no. Kasi paka doon na to ni Doc Ramil. Oy, kag maglagaw-lagaw. Ako di, sadya-sadya. Hello man kay Nico Naturan. Nagatutok subong sa to, Nico. Kumusta ikaw dira? Itamyaw ko man ang aton nga mga parinti diri sa may Antipolo. Mayang gabi mga taga Antipolo. How are you? Mayang gabi. Hello to Nico Gabriel. Ano ni mo nga story man? Ano ni mo nga sulat man? Ano tabos si mo noy? Mayang gabi. Ari pag ito ah. Hindi ka dyan matsokolit nami kay may office mate ko one time sa isa kalubrahan ko. Kaya ginabantayan niya ako, permi, mag-abot bala. Tapos, siyempre ko bago kabot, daw kapoy ka. O, tingin sa makadto ko sa CR, hambalan niya kung dugay-dugay ka no pagwapa, dugay-dugay CR. Halaya ko kabantay matsokolit. Ano ba lang dapat ang imuon? Kabantayan niya pa kasaliwan ka ni ang pakabla. Pabantayan niya pakatulo ka sa bala. Kagbantayin man sa bala. Parang suwabe. Bantayan, nahin lang mo ah. Hindi mo ginamanigar kung kisaya. Amo ginaya. May mga tao, yung mga tiga ulo. Ay wala gina niya humok nga ulo mo. May harap gina ko kisa mga K5 lang naminami ang imong mood. Masulod ka sa obra. Aga-aga pa. Nakapreparar ka na para sa imong work. Sugata mo doon ang upod mo nga. Hala, chismis. Makalain ka na. Amo na i-avoid nyo gina mga kakayfile. Enjoy lang. Ano na imuya, Miko, gina... Ano? Ano na imuya, gina... Problema? Hindi ko na magbasahon na. May gabi. Well, sa Barangay Alegre Oton, Iloilo, may ginpost dira ang barangay mo.

Nagapangawat mo lang. O, nakapika to. Why naging kasakaan, ha? Grabe, bala. Awareness na sa barangay Erigri Oton. Iti may nagpaasa sa akong nga video. Tigin post nila public mo. Ang ginsulod ang balay, tapos may kutsilyo patubit-bit. Tapos may nabalaba pa nga kutsilyo. May pika pang kamot. Tigin may pikada ang kamot, nasugata mo ba si isya na na? Miko! Kompleza! Mayang gabi si mo, Miko! How are you? Hello, magali kay John Earl Villalobos. Yan nagpamati sa bong sa aton. Thank you so much. At amyaw ko man gali ang mga friends naton dali sa may Metro Manila kay Albert Sonoya. Ayan gabi, Albert na Sonoya. Sonoy. Ano ginaibibi mo? Loy-loy lang ba? Matchokolit sa jagged ba? Anong sadyahan mo naman? Nagsakay ko gina sa may molo nga Jeff. Nahulog ang akon nga wallet. Good PM. Ano gani Facebook account mo, sir? Padala ko, Tani. Wow. Grabe ba? Tuod ba lang? Si Marcy Gayuma. Ano ipadala mo sa akin, sir? Ay, ugali! Mayang gabi si mo, sir! Mayang gabi si Marky! Sir Marky, good evening. Ako nga Facebook account, Sir Marky. Matt Estrada, Sir Mark. Amo na ako nga Facebook account. Ay, salamat gid, Sir Marky. Matt Estrada.

Grabe pa gedo. Sir Marky, thank you so much. Good, ah. Salamat, salamat. Ara, sir, ako ang Facebook account dugin na comment ni Ma'am Agosto 5. Ah. Salamat, salamat, good sir, Marky. Ani mag-guest naman ka di sa K-Fan dun sa FEMO. Ah. Parang mabulig-bulig. Ganta man ka na. Si Junelle Cuenca nga nagpamati sa Bongsaton. Good evening. Kag si Nineth Limpranco nagpamati man sa Bongsaton dira sa may Borgos, La Paz. Mga K-5, kung wala ka mobile load, pwede ka muna katawag sa Viber naton. No? 0919-099-9066. Paano magamit sang Viber? Pwede ka ba Viber, ha? I-download nyo ang Viber. Tapos i-save nyo na sa phone book nyo ang 0919-099-9066. Tapos amo na nga, amo na pagbutang nyo sa Viber ninyo account. Para nga suwabe. No? Para nga makaano kita, makaula istorya-istorya kita din sa mga guwa sa pungsod, da? Nga mga OFWHIJ. Okay, Viber nyo din sa account. Tawag 0919-099-9066. Para suwabe. Si Angelo Rifulina. Nagamati man sa Bongsaton. Good evening. Kaya Kamon Yuza. Good evening sa imo. Hello, magaliza kay Jammer. Mayang gabi. Ibanez, mayang gabi sa inyo da. Mataga-aligre. Si Bertong, gabamati man sa Bongsaton. Kay Sir Mark, nagabamati man sa Bongsaton. Welcome. Si Sir Marky, madamo nga salamat, Sir Mark. Okay, sige, check ko. Nag-message si Sir Marky. Guro. Sige, Sir Mark, ma-message ko karon sa imo, Sir Mark. Ha. Pag out ko later, i-message ta ka dayon. Salamat, salamat, kid. Salamat sa aton nga abyana na si Sir Marky. Sir Marky Gayuma. Nagpamati sa Bongsaton. Good evening, Sir Mark. Sir Mark, message ko sa Dali Madugay. After isang akong program, message ko na sa imo. Madamang salamat. Thank you, good. Happy birthday, galing Ma'am Kisha. Galing, no? Ma'am Kisha, Marie, mayong gabi, happy birthday. Kita ko, may nag-story-story. Opo, dyan iyang boyfriend. Ano yung boyfriend niya? Ay, gating huwa, man. Pakasal na lang tayo, no? Lagi dyan kong gwapa, kaya kating kong gwapa, kagwapo man ang imo nga boyfriend. Magarabi, ah. Si Ma'am Elera, kung mag-picture sa nagadiwal-diwal man. Si Ma'am Kisha, mag-picture gadiwal-diwal man. Mga model, sila nagro sang diwala. Punamit ang diwala, lutuon. Amo na pinaka-expensive nga seafoods, ang diwal. Happy birthday sa imo, Palanga. Bira-bira, ilanda na yan. And kay Shunson. Grabe, si Shunson Hipelga. Hello, magalit kay Eugene. Ganagamati sa Bongsaton. Eugene, how are you? Kamusta naman ang aton ng mga ginaubra? Hello, magalit kay Ma'am Lani nga. Galisa. Kay Sir Rodel. Mayang gabi sa imo, Sir Rodela. Good evening sa imo. Mga caller na to, siguro lipong sena siguro subo.
nga to yung her siguro. No, ito, lain na ginaman subong. Wala itong telepon, no, abe ka, K5 and Dre, ano. Unlike sa una, K5 may telepon, no, kita dito, damo, nagatawag sa aton. Pati ang mga gapang balsamar, nagatawag sa aton. Iti subong niya cellphone. Ang problema sa cellphone, mga K5, budlay pa kontakon sa mga K5 and Dre. Manawag ka sa cellphone number, gatututot pa siya, dumasalaan pa ibang nga stasyon, tututot. So, dapat ring, ring, ring lang. Yeah. Ring, ring, ring. Oh. Amo na dapat. Ma'am Lani, good evening sa imo dira. Sa akon nga talents. May isend ko sa imo. Inobrahan ta ka. Kay Anjo of Valenzuela. Oh, hello, Sir Anjo. Mayang gabi sa imo, Sir Anjo. How are you? Kamusta, kamusta, kamusta? Kag sa mga friends ba nato, diri sa may Makati. Makati? O Makatul? Kagilaw mo na sa mga friends nato na. Ay, grabe, Ged. Si Nestor, abali Nestor sila niya. Machokolit, gusto ko magtawag. Galing na huya, gina kuya. Ano, huyaki mo yung Sir Nestor nga wala magagwain mo itsura. Ayayaya. Mahuya-huya ka mo magtawag bala kung may mga utang ka mo. Oh, hindi bala. Hello, Sir Cyril. Grate. Mayang gabi. Mayang gabi si Imo, ha. Sa... Ah, nadula pa yung mga result lab. Kuha ka gid liwat na. Dapat yung mga result lab taguon mo gid. O i-photocopy mo gid. Adra man lang gali sa ligre malang. Suabe, suabe. Kay Sir Doms, mayang gabi. Ah. Salamat, salamat gid kay Direct for Shin. And zero kay Daniel Castin. Yan, nagpamati subong sa aton. Hello, magaling kay Ronel Alipuros. Wala ka nami ba? Kay Ronel Filiones. May ang gabi sa imo sa Ronel. Kag kay friend nato na, kay Jonel Tayuba. Mayang gabi sa imo. Kay Cap Joven, mayang gabi sa imo, Cap Joven. How are you? Gapamati subong sa aton. Thank you so much, kid, kay Cap Joven. Nga nagatutok subong sa aton ng program. Madamo gid nga salamat. Mayadman, sir, I'm watching lang si imo samtang nagahulat pasero di sa Festive Voka. Ay, ara ka na subong. Hindi ka makadto, sora. Papuli ka na. Papuli ka na, Sir Anjo. Along-along da, sir, ha? Kaon-kaon na na yung mani-mani, sir. Ay, dumamiss ko lang magkaon sang mani nga linaga. Namit ka dyang mani nga linaga. Grabe, gito. Namit ka dyang. Hello, magali sa kay Berlon Hipelga. Nga nagpamati man subong sa aton. Thank you so much sa inyo, mga friends naton, ha. Nga nagatutok sa K-Fan News FM. Kag sa mga nagpulupahuway na subong ang gabi, hindi ikaw makalipat nga mag-inom sa Klinika DTX 500, ha, sa mga K-5 naton. Si Doc Ramil Uy, nagpamati man subong sa aton. Thank you so much, Doc. Mayang gabi sa imo na, Doc. How are you?

0: kay John Cook. Grabe, John Cook. John Cook, may gabi. Ayan, nagamati man subong sa aton si John Cook. Ah. Thank you, John Cook, sa imo. Banya si Jungkook ada sa guwasang pungsod. Ikaw ya, ari ka diya. Grabe. O, gamamati man subong si Major. Major ano ni man? Hindi lang ano pag-mention ng alam niyo. Basta si Major, ah. Major! Majority. Majority. Ngayong gabi. Good evening sa imo. Kaya, Ma'am Tiada. Ah, nagamati man. Grabe, ah. Mayo-mayo. Hello, magaling kay Izan. Mayong gabi sa imo totoo, Izan. Well, mga kaka-K5, magkabulos na ang ikaayong lawas si Doc Ramil Oy. 10:55 on the clock. Buwasa, pa-load ka mo bala? O ako manawag sa inyo, buwasa. Kung kabalo ko iba, wala ni Guru Lloyd. Kabud, lagi niya manawag, subong mo. Ano naman ba ang aton obrahon? Be? Para makapalak-alang man niya, patalaan ta ka muna sa mga walkie-talkie sa balahin niyo. Sige lang. Hello, mga K-Fan. Matamang salamat, Gita. Ako si Macho Kulit. All your favorite radio stations, the number one. Hindi magkalipan mag-inom sa Xtend Food Supplement for Men. GTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox sa pa. Magabulos na si Doc Ramil Itang Oy sa ikaayong lawas kag si Madam Uzang. 10:56, K-Fan News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapina na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3Bio, Sir Kevin.
5: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas,
7: mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
4: Mm.
3: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo.
3: Mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
4: Mm.
8: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
4: Mm-hmm.
8: Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala.
4: Mm-hmm.
8: Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Oh, dapat sa tulog, wala.
3: Tulog, wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
8: Oh, kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5.
11: K5.
10: News FM.
11: K5
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
14: Wow.
13: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
15: Bedtime Secrets.
16: Bedtime Secrets
13: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
14: Oh!
13: Bedtime Secrets.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio station, City 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Monday edition naman sa ating program. Pwede naman si Madam Usang ang madam ninyo kong kagabihon. Ang inyo na nakaupod sa pag patuyo-tuyo kad paturong-turong sa inyong mata. Ako po si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Before that, sa mga gabi mga K5 na tamiyaw ko na yung mga tanod na ito. Manong tanod? Handusi, kubrasang batpota mo, igua ang tangkugo ko. Hey! Good evening sa inyo na tarantanan sa mga drivers na ito sa sikat. Dira sa lalasan. Mayong gabi sa inyo dira tarantanan mga sikat driver, tricycle driver, kag taxi drivers, kag screw drivers. Ay, bangga. Kad sa mga friends na ito na mga tanod, dira sa lalasan, kaya pamati sila sumong sa ito. Good evening sa inyo. Cargo, always na kamo da pamati kay Madam Usang kay Trutamiyahon tamang kamo da perbi. Dira pa ni sa Rizal Ibarra, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Kay sa mga friends naton nga mga politiko nga nagaplan mo padalagan. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello magli sa mga friends naton ha. Luzon, Visayas, and Mindanao nagatuto. Hindi ba ka lipatiwa ginam sang extend a food supplement for men sa mga K5 naton dira? And also sa mga friends man naton nga gusto mag-inom sang kape, hindi ko magkalipat mag-inom na sang pre-bio coffee or either sang GTX coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends pagid naton sa dira sa may lapas, ginagawa mati sabong sa aton, mga kapulisan naton, mga drivers man dira sa may Negros, kag sa Bacolod, yun ay gabamati sa mong sa ating program. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5 Monday edition sa ating program, isa naman ka letter ang aton basahon. Wow! Sino naman yung babae nga nag-send sa ang iya istorya ni Man? Madam Musan, tagawala ang ngalan ko nga si Marjorie. Isa ako ka babayi nga simple kag mabuot man ako. Matamusa nga akong nga banay sa ka-taxi driver kag 24 hours per minute nga piyahe. Sa nagarelasyon pa lang kami bilang magnubia sa sulod sa nga pulo kabulan tama amiga sweet-sweet. Subong mga labot na kami siguro mga isa ka tuigadto nga. Dula ina ang ginapakita sa akon sa akon nga boyfriend. Dom, hindi na sa sweet. So una, kagaobra pa ko sa call center, ginasugat-sugat ako na kaginatulong. Subong, disakay na lang ako sa sikan, Madam Usang. Kagkabalo ka ba na Madam Usang? Nga, doon na notice ko sa akon nga boyfriend nga dumailain gidya. Sa totoo lang, Madam Usang, dukay-dukay na lang kami, pero wala gid kami kaagitabo. Hindi ko kagets kung agi siya kung ano Madam Usang. Pero hambal ko sa iya, ano man, may lalaki kagid man o kung girl. So hambal niya sa ako Madam Usang, lalaki git siya. Pero nakibot kita ko Madam Usang nga gakis man siya sa akon. Pero one time, nagtulog siya sa balay. Wala git siya Madam Usang, gahulat-hulat man ako nga i-mercy na ako. Pero wala, gabi na tabo sa awan niya, mercy gola, Madam Usang. So, habang ko nagduda na ako,
isa ka adlaw damu sa habal ko kung hindi epay ko pag mercy. Mangita ko we nga mercy hon. Siyempre madamu sa dugay-dugay na kami. Kati ang edad ya madamu sa 32 na ako ya 29 hindi siya gusto magpakasal pa sa akon. The time madamu sa hambal ko sa akon yung boyfriend. Ano gitang plano mo? Te hambal ko sa iya. Naluyag ka man sa akon. Hambal niya oo. So natulog na kami madamu usang sa hotel. Kaghambal ko sa iya, ready ako nga pwede mo kuti-kuti yun. Ay, wonga, kuti-kuti good. Madamu siya, sa tudod lang, ako pa yung naguna. Nakibot kita ko madamu usang nga ginakaptan yung atubangan niya do hindi niya pagpatapot sa akon. Dito ko gali madamu usang nahibaluan nga wala pa gali na utod ang panit. Panabusag na daw ya ako. Wala ako gimprangka. Habay sa akong sorry, gid kiti. Ula pa ako. Ula pa na utod ang panit. No. Sang tando-tando. Panabusag. Do, dumahamot man ako manabusang. Ya, syempre. Nagambal ko tanin. Nagambal ka sa akong. Wala mo na problema. Dito ko ni Malo ang manabusang nga lalaki gid siya eh. Pero lang kay ti wala na utod or wala na gunting ang sipil-sipil. Matamusang ano bang advices mo sa akon? Daw, dumakadlo ako sa akon ni letter. Pero makikla ko advice sa imo. I know na hindi mo ako pagkadlawan. Kag kabalo ka mamadamusang ang pagsulat ko din sa imo is ang intention ko maayo. No, medyo parental guidance, pero ti wala. Ta magin mensual, madamusa. Oh yes, tama. Wala ka ti magin mensual sa mga lain-lain. Bala ka mo dahil magpanumdum ka mo. Basta wala na utpod ang panit sang tando-tando. So, dito gid madamusa, o dito siya kanon nag-worry gid. Well, mga kakifay, balikanta ikaw karon Marjorie, kay taganta ka-advice kung ano ang dapat mong himuon, ha? We'll be right back si madamusa ang title sa atin nga, Letter Subog. Wala na utod nga panit sang tando-tando. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa aton nga programang Bedtime Secrets ang title panit nga wala na utod sa tando-tando diin bukid. We'll be right back. Ako po si Madam Usang.

0: Secrets, bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabasa mga butika.
6: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
12: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
6: Eye Care Gold Capsule.
12: May aras ang lutein,
6: vitamin A,
12: vitamin E,
6: vitamin C,
12: zinc,
6: kag-bill Berry Extract.
12: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
6: mag-inom sang Eye Care Gold.
12: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB. KBB, ka-K5, Kalingawan, sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
2: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.

0: Iron News FM.
1: Kapag matigit ako yung sa K5, kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ako po si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon, ang upod niyo sa kadaluman. Madam Usang, langga! Hampak-hampak ako, balalangga. Well, sumong mag-K5 Monday edition sa ating program. I'm sure nga tayo medyo makapoy-kapoy sumong aton nga mga umbra. Mga K5 naton, grabe ang programa. Naginbasap a programa, problema, ginbasap ko subong. Parte kay Marjorie, ng iya nga ba niya, putsukay, butsilingoan. Wala na utod ang banit sang bitso-bitso. Wow, grabe. May mga muna pa nag-isubong nga. Mamiga-miga ka. Before ka tani nagmiga-miga, sir, ginpautod mo ng imo nga panit-panit. Kaginhimo mo na siya butahan mo sang bitsin, kamatis, no? Langgaw kagpatis, ginsumsuman. Kilawin eh, Diyos ga. Well, sa imo Marjorie Subong, siyempre kalain sa babahe. Dati siyempre, nagahulat-hulat kamantani nga nga imiring ikaw. Kaliwala ka ng miringan because nga imong amigo may kalo, may hilmit pa ang ihiya nga ulo. Budlay sa dakpon sang LTO. Ah! Ikaw naman yung Marjorie tani, ginprangka mo sa I am sure nga nagawari ka man pero lalaki tani nagprangka nga ti. Mahal or langga, baby, sorry, Ged, nuhuyayin ko sa imo, kaya nga ako ang bala nga ulo, may helmet pa. Diyan mo na bala, doka, discourage, gadiya sa parts ng girl, o diba? Dukalain. Pero tihambal ni Marjorie, ginagwanta niya lang, ba? Ang ano ay hanong baho. Ay, Marjorie, OMG! Sa pagkatamod-damod sa lalaki, pero mayroon mo na ganun may helmet sa apang di siya madakpan sa ato ng mga auxiliary, o, diba? Ikaw naman, Marjorie, katontogin sa iba. Pero ha, learn sa ato ng lesson, get? May lesson kini na ma-learn. Kaya iba niyo mga mamahe, may paris-parios, diba? Biya din lang lalaki. Aray, grabe si Marjorie, no, ginpalangga niya, get, ang iya nga boyfriend. Gin, sa pupo niya, ti, schedule mo na Marjorie ko saan o siya maano, magpahiwa sang baboy sa super. No, ipahiwa na na Marjorie. Dati kita ko nga nagadako na na sa Marjorie, pwede na edad yet, or 2 plus na, a 29 plus na, o imagine mo maawot na ina, bao. Biskan garab siguro, gaano pa na mo, nagaduwa-duwa pa na kong garab. Well, kabudlay, good hello, good sa mga friends natin from 3955. Madam Busang, dumapatagin ako sa kadlaw, sa letter ni Marjorie. Wala siya gali sa kabalo sa iya. Wala siya kabalo sa boyfriend niya gali. Nga wala pagali na utod ang epiderma. Wow, epiderma! Ada pagida from 295. Madam Busang, dumapatay man na kami kakadlaw. Samtang gamamutos kami di sang ibos, uti-uto ay kami kadlaw sa problema ni Marjorie. Marjorie, ko na po sa imo, dalana na sa doktor. Kag ipautod na na ang panit. Kag ibutang sa ininit. Para tukon sa kolonat net. Kay tura, ito panit. Ay karayim-rayim bongga. Gatutoy kami ni kadlaw sa bong. Dari kami sa super na madamusang. Hindi basta-basta ang imo yung letter subong. Dumapatay gid ako sang kakadlaw. Grabe. Hello gali sa mga Espinosa family nga nagabawati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friends man aton. Madam Usang daw hindi gijaya mapunga ng akon kadlaw sa imo subong nga gabi. Ay, grabe gid bong gagid. Madam Usang, thank you. Kay every morning, every afternoon and evening, matigid kami sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5, thank you so much. Magabalik si Madam Usang sa dugay-dugay, ha? Siyempre, dumapatay man ako kakadlaw ho. Dali lagi. May basahon ko bala, anay. From 3995, Madam Usang. Siyempre, sinundik mamakadlaw na man nga ang iyaya nga ulo may helmet ba? O do motorcycle? Ginasakyan niya gali ba? Grabe, good. Well, magabalik si Madam Musang only here to your favorite radio stations sa aton nga Monday editions 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Musang.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gin.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas nagatino ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Physio.
9: Yung may D3.
5: E3 Bio.
9: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ancampion, estación sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio Gamay D3.
4: Mga magabuti ka.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaka butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing
7: performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw ba na ang

0: Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mapatak sa mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman from Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
11: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, you may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapo.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
4: sa mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatimlo sa imo atay.
7: Basta timlo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligad.
7: Epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
0: TDX 500
4: garantisado,
0: epektibo,
4: ara mismo.
0: TDX 500
4: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
11: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Mga ka-K5, sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sining atiyon nga padayon nga naupon sa aton. Iya kita gin pagkamaayo sa tanan nga mga pagkamaayo diri sa kalibutan. Physical, mental, spiritual, financial and protection kag bangod sina. Aton siya pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga iyang ginbuo sa aton. Hindi tagina pagkalipatan kay amuna ang permi naton rin ginabalik-balik. Kaya importante katama nga kita magadayaw, magpasalamat sa Dios sa tanan nga pagkamaayo kay amugin lang na ang kalipay niya nga bilang aton nga kabayaran or bayad sa iya nga tanan nga mga pagkamaayo. So kamusta kamo? Sa gihapon dalayon siya nga nag-upon sa aton kag aton man siya pasalamatan nga makapadayon kita subong sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo ni ang isa ka importante, isa ka manggad diri sa kalibutan nga indi gid madula. So sa indi kita makapadayon sa pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dalayaw nga Dios mapagpala at mabagin naming Panginoong Dios. Sa mas nali pong ito, kami po ay narito dumudulog sa iyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at pagpatnubay at pag-iingat sa bato sa amin. Kami po yung pinagkalooban ng pagkataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na aming kinakaalangan, physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo rin ang mga kawani. Nawa kami maging tapat sa inyo upang ang inyong mga medisyon ay karapat dapat man kaming tumanggap. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Now, ang aton nga topic o subong is test of discipleship. Ang pagtilaw bala sang pagkadisipulo or kaangay sa mga apostoles ni Kristo sang una. Kung aton nga basahon ang una nga bersikulo sa ginhambal ni Apostol Pablo, siya siling niya diri nga kung ang bisan sino nga tao nga yara kay Kristo, siya isa ka bag-o nga tinoga. Ang daan nga mga butang nagtaliwan, iyari karon ang tanan nga mga butang nangin bag-o. Ang isa ka tawo mahimo nga hindi makasugid sang eksakto nga tihon o kon duog o kon makasubay sang tanan nga kadina sang mga sirkumstansya sa proseso sang pagkabag-o apang wala ini nagapamatuod na siya wala makonverter. Si Kristo nagsiling kay Nicodemo, ang hangin nagahuyop kundin niyaluyag. Kag mabatian mo ang iyatingog, apang hindi mo mahibaluan. Kun mabatian mo ang iyatunog, apang hindi mo mahibaluan kung diin ini naghalin o kung diin ini makadto. Amo man ang tanan nga natao sa Espiritu. Juan 3, versikulo 8. Kangay sang hangin nga hindi makita, apang ang mga epekto sini, mathag nga makita kag mabatyagan. Amo man ang Espiritu sang Dios sa iya pagpanghikot sa tawhanon nga tagipusoon. Inang pagpasaguli nga gahom, nga nagapasaguli sa tao, nga wala sing mata sang tao nga makakita. Nagapanganak sing bag-o nga kabuhi sa kalag, nagatuga ini sang isa ka bag-o nga tinuga sa dagway sang Dios. Samtang ang buluhaton sang Espiritu hipos kag indi matalupangdan, ang mga epekto sini maathag. Kun ang tagipusoon ginbag-o sang Espiritu sang Dios, ang kabuhi magapamatuod sang kamatuoran. Samtang wala kita sing mahimo sa pagbag-o sang aton tagipusoon o kun sa pagdala sang aton kaugalingon sa paghiusa sa Dios, samtang hindi kita dapat magsalig sa aton kaugalingon o kung sa aton maayo nga mga buhat, ang aton mga kabuhi magapahayag kung bala ang grasya sang Dios nagabag-o sa sulod naton. Ang pagabag-o makita sa kinaiya or kinaugali sa mga batasan kag sa mga ginatinguhaan. Ang kinatuhayan mangin maathag kag mapatud sa tunga sang kung ano sila kung ano ang mahimo sang tawo. Ang karakter ginapahayag hindi paagi sa panalagsa nga maayo nga mga buhat kag panalagsa nga malain nga mga buhat, apang paagi sa huyog sang kinaandan nga mga pulong kag mga buhat. Matuod nga mahimo nga mayara sang pangwa nga pagkatadlong sang pagginawi nga wala ang nagakabag-o nagapabag-o nga gahom ni Kristo. Ang gugma sa impluensya kag ang handom nga tahuron sang iban mahimo magpatubas sing mahimong nga kabuhi. Ang pagtahod sa kaugalingon mahimo magdulong sa aton sang paglikaw sa dagway sang kalautan. Ang maiyahon nga tagipusoon mahimo nga maghimo sing maalwan nga mga buhat. Kun amo paagi sa ano naton mahibaluan kung kay sino kita naganampig. Sino ang may tagipusoon? Kaupod kay sino ang aton mga pangunahuna? Sino ang luyag naton istoryahon? Sino ang mayara sang aton pinakamainit nga mga pagpalangga kag sang aton pinakamaayo nga mga erehiya? Kung kita iya ni Kristo ang aton mga pangunahuna, yara sa iya. Kag ang aton pinakamatamis nga mga pangunahuna, yara man sa iya. Ang tanan nga yara sa aton kag amo ni konsekrar naton kay Kristo. Kinahandom naton nga magdala sang iya dagway, maginhawa sang iya espiritu, magtuman sang iya kabubuton, kag magpahamuot sa iya sa tanan nga mga butang. Yadtong nangin bag-o nga mga tinuga kay Kristo Hesus, magadala sang mga bunga sang espiritu, nga amo ang gugma, ang kalipay, ang paghidait, pagkamainantuson, kalulo, kaayo, pagtuo, pagkamapainobuson kag pagpugong. Hindi na sila maghimo sang ila mga kagulingon suno sa mga kailibgon sang una, kundi pagi sa pagtuo sa anak sang Dios, magasunod sila sa iya mga tikang, magapakita sang iya kinaiya, kag magatinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila ginakaugtan sang una ginahigugman nila karon. Kag ang mga butang nga ila ginakaugtan sang una, ginakaugtan na nila sang una, ginahigugman nila subong. Amo na ang kabaliskaran sa kabuhi nga ara na kay Kristo. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon mangin malulo, kag mapainubuson siyang tagipusoon. Ang walay pulos kag maap tinaas-taason nangin seryoso kag hindi makahalalit.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta. Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Sa atay, no? Like avocado, Dok. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang ako papahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
6: Huwag sa panago siya rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: DC, kuno, DC.
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plan to mo. Uy, ka 19 na.
11: Kampiyon ni
6: Magpich. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amunin mga extract nga rin sa papaya ang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ang gagapaputi mas imo panit. Hindi pa kunting to si Doclamil. Gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
15: Clinica Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Clinica Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akigay ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
15: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagi init, Sir Boy.
10: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
10: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, halo ang haloblack sini, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
10: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce, nga mag-create sa gitawag glutathione.
10: Na
6: ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
10: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
10: correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani. Oh.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
10: Oh. Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
10: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
10: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
10: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained
15: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gin matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
15: Mm-hmm.
6: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin,
10: monocaprin,
6: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika. Ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
3: Uh-huh.
6: It's also
10: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi ganing inom ko.
6: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sportbiotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Makao po na ito karon sa atong suning K5 News Patrol. Si K5 Elmer Sable. Kay daw naglain ang pamatsa ni K5 Karen. Nagpanglugayawan lang to sa Gimaras. Nahilanat na yun. Basikinanglan ka K5 Karen ang Kisperin. But anyway, sa atong suning pagpangalagad. Pila karon kamadalag ko mabalita ka ato sa pag-istoryahan sa sing Martes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kahapon, nag-take effect na. Epektibo na kahapon niya adlaw ang ining fare increase. No, dugang nga pamasahe mga ka-K5. Dugang saka sa aton sining plete. Nati sa traditional jeep, no, ang gindugang sini is piso, no, sa minimum fare. Kahit sa traditional jeep, ang minimum fare ta is 13 pesos. 13 pesos nagdugang sa isa ka piso, naimo na sa mga 14 pesos ang minimum fare. While on the modernized jeep, humalin sa 15, no, ang minimum fare. Naimo na ning nga 17 kapesos.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Buot silingon, no? Dugang-dugang naman sa budget, ah. Sa mga ginikanan, kaya pa?
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Subong adlaw, basta gani Martes kada simana, amoning mapagulag sa presyo sang aton sininga agatong. Pero may pagnubo. Pero daw kibot kita sa pagnubo. Kung sa bagay, expected na ni. Basta gani istoryan, pagnubo sa presyo sang gatong kung kaisa sinintimus. Pero kung magsaka, ya, tag-apat ka pesos, tag-lima pesos. Pero sa diesel subong, mga almost 7 ka pesos ang iganubo, no, sa diesel. Pero sa gasolina, sus Mariusip, mga 40 centimos, 30 centimos. Oh. Pasaka sa ligad ng simana sa nga presyosang gasolina, yara sa 4 ka pesos, tob-tob 5 pesos. Pero pag nubo, 30 centimos. Kaya ang malain pa rin mga kaki-5, ginalauman nga laban-laban sunod ng simana, liwat naman ng mga timbuok ang presyo sang gatong.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Inimatapos nga si US President Donald Trump na gin-reject ang ining proposal na sang Iran. Bala mo subong ang sitwasyon sang Iran kag Estados Unidos doga kaangay nga naghahampang sang tag of war. Kabalo ka mo sa ampang tag of war ng gabutongay, bla? Tibalaan taman, ang magtimbang sa ningabahin na kontani, magapangita sa gitawag nga win-win solusyon nga hindi man kapyardihan sa Estados Unidos, hindi man kapyardihan sa Iran. Pero mo kung kay isa, basta nag-negosyar ikaw, kag hindi maka-come out. Isa sa nika maayos ni abing deal, yang isa na iya, maisol ina, mga kaki-5. Tikon sa gira lang gid. Ambot kon nakambal kita nga nang madin lagon ang Estados Unidos kontra sa Iran.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Teko lang tawo naton kon madin lagon ning Estados Unidos. Dugay ni natapos ang gira, mga kaki-5. Sa tunga nila, kung kaysa may uluuntat sa nga pagpalupad sa nga mga missile, sa mga drone attacks. Pero we expect sa mga, kung kaysa sa mga isakadlaw, liwat naman yung mag-atake mga kaki-5. Ang kapitalya sang Iran, amo tambal na itong Strait of Hormuz mo. Tanan sa nga mga alagyan, kagapilas ni, no, ka mga ginakwaan sa nga ato sing oil, no, dito sa Middle East, amo niyang ginatake sang Iran, na para sa ila, no, amuning ila sa ning panagang, no, sa Estados Unidos. Siling sang Iran, sige lang ang pag-atake sa Estados Unidos. No, kay mabawi lang kami sa mga epekto sang ekonomiya, no, sang bilog sa ning kalibutan. Ti okay lang ni kung ang imo sa ning pungsod, makabig na ton mga first class. No, pero kita ya, sa ding kita nga klase, sa nga class. Kung sa mga kwanta

0: Anuhanan pa ara taton sa 5th class municipality mga ka K5 ang Estados Unidos ang Iran ibang kapungsuran ara sa 1st class nga pungsod kitaya hay ara ka panguligoto tang epekto sa ni grabe mga K5 tisubong siguro matigala ka mo nga ang kwarta mong isak libo kon lang tawon mo ano ang gipamakal mo no amo ni ang bal nila nga kumabuhinan isa mo klibo libog ulo mo kundi na nagkanto.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ginalauman tungod sa sing pag-reject ngao ni US President Donald Trump na sang sining proposal sang Iran at ilaban-laban magatimbuok naman ang presyo sang gatong.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:46 sa aton sining pagpanganagad tungod sing pagsigisigi sa nya pagtaas ang presyo sa nya gatong sa aton sining pangkalibutanon ti ang LTFRB maganubo langid no ang pamasahe ang pletita once nga ang presyo sang gatong maganubo kag ma-stabilize.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Balan mo, laima ko magambal kita nga ang plete panubuan kung maganubo ang presyo sang gatong. Tisubong nagnubo ang presyo sang gatong. Pero ang ambal naton, wala pa ini mahibaluan kung magsigisigi ni kay ginaexpektar subong katilaw ta sinintimos piniso-piso nga rollback. Expect around to sunod kisimana nga liwat naman magatimbuok.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ang ginahimo sa gobyerno ta ayuda nga ayuda sa Gyapon. Na daw kaangay lang ang dako ang pilas butangan lang ban-aid ah. Hindi daya pag tayon. Kay ang ining mga ban-aid solusyon sa gobyerno ta tinaya umalagi lang. Na, swerte gani niyang may mga ayuda nga ginabaton sa gobyerno. Pero makaluoy din mga middle class. Na, ngati sila niyang gabakho subong, sila niyang nagapasan subong. Kaya mga middle class, wayas ang kuglingon o kung wayas ang ayuda sa gobyerno ta. Kundi, na, sila niyang nagasalo nga magbuhin sa mga tax ta. Nga batunon kada sweldo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang middle class ya mo nagasalo tanan-tanan eh. Di kon middle class ka hindi man bastanteng income. Ginawa man gani ka pa igo-igo sa ni no mga K5. Sabi ginahinyo ka din nila tani ning mga middle class earner kini man nagabaton no nga mga middle class tani may ayuda man no halin sa gobyerno. Kay kung sumahon siguro kalabanan diri sa may pungso Pilipinas, ilabi na diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, yara sa middle class, no? Mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Makakaon ka sa 3 beses isa kadlaw kung kaysa makaburbakal-bakal ka man ka mga panapton mo, mga kinanglanon mo, pero hindi kin matawag nga pigado. Kag hindi man matawag, of course, mga granon eh. Aga, paninguha kag daga panikasog. Para nga makabuhi kag bisan paano makauruuswag, no? Mga K5. Amo ni nga samtang, no? Nagalakat ang mainadlaw, samtang nagamahal ang tanan sa Balaklon, ginapabot man naton nga mahimo magasaka ang ining mga kaso, no? Mga crimes against property. Ining mga kinawatay, sudlanay sang balay, ang iban sina ipagpanunto sa ila kaugalingon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na ang bali la to survive kuno mo. Na, tanani mo on mo. Na, kung kaisa ti alangot man sa buot mo, bisan illegal kung kaisa sudlan mo. Na, ilabi na gig kung kaisa nga ang tawag mo lang nga nagakuha ng emotion nga sulok-sulok na. Na, ginagutom ka na. Ti anong mayahimo mo? Kung sa ti himo sang akrimen, ang kapital ng kukoy sa ti hadlok eh. Ti ko sang pagpangawat, paswerte mo lang mo. Madakpan ka ti malas ka eh. Pero kung hindi ka madakpan na ti di malas ka, ti dito ganay sa may barangay Aligri sa may banwa sang uton, nakuhaan sang CCTV footage, Ang pagsulod na sang isa sa kakawatan sa ila sa ning nga puloyan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo nga before kita magtulog dapat nga i-check kita ton, no? Nga ton sa ning mga piyertahan, mga bintana ta nga naka-lockit. Okay, sa gani, sudlan ka sa kawatan nga lock ng tanan-tanan. How much more pagin nga, why ka blaka panirado? Basta yung ibang lalipat kay ti kakapoy, halin sa trabaho, no, kung kaysa saraduhan ang pertahan. Pero kung isa lipat kita, no, nga mag-lock sa aton sa ni, nga pertahan o kung bintana. Tingning mga kawatan, ining manunghimo sa nga nasambit sa ni nga makrimen, ang ginahulat lang sina, amo ang itawag nga oportunidad.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tama dapat, no? Nga hindi nato pagatagan sa mga opportunity. Ining mga salin nato, may mga lain nga tuyo sa aton mga ka-K5. Nagligad man to ngayon, adlaw, sa may haro, ganyan may hold up, no? Pero dasig man pulista, kay nadakpan maning nasambit sa ning mga suspitsado mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong agagig kay Ma'am Rosemary Jimenez. Nang itamyaw siya si Sir Babe sa Gantalaw. Karon ipalabot ko na karon mag K5 kamustahan ta Ma'am Rosemary Jimenez. Kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, may daiging aga kay Ma'am Anlin Ligada, kay Sir Danny Jumiedes Agpalo sa may New York City. Kay Ruben Molina, may adayad gid ngaga. Inom na kita kape. Ini kita tubig kay mga pikita, ang healthy nga kape. Detox sa Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapaw sa may Dikabay Kalanan, sa may Barangay Rizal Lapos, ng Subong, naga-timpla. Sang saburuso nga sabaw, sang isda. Bisita lang ka muda, kay available da ang Detox sa Coffee Mix. Sa kay Tita Rina Mapa sa Dikamay Kalanan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:52 sa aton sa nagpagpangalagad. Pila karon kapagpasiplat na aton sa mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kahapon mga K5 ginapatigayon, no? Ang ining nasambit sa ni na ika-30 nga adlaw sang impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon na ang representative from PhilJIPS nagin na cross examine nila si Supenya angot ni sa saring mga negosyo ni Vice President Sara Duterte laki pa ng iyasin nga bana nga si Attorney Mance Carpio. Kaglakip man nga ginimbitaran, no? Kahapon mga ka-K5 ang aton sining kapulisan from the firearms explosive ordinance. No, kay gina-check diri mga K5 kung pilagid ang pusil, no? Mga gipagyan nga armas sa mag-asawa nga Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang nangin na witness kapon amo si Police Major Jurickson Sanggalang, no, sang PNP Firearms and Explosives Office, no. Siya ni ang gina-presentar. Kung sa diin, based sa iya sa nga information, mga ka-K5, ang pamilya Duterte bawak mo na mo pusilo, 51 ka mga pusil, no? Nga ginapanigiyahan mga ka-K5. Tinamangkot ganining pag-angkon sang 51 tanan ka mga pusil, pwede ayhan ini. Kay base sa record, si Vice President Sara Duterte may 22 ka mga firearms, no? Base sa iya sa ningangalan, nalakip diri ang 3 tanan ka mga rifles, ngalunsa ni mga Class A, pareho sang mga automatic sini, no? Nga mga rifles, mga ka-K5. Kag on the part sang iya sa nga bana, no? Mga halos yara sa 29 ka mga firearms, lakip na diri ang mga Class A, no? Nga mga armas. So kabilugan 51 ka mga pusil. Diba si Mangkot ka mo pwede makaangkon ang ining isa sa ni ka personalidad. Pero suno diri na sa ila sa ninga testigo from firearms explosive office, no? Pwede makapanag-iya mga kakifay. Tingaan nakalabot sa punto sa pag-check sa mga pusil. Kiti tanan ni malisensyado man. No, ining mga pusil kiti ara sa record mo. Ha? Luwas lang gid kun may mga tago kagway sa record ti mga illegal eh. Pero sino man ma-question abi kag sino man mapatigayon sang raid kon may illegal ginahuptan ang isa sing ka public official. Ah, aber, aber. Ah, kung big si presidente ka, kung may mga loose firearms ka na, inilisensyado. Sino may isog na mag-issue na sa search warrant? Na, again, sa ito si mga matagas official sa gobyerno ta. Na, ah, laban-laban, bisan balaan mo, mahipos ka lang. Tingangan naglabot sa punto nga sa mga pusil, na, gintang check sa prosecution. Mambal, iban mo grabe ba sa mga pusil, gina-check na. Kahit yung ginahistoryahan subong sa Article 2, amo ni mga K5 ang mga hindi mapathag nga mga manggag ni Vice President Sara Duterte, including ang iyasin nga bana nga si Attorney Manscarpio. Ito nalakip man eh. No, siyempre sa salin, kiti dapat butang man salin. Kahit yung propriedad man yung pagupot no, sang armas mga K5. Kung basiyan ta, no, based sa kaisang gala, ang ining pusil no, ni Vice President Sara Duterte nga 22 kabilog kung pang tutalon tani mga yara no, sa 2,184,550 while ang iya nga bana kabilugan sa 29 sini ka pusil ang worth sini is 5,035,820. 20.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So, ang nag direct examination on the part sang prosecution, no? Blamo kon ara ka sa prosecution, no? Kung may witness dira, kiti inyo na witness, no? Ang tawag siya na is direct examination, no? Kung na may pamangkot ikaw, may mga luyag ikaw i-clarify, may mga luyag ikaw nga iya, nga masanagan sa nasambit sa ni nga mga report o kon dokumento. Pero kon ang defense mamangkot sa witness, ang tawag sina is cross-examination. No? Pero kapon may na mag-cross-examination, no? Ang kampo nanday Vice President Sara Duterte pinaagi sa isa nga council nga nagtindog diri amo si Attorney Narvasa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero subong bulubantayan mga K5, kay mahimo subong adlaw mag-testify now bilang hostile witness ining alkalde sa may bayan sang Davao City no utod ni Vice President Sara Duterte no either subong adlaw September 29 kag September 30 no ining si Basti Duterte mati unay nagtayag way na nalungong no sa saning Gen Corporation nga connected ang iya sing utod nga si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag bulubantayan man kay ipatawag man sang prosecution no bilang witness si Anaya Senador Trillanes. Basi magkilit anay ito sa impeachment court ang duwa. Kay balantas ang una doon naghangkat anay sa tapong ulay mo. Na si former Senator Antonio Trillanes kag si Basti Duterte. Ha? Basi magkilit anay sila to. Kay angot gyapon ini sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte mga kakipay. Kag sa mabot siya nga Webes niya daw, Oktobre 1, tob-tob Oktobre 14, mangin full na. No? Busilingon na sa isa si Kadlao, duduritso na ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kiti subong niya ang impeachment trial panang Lunes, Martes, Miyerkules, kag sa oras nga alas 10, tob-tob alas 3 hapon. Di may lunch break lang na. Pero sumugod Oktobre 1, tob-tob Oktobre 14, mangin full force na. O kung mangin makabignaton daw maraton hearing na eh. Angot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya ginapadali sa prosecution nga matapos ang inasambit sa ni now nga impeachment trial. Pero may pending pasubong ha. Kaya ginahulat-hulat subong kung ano ang stand, ano ang makoment sa Korte Suprema angot sa pagpanubo sa voting threshold to convict Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang mga maestrado ta, mga justices na subong sa Supreme Court, no? Mga masako-sako, aside sa ginapakomment sila, no? Regarding sining voting threshold sa pagpanubo, kahit isang una kinanglagid ang 16 mo, kahit 2/3 ang 24, pero gipanubuan ina, depende sa yara ang nagatambong, no? Nagaparticipate, nagadeliberate sa impeachment trial, isubong kinanglan 14, no? Based sa ruling sa Senado. Sa muna, sako ang Korte Suprema subong kag bulubantayan man kung ano ang makoment sa Korte Suprema angot sa sing pagpostponed sa barangay kag SK election.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga incumbent subong mga barangay officials, kita mo may isa ganito ka kapitan, pagkabaloyang nga ginpostpone ang barangay kag SK election, nagligid-ligid sa salong. Da taga Isabela na sa may Negros Occidental. Grabing kalipay mo. Ang ibang gahilibi matapos mahibaluan nang ang pagpostpone sa barangay kag SK election. Tiambot lang ko ng ilahibi sini nalipay tungod nga na-postpone kay tungod nga ma-extend ang ilasin nga serbisyo sa mapamuloyo o kung ma-extend ang ilasin nga ginabaton kanabulan kagsumuman ko ng mga racket mana nila. Hindi timo na malipay madugangan sang tatlo pagkatuweg kay or dua katuweg kay sunod nga eleksyon sa masunod pang bulan sa Nobyembre. Pero may mga precedent na nga natabo nga sa nagligad na gin postpone gid man. Pero ang panindugan sa Korte Suprema, sina dapat may eleksyon ah. Granting la butang talaga, basi kung kontrahon ta ka ma-incumbent bla. Pero mambal ko lang hindi pa 100% na nga malipay ka mo nga may eleksyon. Pero kon ang ining mga petisyon nga ginfile sa Korte Suprema, pareho ni Attorney Makalintal, Attorney Romulo Makalintal, na wag ni sagad niya kon na in terms sa election kay ti election lawyer ini. Once nga i-grant paboran sang Korte Suprema, wag gi man election subong mahimo sini nga tuig, na base kon sunod nga tuig, no, hambalon sa nga Korte Suprema nga i-reschedule ang ining nasambit sa nga barangay kag SK election.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya hambal naton ang makahambal nga ma-postpone ang barangay election among Korte Suprema ta, no? Kay ti may mga nag-file dito sang petisyon mga kakiga. Sa ato siga pagbalik i-check nato report sa katos mga K5 News Patrol reporters ang droga diri grabe sa may Balasan to. Valor, 4 million pesos nga illegal drugs ang na-confiscate sa aton sining nga kapulisan. Kaglakip man, no? Dumduman yung kaso sang pagpamuno sa may distrito sa nga Molo. Ato nag-kantabang biktima, Barangay Tanod, no? Nga nag-responde. Ang nagbuno sa iya matapos nga nagpanago sa pila si Kabulan, nagsungka sa aton sining nga mga otoridad.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaglakip man ang ining mga pagpamahog naman sa mabulutuan. Sus Mario Sip, ay balo ay taubrahon ginaaw. Mamahog-mahog kita. Ang buto sinun niyang white obrahon sa kabuhi, nga muning kapigado sa pagpamuhi, pagpuraot sa pagpangabuhi, ang obraya pang, panunto. Kahapon, tatlo ka mabulutuan, nakabato naman sa pagpamahugo. Diri sa baybayin sang syudad sang Iloilo. Kahapon, siyempre, ti half day lang, ang opisina, ag ang klase. At itungod nga, ginatagan importansya, ang itawag nila nga family day. Ambot ko ng iban na nag-family day, gidman kahapon, o kon, ang iban ba si kon, nagsugal. Basi iban, nag-ukay-ukay, kabagungan. Ayan ka po ng family day. Nag-up na nag ibang pamilya. Nag-uro-ropod gimang kamakaan. Pero kung kaysa kinanglan aming banding sa pamilya mo, ilabi na gid sa makabataan. Kaya kung kaysa hina ang pundasyon, ang pamilya nga nasandiga nila, ah, tila laban lusod eh. Ini kay pa yung babalita sa ato suring nga pagbalik pagkatapos sa plakiportanting mapahibalo paliog standby.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagats, mga butika.
4: Good news!
1: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtom alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabakal mga butika.
10: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
15: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
5: Klinika de Iofresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
9: Tigasin!
10: Tigalapa!
9: Tigasay!
10: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw ba na
14: ang may diabetes?
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kag nga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: Masalika,
13: epic,
14: DTX 500,
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
13: Yung may D3.
14: Matatag sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
17: May puso!
18: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na!
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Martes edition sang Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Bangon na, bangon na! Himos na ha! Dapat anti sa magkadto sa mga trabaho naton, na magkadto sa ato sa mga bulutuan. No? Maligo kita, gamit kita DTX Beauty Soap para mangin mahamis, maputi ang imo nga panit kag batok sa mga skin diseases da, sa mga lap-up, sa mga arikis da, no? DTX Beauty Soap. Kapatapos paligo, dapat tamot-hamot pagid, no? Bisan mag-alsa ka pa sa imo nga ilok. Hindi pa ni maho balas, hindi pa ni maho bayabas. Gamit kita Clinica Deo Fresh. Ini mga produkto ni Dr. Mel Itanguy sa Klinika di Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga butika, pharmacy sa inyo lugar, mga klinika outlet sa inyo lugar ka pwede ma-order sa Shopee kag sa Lazada. Kaglakip man mga ka-K5, na kon subong at chimpo, mahal ng tanan, tibudlay pagid magmasakit. Kaya nga, mahal ang bulong, mahal ma-hospitalize ta. Samtang maayo pang inabatsyag na ton, dapat pabasgo na ton ato siyang immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio, Clinica DTX 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sara makapatay sa mga bakterya, kung mga viruses, nga mong mga ginatunaan, sang aton sining mga balatian mga ka-K5. Kining The Power Trio ang DTX 500 kay sumuman ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad nga produkto sa giyapon ni Doc Ramil Uy sang Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Available sa mga klinika outlet sa inyo lugar, sa mga butika, pharmacy, kag pwede ma-order sa TikTok, Lazada, kag Shopee para madulungid sa inyo sini nga mga tag sa kapuloyan.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Tag of course, pangapi kita sang healthy nga kapi, Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 5.20 sa atong sining nga pangalagad, iga-check na itong report ni ka-K5 Elmer Sable. Na kay pinag ka mga public utility jeep naton, mga taxi, nagpasaka na. No, sang ila pamasahe ang pamangkot, may nagreklamo man nga mga pasahero. Amo tambal naton dapat secure kita. No, sang taripa kapon, aga pang iban, may makita naton yung mataripa no, sa likod blasang driver's sa seat. No, ara na butang ang taripa para nga kung mamangkot kag suktanay. Why na sandamo pa nga reklamo. Although nga tipkiso man lang ni, pero sa pagpakabudlay, kag kapuraot sa pagpakabuhi, ta, bisan piso, subong, ah, daw pangin matyan mo ka K5 pool. Na, tisipati mo kung kwarta mo lang, 30 pesos. Kaya bin mo sa unang plate sa traditional jeep, 30 pesos. Tisubong na imo na 14. Di kung kisang driver, bisan mag-ayo ka nga, ay nung kulang ginag kwarta ko kay insakto lang ning dala kong pamasahe. Di kung sa 13, di ba sa piso pala nga imo na 14 pritihan, basi ko maglinaway pa bla? Ah, amo subong kapigado, pagpakabuhi na mo. Asa sininti mo, subong nga, kung pwede pala nga makuha, makuha mo mo. Ah, yawat pa ni. Ah, ibalong ta ang report o pod ay ka-K5 Elmer Sable.
19: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
21: K5 Elmer.
22: K5 break, Setyembre 29, adlaw sang Martes, kagatuman pa ang kasakit sa mga pila ka mga commuters, kag jeepney, kag mga modernized drivers, ang ikaduwang adlaw sa pagtaas ang sugod nga adlaw sa pagtaas ang aton nga pamasahe sa mga pila ka mga salakyan diri sa siyudad sa Iloilo ka K5 break. Kag madumduman no nga may kita sang isa ka peso nga pagsaka sa ato nga mga traditional jeepney kaga 2 ka pesos na pagsaka sa aton ng mga modernized jeepneys, no? Kaga aton kag ina na hibaluan sa isa ka taxi driver kag K5 Rec nga kinte ini ang ilang ginsaka halin sa 15 na flag down kag kahapon nga adlaw, unang adlaw sang pagsaka sa pamasahe, wala pa nila ini na implementar kay tungod nga wala pa sila makakuha sang certificate humalin sa LTFRB.
1: Why pasang tarifa? Why pasang tarifa? Why pasang tarifa nga nakuha alin sa LTFRB kay we need to secure sa nga tarifa? Although nga ibang pasayro, insidiyaman nila kiti nagamonitor man sila sa mga balita nga epektibo kapon nga adlaw September 28 amo ang pagpatuman sa pagpasaka sa pamasahe. On the part of isang taxi, no? Ang flag down, busong nga pagsaka ang plan sa taxi, 50 pesos na gilayon ang imo baydan, no? Pero subong nagdugang sang 15 pesos. Busong lingon pagsakay mo sa taxi, 65 pesos na ang imo sing pagabayaran kag why na sang kinanglan pa i-calibrate ang taxi meter kay ang matabo diri, no? Once nga sumakay ka sa taxi tapos ang balayran mo abi sa pagaduan mo is 150 pesos ang nabutang sa taxi meter nga baydan mo, madugang ka lang additional 15 pesos ni K5 Elmer. But silingon, imbis ka 150 ang bayran mo, may mo na nga 165.
22: Yes, kay K5 Break. No, kaga aton pag-ibaluan kaga kon nga unang adlaw, no, nga may mga pila pa ka mga jeepney kag mga salakyan nga wala pang pasaka sa hilaplete. Pareho na kapon no, nagpauli ako sa probinsya nga kag after ina no ginpamangkot na ton ang pila ka mga drivers kung may ara na bala sang pagsaka akong gin-implement na bala sang pila ka mga jeepney drivers kay mga traditional drivers naton nga ang pagsaka sa plete apang wala pa ini no wala pa nila iniigin na implement kapon nga adlaw. So sa subong no expect na to na sa pila ka mga drivers na ton nga may mga ara na sang pagsaka especially sa aton mga modernized kag aton yung mga traditional jeepney drivers sa K5 Break.
1: Oh, pero wag man reported dabi nga nagbaisay no pasayro ka ang driver kay ti ang ibang driver na no, for consuelo man kay ti baluan nato ng mga drivers nato may mga kwan man mo, may mga kabataan nga napaeskwela no, may mga kabataan nga nagaobra ti balaman nila nga bisan piso lang ni pero masupot man mo. Just imagine kung kaduwa ka bisis magsakay sa isa ka adlaw, kung ang kantuan mo lang is between lang sa minimum fare ang bayaran mo, kung kaduwa ka beses magsakay, ang pakadto pa uli mo is 4 ka beses, 4 pesos sa K5 Elmer. Di kung ang imo si nga obra sa isang semana is 6 times, anong ka beses, times 24, sa isang semana, 24 pesos ang igadugang mga budget. Pero, ang inang 24, i-times mo pa sa 4, no? Sa isang bulan, 24 times 4, 1676, 96, no? Butsilingon, ang idugang mga budget sa plete, kung kaduwa ikaw ka beses, magsakay pa kadto, kagpagpauli mo, sakay pagidwa ka beses, ang idugang mo sa imo budget kada bulan, 96. Tisiling mo doon yung pamaburubugat. Ang mabugat pagidere, tisiling mo yung mabugat kada bulan, 96, no? Pero sa sulod sa isa katuig, just imagine, kung pila, ang nakuha sa imo sing budget ka K5 Elmer do sobra isak libo kay ti 96 kung pulok bulan 960 mo. Ah, ti may duha ka 24 mga isak libo gid ah. No, ang dugang sa imo sing budget ka K5 Elmer ti sa isa ka kabulan may isak ka libo nga nagasto ang isa ka libo do damon man kadtuan ta nga ibakal sa mga basic kag mga prime commodities natong K5 Elmer.
22: Yes, kay K5 Rick, no? Kag suno man gani sa mga pila ka mga drivers kagina nga may ara man yung mga pasahero nga makaintindi sa pagsaka sa pamasahe.
1: Correct.
22: Kag syempre may ara man sa mga pasahero nga nagareklamo pa sa tuman kasakit kag pagsaka man sang ato nga pamasahe. Kag K5 Rick, no? May ara kita sang isa ka taxi driver nga ginpangayuan sang reaksyon nahanungod sa iyang masiling saka sang okon pagdugang sang 15 ka pesos sa
1: lockdown
22: sang aton nga mga taxi kag of course nga wala ya pa ini ma implement kahapon ang dugang nga additional 15 pesos kag amo na dira ya i-explain ang pag-uwa man sang certificate sa LTFRB. Pamatian naton kay Kevin.
21: Sige. Now aga interview ni Kevin Elmar sa isa ka taxi driver.
3: Sir, from K5 News FM Iloilo. Sir, since may ginpatuman kagapon nga pagsaka sa plete sa pila ka mga traditional kag modernized nga mga salakyan diri sa siyudad sang Iloilo. Ano yung mga reaksyon, sir, kay ti magtaas ng atong presyo kang plete subok?
5: Mumangyapon kay daw ya kita subong sa pamasahe daw ang mangyapon sir daw ay manga no
3: sir si kay gid pasaka na ni sir ang gid implement yun na pila gid palada yun kagapon ang 65 na flag down kapon na nag bilin ka mo dan sa 50 gihapon
5: sir ang flag down kay ang 15 na ya bali additional na lang na ya.
3: Oh. Sir, ang need pa ni Kidman ko ang certificate sa LTFRB para may basihan ng ato yung mga pasahero.
5: Oo, need nga kay kung why na pirma, sir. Basta kung magreklamo bala pasahero. Kaya di kami magyapo na makakuanan sa pasahero, mabalikan bala.
3: Sir, ano niyang process, sir, sa pagkuha sa certificate?
5: Bali ang mga operator na siya, sir, ang makakuha, mga sekretary bala. May daw may matrix na sa nga papirmahan sa LTFRB, gitsa. Parang sa Europe lang hindi magreklamo.
21: Oo. Kaki 5, Elmer, amo nang ginakwa nga certificate o kontaripa sa opisina sang LTFRB, no? Dira na butang ang ining mga pagsaka para nga once nga may question o kung may reklamo ang pasahero, amo nang ipakita sang driver, no? Nga may ara sang fare matrix o kontaripa ngalin sa LTFRB to be official, no? Nga ipakita nga ti, amo na, nga nagsaka na Kaki 5, Elmer. Salamat ka K5 Elmer.
22: Salamat ka K5 Rick. Sa mga ka K5 naton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels, kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may maubakal sa tanan nga branches ng Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Rabel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Makoy Espea Umalay, kag ako naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
21: Salamat din kay K5 ba Elmer Sable. Kupado ay masang reklamo kita nga nabaton sa K5 News FM nga nagreklamo nga mga pasahero. Ang importante diri intindihan ay tarang, no? Although nga ti piso mo lang ni, no? Pero sa iban, ang piso hindi lang. Kay para sa ilang piso, no? Dako na yung bulig, no? Para sa ila sa pagpangabuhi. Marami makuturan kita yung kadagabalon lang gid sa ila sa plate, insakto lang gid, no? Sa plate. No? Kung isang sakripisyo, kang luyag magbakal, matanik ice water eh. O galing kay tiwa, kaysang budget kay yung bakal mo ka ice water, hindi. Insakto lang plate mo. Kontra sa ibakal mo na, malakat ka lang papauli mo. Amo niya, may gabalo na insakto. No? That's why, nga gamay ng insintiyanay. Sa kabudlayan ka pagpangabuhi, may linaway patatun. Dapat insintiyanay kita nga kung ikaw ang driver, ikaw ang pasero, no? Gamay lang istoryahan. Mapasintiyanay kita. Hindi kita magbinais ka ilinaway tungod lang dira, mga K5. No? Istoryahan ta sa matawhay. Di ba Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am kay Sir John Bayuran, no? Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay sumakay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banuas Kalinong, ka mga Pinidex Coffee Mix na. Si Ma'am Beth kay Sir Arturo, samtang ni nagahimo sa ilasa ni nga Lumi kag Batsoy, no? Katimplas ang sabaw. Ang ginainom niya, Ditex Coffee Mix. Kag kay Ma'am Erlina Talar Magulis, kag Sir Noel Gulis, sa may Telecom Compound, barangay Quintin sa Lazaro, Ditex Coffee Mix, mang ginainom ni Sir Noel. Kag sumuman na good morning kay Ma'am Veli Alarilla, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir J.C. James Calvillas, ang ginainom ni sa nga Ditex Coffee Mix. Gatimpla may subong sa isang burusong nga batso. Na may wala gid may nakakita ka belt bag mo to. Basi ko may nakakita o galing kay basi ko may na magbalik bla. Amo ni kabudlay pagpangbuhi, iban na apakita nga hindi ilayag na kwa nila sa JC. Kay Ma'am Tarsila, Ungkay Disena, may aday gid nga aga, kay Sir Nemisyo Tahala Senior. Good morning kay Tita Janet Casiras Villarosa sa may bahay Anaros. Village sa may Manduriao. Ay, dami na Tita Janet ba kay Sir Bene Hermano, kay Sir Eduardo Ignacio, kamonitor sa may barangay poblasyon, Ilaya, na sa may Banwasang Sara. Kag, of course, may ray bangyaga sa kay Ma'am Aisha Ahmad, kag kay Sir Danny Dumidis Agpalo sa may New York City, kag kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa may Banwasang San Enrique. Kumusta na kay Sir Kerbea? Kay Ma'am Herminia Tuando sa may Kasalsagan, Banwa sa Pututan, kay Ma'am Anel Bahade, kay Sir Nonito Sumbong, kay Sir Francisco Mampula, payo gani kay Pliti, piso lang dugang, masakit pag sa driver, kay taglimang gani, ang kasaka sa gasolina, amuman. Kaga subong man sa kay Ma'am Nance Palalis, Pamilya Palalis, kag Tuando sa may Santa Cruz Arribalo, kay Tita Indangda! Na, kumusta ang nagpamahawtan at Tita Indang? Anong surod anon tara? Pagbalik natin ang couple natin at sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa plakiportante mapaybalo, paliog standby.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
24: Magabuti ka.
6: D3 Bio.
25: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
6: D3.
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag TDX 500 ka na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Aramis
27: mo! DTX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagkapangihi!
27: Masami ginauhaw!
26: Masi may diabetes ka na!
27: Mag DTX 500 na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compact.
26: Nga nagapanubo
27: sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
27: mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
32: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
33: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
34: Good news!
33: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
35: Libre!
33: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
10: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
10: DTX 500.
3: Masalrikan DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso.
16: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
21: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edition sang Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
21: Good morning kay Ma'am Ludi Gulilaw sa may Lumar Iteri sa may barangay Sambag Haro kay Bro Romar Datuon na taxi kag mga jeepney.

0: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Namiamon nga mudo ka dyan nga aga kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ang signal, balik ka nimo, Iloilo. Galopok ang signal. Sana pasabla buton sa tambalang ni Smart. Alin sa may probinsya kang Antique, sa Iloan naton sa may area sa Rojas Capiz. Ba, nakakita na kami ni Sir Jobert, preparado ni sa newscasting pero mauna pang Antique mo. SM Jobert, mayong aga!
1: Good morning, K-Fab Western Visayas, si Rick, sa atong mga kaugdanan. Baway, absent ko nga gapon kay Kapuigi. Mga ka-K-5 sitwasyon sa sudan sa Rojas sa probinsya sa Capiz, makanay-kanay amon panahon. Ano po ang signal sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
0: Salamat kay K5SM, Basko ang signal. Umalin sa may probinsya kang Kapi sa Iluhana Tonna, sa may area sa Kalibo, K5SM ang Kalibo sa may Aklan. Sir Michael, may dahil nga aga.
2: Ano may sana nga pag ililiba. Good morning, K5SM Visayas, Negros Island Region. Sir Rick, good morning, Bacolod. Kampiyon ang signal, manaya na yan, tiyempo di sa amon. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Iloilo.
0: Salamat Sir Michael, malin sa may Kalibo Aklan, matabok kita sa Negros Island Region. Sa dalawa naton ka mga Lodi, kay Sir Dali Babes, kay Sir Jubert, kay Sir Robert, good morning.
3: Magandang morning sa imo Sir Rex Orita, sa Iloilo, tanan sa Iloilo Ruas, Antique, kay Kalibo.
4: Good morning.
3: Kampiyon signal mo, naka-DTX Coffee Mix na kamedia. Back to you, Iloilo.
0: Salamat, pero kaina mo naman nagpatamyaw di sa akon. Sinang good morning kay Sir Babes Gantalaw, kay Ma'am Rose Marie Jimenez. Siling ko patamyaw ang takakaroon. Gapatamyaw ah! All set ng tanan? Oo. Ti, kamudang naulihi, kamuong nahon ko check. No? Ang balonta, madalag ko kabalita alin sa may syurad sa Bacolod, Negros Island Region. Ang madalag ko kabalita da, Bacolod.
3: Mga dalag ko nga mga balita naton diri sa syudad sa Bacolod, madason nga bulana kay manti lapit na gid man tay sa inangan, September ni October na kita dason nga bulan mga kaki 5, preparado na syudad sa Bacolod sa Mascara Festival, damo nga mga activities ang pagapatigayon noon diri, isa diri sa naka line up mga kaki 5 nga mga event. Sa Mascara Festival ang League of Champions ang K5 News FM Bacolod mga K5. Te pero why man sang patay hugot man nga pagbantay pagmonitor sang nagagwa sulod mga K5 sa mga duroga diri sa syudad sa Bacolod mga K5 sa aton sini nga mga kapulisan sa pinibag-ulang mga K5 may operation kagin papatigayon ang aton sini nga mga kapulisan. Particular diri sa may bahin sa barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga sa din nag-serve sang search warrant mga K5 sa may puro kagaykay barangay 2 syudad sa Bacolod mga pasado lao na sa ngapon mga K5 ahay nakapalagyo ang suspect nga ginkilala kay alias Romulo pumulo yaman sa nasambit nga lugar mga K5 apang na-confess ka sa iya nga baluarte ang 5 kasasisang ginapatihan nga siyabo nga ginabulobanta yara sa 25 kagramo kag nagabalor sang 170,000 pesos.
4: Sa dugang nga balita daw wala ni gakahubas ang smuggled cigarettes, may na-recover naman o na-confiscar sa Himamaylan sang tinalikdan nga manginadlaw, na-confiscar ang ining mga smuggled cigarettes nga ginabulbanta nagalabot sa bili nga 10 milyones pesos. Apang isa lang gyapon ang nadakpan, duha ang at large mga K5 kag subong ang ining mga na recover nga mga smuggled cigarettes ara subong sa paginakop sa aton mga kapulisan. Pero ang pamangkot sinugid ang utok-utok sini nga tubtob subong wala paghihapon madakpan.
3: Aman ang mga balita na mong diriya sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo!
0: Salamat, Bacolod! Alin sa may Negros Island Region sa Iloan naton, guro, ang dalag kong mabalita sa may Kalibo Aklan upon kay Sir Michael. Sir Michael, go ahead!
2: Sa mga balita sa Banamas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, nasubo ni nga balita mga ka-K5 matapos isa ka babaeng insurance agent nadakpan ka po sa entrapment operations ang atan kapulisan kag diri sa LTO

0: pound mismo kahapon kaysa insurance ang kapanarabaho, pero involved siya sa transaction sa mga lisensya, mga KK5. Ang victim, ang suspect, 57 years old nga babae, nag-ugat ang insidente matapos nagreklamo ang isa ka senior citizen. Nagpangayo bulig sa chiefs ang LTO diri kay Engineer Marlon Velez nga delay ang pag-release ang iya driver's license ang ginaplayan. So kay gin-check ini sang ginpa-check ni Engineer Velez sa Transportation Management Systems ang LTO ang iya lisensya ginaproseso sa iban nga rehiyon kay hindi sa Region 6. So kag gin-check nila mga KK5 ay nagagawa sa investigation yung nagabayad siya sang 12,000 pesos. O daw pag-check sang lisensya niya, dito man may legit man, pero wala sang mga nagakaigo ng mga papeles, lakip ng mga medical certificate, ang mga theoretical driving course, kag mga biometrics, ano man sa pulis nga kay Colonel Vargas kahapon, mga kakaifeb, sa interview sa iya. So, gindakop ang nasambitan niya babae, imagine mo, 12,000 to 15,000 gali ang ginabayad sa mga nagpa-fix ang lisensya, fixer, o... magapangatubang siya sa falsification of public documents ng kaso kag anti-red tape mga ka-K5. Ang 15,000 kabaylo na sang lisensya. Bali shortcut. Ah. Samtang duha na doon nga mga balita, 190 man ka mga koloro mga salakyan, umpisa January ang nadakpan sang LTO diri sa probinsya sang Aklan. Ang pinakauling nga nadakpan diri sa barangay, diri sa Banos ang anuman siya matapos nga duha ka van ang nagabiyahe, no? Kulurom, nagapanukot sang 150 pesos sa kada pasahero na dakpan ini sang LTO mga ka-K5. Kag, 50 pesos ang gindugang sang pamasay from Kalibo going to Iloilo kung sakay ka sa Basubong. Amo na mga kampiyon niya balita, di sa amo na si Rick, balik sa imo.
1: Amo na damo ka muti driver kay way kagis proseso, mabayad lang. Alin sa may probinsya kang Aklan, sa Luana to, na madalag ko balita sa may Rojas Capiz sa SM Jumart.
2: Good morning once again, managapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Natala na subunga, mag-aabot diri sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz, kalakipman sa President Rojas, kag sa Kapitolyo si Secretary Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development, magapatigayon sang distribution kag releasing mga K5 sang RSSI para sa mga apektado naton nga mga planters sang tubo, kalakipman sa mga farm workers mga ka-K5. Ipayag diri sang aton sini nga gobernador nga nakahanda na ang probinsya nga magabaton sa sekretaryo sang DSWD kalakipman ang pag-inaugural sang pila ka mga project sang DSWD diri sa amon probinsya Subo nga adlaw. May pagapatigayon ng press conference mo nga diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Sa dugang pang mga balita, pito na ang na-record nga napatay sa balatian nga leptospirosis samtang kabilugan tanan nga apektado kapin sa 47 ka mga pumuluyo mga K5 diri sa amon sini nga probinsya. Nagasaka sa sini nga matinion mga ka-K5, wala pa na indi pa na tag-ululan mga ka-K5. Samtang kuano dismayado ang mga transports group sa mga jeepney nato na mga K5 kay 1 peso lang ang increase sang pamasay sa jeep mga ka-K5. Amo na managa panguna nga balita diri sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you Iloilo.
1: Salamat sa mga kampiyon nga balita. SM Jobert, tumalin sa bahay bayin sang Rojas Capiz. Lupad kita pagkanto sa bahay area sang Antiques, Tambalang, Nismar. Madalag ko nga balita sa report. Go ahead.
3: Sa pagkatalalupang doon nga balita, naman dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, nag-apro pang hakroy man ang pirag ka mga Antikenyo, particularmente mga estudyante nga nag-eskwila dyan sa Iloilo. Kaya ang pamasahin naman dyan K5 Western Visayas, magaling ka sa Iloilo, pato sa Antique, kauna, taga-sin lang ka dyan, 240 no? Nag-pandemic, nagsaka sa 160 plus to, tapos nagimo sa 200 ka dyan, gimpasakan, pagit kang bus, kang 40 pesos! Naimoron nga 240 sos mariasip. Kag nagapanghangda man ang amon kadya nga probinsya kay 5 Western Visayas sa paraboton nga Super El Nino ang Banwa kang Sibalom nagaredy ron to ang water district nanda nga dapat bastante ang tubig sa paraboton nga Super El Nino nga gin-declare kang pag-asa.
4: Kadugang pagid nga mga balita kadungan sa pag-obserbar kahapon kang World Rabies Day, may activity ang Provincial Veterinarian's Office naman sa Robinson's Mall regya sa San Jose de Buenavista sa diin. Nagdangat sa 46 ka mga hinoptanan nga mga kasapatan ang libre nga nakaagam kang dyang libre nga bakuna kontra rabies kag deworming. Sariin ginpabutsag man kang provet antike nga sa mga wara pabla na bakunahan nga mga kasapatan, magparapit lang sa nang taksa ka mga Municipal Agriculture's Office agad makaagam kang libre nga bakuna kontra sa rabies.
3: Para so far mga balita naman sa probinsya kantike, back to you, Sir Rick.
1: Salamat antike! Mga dalagtong balita rin sa mga syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang raid sa droga sa Bacolod o kamalingking disamon. Kahapon, may nadakpa naman ang worth sa illegal na droga, 4 million. Ano ka angay, may tuburan, kami rin sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Nadakpan ang on-call driver sa masubra 4 million na balor sa illegal na droga dira sa may barangay Kiyasan, sa may Banwasan Balasan. Gikialang suspect sa kay alias Tonton, may live-in partner kang residente sa barangay Zaragoza sa may Balasan. Damo ni mga droga di sa mo no, 4 million sa ligad ni operation da sa may area man sa nga 5th district duha ka adlaw nga operation galabot sobra 5 million. Damo niya ga data di nga mon nga illegal nga droga. Kahapon may 4 man ka bulutuan or 3 I mean, no diri sa may syudad sang Iloilo, nakabato naman sa pagpamahog ang Haro National High School, ang Iloilo National High School, ang Bacow Integrated School. Ambot kung sino naman nga klase kabuyong nga nagpropabahog naman. Sige na check ni subong sa kapulisan naton, matumod kay tipila na di ka mga nakaldakpan nga nagapadala sa mga pagpamahog sa mga bulutuan. Hindi sila magtaroon ni kung hindi madakpan, kung madakpan gani, insakto man ang dumuy mo eh. Amo ni madalag ko nga balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Galing kayo ba na ko, tiyempo? May kaparigal si kay Daddy Babes, ha? Style, thank you, good. Bye-bye!
5: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Ma-extro na ta kay basi manghawid pa. Kung luyag nyo mag-bakasyon, no? Magsakay sa aeroplano, ma, doon hindi ta kasalang ka K5 pool. No? Kay ang pamasay sa aeroplano, nagsaka man! No? Ano man, why ko kamuno kay Sir Joberto kung pwede takahulam ka silihig to? Pertinak mahal, subong! Abi niyong presyosang aeroplano, subong! No? So, ang plete sa aeroplano sa unang duha ka semana sang Oktubre magasaka sa 13,726. Madere na lang ta sa Iloilo. Na, libuton talang syudad ka probinsya sa Iloilo. Lila kita mang lugayawan sa ibang sining lugar kaysa plate mo pa lang, na, dumaumpok ka na. So 13,726 one way pa lang na. Kung pagpuli mo pagyapon plate, sa aeroplano pa lang patay ka na. Dere lang kita. No, libot-libot kita kay 5 po lang handom ta ko magkadto sa ibang lugar, na. Ba, hindi na gid base hasta na ni sa bulan sa Disyembre, ha? Kung may mga plano da ka mo, ambot ko may mga piso fair pa. Basta yung iba na kay ngagaw ka piso fair, no? Pero tayo subong, normal subong, kag-regular nga plate sa aeroplano, magalabot sa 3,726. Himos na sa mga estudyante kag mga nagatrabaho, bawal malate, kay base kung late na ka mo, wala pa ka mukabot sa inyo sa ninyo ulubrahan, kag bulutuan, stress na ka mo. Ang itsura nyo, hindi ma-drawing. Pero importante, kailom ka may TC, ha? Pabaskog ang inyo sa nga immune system, mga ka-K5. Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang DTX 500 Morning and News Cup. Kay Sir Robert Legaspi, good morning, naka-DTX Coffee Mix na. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Gerland Sumido, kay Sir Nonito Sumbong, sa kay Ma'am Idna Sumbong, sa may barangay Baldosa, sa may Zone 3 Pamilya Sumbong, maayad-ayad gid nga aga. Kag niya brusang pawitudara sa may barangay Pandak Pavia, halong sa biyahe. Ang iba sa madalag kong mabalita o informasyon, mabatayan sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan lang sa Malusiga Puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Samon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, anyo ka K5. Kag sumuman sa amon sa nga Station Manager kag K5 Warren French. K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News Event.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: TTX 500, ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:10. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho baho pa!
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinica Deo Fresh!
8: Nagabasa na naman balaga!
7: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
9: Clinica Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! DTX Beauty Soap!
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang anti-microbial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. O hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanubo.
1: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.

0: Free Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angelim?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Nutrimeats, ulam na. Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats,
4: mga buti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
9: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa rungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
14: Available now.
17: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
24: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
25: Saan ba nagpunta si kumpare?
24: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
25: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
26: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
24: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
26: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
27: Isang paalala mula sa NGCP.
28: Nestor! Ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasing!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko
31: ang Extel!
30: Supplement for men!
31: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca
31: at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men
30: para sa matino nga dugo.
31: DTX 500
30: para sa healthy gatay.
31: DTX 500
30: ang DTX 500
31: ang may mataas ka antioxidant
30: nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay,
31: happy kanunay.
30: DTX 500
31: masaligan,
30: epektibo.
31: DTX 500
33: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Wow, my kumso!
35: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
36: Oras sa K5 News sa PM Philippine Standard Time sa 12 sa agang oras. Ginadulong sa tas kalawan sang Mighty C, ang alkaline base ga vitamin C.
33: Live mula sa Bulwagang Balitan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
35: DTX 500 Morning Newscast.
33: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
35: DTX 500 Morning Newscast.
33: DTX 500 Morning Newscast.
35: Morning Newscast.
36: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes, September 29, 2026.
37: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
36: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
37: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
36: Sa mga pangulong dinalaan, gidulong sa tos kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kasi rin makatapta sa mga balatian, ilabinagin ko nagataas ang blood sugar level, kag mayara ikaw sang hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants, kag mabatuan man ang balatian sa cancer.
33: Headline.
36: Sa mga nagapunguna ng mga balita, sa mga Pangulong Dinalaan, Atty. Romy Macalintal, ginghingyo sa Korte Suprema nga ideklarar nga unconstitutional ang pagpaiway sang barangay kag sangguriang kabataan election. Sa balita lokal, pila ka mga transport group sa Iloilo, magaugyon sa duha ka adlaw nga nationwide transport hike.
37: Mayor Raisa Trenas ginsapol ang mga private high schools bangod sa pagpamahog.
36: Kag sa balitang regional, duha ka mga municipal police station kag Roha City PNP sa Capiz may pinakamadamo nga nakasungka sang armas luthang.
37: Sa K5 and Network News, Coast Guard Palawan padayon ng pagpangita sa 8 kapasahero sang nasunog na MV June.
36: Sa balita National Impeachment Court, aprobado na ang pagpagwa sang AMLAC records ni Vice President Sara Duterte.
37: Hingyo ni Mayor Baste Duterte nga mag-atubang sa impeachment court sa iban nga adlaw ginpasugtan.
36: Sa balita sa luwasang pungsod, Pilipinas, rollback sa presyo sang petrolyo, epektibo subong aga.
37: Sa balitang international, 27 katawo patay sa duha ka magkatuhay nga mass shooting sa South Africa.
36: Sa balita sa patag sang sports, ang mga ka-K5 Alex Ayala sulod na sa quarterfinals sang single tennis tournament sa Asian Games 2026.
37: Sa balitang entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engaged na.
36: Kag sa balitang extra special, transparent nga solar panel na imbento sa isa ka sang isa ka scientist sa Michigan. Sa detalye na ng mga sang-aton sini mga nagapanguna ng mga balita, nag-file sang petisyon sa Korte Suprema ang abogado nga si Atty. Romulo Macalintal angot sa pagpaiway sang barangay kag SK Elections 2026. Sa gin-file nga petisyon for certiorari and prohibition, gin-question ni Atty. Macalintal ang kasuguan nga nagpaiway sang pag-aywaton kontani nga eleksyon sa baot nga Nobyembre 2026. Personal nga nagpadulong si Macalintal sa Korte Suprema, agoding yun nga aksyonan gilayon ang petisyon kag maghiwat sang special rapple. Suno sa abogado, kalakip sa petisyon ang hingyo nga mag-isyo ang Korte Suprema sang temporary restraining order kung TRO, agod pong ganang implementasyon sa Republic Act 912326. Ang kasuguan nga nagpaiway sa BSK 2026. Nagapati ang petisyonera nga ang pagpaiway sa eleksyon na makabig na paglapas sa kinamatarong sa mga pupuluyo, agod makapili sa mga magapungko ng mga lider sa barangay. Suno sa iyang tuman kalawig ang termino sa mga opisyal sa barangay sa liwat-liwat nga pagpaiway sa nasambit nga eleksyon. Alas 6:18 sa aga. Saylo kita sa mga balita na sa patag sang balitang lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
36: Sa mga detalye sa balita lokal, magaugyon sa pagatigayunon nga nationwide transport strike ang pila ka mga transport groups sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa mabot ka September 29 tubtob 30. Suno kay Mr. Elmer Foro, lead convener sang No to PUB Phase Out Coalition, panay nga ginalauman nga 300 tubtob 400 ka mga pumala sa COP nga ginalakipan sa mga driver, operator kag iban pang mga progresibo nga mga grupo. Dugang paniyala sa isubong aga, magatipon sila sa Aro Plaza kag makapatigayon sang pagprotesta malapit sa mga gasoline station. Pagkahapon, ila padulungan ang opisina sang Regional Tripartite Wages nga Productivity Board o kung RTWPB sang Region 6. Agod ipanawagan ang pagpasaka sa sweldo sang mga mamumugon sa Western Visayas. Iniagod makapian-pian kasunod sa pagsaka sa mga presyo sang gatong, pamasahe sa dipampasero nga salakyan, kag iban pa nga mga nagapanguna nga mga balaklon.
37: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagpahayag sang suporta ang Western Visayas Youth and Students Alliance o kung WVYSA, upod ang mga nagkalain-lain ng student councils, campus publications kag youth organizations sa Panay sa natalana nga transport strike subong nga Setyembre 29 tubtub 30 bangon sa padayon nga pagsaka sang presyo sa petrolyo sa nagadugang kag nagadugang kapudlayan sa pang-adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Suno sa WVYSA, nagsumiter sila sang sulat sa Commission on Higher Education o CONCHED Region 6 kahapon Setyembre 28 nga nag-aapilar sa pagsuspensang klase sa adlaw sang transport strike. Ang lihok nagtinguha nga ipahayag ang suporta sa transport workers kag sa mga panawagan. May kaangtanan sa nga nataas nga presyo sang produktong petrolyo kag cost of living. Ang amunga inisyatibo ang may kaangtanan sa mas masangkad nga panawagan sang mga grupo sa transport workers sa Panay. Sa ilang media advisory, nagplastar sa sang alyansa ang anong kapanawagan nga ila suporta. Nakipang pagpatuman sa 1,200 nga living wage, pagkakasavat kag excise tax sa petrolyo kag basic goods, kag pag-rollback sa presyo sang gasolina kag diesel sa 55 pesos kada litro. Panawagan man sang grupo ang pagbasura sang oil deregulation law kag iban pa.
36: Sa dugang pang mga balita, ginpatuman na sa mga operator kag transport cooperatives sa siyudad sa Iloilo ang fare hike o konsaka sa plete sa dipangpasero nga jeep sang September 28 kahapon nga adlaw. Ini sa traditional jeepney kag modernized jeepney, suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative WVTC, sang Sabado kag Domingo nang paskil na sila sang fare matrix nga gina-require antes makapanukot sang saka sa plete. Pahayag pa sa natungdan na hangpan manini sa mga commuter kag na pahibalo naman ang kadamaan paagi sa mga balita kag paalinton sang concerned agencies na ibaruan nga halin sa 13 pesos yara na sa 14 pesos ang minimum fare sang traditional jeepney, samtang 17 pesos naman ang plite sa modernized jeep halin sa 15 pesos. Sa piyakabahin, ang wala pa sang taripa, ang wala pa nakapanukot sang ilas ringa. Saka.
37: Sa dugang balitang lokal, nakakolekta ang General Services Office o kung GSO sa malapit duha ka tonelada nga basura sa ginpatigayon nga cleanup drive sang Biyernes, Setyembre 25. Ila nanging kaupod ang Facility Conservation Office o kung FCO kag Iloilo City Environment and Natural Resources Office sa amuh nga inisyatibo. Suno kay Engineer Neil Ravenna, head sang GSO, nga nagpatigayon sila sang cleanup drive sa Dongon Creek sa diin naka kuha sila sang 980 kakilong nga basura. Samtang magluwas sa Dongon Creek, mayara man sang cleanup drive sa Lapus Norte. Sa diin naglabuot man sa 910 kilo nga basura ang ilang nga natipon. Nagpabutsyag naman sang pagkadismaya si Ravenna, bangod sa ila nakuha nga basura magluwas sa mga plastic. May mga sinako sila sang basura nga nakuha nga hungod mismo ginahaboy sa mga waterways. Madumduman nga una nga gintinloan sang GSO ang Haro River sa diin naglabot naman sa pulo katonelada sang basura ang nakolekta sa cleanup drive activity. Ginpahayag pa ni Ravenna nga ang pagpanglimpyo sang waterways ang kabahin sang direktiba ni Mayor Raisa Treñas nga isa sa mga nakita nga solusyon para sa pagbaha.
36: Alas 6.23 oras sa K5 News FM Iloilo DTX sa 500 Morning Newscast. Sa dugang mga detalye sa balita lokal, magapatigayo na sa clean-up drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain ng waterways kag-drainage system sa syudad. Bilang kamahin sa uplan kontrabaha ng programa sa syudad sa Iloilo, sunod kay Engineer Neil Ravenna, head sa General Services Office kung GSO, ang target nila para sa clean-up drive mo ang mga barangay nga masami madasig magtaas ang tubig kag mag dugay magsubside kung may baha ilabi na sa distrito sang Haro kag Lapas. Pangunahan sang opisina sang General Services Office o kung GSO Facility Conservation Office kag Iloilo City Environmental and Natural Resources o kung CENRO samtang sang tinalikdan nga semana nagpatigayon sang cleanup drive ang syudad sa Dungon Creek kag Lapus sa diin nakakuha ang GSO sang malapit tag isa ka tonelada nga basura.
37: Sa nagkakaangot nga balitang lokal, barangay dapat aktibo nga pag-upod sa cleanup drive nga ginapatigayon sang Iloilo City Government. Ka K5, Jenica Uyunan sa report.
1: Ginapanawagan ni General Services Officer Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga dapat mangin aktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na cleanup drive sang Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravena nga dapat nag-aumpisa sa barangay ang social behavior change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dako man ang bayan sang barangay agud mangin madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Pahayag pa sang natungdan nga dapat madulan na sa pamatasan sa mga barangay nga magsaligamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ila ginahaboy. Sa diin dapat responsibilidad sang barangay ang pagmaintain sang drainages kag waterways matapos ang ginpatigayon na clean up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud magmonitor kag magbantay sa mga barangay kun sa diin ila responsibilidad ang pagmaintain sang ilang nga lugar. Nibaloan nga mayara sa karon sa ginapatigayon nga weekly cleanup drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa drainages diri sa Iloilo City bilang kabahin sang upland kontra baha nga programa sang syudad.
2: Report nagikan sa Iloilo City ni sa K5 Jenica Uyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
36: Nagpadayon ang klase sa isa ka eskwelahan sa distrito sang Haro matapos makabaton ang principal sang nasambit nga eskwelahan sang isa ka mensahe sa pagpamahog. Suro sa principal ang mensahe una nga nabaton sang isa ka estudyante kagin pakita ini sa group chat kag sa iya gani kanan. Payag pa sang principal nagdesisyon sila nga ipadayon ang klase bangod sa instruction kag assurance nga yarang presensya sang kapulisan para sa seguridad sa mga estudyante kag personnel. Dugang pa nagpadayon ang investigasyon kag nagakooperar man ang eskwelahan sa mga otoridad agud gilayon nga sulbar ang isyu may kangtanan sa pagpamahog. Sa karon, wala pa sang ginahingadlan sa mga otoridad ang sinuman nga nagpalapta sang amo nga pagpamahog. Madumduman nga tatlo ka mga bulutuan ang nakabaton sang mga mensahe.
37: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagapanawagan ang Iloilo City Police Office kon ICPO sa publiko nga maghalong sa pag-share sang wala na pamatud-an nga impormasyon may kaangtanan sa gineport nga online threat nga nagalakip sa duha ka pampubliko nga eskwelahan sa Iloilo City. Sa official statement nga gipagwa ni Police Colonel Wilbert Parella, ICPO Director, ginpahayag niya nga ginseryoso sang kapulisan ang among report kag nagpatuloy man sa nagakaigo nga security measures. Gimpabaskog man sa kapulisan ang ila police visibility kagpadayon ang koordinasyon sa school administration kag sa regional anti-cybercrime unit 6 o kung RACO 6 samtang nagapadayon ang investigasyon. Suno sa ICPO, padayon nga gina-verify sa mga otoridad ang nasambit niya impormasyon kag ginapangita ang persona nga yara sa likod sang gin-report nga post. Nagpanawag naman si Parella sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag responsable sa pag-share sang impormasyon online. Samtang nagapadayon ang investigasyon sa karon, ginpasalig sang ICPO nga naghimo sila sa nagakaigo nga pagpreparar sa pagpatuman sang security measures para masiguro ang seguridad sa mga estudyante, teachers kag school personnel.
36: Alas 6:28 oras sa K5 News FM Iloilo. Ginapatawag ni Mayor Raisa Trenas sa Chu ang mga private junior kag senior high school sa syudad kasunod sang report sa mga threats nga nabaton sang pila ka mga eskwelahan. Bisan na pa sa half day ang city hall kag pila ka eskwelahan tungod sa kainang pamilya mahalaga day. Ginpursige ni Trenas ang pagpatigayon agud gilayon nga maplastar ang security protocols. Isa sa mga ginatalakay among online threats parte sa active shooter incidents. Sunod kay Trenas, Chu, hindi dapat pagbaliwalaon ang mga amusining nga mga threats bisan prank lamang ini. Upod man sa meeting si Police Colonel Wilbert Parilla, City Director sa Iloilo City Police Office, agud magbulig sa paghimos ang protocol kung may makabaton man sang anuman nga sahi isang threat o kung may makita ang mga suspicious behavior sa eskwelahan. Ginpasalig ni Trenya sa mga eskwelahan nga kaupod nila ang Iloilo City Government sa pagatubang sang security concerns. Kag alalayan ang mga ini, ilabi na ang security kag safety sa mga estudyante.
37: Sa dugang nga balitang lokal, ginapa-verify na ang account nga nagpadala sang mensahe sang pagpamahog sa isa ka eskwelahan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o Conraco 6. Suno kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., officer in charge sa San Leon Municipal Police Station. May mensahe nga ginpadala sa Facebook page ang eskwelahan gamit ang dummy account nga may palaabuton nga insidente sa sulod sang Bayag National High School. Sa mensahe may gin-describe nga estudyante nga mabukod ang lawas amo ang gina-target nga nahambugan ang sender. Wala pa ma-identify sang pulisa karon kung sino ang estudyante. Ginpablatter naman sa principal kag maestra ang among admin sang admin sang page ang insidente. Ginusisa man sa pulis kung bala may kontra ang estudyante sa sulod o kung sagwa sa bulutuan. Ginapilar ni Police Lieutenant Marcos sa publiko nga kung may mabaton sila nga impormasyon sa pagpamahog, ipahibalo gilayon sa otoridad agun maaksyonan sa baylo nga pagpost sa social media.
36: Alas 6:31 sa aga, mga ka-K5, ang balitang lokal, buylog na ganilog sa Tuscalwan sang Klinika D3Bio. Para sa ubot rang kaso, sipon hilan at mag-inom sang Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Alas 6:31, hindi na magpasakas ang kaso ang pamilya sang tiyo nga ginlabo, ang kamot sang iya kogalingon ng hinablo sa barangay Almeda, Igbaras, Iloilo, sa tung September 27. Ang biktima mo si alias Lurito, 43 anyos kag ang suspect. Amo naman si alias Denver, 22 anyos, nga magkaiping lamang ang ila sini nga puluyan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Francis Don Lumuhan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nag-execute na sang affidavit of non-interest ang pamilya sang tiyo. Ginahulat na lamang ang mga laps nga o kung mag-laps ang 36 ka oras ang reglementary period antes nga i-release ang hinablos. Naibaluan nga ang biktima ang mayara sang diferensya sa paminsaron kag ginapahayag na ling-ana ang hinablos sa wala untat ka pagsinggitan sini rason sang insidente. Hindi naman masugpon pa ang wala nga kamot sang biktima nga padayon nga ginabulong sa ospital.
37: Sa dugang nga police report, suspect sa pagbuno patay sa 70 anyos nga babae sa Banwa sang Dumangas, napasakaan na sang kaso. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
3: Natigayon na nga mapasakaan sang kaso ang sospek sa pagbuno patay sa 70 anyos nga lola sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo, kaagahon sang Setyembre 26. Ang biktima amo si Erna Demput sang nasambit nga barangay, kag ang sospek naman amo si Danilo Bacalso Abinir, 25 anyos nga residente sang Barangay Lakturan, Dumangas. Ang kaso nga robbery with homicide ang natigayon nga ma-file hapon Setyembre 28. Madumduman nga yara sa sulod sang iya tiyangge nagapahuway ang biktima sang natabo ang insidente. Nakabati na lamang sang gahod ang iya mga himata kag sa pagpati nga nangawat ang sospek ginlagas ini sang himata sang tigulang apang wala na abtan matapos nga naglukso sa suba. Nadiskubrihan na lamang nga ginbuno na malapit sa liog ang tigulang sa diin nagaungot pa ang kutsilyo. Gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival.
2: Isika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
36: Alas 6:33 ang oras, mga ka-K5. On-call driver nakuhaan sa masobra 4 milyones na balor sang ilegal nga droga sa ginkasanga drug bypass operation sa Banwa sang Balasan. Ma-report si ka-K5 Reggie Di Mayo.
4: Aristado ang 26 anyos nga on-call driver matapos makuwaan sang masobra sa 4 million nga balor sang ginapatian illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa barangay Kiyasan, Balasan, Iloilo pasado las 2 ang hapon, Lunes, Setyembre 28. Ginkilala ang suspect kay alias Tonton, may live-in partner kag residente sa barangay Zaragoza, Balasan.
5: DTX 500! Hina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na!
4: Suno kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, hepe sang Balasan Municipal Police Station, nabaklan ang sospitsado sang isa kasasyay sang ginapatian Shabu sa balor nga 9,200 pesos. Dugang pa sang hepe nga nakuha pagid sa operasyon ang pila kasasyay sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugatanan sang kapin sa 600 grabos sang ginapatian Shabu nga may standard drug price nga 4,080,000 pesos. Samtang naglabot sa duwa ka bulan ang ilang monitoring sa subject antes na dakpan na ginpayag pa sang opisyal halin sa Manila ang ilegal nga droga nga ginadala sang suspect paagi sa barko. Aminado man ang suspect na nakadeliver inisang duwa ka kilo sang ilegal nga droga sa Iloilo City sang Setyembre 27. Nahibaloan nga nagaobra ini bilang on-call driver sa mga pribado nga salakyan o kon rent-a-car sa Manila. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Balasan Municipal Police Station ang subject kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report nagikan sa Quinto Distrito ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM. Aaron.
36: Alas 6:36 sa aga, sa dugang nga mga balita, lalaki nga mabulig kontan isa manghod niya nga ginsumbag sa banwas ng Dueñas, pati siya nakastiguhan. May report si K5 Aaron Lloyd Repollo.
6: Mga K5, magulang ma-responder kontan isa manghod bangod sa nabato niya impormasyon nga ginsumbag sa banwas ng Dueñas, apang siya ang ginpulian kastigo. Yaring report. Ginatindakan, ginasumbag, kag ginabutong ina ang sitwasyon ni alias Roy, 22 anyos, kamagulang. Kamabulig kong tani sa manghod niya nga si alias Ryan, 16 anyos, nga nasumbagan sa Plaza San Dueñas, Iloilo, pasado alas 12 sang kaagahon, Setyembre 28. Ang suspect, ginkilala kay alias Raven, 21 anyos, kag residente sang barangay Punong Grande, Dueñas. Sulok kay Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge sa Dueñas Municipal Police Station. Una nga ginsumbag ni Raven si Ryan bangod sa hindi pag-insindihanay. Ginpahibalo si Roy sang iyang pakaduhang na sumbagan ang iyang manghod. Rason nga nagkadto siya apang pag-abot niya. Gulpi lang sa ginpulihan kastigo sa ginabanta na pulo ka mga individual. Madasig naman nakapalagyo ang iban pa nga mga sospek apang si Raven ang nadakpan. Nakaagob sa pinasa na kalainlain ginawas ang magutod kaglunsay nakagwa na sila sa ospital. Ginahulat pa ang desisyon sa mga biktima kung magapasaka sila sang kaso. Samtang sabahin sa polis, magapasaka sila sang kaso ng resisting arrest and disobedience to person in authority.
7: Pagbalo ni Roy, nagdadaan sa hantong sa plaza kaya ang napukuha niya sa may St. Jerome School. Lapit mo na naman. Sa doon, pila mo na kami. Tapos way, nanggaling-dali sa kanto. Ito, baan siguro muli ka nang iyaw to. Doon, masi siya to. Samtang na niya pagkanto sa no. Gulpi lang, ginatake siya sa mga approximately no, 10 person, no, ulo ka persona.
6: Kag mga K5, yara na sa kustodiya sa Dueñas Municipal Police Station ng suspect na ginagahinulsol sa iyang ginobra. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
36: Nabatian mga ka-K5 ang kabugusan ng detalye sa mga balita lokal. Diretso kita sa patag na sa mga detalye sa balita regional.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
36: Sa mga detalye sa balita regional, duha ka mga municipal police station kag ang Roja City PNP sa Capiz. May pinakamadamo nga na sungka o kon nakuha ng mga armas lutang ang kapulisan. May report si ka-K5 Myla Vasquez Puentes ang K5 News FM Rojas.
8: Nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station, kinsundan sang Tapas Municipal Police Station, kag Rojas Components City Police Station, ang may pinakamadamo nga armas lutang ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sa Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz PPO nga sa 550 nga mga armas lutang 73 ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa Isca Barangay sa Diin, 37 ang short firearms kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay sa Diin, 45 ang short firearms kaginsi naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sa 51 nagikan sa 47 ka barangay sa Diin, 53 ang short firearms kagisa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz Tauhayan sa Capiz Police sa Provincial Office. Suno sa Provincial Director, magapadayon ang nasabit nga programa Tubtob Mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kang krimen na ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang.
9: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
37: Sa dugang balitang regional, Dengue Task Force natala na nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo. Ka K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM Kalibo sa report.
10: I-activate sa sanggunyang bayan ang barangay dengue task force sa mga barangay sa Banwasang Kalibo bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sa Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka

0: Servicio Público, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Oras, alas 6:41 sa aga. Diretso kita sa mga balita na sa patagsang K5 Network News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Morning Newscast.
1: Ang mga balita sa K5 Network News sa Boylog Gaydulong sa Tuscaloan, sang kampiyon nga vitamin C. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Iparis mo sa DTX 500 kag sa Klinika D3 Bio. Sa mga detalye na sa balita sa K5 Network News, Coast Guard Palawan padayon ang pagpangita sa 8 ka mga pasahero sang nasunog nga MV June Aster. May report siya ka K5 Grace Belostrino sa K5 News FM Palawan.
4: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang insidente na kinasangkutan ng MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Isinagawa ang operasyon nito September 26 sa pangunguna ng mga tauhan mula sa Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at BRP Suluan at Marine Environmental Protection. Kabilang sa isinagawang operasyon ang Maritime at Foot Patrols, Shoreline Security Monitoring at Coastal Monitoring Patrol sa paligid ng kinaroroonan ng sasakyang dagat. Nag-deploy din ang PCG ng mga rubber boats para sa maritime patrol at SAR operations. Gumamit din ang mga drones upang magsagawa ng aerial surveillance sa coastal areas at mga kalapit na lugar. Samantala, walang nakitang visible oil sheen sa lugar na isinailalim sa monitoring sa isinagawang coastal monitoring patrol. Ayon pa sa Coast Guard, magpapatuloy ang search and rescue at iba pang maritime response operations hanggang sa matugunan ang mga kinakailangang hakbang para sa paghahanap sa 8 nawawala pang pasahero. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Sa ulihing nga K5 Network News Love Triangle, gina-investigahan bilang motibo sa pagpatay sa isa ka barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental. Ka K5 Rufa de Veros, ang K5 News FM Dumaguete sa report.
6: Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang isang pinaghinalaang love triangle bilang posibleng motibo sa pagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental matapos ma-arrest ang suspect sa barangay Granada, Bacolod City noong Sabado, September 26. Kinilala ang biktima bilang si Danny Simpayan, 40 taong gulang, na siyang kapitan ng barangay Kansumandig, habang ang suspect ay kinilala bilang si Gilbert Abiliana, 32 taong gulang. Ayon kay Negros Oriental Police Special Office Honorpo Acting Director Police Colonel Jonathan Abelia, napatay sa inisyal na impormasyon na maari may kinalaman ng dalawang lalaki sa isang babae na naiulat na live-in partner ni Himpayan. Idinagdaga ni Police Colonel Abelia na wala nakitang indikasyon ang pulisya na ang pagbatay ay may kaugnayan sa eleksyon at tinutukan nilang anggulo ng personal na tunggalian bilang posibleng motibo. Samantalang noulo na September 28, formal lang sinampahan ng kaso ang suspect kung saan itinuturing na nalutas ang kaso pagkatapos ng kanyang pagka-aresto. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso na kita sa mga balita na sa patagsang balita nasyonal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
1: Sa Balitang Nasyonal, aprobado na sa Senate Impeachment Court ang pagpagawa sa mga records ng Anti-Money Laundering Council kung AMLAC tuhoy sa financial profile ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Court Spokesman Attorney Reginald Tongol, ginusisa mismo ni President's Presiding Officer Chis Escudero ang nasambit ng mga dokumentong nagdesisyon nga hindi makaguba sa confidential investigative methods kung pasugtan man nga magpagawa ang nasambit nga dokumento. Kasunod siya ni mahimo nga maggamit bilang ebidensya ang nagapadayon nga trial sa mga financial record ni Vice President Sara gikan sa AMLAC. Kupod na ang iban pang mga financial record gikan sa iban pang mga ahensya kag bangko. Sunod pa kay Tungkol na hibaluan sa korte nga pagka ang pagkasensitibo sa nasambit nga isyo apang nanindugan ini nga ang impeachment proceedings ang makabig bilang legal exception sa stricto nga layi tuhoy sa money laundering.
5: Sa dugang balitang nasyonal, nag-atubang bilang testigo sa prosecution sa ika-30 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Police Major Jerickson Sangalan gikan sa PNP Firearms and Explosives Office. Ginpahayag ni Sangalan nga nakaangko na Vice Presidente sa 22 kapusil

0: nakalakip na ang Class A light weapon. Samtang ang iyabana nga si Man Scarpio ang nagapanag-iya naman sa 29 ka mga pusil nga ginalakipan man sa isa ka Class A light firearm kag isa ka may expired nga lisensya. Suno sa prosecution panel nga pagagamito na ang testimonya, agud mapamatud-an ang may ginauyatan ang mag-asawa sang masobra 50 ka mga pusil nga nagabalor sang hindi magdumbo sa 7 million.
1: Ginpasugtan ni Presiding Officer Chis Escudero ang hingyo ni Davao City Mayor Baste Duterte nga isaylo sa ibang adlaw ang iya pag-atubang sa Senate Impeachment Court sa September 29 kag 30 sa baylo nga Lunes nga September 28. Ginpadala nga sulat ni Mayor Baste nga kinahanglan niya sang dugang nga oras agud makatipon kag makakuha sang kopya sang kinahanglanon nga dokumento nga nasaad sa iya sa pila. Ginhimo ang pagbago sang schedule samtang ginatalakay ang impeachment court sang Article 2 sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Tuhoy sa ginapayag hindi mapatag nga manggad sala nga salin kag padayon nga interes sa negosyo.
0: Sa ulihing nga balitang nasyonal, nag-file sang petition for bail ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan kahapon nga adlaw nga Lunes. Gin-file sang kampo ni Romualdez ang petition angot sa ginapangatubang niya nga kaso nga plunder, angot sa ginapahayag 7.44 billion nga kickback scheme sa mga flood control kag iban pa nga government projects. Natala na nga mag-aumpisa sa Oktobre 12 ang hiring sa iya nga bail petition kinsa in magapresentar sang ebidensya ang prosecution tuhoy sa kabaskog sang kaso nga ginpasaka batok sa Anay House Speaker.
1: Naglabot 77 katawo ang nalista nga patay sa duha ka magkatuhay nga mass shooting sa South Africa sang nangligag nga Sabado kag Domingo. Una nga ginreport nga 17 ka mga tao ang napatay samtang masobra 15 ang pilason matapos magpaulan sang bala sang AK-47 rifles kag pistol sa isa ka bar malapit sa siyudad sang Johannesburg. Ang walo ka mga suspek sang Sabado sang gabi samtang napulo naman ang napatay kag 11 ang pilason sa isa ka tindahan sa siyudad sang Cafe Town. Matapos magpalutang ang wala matumod kag suspek sang Domingo sang kagahon. Padayon naman ginimbisigahan sang South African Police Service ang mga natabo nga mass shooting samtang wala pa sang naaresto nga suspect sa lasambit nga magkatuhay nga krimen. Nabatian ang mga detalye sang balita sa Balitang International.
2: Kicks 500 Morning Newscast Balitang International. International.
0: Para sa dugang balitang internasyonal, ginanunsyo ni Serbian Populist President Aleksandar Vučić ang iya pag-resign agud tapuson ang iya ikaduha nga kagkatapusan nga 5-year term kagatagan ligwa ang temprano nga presidential elections. Ang resignation ni Vučić 7 ka bulan antes matapos ang iya termino sa tungas ang kampanya para sa Oktobre 25 nga snap parliamentary elections sa Serbia agud mangin alagyan agud ma-appoint siya bilang prime minister kun ang iya Serbian Progress ta Party o kon SNS ang magaporma sang bag-o nga gobyerno. Una na nga ginpahayag ni Vučić sang Hunyo nga plano niya nga mag-resign agud maghiwat ang pungsod sang temprano nga parliamentary kag presidential elections. Ginakusahan naman sa mga activist groups si Vučić kag ang iya mga kaalyado nga authoritarian rule.
1: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa balita sa lawasang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo ginsugata sang mga motorista ang pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo subong aga September 29. Hingagaw na sa pagpanubo sang presyo mga ka-K5. Ini matapos ang pila ka mga semana nga sunod-sunod kapag saka sang presyo sang langis sa pungsod. Base sa gitpagwa nga anunsyo sa mga kompanya sang langis, ang diesel mga nubo sang 7.57 pesos ang kada litro samtang ang gasolina nagnubo naman sang 24 sentimos kada litro kag ang kerosene nagnubo naman sang 5.85 pesos kada letro. Ang presyo sang peso versus dolyar. Ang isa ka dolyar sa Estados Unidos nagabalor sang 62.5 sentimos ka peso. Diretso kita mga ka-K-5 sa balitang entertainment.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, malipayon nga ginpakigbahin ni Olympian Carlos Yulo ang iya wedding proposal sa iya longtime partner nga si Chloe San Jose. Suno sa iya Instagram post, siyam kabulan na ang nakaligad sang mag-propose siya sa iya nobya kaginsabat siya sang yes. Gindetalya naman ni Chloe sa YouTube ang nangin proposal kung sa diin makita nga ginhiwat ini sa isa resort nga gindekorahan sang magarbo nga candlelight kag mga bulak. Madumduman nga nagumpisa ang relasyon ni Yulo kag ni San Jose sa dong 2020.
1: Sana all. Why gali ang aton sini nga showbiz sa balita cast news ka caster no. Kaya birthday gali kapon.
0: Yes.
1: Belated happy birthday to ka K5 Kisha Hanay Sai, lipay-lipay tungod sa bulak kag cake kilabaton.
0: Halin sa iya
1: pinalangga nga SK.
0: Hindi.
1: SK lang niya ako niya. SK. Pero may meaning SK. Tawag ni?
0: Ano?
1: Shota ko. Sa pinalangga niya nga, shota niya. Meaning sang SK, shota ko.
0: Okay. Sabi ko, isa pa git ang SK.
1: Ay, hindi to ya.
0: Ay, hindi to ya.
1: Ito, kontra nyo man to.
0: Tama.
1: Abilated happy birthday ha, kay ka K5 Kisya Haraisay. Alas 6:53 ang oras sa ato sininga pagpangalagad. Sa diretso kita sa mga balita, sa detalye sa balitang extra special.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang extra special.
3: Balitang extra special.
1: Pero pabot na matunta na kay bago nila mabatian ang balitang extra special, may balita na si K5 Enrico Zurita Jr. Kay si Alex Ayala nakasulod sa quarterfinals sa single tennis tournament sa Asian Games 2026. Ka K5 Rick sa balita sa patagsang sports sa
4: madasig ang lutsan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang round of 16 sa single tennis tournament sa 2026 sa Asian Games. Ginluto sang pambato sa Pilipinas ang Thai player nga si Pacharin Chipachande sa score nga 6-1, 6-0. Ang world number 18 nga Filipina star ang bag-ulang halin sa natapos nga Singapore Open ang mag-abansi sa quarterfinals bato kay Chinese Taipei Joanna Garlanda. Ang inibalitang na duloong sa insang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Zurita Jr. sa balitang extra special. Isa ka scientist ang nakahimo sang transparent solar panel nga kaangay sang kristal kung sa diin mahimo ini gamiton sa paghimo sang bintana. Pinaagi sini nga imbensyon mangin double purpose ang paggamit sini. Bangod magluwas sa bintana mangin source man ini sang kuryente. Si Richard Lunt sang Michigan State University ang nagpanalawsaw sang isa ka teknolohiya nga sarang magkuha sang enerhiya gikan sa pila ka bahin sang silak sang adlaw samtang ginapabay-an sa Gyapon nga makasulod ang init kag kasalag sa imong balay. Bangod diri mahimo gamiton ang teknolohiya sa mga bintana, glass walls kag iban pa nga mga madalagko nga mga wall surfaces agud makatuga sang kuryente. Uy, kampiyon niya bagay ini sa mga buildings nga mga tag-as bala. Kay titanan nga mga bintana, mostly may mga kristal na subong nga mga buildings. Butangan mo sang solar, transparent solar panel, no? Para maka-absorb sang init. Bayo nga imbisyon niya.
0: Double purpose.
1: Niya. Yes. Double purpose siya, no? Sa tong sini nga mga K5. Amo na nga balta bala nga tani sa salakyan mo mana. Galing kay ti syempre ang mga independent ka sa ibutlak sang adlaw eh, no? Kung nga puro solar imo salakyan basi kagasta ka lang bala sa kung magtag-ululan kag maubsan ikaw hindi ka nagkalabot sa imo sini nga plakantuan.
0: Ilamin diri sa Pilipinas K5 ray kay taper me kita ginabagyuhan especially kung kwan months na.
1: Pero tropical country kita. So buchilingon bastante man kita sa init, no? Sa aton sini nga mga ka K5, no? Pero galing kay ti, siyempre ang solar ya bagal ni sa mga balay. Pero kung gamiton mo ni sa mga salakyan basi malangan kabla. Sa aton sini nga mga ka K5. So okay gida. Kami ni kay sa problema subong sa mga kuryente nga nagataas ang presyo. Imbento ka muna ng imbento sa kung paano ta makakinota.
0: Mansig-mansig na.
1: Ah, para at least sa aton sini nga mga K5, damo kita pilian, damo option ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 7:57 ang oras sa DTX 500 Morning Newscast. Amo yan to mga detalye sa aton sini nga mga balita. Kami ang inyo mga alagad, tagbalita, kaupod ninyo sa tagsakaga para sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
0: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Ang mga balita, boylog ng dulong sa Tuskalwan sa DTX Beauty Soap. Para sa mahimis kakutis, kagmahamot nga panit, magamit sa klinika DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, ang kampiyon nga habon ni Dr. Ramil Itang Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, forever number one. K5 News FM.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number R6-ILO1-00017 Series of 2026.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
7: Mabagat sa mga butika.
2: May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan kuman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
12: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Mm-hmm. Kaya ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
11: Mm-hmm.
12: So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kay ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
11: Wow.
12: Magnesium sa
11: amo na dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
12: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton heart.
11: Mm-hmm.
12: Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
11: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
12: Mm-hmm.
11: Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
12: mm-hmm,
11: or ining gitawag nitric acid, sir boy.
12: Mm-hmm.
11: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
16: nitric acid mo,
11: ginapadamo niya imo nitric acid.
12: Mm-hmm.
11: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
12: Uy, meaning ba
11: ti nami ang flow.
12: Mm-hmm.
11: Wala bara, tapos may high blood pa.
12: Mm-hmm.
11: Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
16: Kampiyon.
11: Para ang dugo riktato sa transmitter.
16: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
11: By turbo.
16: By turbo.
11: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
16: Extend, kampiyon.
12: Sarurot gita.
11: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
13: D3 bio. D3 bio. D3 bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
13: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio. D3 bio.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahangin. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C!
22: Mababaka sa mga butika.
24: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
25: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Halika mga langaw! Ari nakapaborito na ito niya, Ila!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Kadaragsa nga punggod,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Galaong magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro kakulkatol,
30: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Extend Food Superman for Man.
34: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
33: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
35: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men.
36: Para sa matinlo nga dugo.
33: DTX 500.
36: Para sa healthy nga tay.
33: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
33: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
36: Basta tinlo nga tay.
33: Happy kanunay.
36: DTX 500.
33: Masaligan.
36: Epektibo.
33: DTX 500.
36: Mahigo bala ang imo dugo?
33: DTX 500.
36: Masamit ka bala ang gina-allergy?
33: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
33: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
36: Nga sa masami,
33: amo naman
36: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
33: DTX 500.
36: Masalikan.
33: DTX 500.
37: Kapoy.
38: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
39: D3 Bio with Physio.
40: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
39: D3 Bio.
40: Ang D3.
39: Yung may Physio.
40: Ang Physio.
39: Yung may D3.
40: D3 Bio.
41: D3

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero,
2: sa Star ka na!

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K-Pop News sa Pembe Urban Center, time na sa East, 15, Saga.
15: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Tagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
19: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
20: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: 17 minutos na kaligad mga ka-K5 sa taktang alas 7 sa aga. Welcome sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes, September 29, 2026, mga ka-K5. Madamo kita sa mga topiko kag mga balita nga dapat subong talakayon sa aton sini nga pagpangalagad. First day subong sang ginapatigayon nga national transport strike, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kagati sa naobserbahan naton na kaina sang aga, may pila na ka mga salakyan ang wala nagpasada. Subong adlaw mga ka-K5, no? Kay ti duwani kadlaw ka-K5 Christian, no?
22: Yes,
2: K5. Ining pagpatigayon sang transport strike. Subong, medyo challenging ini sa mga naga-commute, ka mga naga-opisina, kag mga estudyante. Hindi na kung kulang ang mga dipang pasahero nga salakyan, mga ka-K5 nga ila sini ginasakyan laban-laban kung adlawon kana nagabugtaw sa aton sini nga mga ka-K5 ti guwanta kasang imo sini nga late kasang imo sini nga deduction sa imo sini nga sweldo kung ilabi na gid ara ka sa mga government and private offices sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati alas 7:18 upod nyo sa giapon sa tag sa kaaga ang inyo tandem sa kahanginan ka K5 Ray Espeha Umalay.
3: Ako naman si ka K5 Christian Hagurin.
2: Welcome gid sa Foro de los Pueblos program. Ginatamyaw tigid sa mayo nga morning ka K5 Christian.
3: Mm.
2: Ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, ang aton sini nga mga foro listeners,
3: mm-hmm.
2: no? Ang aton sini nga mga kauturan nga mga vendors sa nagkalainay nga mga merkado publiko. Ang mga amigo naton nga mga drivers kang iban sila nagapahunay-hunay kay nagapahuway-huway subong kay te nagupod sila sa ginatawag naton sini nga transport strike.
3: Ang why naman niya nagupod sa transport strike ka K5 Ray mga modernized jeepney drivers sa tigatutok sa K5 News FM nagalanog sa bilog nila nga salakyan ang aton nga tingog subong ka K5 Ray. Mayong aga sa inyo ta halong sa pagmaneho kabay pa kabay buwi kamo subong may mga stranded yung pasahero pang ubusan nyo.
2: Ipang agi nyo tanan pero galing kayo do kisa do suya ng iban nga mga drivers kung may mga nagapasada ya ka K5 Christian nga apisar nga mayara sa transport strike mo.
3: Ati
2: banya David hindi man nila mabasol ni mga driver kasi may mga operators mo.
3: Oh, operators kag may mga blayeran pa sa bangko utang ang mga kooperatiba ka K5 Ray.
2: Oh, dako ni nga dahil ginabaydan nila ni sa mga modernized jeepneys nila ni nga mga bulanan ni sa ila sini nga mga loan ka K5 Christian. Oh, sa aton sini nga mga ka K5.
3: Importante ka K5 Ray ang mga kauturan nato nya kinahanglan magadto sa lubrahan, may mga transaction appointment, may klase, hindi ya maatrasar.
2: Correct.
3: Hindi pa an nga daan no, sa transport strike subong kag posible buwas pagid.
2: Pwede man nga ti alternate no? Duwa ka adlaw meaning to say basi kagati may mga pilaman ka mga drivers and operators daton kag subong adlaw sila nakatuga nga magbiyahe para di man mag-compromise ang aton nga mga pasero kay ti at the end of the day kaluluoy man mo. Kung mamula binagid kuway kay Muya Salakyan sa aton sini nga mga K5 ti kaluluoy gid no? Ang aton sini nga mga pasero so basi buwas ang iban nga nagpauway-way subong buwas
3: sila naman or posible man ka K5 Ray nga kumakita ni sang mga transport groups nga daw okay naman napabutsag naman nila ilay bubunot isa pa may rollback subong adlaw eh
2: yes
3: rollback subong sa diesel daw pila sa Subra City
2: pesos
3: galing ang nami nga rollback sa tanan ng gasolina.
2: Oh,
3: eh 40 centimos.
2: Ano lang si 50 40 centimos.
3: Ay, kalabot piso.
2: Kalabot 24 centimos.
3: Oh, tayo 24 centimos.
2: Sa tong sining mga K5 mo, oh, mga pila kanami ka roll back kid.
3: Oh, sa kay taasan ka lima.
2: Mama batsagan mo gid la. Mabatsagan mo gid. Do matsagan mo do ano gid la. Do dako gid nga pikto si mo.
3: Dako gid ko
2: roll back ya.
3: Mapapultang ka mayo gid na makakinis sa mga 5 ka pisos.
2: Amo ni problema ko kaysa ko gid sa mga pobolyo. Ta. Mag-ara gani isang price hike.
3: Mm.
2: Oh, sa ito sining mga K5, hindi mo mapungga na pagsaka. Lugasod, asod, labla, no? Sa ito sining mga K5, saka, sumungad lang. Pag after 2 days, saka naman. Tapos, i-roll backan kay mo sang 24 centimos.
3: Animal. Kumain ka rin ng diesel, kabisan pa, no? Ang 8 nga saka sang nagligat si Mana, ginbuin-buinan.
2: Ginbuin-buinan, sa lapi lang gito.
3: Ang gasolina, yung sakit.
2: Ang sakit.
3: Hindi, igo, di ka K5, yung mga taxi drivers na naman. Oo nga.
2: Actually, balaan nila kaya ang mga kalabanan sa mga PUVs na ton,
3: diesel
2: mga
3: man.
2: Public utility vehicles, may diesel, pero kalabanan may ibang gasolina.
3: Ibang gasolina man.
2: That is why nga ti, mamunag pasaka sila pretty mo. Timabal sila karo kung buin-buinan, tani, ano, dako, masikagi maawat naman, mapanubo naman pretty. Tapos mas pasaka naman. Buin-buinan, tani matamaton talang anay.
3: So kahapon na mo to ang pag-take effect na ka K5 race, ang saka sa minimum fare.
2: Fare, no?
3: Ang jeep, palaga sa jeep 13 sa una, na yung muna 14. Ang modernized jeep naman, 15 sa una,
2: subong
3: 17 na. Pero doon nagsaka man ang bayad kada succeeding kilometer.
2: Ang ano lang dyan, ang tax siguro kag mga grab na ton sini, per ano ni mo, per meters ni mo.
3: Ang ilay nga per, ano na per kilometer nga dugang, why bayad? Ang flag down mera. Alin sa 50?
2: Down, ang per kilometer nila wala ba yan?
3: Why? Why nag-gulag?
2: Pero
3: why
2: ang plug down nga siyang una 50 pesos.
3: Sibong 65 na?
2: 65 na ba? Oh. 50 pesos, Ged?
3: Oo. Oh, sabi yung magtumbo yan. Kung dugay naman naging na pangayo, abe, sa nga ng mga taxi drivers kay K5Ray, kay dugay naman nga why ka pasaka mo.
2: Oo.
3: Ang sa una 40, tapos nagdugang pulo.
2: Pinakabarato nga plug down mo din?
3: Din.
2: Sa Bagyo?
3: Ay, may... Seryoso?
2: Why gagamit? Seryoso? Hindi mo gagamit aircon mga salakyan.
3: Ah, sa bagay.
2: Pagkanto naman sa Bagyo, tingala ko, brato, din yung plug down. So, natin 50 mo.
3: Oo, oh, oo. Oh.
2: Plug down sila, 30 pesos.
3: Ati, kaya why ka na aircon mo?
2: Why ka na aircon?
3: Kung why ka na aircon, kinik ka man sa gatong.
2: Oo, oh, oo. Oh. Bale na, sir, bakit mura yung ano nyo dito, yung plug down nyo? Sir, kasi, tingnan mo sir, hindi naman tayo nagumagamit ng aircon kasi malamig naman eh.
3: Oo, oh, diba? Dita ha, sa atong hindi ka mag-aircon? Gamalas ka ni ilok mo nga may aircon.
2: Oo eh, preparar mo paypay. May importante ko na gamalas ilok mo. Gamit ka Dio Fresh. Eh.
3: Nan!
2: Clinic ka Dio Fresh.
3: Dio Fresh.
2: Oo, oo. Pero hindi kaya mag-i-prakaw sa convenience.
3: Hindi mo yung pag-i-bagid sa...
2: Hindi mo pag-bagid sa ilok mo ha?
3: Ilok mo, ngawain bayran.
2: Ngawain bayran.
3: Nagkabili mo na ako ng ebidensya.
2: Hindi ka pwede magkanto sa clinic ka di alternatibo ni Doc. Nga malantaw ka dito sa clinic ka Dio Fresh. Tapos ma-pre-testing ka.
3: Oo. Oh,
2: bawal na bakal ka, gin. Hindi nambal kami ito pwede ni-testingan.
3: Brato man lang. Brato, dugay pa maubos. Piktibo pa.
2: Alas 7:24 oras sa itong siningang pagpangalagan mga ka-K5. Sa ako sa reporting ka-K5 Elmer Sable. Kaya may pila ka mga na-stranded ka mga pasero. Pagka-observation sinisa dala noon no, sa sining transport strike. Dira mismo sa may distrito sang Haro. Kaya may pila ka mga kakuturan na tundira. Nga mga miyembro sang aton sining mga progressive groups no and mga transport sectors ang nagapatigayon sang transport strike. Subo nga aga mga ka-K5. Alas 7:25 sa dugang naton sini ka mga balita no sa aton sini nga mga ka-K5 ikwaon taman karon ang latest development sang nagapadayon nga Asian Games no ka-K5 Christian kay ti damo kita sa mga Pilipino naton nga magkuturan nga ginapabugal gid naton tungod nga ti may pila na kita ka mga medalya ang ligad to nga mga inadlaw duway kita gana magbalita kay duway patatot medal bisan sa bilog
3: si makomo kay February ka 21 una kasi man ay ka 21 kita ya sa bilog nga Asia
2: sa bilog ang pangaw
3: ha
2: pila ka bilog ang pangaw
3: ano ba si 22
2: sa to sa diga baka kay pero kay K5 pa alira karo ko ng ranking sa Pilipinas pero tedo secure na to. Kay so far, may arang kita gold medal. Siyempre, ang gold medal tang aton Olympics champion eh. Nga si Carlos Yulo. Sa aton sining mga ka-K5, ang Yulo brothers, naka-secure na sa nga medal. Duwa sa gold, kag isa sa bronze.
3: Ay, salamat.
2: Kung tanin ko, tiba-tiba ni sila galing ng partner, no?
3: Alin pa sa Olympics, sa kuwan niya, sa subong paldo si Carlos Yulo. Kita mo, nagpakasal siya.
2: Why pakasal?
3: Ano pa, ano ko lang, nag-engage lang?
2: Engage lang. Nag-propose lang. Galing yawan siya kaduko-duko.
3: Bawi lang sa kwan,
2: ha? Kung gano'n mag-propose ka, di ba? Nag-duko ka gimana? Nagaluhod?
3: Ha?
2: Nagaluhod ka gimana?
3: Why ko kagi sa mga...
2: Ay, is... Hindi, ha? Programming ko bala. Kung usual bala lalaki, mag-propose bala. Hindi ba galuhod na?
3: Galuhod eh.
2: Siyempre, kung galuhod ka gano'n mag-propose, bisan nun why ka pa mo yung experience.
3: Okay, hindi ginatangla mo mo daw.
2: Ginatangla mo. Galing ka ginawa sa patindog ni partner, ya?
3: Oo.
2: Ginawa sa patindog. Tiyambalya, nagatindog.
3: Bisan magtindog ako si Carlos Yulo. Amo ani, dogalo. Dogalo hod gyapon.
2: Hindi kay pitagan wa sige tindog taga, tama na nagatindog na. Ang balik Carlos Yulo.
3: Hindi katindog
2: tindog naman ko. Alas 7:27 oras sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. And storyahan tama ni Karon sa aton sining mga kuturan, no? Sa mga ka-K5 naton kay kahapon ginapaidalom na sa inquest proceedings. Ining suspect mga ka-K5 sa pagburo patay sa 60 anyos nga tigulang sa may banwasang Dumangas. Sa aton sining mga ka-K5 na cover ni naton exclusive ka-K5 Christian Nagoren no? With ka-K5 AJ
3: Cordoba. Grabe sa mga
2: ka-K5 Bill Kaluyo.
3: Basi 2 million sobra ni views na itong aton nga viral nga video.
2: Ah, hindi. Ano 2 million ni Muya?
3: Ah, sobra?
2: 4 million is...
3: updated.
2: Naano ka man ni Mayinos. Grabe na. Kakaroon. Malangit. Sa aton sini ka mga
3: kapon. Kapon to, 2 million.
2: Oh, 2 million kapon.
3: Oh, kapon.
2: Oo.
3: Subong sige, porna.
2: Sige, lusuti pa na. Nasagan mo sa akin, may kukalan. Tau kapon, ha?
3: hindi ito minala. Subong lang
2: po. Basta subong ligan, adlaw pa ito.
3: Ano yung adlaw? Ah, sa Domingo.
2: Saan nga nagun? Sa Naginius na live reporting kita.
3: Oo, galing. Tamilyon.
2: Tapos pagka sunod nga adlaw, tinubi nyo busy ka na mo.
3: Oo.
2: Nung damo ka na panumdom, siguro, ay mo ka-review sa views.
3: Sige, ma...
2: Sa mga balita mo na, ano mo, na ginapang-check.
3: Nakapit ito eh.
2: Oo, eh. Oo.
3: Hindi kita mamaldan. Ayaw,
2: ay, good morning, Sir Orlando Pineda, Sir Ricky Mensha, Victor Hagorin, Victoria Hagorin.
3: Iloy ko na.
2: Iloy mo na.
3: Oo.
2: Oo, tiyang iloy ko si Merlinda, umalay man na. Oo, sa ton sining mga kakipag, kapamati, mga permis sa ton.
3: Dito pa rin tiyan, naiman ta?
2: Oo, di pa rin tiyan, naiman ta. Oo, tayo pututan ka nila, magbanwa.
3: Oo.
2: Oo, sino magbanwa, si nanay mo?
3: Oo. Oh.
2: Natural sa nanay mo
3: magbanwa. Oo, okay, tiyan, Hagorin ako.
2: Okay, hindi ko na makita, ngalan niya Victoria Hagorin lang eh. Victoria Hagorin.
3: Okay. Ito yung
2: maginamit. Hindi mo pati kung may dapat Victoria magbanwa Hagorin.
3: Oh. May lang kaya kiganta na siya. Okay,
2: good morning kay Ma'am Bing Space J. I-share ang aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 live na live kita sa K5 News FM Iloilo.
3: Mr. Ray.
2: 88.7.
3: Pia ka K5 Ray. Sinang Alma Bostalino sang Pototan Pilot Elementary School.
2: Ay, tiyo, siyempre kilalahay kami. Gag-comment sila.
3: Gag-plant
2: daw siya.
3: Oo, mali.
2: Hello, ma'am.
3: Hello na sinyo ni K5 Ray.
2: Kaya gininvite ako na ni ma'am sa iya sining nga birthday eh.
3: Oo, oh, abi ko nga di
2: ko malipatan. 50th birthday yan.
3: Abi ko nga di
2: birthday sa Pototan Pilot Elementary School eh.
3: Namin yun, ma'am.
2: Gindayaw ko na siya.
3: Oo.
2: Pag-birthday ya.
3: Oo.
2: Si ma'am ano ganun? Si ma'am...
3: Alma.
2: Alma.
3: Oo, kag si ma'am... kapag yun, ma'am Arlene Liboon Ben eh. Ma'am Arlene.
2: Mga coaches na sila. Pero pabangkota sila kung sino ang upod nila. Sang nag-national champion sila.
3: O, ti... Ano, mabloom. Ikaw mayo, kagigit yung ka-train. Actually, idol. Mag-train sa mga broadcast journalism, mga campus.
2: Ano, sila ano to ya, ang ano lang to ato niya. Mga gamay-gamay lang to ya ton nga suggestion, pero ang nagbaka-baka si Ma'am Alma.
3: Ay, lagi ni trabaho. Si adlaw-adlaw.
2: Adlaw-adlaw nga hanas, no? Ako nang away akol ba kung mag-broadcasting competition? sa ton sini nga mga ka
3: Filipino ni sila, Filipino ni sila, no? Na champion sila sa regional.
2: Yes, Filipino sila.
3: RSPC.
2: RSPC.
3: Nag-division sila, nagdaugman sila medals na individual.
2: Oh,
3: individual.
2: Ano lang to sila? Siyempre, Christian Hagorin tong... kung mano gusto mo na yung balon ko, no?
3: Why? Why, ha? Kaya hindi na gusto maglabot pala sa mga train-train siya, ha? Kaya hindi pala...
2: Pero congratulations, ha? Basta gani, mga, you know, gamay lang nga trivia, pero to be honest, ang Pototan is one of the municipality nga diragidhalin kalabanan ng mga broadcast journalist, mga bantog ng mga broadcast journalist. No?
3: Pagkamba mo yung Pototan, nga kulba ang iba nga kwan mo, nga banwa.
2: Si Arman Parcon, the late Arman Parcon.
3: Oh, si former councilor.
2: Former councilor Arman Parcon is from Pototan.
3: Ah, si Parcon.
2: Parcon. Si Eddie Swede. Si Eddie Swede is also from Pototan. No? Dang bantog sa unang radio announcer nga gin-assassinate sa atong sining mga kakipay. Simpo mo pa to eh.
3: Hindi gamay pa ko to. Ay, pa ko to yan na tao.
2: Hindi ko sinigaw pa ko na tao yan.
3: Hindi
2: gamay ka. Ako yan, may pa ko na tao.
3: Hindi kakipay binariko. Ara na to ya.
2: Si kakipay binariko, tayo ara na eh.
3: Ara na na.
2: Siguro nagpaningit. Ito santol ya sa anilaw. Si kakipay ba sa edad niya to. That time, kapanaka na to ya santol. Si kakipay ba Enrico?
3: Oo.
2: So, amo na sila.
3: Risto si, gina mga taga-ilaw. Okay, 5 na rin ko.
2: Labrilioso.
3: Emerson.
2: Emerson Labrilioso is from Palanguilla, Pototan.
3: Uy,
2: ara. Si,
3: Parang listahan. Alam niya ka, K5 po. Malistahan. Alam niya kami siyang mga kung anong bugal namun.
2: Di ba? That's why nga ang balko, nga kahit papano, ang abilidad sa mga kabataan, hindi madula. Mag-aara agad.
3: Kaya may ginatangla sila. Tiwa yung pananaduga, ang pinaka-importante pagkangalan.
2: Hindi na pala pag-mensyonar.
3: Honorable Ray Espeha Umalay. Amo lang inulat-ulat niya ang aduga mo, K5 po.
2: Gagata ang utok noy. Nakaklinika di Tribayo ka.
3: Ginungod niya tatlo mo na, Tapos ginuntatan niya.
2: Hindi pwede nga. Nano ka man mo yan.
3: Kung sa mga paglawa mo ka, judge, ang chief judge ginbili niya. Ay, ako malaw kay huya man siya nga siya mo. Pandagin, tanda pa tanong.
2: Klinika di Tribayo te. Nakainom te klinika di Tribayo. Alas 7:32 ang oras. Isa luta lang to ah.
3: Oh,
2: sa ton kay
3: Ikay ko may agatan aw.
2: Si Ma'am Alma kag si Ma'am Irene.
3: Duha ni
2: mo kita. Salamat kita.
3: Galan taw sa radio, gapamati sa Facebook Live.
2: Sa Facebook Live.
3: Ano balis ka daw?
2: Oh, tin okay man. Ano ya? Tanagali da. Bali na way man.
3: Ha?
2: Hoy, kabar way man sa gambal. Ara
3: ka. Ana react na to sa nigad sang ginbutangan mo ko balis sang shot sang ato balis sang itom lang. Oo.
2: Pero tong shadow to kapon niya sa picture ta surprise na to
3: anay. Oh, pero kung ma-comment sa di malubay. I-announce mo na lang may palabuton kita nga bag-o naman nga ka-K5.
2: Oo, may palabuton kita nga bag-o naman nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tag.
3: Pero hindi siya pero kagwapo sa aton gawa.
2: Ati, ano na siya? Ulihi ka lang imo mauna ka pag-ibig. Gwapo
3: ya. Gamay lang.
2: No, gamay lang.
3: Uy, by the way, ka-K5, Ray, birthday ni Mayor Attorney Stephen Palmares.
2: Uy! Happy birthday ha. Boy, tamyabon tara mo tangan tara ka K5 alirasang pagtamyaw. Happy
3: KC,
2: birthday.
3: Si Mayor Stephen Palmares. Nasuportahan niya gidang K5.
2: Correct. Basta gani K5 na ya.
3: Matik
2: na ya. Matik niya basta si Mayor Attorney Stephen Palmares. Abogado niya mo.
3: CPA pa.
2: CPA pa na. So hindi ka di mo na siya maintuan sa mga numbers noy. Yawan ka na siya.
3: Pag pagita mo na sa numbers bala niya op number 1 ang K5 day.
2: Oh na.
3: Ano din na? Iba niya kami ng bro hindi. Ariyo.
2: Ariyo number 1 din.
3: Oo na.
2: Alas 7:34. Ariyo. Kahapon, si Attorney Romulo Macalintang nagpadulong sa Korte Suprema. Naging file sini ang petisyon na sa Supreme Court
3: aragid.
2: Now, nga nag-seek sa issuance of temporary restraining order. Ara na. Kapon, isuryahan ta pa lang ni.
3: Nga plano, yan pa lang.
2: Nag-file na siya sa petisyon sa Supreme Court, mga ka-K5, nga nagahinyo sa Supreme Court nga temporary nga magpagwa sang TRO sa pagpostpone sa barangay kagsangguni ang kabataan election sa mabot ng November 2026.
3: Buti naman pong gananay ang pagpostpone.
2: So, dayon nun gini. Pag-desisyon, pong gananay ang pagpostpone. So, buti naman, dayon nun gini. May temporary restraining order mo.
3: Di siya nasubong inadumtan sa mga, kwan? Sa mga barangay kapitan.
2: Pangitaon nyo tiya si Tourney makalintal eh. Kung hindi nyo siya makita eh.
3: Damo sa mong kabalakan sa mga, kwan naman.
2: Sa subong ang restrihan sa mga kapihan.
3: Oo.
2: Kaluluoy nga lang yun. Kala niya kaya nilang resumsuman sa mga...
3: Kapila ni makagat ko nila yung subong pulong kumbari mala. Ay.
2: Ginapistahan yung subong pangalan niya sa mga kapihan, sa mga kapitan, sa barangay, istorya sa mga liga, asosasyon sa mga liga sa tagkalain-lain ng mga munisipyo.
3: Ako naman bali ni kapitan, mabutong kaning inmax ko, Atty. Romeng. May imo kagid.
2: Mahambal siya, mambala mga kapitan nga. Magpadlaga ni ganit, Senador, umandam ka lang.
3: Huwag kagid ni mabuha sa amon.
2: Sinamon malipatan ni ginobra mo. Imbes nga maagawad pa mo ng amon siling ATM, lumalangan kami.
3: Dumarilon.
2: Imbes ka makarilon pa kami, doon alang na.
3: Pero kiti si Atty. Makalintal kakilipay ko. Bala naman kilalang election lawyer na imo yung iyakatong danan na. Bilang privado man nga citizen. Kag napakita naman sa unang tungod sa iyaman nga pagpamalabag sang pagpostpone sa December 2022 elections na kwan gid
2: napabayon niya. Oo, kumbaga may agi ah. May agi si Attorney Romulo Macalintal. So ano matabo sina no? So, pag-issue na sang TRO sa aton sini mga ka-K5 temporary restraining order. No, but siringon, ipunggan ang pag-implement. Ipunggan ang pag-implement sang laye nga naga-postpone sa barangay kagsanggo ni ang kabataan elections, mga ka-K5. So, but siringon, kung makapagwa TRO ang Korte Suprema, laban-laban, madayon ang eleksyon. No? Kaya hindi pa nila ni. Madamo sa mga nakapending dabi nga mga complain, kagkaso, sa Korte Suprema, K5 Christian.
3: Yes.
2: Now, kung nag-file si Attorney Romy Macalintal sa Korte Suprema nga unconstitutional ang ining pagka-postpone or pag-suspend sang election sa mabot ng November 2026, no? Kung hungdon ni ang proseso ka K5 Christian, mahulat gani si Attorney Macalintal kung saan oto mapasulod ang iya sining reklamo, ang iya sining naging file nga kaso. No, sa aton sini nga mga ka-K5, antes itakalakayon sang Korte Suprema. Kay tima mo may procedural mo. First come first serve or first in first
3: first in first out man.
2: First in first out man or gani pa first nga sulod ang man ang una nga talakayon. Pero ang ining kaso dabi, no, nga pagka-question sang desisyon or pag-postponement kay suspension sang election is a special cases. Kung special cases sa ginarapol.
3: Kung din matupa.
2: Kaso, kung din matupa.
3: Nga justice.
2: Oo, nga ano na mo, may first, kung din nga justice ang ma-review sina. No? So amo na nga kung irapol sa aton sini nga mga ka-K5 makalusot mas mapadasig ang pag-review sang Korte Suprema sa ging file nga kaso ni Attorney Romulo Makalintal.
3: Duwa ka senaryo kasi kay Raycon after na uyatan sang kung sino man ang justice. Either mapabor siya sa TRO Butslingon, ma-issue man niya ang korte sang temporary restraining order sa COMELEC, or hindi ka niya, mabasa nga op, duway ni Tupa, dahil nun tagid niya ang laye. No, nga nag-postpone.
2: Sa level pa lang ng taon na pasaka sa babaw eh.
3: Pero hinali,
2: sa Chief Justice eh.
3: O hinali nga mag-approve ang Supreme Court sa TRO. Butslingon, why gadya mahimo ang COMELEC ka K5 Ray?
2: Yes.
3: Implement gadya nila. Ang ipadayunon gadya nila ya, ang preparasyon kag ang implementation sang BSKA 2026 sa November 2.
2: Yes, sa November 2. Or either, masuggest ang Korte Suprema. Kaya tiba si lantawan man nila na mo.
3: Kumalangan, kung kaya pa.
2: So, kung kaya pa. So, either masuggest ang Korte Suprema nga i-move sa like gaan ka mo sang one-month period.
3: Oo, tagaan mo allowance.
2: 2 months grace period, allowance.
3: Pero for sure, hindi siya sa 2028. Hindi sa 2028.
2: Amo na siyang gakatabo, no? Sa ton sining mga pinalangga ng mga tag-permit. Amo na gani kay kapitan, sa nagapapili, nagapare-elect ka kapitan, sa nagaplano, padlagan kapitan, sa nagapare-elect ka kagawad, sa nagaplano, padlagan kagawad. Mga SKN, graduate na ni eh. Once ka malayon ka K5 ya Christian. Pero sa may mga nagatuyo, padlagan SKN mo na oh. Consistent dapat ang panginmanwa. Consistent dapat ang pakisama. Consistent dapat ang pagbulig sa pumuluyo. Consistent dapat ang yuhom.
3: Hindi nga, kung na-postpone ganing eleksyon, hindi ka mo kapit sa mga grupo mo pa agad, one bat.
2: Correct!
3: Kapon, tumula kay Kap, ano to? Sino to? Ang Kagawad?
2: Si Kagawad to.
3: Tumula?
2: Oo, si Kagawad, ano to?
3: Saan na-postpone na atag sa 1-5?
2: Oo, saan wala pa?
3: Saan wala pa gali?
2: Saan wala pa, nag-atag sa 1-5? Pang inom-inom, saan na-postpone? Ah, nagapramungol ron. Hindi doon tanak bati.
3: Ganuroy, mga panawag, gulpe mo.
2: Si Ma'am Rosalie Silyorar, ang atong siling asuke, napamati naman.
3: Aro
2: oo, gadulong naman isang bata, iya sa University of San Agustin.
3: Mm-hmm.
2: O, ti, ano ni, suke ta nato ni Kadaaga.
3: Yes. No? Amo man si ka-K5, Allen Boteha, kag si Ma'am Edith Boteha, nagadulong man sa nila kabataan, ang ilang kwan nga radyo sa salakyan naka full volume.
2: Abaw. Si Ma'am Raquel Gubatanga, Twinkle de la Peña, dira sa may Ingori La Paz. Mm-hmm. Galanog kita da ang mga taga Ingori da kalabanan K5 gidang gida pamatian.
3: Pati oo.
2: Si Ma'am Helen Sumagaysay, si Ma'am Herminia Tuando sa Barangay Kasalsagan Pototan, sa Ma'am Heli Pagaypay sa Ubang, mga taga Pototan, ibayaw-bayaw lang nila radyo nila gamay, makalusot na signal ta. pero sa plakad lang mabas ko pagdating signal ta. Bati ano man to?
3: Oo.
2: Bati ano man to?
3: O pila ka bilog?
2: Oo.
3: Yung dugangan ta.
2: Oo.
3: Dugangan.
2: Katong sini nga mga ka-K5.
3: Iulayhon ko man ang mga taga Nilaw kuman.
2: Oo.
3: Oy mo kuya plano ha sa Nilaw. Oy kami plano.
2: Pero siyempre imo na ya kasi manway dito ni mo man ni.
3: Si Tutorani dakag si Nining Cheryl Miliandra sa Ilawod sa San Carlos. Mamoy sala kami ka barangay ni ka-K5 Enrico.
2: Isala kamok barangay.
3: Isala kami ka barangay.
2: Kawai mo yan na balaan mga sekreto ni Enrico sa muna.
3: Idaanan na yung tao.

0: Gabi, dugo mani-mani yan ini.
1: Do, why ito nabalasan ka, Paul?
0: Why? Why ito nabalasan? Why? Why yagit ma? Why ito mabalasan? Why ito siya maka, maka ano gani eh? Why ito siya gani? Ma, do, tawag sini, do, why yagit mag-init? Bala, ang rackets kamot yan.
1: Oo. Oh. Okay, nagkiti ka na-expect na gimana ka kay Favre?
0: Pwede, siyempre.
1: Siya, sa, ang highest rank ng Asian player sa buong sa kalibutan.
0: Sa kalibutan mo.
1: Oo. Oh.
0: Kaya mo kaya, sa dati challenge to. Ma-pressure ka man.
1: Ma-pressure siya.
0: Siyempre, WTA,
1: number sa 14, 15,
0: something like that.
1: Basta mo na. Siya
0: sa
1: highest.
0: Nga tapos, maperditin mo sa Asian Games. No.
1: Hindi daw expect na niya mag-gold. Do, hindi tayo makabaton kung makakuha siya.
0: Do, namin si Alex Ayala.
1: Oh.
0: Aside, very, very humble nga kasi ka-athlete, ka, ka, ka, no, ka-player. Oh.
1: Hmm.
0: Ano gisa ang dalayawon kag dapat gisa tularan sa ibang mga athlete?
1: Amo yung dapat na gina...
0: Why did ako ulo, blaw?
1: Oo, maskin amo na na siya kasikat. Do, down to earth, Japon.
0: Down to earth? Kita mo itong top 10 ito ang pang nagpa-perma itong mga OFW sa Japan.
1: Tanan-tanan na entertain niya.
0: Ma'am Alex, maganda ka pala sa personal, no?
1: Nag-joke. Ano sa batya?
0: Sa batya, ti, bakit hindi po ako maganda online? Pero kita yala, inaw.
1: Oh, ano?
0: Lain niya, ho.
1: Ano
0: ang bali na yan, sa ato niya, no? Gwapo, gali ka mo sa online, no?
1: Nga pag kita ito, no? Ano na AI? Ano na sa programa nyo? AI?
0: Ipay Christian, Ipay Bray. Gwapo ka mo galingan doon sa Facebook, no?
1: Last mo talaga na Facebook, ha?
0: Uy, gapa, nawag si Architect Christian Abiliana.
1: Oh!
0: No?
1: Adi, idol!
0: Idol mo?
1: Idol ko na!
0: Idol. So, yan, tanak ron. Kaya ka-standby na si Kipay Balira. Kipay Balira, sa report, please come in. Kay Pabalira.
2: Kay Five Ray, yara sa karon, no, sa ika-17 nga puesto ang Pilipinas.
0: Mm.
2: Sa pinaka-latest niya medal tally sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa karon, no, kay Five Ray, mayara na sang duha ka gold medals ang Pilipinas. Duha man ka silver medals, kagulo ka bronze medals. Sa diin, ang nakakuha iya sang duha ka gold medals, ang multi Carlos Yulo. Ang Olympia naton man, no, nga nakakuha sang gold medals man sa Olympics sa patag iya sang men's artistic gymnastics. So sa karon niya kay Five Ray, nagapanguna sa gihapon ang Japan sa ang China gali, no? Ang China sa medal tally nga mayara sang 132 ka gold medals, 53 ka silver medals, ka 45 ka bronze medals. Ginasundan ini kay Five Ray sang Japan nga may 41 ka gold medals, 68 ka silver medals, kag 63 ka bronze medals. Yara naman sa ikatatlo nga puesto, no, ang South Korea nga mayara sang 21 ka gold medals, 20 sa East ka silver medals, kag 43 ka bronze medals. So sa karon kay Five Ray sa subong adlaw, mga balantaya, no, may madamo kitaya sa mga balantayan nga hampang sa aton mga idolo, no, mayara kitaya nga hampang karon si Pinay Tennis Star Alex Yala kaupod si Shaira Rivera alas 12 subo nga adlaw, no, subo nga udto alas 12 sang udto sa patagya sang women's tennis doubles batok sa Hong Kong, no, nga ginarepresentaran sang duha man ka Hong Kong tennis players. Sa alas, ano naman niya, Free Five Ray, alas 5:30 karon sa hapon, balantayan man ang aton nga Olympian man, no, Pinoy Paul Volter nga si EJ Obiena. Hindi EJ Cordova, EJ Obiena.
0: Grabe ka ba rin mo kay EJ Cordova ba?
1: Pag exclusive na ya si K-5 EJ.
0: Si EJ Cordova ya, ati base kaga Chinese cartel lang sa lumpat ya.
1: Chinese cartel tabis pa.
0: Go ahead.
1: Kwa mo pa ba?
0: Kwa mo pa to ba? Grabe ka gatagi dulo mo na kaklinika di Tribayo kaga Chubong Aga, no? Sige, go ahead.
2: Alas 8 naman niya subong aga kay Five Ray mayara sang hampang, no, sa sepak takraw women's doubles sa Philippines batok sa Vietnam.
0: Mm.
2: Tapos kay K5 Ray mayara man sa alas 2 karon sa hapon, no, sa patagman niya sang women's softball Philippines versus Thailand. And then alas 4 K5 Ray sa hapon mayara man sang sepak takraw women's doubles Philippines versus Vietnam. And then K5

0: pray alas 8 karon sa gabi, mayara sang kampang no sa Chinese women's doubles Philippines versus Vietnam. And then alas 10 karon K5 ray sa gabi, mayara sang hampang ang men's volleyball Philippines versus Taipei.
1: Alright, so far Subong, ang overall ranking sang Pilipinas, ang standing niya Subong sa Asian Games 2026?
2: Ika-17.
1: Kita, grabe.
3: Grabe nga, Olokso, no? Alin sa 21?
1: Alin sa 21, nag-17 kita. Tiba yun naman ah. Sa concerning ang mga K-5. Pero na-expect
3: na gusto ko mabala ang K-5, Ray, kung sa ASEAN, bala. Sa kung kita naman sa Thailand, Singapore, kaya Indonesia.
1: Kaya kita number one.
3: Ha?
1: Kagi kita number one eh.
3: Saan gamay ka pa to?
1: Pero ito sa Bombay sa mga, sana namin mo Southeast Asia?
3: Sa SEA Games. Sa SEA Games. Ko masiyan, ta doon number one. Siguro sa mong Singapore. Ang boto ni Kapila, kita ka K5 alira.
1: Pero ako dinipindi ka number one kung nag-host country ka, ikaw number one.
3: Usually,
1: pero
3: sa ato,
1: nag-host country kita before. Pero sa Bombay sa mga ASEAN, sa mga Southeast Asian countries. Ano kita nga rank? Ano sa isla kita ganito subong eh?
3: Ang Thailand. Thailand sa mga nagpanguna sa Southeast Asia ka K5. Ray, ka-K5 alira, no? Thailand, tapos sa Malaysia, oh. Number 10.
1: Unahan pa kita. Actually, gamay lang dabi nga sports event, eh. Sporting events ang ginpadala na ito, ng mga athletes, bala.
3: Ang problema, ka-K5, Ray, kaya di may mga negatibo sa mga sentimiento ang ito ng mga atleta.
1: Pati sa volleyball,
3: kag-basketball. Diba, kung kakagutman sila, ya?
1: Sila pagabayad, sila nga mga trainings. Kag mga ano.
3: Kapag sa mga player, talo na nga gutom pa.
1: Kag isa pa, amunin na ito makita, bala, nga ang patag sang sport sa Pilipinas. Why gawa matagaan sang atensyon? Sang pundo bla nga bastante. Amo na kung kaysa damo sa mga atleta na to nang deserving pero way nagakadala tungod nga kulang sa budget.
3: Ang ibang ka K5 Ray, ba mo kano, lain pagid. Gampang sa ibang nga pungsod.
1: Dito ka representa
3: mo. Ato na gid nga talent, dito pa yung nagarepresent sa ibang nga flag.
1: Ako gani nag back out ko eh. Dalain boat ko eh.
3: Ano tanong imo nga kuno nga sport?
1: Ha?
3: Ano sport mo?
1: Sige. Expert ka rin sa badminton, oy.
3: Uy.
1: Uga, na kontra ko ng number world number one sa badminton.
3: Grabe. Basi ko kuan badminton.
1: Hindi. Hindi ako na nagambala. Hindi ako din na nagaling sa baba ko. Kung ano gari. Kung ano man na matabo si mo sa mga sumasunod nga daway ko na nabot.
3: Badminton naman ang palawag lagi tulog.
1: Tulog. Lain ang imo, lain di yang
3: Okay,
1: sige ah. Okay, pa balay ramad abogi ka salamat.
3: Sabi ko naman, kutom sa ko na naman yung Olympics po.
1: Ati, gymnast na. Sang wala pa sang una sang Carlos Yulo sa Pilipinas, may alirapin.
3: Isa gym na gatiner?
1: Oo.
3: Cover gym?
1: Siga na. K-5 Lira.
0: Sige ka K-5 Lira, K-5 News Stand, gikan din rin sa News Center, inisi ka K-5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon ng salita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K-5, Japan.
1: Hindi ko may imagine. Hindi ko may imagine sa K-5 Alira na nag-floor exercise. Ang yung championan blan ni ano?
3: Ni Carlos Yulo.
1: Ang floor exercise na blan ang tambling-tambling sa malaw.
3: Hindi ako na yung matugda. Mag-ulang kuya. Ikaw lang. Ano yung isa kamulan? Gusto mo? Ano yung malakang magpingan? Last day mo lang. Last game mo na sa November 1. Pass lang.
1: Gutoy kadlo si Ma'am Rosalie Silular siya. Si Sir Philip King. Good morning Sir Galado. Kita si may lapas ang Puro de los Verbo. Salamat ka na. Sa aton sini nga. Pero congratulations sa tanan nga mga athletes na ton nga tinagdala na sang dungog. Kagini sila magano ka K5 Christian kay ang nakakuha sang gold medal sa aton sini nga Asian Games.
3: Pila?
1: 2 million.
3: Abo!
1: 2 million pesos.
3: No tax-free na mo? Tax-free na.
1: Tax-free na.
3: Like ko pa, pag isang gobyerno, isang tax. May nakamukha niya suporta sa atleta.
1: Tapos kung ngayon si Carlos Yulo, may 4 million.
3: Smart Yusip, no?
1: Grabe, no? Tambling-tambling ka to. May 4 million ka lang, no? Si Agustodia, nakakuha bronze medal. Ang bronze medal, 40%. Makibot ka karoon sa mga coach. 400,000, sorry. Sa bronze medal, 400,000. Ang sa silver medal, 1 million. Kung makakuha ka medalya.
3: Okay.
1: Nami kong coach kao.
3: Oh.
1: 50% sang indagan sang imo nga ano,
4: uy,
1: amo na imo ti kung 4 million kay Carlos Yulo, tos
4: 2 million
1: ni si Eric Coach Tunoy.
4: Grabe ba?
1: Grabe.
4: Wala pa siya gatambling.
1: Wala pa siya gatambling. Oh, pagkatapos ay kapikapo niya lang tos Carlos Yulo. Kag
4: good job. So proud of you.
1: I'm so proud of you.
4: Ang 2 million, ang 2 million.
1: 2 million naman di ka pagkapala. I'm so proud of you.
4: Isa na, ako pa mapaligo ko sa imo. Gaano ka 2 million?
1: Grabe no?
4: Mayo, so, mayo,
1: mayo. Ka mga kakifay,
4: di, no? Dapat ka na kakifay, require man. Motivated man ang coach mo.
1: Oh. Di, ang dako man ang part, na-impart sang coach sa mga athletes. Kaya sila niya ang doon sa mental, ano nila, spiritual, physical, nga aspeto. Sila gini ang
4: mabudlay man ka K5 mo, layo ka sa training, sa no, layo ka sa pamilya mo. Tapos ang pressure ara sa imo, tanan-tanan ng mga tintasyon na ronda. Dako mabulig sa coach.
1: Asian Games do every ano ni sa
4: every 2 years.
1: Every 2 years. No?
4: Every 2 years.
1: Si siyempre si Paul mo na every 2 years layo ka sa pamilya mo. Oh. Manablaw sa tong sining mga ka K5.
4: Ang makita ta lang abi ang sila ka segundos nga kompetisyon. Ang hindi naton makita ang tanan nga kabudlay sa likod sa ng training, yes, sa kompetisyon mo. Amo na iya ang
1: that's why hindi mo mapunggan nga kung ang Pilipinas gani magkakuha sang gold gahilibi gid kapin pa ko ginapasaka ang ano
4: flag.
1: Ginaflag ginapasaka ang flag tapos ga national anthem
4: no gahibi no
1: gahibi so because grabe ang feeling eh. Anyway, sa congratulations kid sa to sa mga ka K5 alas 7:53 gapangamusta si mo si Architect Rostan Abiliana
4: atio
1: pagkatapos sa dingle pero ka K5 Rostan pasensya gid ko no kaya bawal eh.
4: Oh.
1: Bawal kay basi ko no ma ano
4: madugangan
1: makadalin asa kag madugangan katong sini nga mga ka K5 pero importante ang importante ya si ka K5 Christian naggasulod sa K5 station nga nakasmile.
4: Yes,
1: butchilingon manami ang adlaw mo noy
4: ti kadadlaw abi ka K5 binalantaw tanga bag-ong oportunidad para nga makapalabot sang mga maayo nga balita, mga insaktong nga impormasyon, kagang serbisyo sang K5 sa aton nga mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Pati na mga benepisyo. No, sa tanatanang produkto sang Clinica de Alternativo and Wellness Center.
1: Do politiko kanoy. Do politiko ka magambalambal.
4: Training sa akon, Wiley One. Manog number one niya.
1: Do politiko kag Linoy, no?
4: Number one eh.
1: Pero gusto ko lang ang balon nga tibot silingon, no? Kay
4: ikyo talaga ko kun alang alang gid man, masinyas lang ko.
1: Masinyas ka lang. Pero kay tungod gadu ka nami gid sang imo aura, bot silingon. Okay gid noy. Okay gid. Okay gid ka K5 Christian.
4: Kuan ko naga Mighty C ko adlaw-adlaw. Oh, tapos ko ni subong sang DTX coffee mix, naga Mighty C ako kag naka D3 Bio.
1: Very good, very good.
4: Kaya ba muutang malang anay?
1: So muna, no, ka K5 Architect Rostan Abiliana. Muna, basta pagkabot ni ka K5 Christian ni Kinan, namin baringi siya. But silingon, good news. Alas 7:55 oras sa itong sininga pagpangalagan. Mabuya tayo komersyal, di mo na pagdugangan. Kaya ba siya makadalin as ka?
4: Hindi kay Swildo Bas.
1: Ah, Swildo Bas.
4: Swildo Bas.
1: Swildo Bas.
4: Amo yung namin isi ko.
1: Ah, okay. Sige.
4: Kay Dok Ramigoy, ha?
1: Timing ko rin, ho?
4: Oo.
1: Nag okay ang adlaw mo?
4: Sildo.
1: Kay Sildo was. Grabe. Okay, gets ah. 55 minutos sa kaligan sa Tagtag ng 7 sa aga mga ka-K5. Sa pagbalik naton, kuwanta report ni ka-K5 Elmer Sable sa patrol, may kangtanan sa transport strike kag ginapatay gayon sa karon sa may distrito sang Haro kag sa pila ka mga dalanon diri sa may siyudad sigurado mga ka-K5, no? Kaya may pila ka mga pasahero kitang stranded. Amo man ang pagpanubo sang presyo sa mga gatong subong adlaw sa pila naton sini ka mga gasoline station. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis. Whoa. DTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structure. chores sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides, ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 barag kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
5: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tao. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease, at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C. Para ano, layo ka sa balatian.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio
10: nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.